0: nganong gipapata ang biktima, apan wala na siya masayod kung kinsa kini.
1: Oh, mut ka ka sir, kayang naibawa na sa kunta si Sian rong ni si Richie.
2: Hmm.
1: Sa kaya pa, sa ako lang nadunggan, bahin ko na sa yuta.
2: Bahin sa yuta? Kinsa man kuno ang nagsugod?
1: Wala ako masito sir.
2: Sa tuwing ikon na nagsikontak kan Richie sa telepono?
1: Oh, sila sir, sila nagsikontak sa telepono.
2: Hmm. Kabalutan, wakay pagduda kung kinsa pa siya?
1: Wala sir, wala. Kaya sila rin itawagan.
0: Ang pamahayag ni John Elvis Kutubat, nagpadayang pagkaroon ng imbisikasyon siyang lito na pa sila'y usang ang ipangita, kinimaw si alias Sean, mato ni Police Captain na Jury Papasin, ang himpis sa Malubog Police Station nga ilang gitinguha, na mailhan ang mastermind, aron ma-appeal kini nga mapasakaan og kaso.
3: Actually, kani ato ang ongoing nga investigation, na pagdita yung mga possible na mga suspect na nga kung gilantaw kani nga kaso. Kay sa pagkakaroon, ato ang i-file ang kaso sa upat, sa tulo ka arrested o ang usa ka charge na ito. No? So, wala niya punta ni Huno. Ato ang operatiba, ang unit sa CCPO o ang konsolasyon, nag-join opportunity sila para ma-identify pa nato ang mga possible suspect.
0: Si Police Captain Jury Papasin, ang pamilya sa biktima ang mipirma na sa dokumento na magiluso na nila sa buhatan sa Piskalya. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Manalo sa Mantiri YHP, Tata Carmen.
4: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
5: Radyo Boy Nationwide!
6: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga update ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabi na sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhangad to sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo ng protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, doon sa tasa Cebu Gospel Church o Cebu Budok. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog og cash prizes. Kada semana, dunay upat nga makadaog og 2,000 pesos cash og usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa nimong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
4: Sports ngayon. Sports ngayon.
8: Ato paminaw karon ato balita sa sports. Uban sa ato sports analyst ng international boxing judge kasama Edward Liga. Kasama Edward, maayong buntag.
9: Maayong buntag kasama Ken. Kining atong balita sa sports gatol kanyo sa DTX 500. Andam na si Ryan Garcia nga modepensa sa iyang World Boxing Council nga bakus, no? Kontra ni Conor Bean karong umaabot nga Setyembre 12 o 13 sa Pilipinas, adlaw nga Domingo, nagkanayon si Ryan Garcia nga kondisyon kayo siya og sakto iyang preparasyon sa maong away og labos tanan. Ah, nagpanikad na kini nga iyang tumbahon og paundangon siya si Conor Benn, no? Di kinya niya paabton pa og 12 rounds sa ilang away. Matod usab ni Conor Benn nga ni angkon kini nga naglisod siya sa timbang, no, og kini may katapusang higayon nga muaway siya sa 147 pounds o sa welterweight division, og human ini mo balik siya og saka ngadto na sa 168 pounds o sa middleweight division. Si Ryan Garcia walay problema sa iyang timbang og komportable siya, no, sa welterweight division. Diin kini nga WBC nga bakos iyang nakuha ni Mario Barrios nga naaway usab ni pambansang kamao sa maging tuig og na resulta kini sa usa ka controversial nga tabla. Si Ryan Garcia usa sa mga gitawag nga crowd drawer, no, tungod kay maayo usab kini barog og maayo usab kini og boxing skills, no, daghan kini og mga fans or aduna kini fan base. Mao nga naghan kayo ang nagpaabot ini nga mga boxing fans sa tibuok kalibutan sa mong away tali ni Conor Benn og ni Ryan Garcia alang sa World Boxing Council welterweight championship nga mahitabo diya sa tinipong bansa sa Amerika sa Las Vegas karong adlaw nga Domingo. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy magprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells kung ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidant. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindut-usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.
8: Salamat kay kasama ang Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash ninyo? Yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sasahod galing ibang bansa. Pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verified GCash user. Iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash-in sa official partner ng libre, gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, and more, up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong sa fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBOR-TM 02721-39999. Other networks, fees may apply. To know more, GCash Exchange, G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Kanto may nagtapos sa itong mga balita ni mga orasa. Yung standby lang karong taon-taon na sa pagbalik ni Attorney Rufil. Ano pa dayo na yung mga isyo, mga komentaryo o guman pang mga balita. Manakon Risk Control kasamang Cases Menia. Nams Quiñones at Gerald Albius. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
10: Radyo mo nationwide.
8: At oras karon alas 8:10 na.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
13: ACS! Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Normas Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
14: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
15: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
0: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
17: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
18: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
19: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
20: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
21: With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
22: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
23: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
26: May budget? So

0: Atong nga tak na may gagas 8:21 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Now, atong balikan may ganito mga issues karon nga buntaga. Ubay-ubay ang mga sukit ng paminaw ng atong hatagag pagtagad mga kaigalaan. Ang uban mahigalan na lipay nga napasaka ang kaso si Vice President Sara Duterte. Unya nagausan og warrant. Unya ni piansa. Ha? Ang uban sad, pwede lang kalipay nga gi-hospital arrest mahigala si Martin Romualdez. No? Unya ang uban mahigala magulanon. Ang uban magulanon pag gawa sa warrant of arrest ni Sara. Ang uban po magulanon nga nagawasan og warrant of arrest si Martin. Ato lang ni Agi katong katawa mga sugitig paminaw. Unya natay mga reports sa karon tuod pros dili pa aris ata mahigala sa mga nasakpang na minaw sa DYHP ug IFM. Busa makadawat mapahalipay gikan sa tong sibianan. Sipa ang ilang mga radio destong linya karon. Si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
2: DYHP. Aramel Report.
3: Mayroong buntag ka sa pang radyo na Tonero Phil. Mayroong buntag sa kanang suking tigpamina na itong stasyon, DYHP. Lagi ito rin sa Talisay City. Binay na sa maswerte makadawat sa tumapahalipay, nga bugas o chorizo. Isi pa salamat silang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Vivian Camagot, Linda Cardillo, Valdi Guzman, Eka Amancha, Mercy Lanedo, Mary Jenny Brado, Ivy Caban, og Marivic Tindo. O kaya lang sa ikasingin din yun sa DYHP. Tanang salamat sa DYHP. Overall, number one.
4: Yeah! Palilipulipo, balita klaro, walay libog-libo. Sugo paminaw, ayaw na paglangay.
0: Okay, salamat Lailin Rabanes sa ligada sa mga report. Arita sa mga pasingot sa kabuntagon, exercise sa kabuntagon, lihok-lihok sa lawas para pa-circulate sa atong dugo. O na importante mahigala. Kauban na to si Idol B o Julius Balile.

0: Okay, dengan selamat Julius Balili usah mangnasakpan nga naminaw sa DYHP og IFM. Usa daga dot mga pahalipay gikan sa atong sibiyana naskang ilngigan. Now, ano testo mga issues, mga kagilan, mga reports, suman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Standby. Alas 8:26 na.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Kauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, upnibalik ang akong kusog og kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako, kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
5: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:31 na sa atong pagmanuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Sa atong balikan ning atong mga issues karon nga buntaga mga higala. Ang uban naguol mga kagalaan nga na hospital na si Martin dakpa na. Pero sige lang, ayla mo palabi kaguol diha kato mga loyalista ni Martin kay takasabot kun sana. Kato pong nalipay, ay lang sa kayo magkalipay diha kayo at takasabot sa panig pasigrama rin. At may agi kato katawa mga sukit ng paminaw ha kay kinini ang doon na may mga modifications anay mahigala sa mga uban po niya mga nangapriso o katotanaon ang ilang mga nahitabo nila mga sukit ng paminaw at ni hisgutan ron pero dili pa mga kailangan sa tayong report kadali ni Radyo Man po Lauro ha kay ni ay usa ka lalaki o gangiyang kapikas nga usa ka magtutudlo gidunggab ni ang suspect uyuan na usab sa maestra dito ni sa lungsod sa Sibunga. O ang kisa may kontra niya, ang iyang kapikas, nga naman nga giapil man ang maestra. No? Ato ni hatagag pagtagad ba kay galan. Kini nga portion to gato may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pakinom sa Life Extension Vitamin D3 makapaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, maka-function sa bumaayo ato mga cells, maka-produce mga panagang, maka-patay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa ato mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number one, nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ginimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
3: Straight to the point!
2: O kinisab nga portion may gratulog na sa Super Fiber. Kaya ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntina ay ukulon. Kini aromalikayan nga magpundo ang mga hugaw nga mo'y makaingon. Ano mga colon polyps o na'y motubo sold sa tuntina ay o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa imong tiyan, kulon o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuala kay usa ka sachet, mga sagol sa usa ka basong tubig, imong i-shake og mayo, kutaw mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
3: Straight to the point.
2: Okay, ato sa i-check may gala kini nga report na ano maning ipangdungga maning maga magtiayo ni o manog kapuyo ra. Ang nagdunggap ang uyuan ra sa maestra. Kung sabay atraso. Mabinaon taon na ang kumpleto detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
4: DDDYHP. Tata! RMN Report!
2: Yes, Paul? Okay, naputol. At umbalikan noong taon may gala sa Radio Man Paul Lauro, no? Alang sa dugang report mga kaigsunan. Pero samtang naputol si Paul Mahigala, kapi-kapi sa tagadali mga sukitig paminaw. Ni ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosehip, nga dunay pain-relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabat o nabiyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuunsab ka na pakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustay, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
3: Straight to the point!
2: Alas 8:35 na mahigala ato sa gi-establish ang atong kontak ng ni Radio Man Paul Lauro. Ay naputol to mga sukit ng paminaw at umbalikan rong ato taon mga kaigalaan. Pero kinini ang pagkagawa sa warrant of arrest sa kaso mahigalang grave threats ni Vice President Sara Duterte. Daghay nangita mahigala sa iyang mugshot. Ang nigawa siya ng hugshots. Pagigakos man siya mahigala sa mga supporters. Pero daghan gyud ang naglungot-lungot o gusto nga makakita nga doon naging mag-shot mahigala si Sara. Unya, katotoang maong mga nangita sa mag-shots ni Sara, muragwa man sa mangita sa mag-shots ni Martin?
5: Ay!
2: Katong mga nangita sa mag-shot si Sara, pangita sa mga mag-shot si Martin para mapatas ba? At yan ni Agi Katawa-Katawa, mga sukit di paminaw. No, kay kining sitwasyon na mga kaigalaan, porbida. Ah, og unya kinini ang... Pero di pala ginito na mahibawaan unsa gyud ka ning kalakiha. Tinuod na bagi ka ni og komedya pa ni kay... kinini ang nahibaw, beta mahigala. Kadto bitaw si Senator Bong Revilla, gidakop man gyud to. Nakatilaw gyud prisuhan. Pero pagkahuman, nakapiansa man. Nga katong kaso ni Bong Revilla na, inanbilabol to, kiplander mo to. Pero nakapiansa. Kay doon naman mga higalay, motion ana, mo file kag motion for bail, unya ihiringo na mga sukitig paminaw, o makakita ang korte nga, ang evidence of the prosecution is not so strong, pagpiansahon ka. Pero kung makakita mahigala ang prosecution nga, strong, ang judge, ang justices mahigala nga nag-handle ang mga kaso nga, ligon yung evidence, sa dili ka papiansahon. So mo ni pangutan na ron, kay kini si Martin, ako na himadlandaan, mo file mo ginag motion for bail.
6: Kulas ni Do.
2: Uy, kulas mahinti. Unya na lang kala. Unya na ka lang taon-taon kulas ha, kana maghisgot na ta sa mga aliases. Okay, ni mga orasa, may galas, dili patang padayon sa unahan. Ato sa i-check si Radyo Man Paul Lauro, kada so, nga pikas nga linya, mga higala. Yes, Radyo Man Paul.
7: D-D-D-D-Y-H-P.
8: RMN Report.
9: Radyo Man, Attorney Rupil, padayon paningi, investigaran sa atong kapulisan, kining maong paghitabo, nagilambigit ni nining live-in partner sa Osaka Public School teacher, yani sa gitawag ni og purok manghatagon no, purok manghatagon barangay Manatad sa lungsod sa Cebu nga Attorney Rupil. Ang unang gidunggab jud aning suspect Attorney Rupil mao ning si John Mark Silvano 26 anyos, live-in partner ni niining magtutudlo nga si Sheila May Nobleza 26 anyos, usa ka public school teacher ni siya. Onya ang suspect sa gihimo nga dali nga hot pursuit operation sa atong kapulisan na sikop ni uyuan ni Sheila May ini si Papias Sanchez Nobleza, tingkod na ang paginaro na ni Sero na detain ni siya sa atong kapulisan sa Cebu nga atong investigador atong gitawagan karong buntag aron ta atong makuha pa ang dugang update ini kay wa man siya sa police station. Nagpaluap pa siya ni ining maong insidente. Iya pagipalauman ang investigasyon kay ilara maling gitubag ang alarma sa pagpanunggap niya. Pag-abot nila diyan sa crime scene, kining duha ka biktima na dana sa tambalanan. So kandak na lang sila og hot pursuit ngayon sa uyuan kay ang ila masikop dayon nila kining maong uyuan nga suspitsado. Hinungdan nga nilampos yun sila sa pagkasikop ining uyuan. Ila pang gisubay nga nung nanunggab ni kung sa'y nasukan sa uyuan ngadto sa live-in partner sa iyang pag-umanggong maestra. Sa pagkakaroon, ang duha ka biktima, si ma'am o iyang live-in partner na apakaroon sa Karkar Provincial Hospital.
2: Likuan na ba, Paul? Kinini ang parihara mag yung apelido? Basta nung managsuon ang amahan, ani gani siguro?
9: Pinsator ni Rupil.
2: Parihara apelido, kining suspect sa ni Sheila May Nobleza o kining suspect? Parihara apelido, Nobleza.
9: Uyuan lagi ni Attorney Rupil.
2: Malagmit lagi nga dool pag-ayo. Malagmit, igsuon na siya papa.
9: Oo, anak yun. Kay pareha mag-apelido yun, no? So,
2: walay initial nga mga report nga noon nga naunsang itabuan eh, doon ay atraso ng iyang kalibin partner nga noong mga igidunggap niya. Ganun i-apil mga taon siya?
9: Oo ni Attorney Rupil. Kaya ang unang gidunggap kining live-in partner ni ma'am. Unya si ma'am ni Badlong ni Pugong ni i-appeal man noon siya dunggab Attorney Rupil.
2: Doon na ba'y anak ni si ma'am o kini ang live-in partner?
9: Wapata kahibaw Attorney Rupil kaysa nag-ipaloap ni nato ang ato investigador di pa siya padisturbo kay do na pa siya gihimo nga dugang investigasyon.
2: May gani kayo mantimano ni Paul at sa dapat sa tabalanan eh. Og tuan at paalim ron.
9: Si Ma'am Attorney Rupil na igo sa dughan.
2: Uy, sus ginoo.
9: Kunya, kining iyang live-in partner, multiple stabon. Multiple stabuning live-in. Kunya, si Ma'am, usa kasama diri sa iyang dughan. Naa sila ron sa Tarkar Provincial Hospital gida Attorney Rupil, no? So karon pista ra baron sa Birhin sa Lindugon sa Simala, subo kay palandungon nga adunay manghitabo nga mga ingon ani ba nga mga imbis magka-unite sila diha sa ilang kaparintihan, sa ilang mga kasilinganan, matumaw manoon ang mga ingon ani nga mga krimi, no? O mga panghitabo, Attorney Rupil. So importante unta kayo ang pagsinabtanay sa sud sa inyong banay kay uyuan ra gud ni sa biktima number 2 ni Ma'am kining suspect nga si Papias, no, nga naa ron na detain na sa atong kapulisan, Attorney Rupil. So anyway, ang atong kapulisan na wa pa man sila dili pa sila available nga mapangutan na pagyud nato unta ani unsay nasukan sa uyuan, nganong nasuko siya sa live-in partner sa iyang pagkumangkon nga maestra. So mo na yatong subayon, Attorney Rupil, sa resulta niya sa ihimong dugang pag-imbestigasyon sa atong kapulisan, ani Attorney. Sayon naman ta nga ang pulis sa kuan pa mo conduct pag-imbestigasyon niya, dali dayon mo hatag og update sa atong pagkuha ining maong nga report, Attorney Rupil, no. So ato lang ning nuntan nun sa ginasukan aning Uyo ana anong girumbo niya ning live-in partner sa iyang pagumangkon nga ni ibadlong unta iyang pagumangkon si Ma'am. Uy, gisunod man og dunggab, no. Uy, di raman ta to niya nga itukmod kay babae baron. Uy, di ra niya iwakli anong dunggab sa noon niya. So naa ni ron detain pa ni ang suspitsadong uyo ana, Attorney Rupil, human siya masikop sa hot pursuit operation nga gilusad sa atong kapulisan sa Sibunga. Ano atong dugang lang report nga naipos gikan sa kapulisan sa probinsya Sugbo. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy! Nationwide!
2: Okay, salamat. Radyo Man, Paul Lauro, sa mong report. Alas 8.42 na, standby sa tapagbalik.
8: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
10: Mga kasama, sa trabaho nato, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nalang buhunong. Kinahang lang priming present. Pero ang kuno nato, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atching. Tubig-tubig o natural na remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptoma sa sip-on, Mag-Usef Z-Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sip-on nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sip-on, Mag-Usef Z-Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayos sa simptomas sa sip-on. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus Forte with zinc dayon. Pendelefrin HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Knorr sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Knorr, kaya na nimong lutuon.
3: Knorr sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Knorr sinigang mix.
5: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
9: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
8: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
11: Atong atak na las 8:51 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: straight to the point.
12: Okay, atong balikan mahigala to mga issues karong buntaga og kining nga portion atong kanato mahigala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay kini nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom sa pagpalig-on sa atong panglawas ug ingon man sa atong immune system. Dunay kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company ug of course mahigala gi-distribute kini sa Belgian marketing and FDA approved. Bisan pa man mga kagalaan sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Muna nga barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Capsule.
10: Straight to the point.
12: Alas 8:52 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
12: Now, ang mga tao, sa diha mahigalang nagausan o warrant o pare si Sara Duterte, nagbagulbul itong mga higala nga noon si Martin, wak pa man lagi. Karon ni Ana, ang ombudsman mahigala ni file nagkaso ang sandigan ni issue nag warrant o karon gidakop si Martin batungod mga higala sa iyang cardiovascular. So, sa kasing-kasing ni Day. Medyo maglisod siya ginahawa mga higala, murag muhango siya. Pagkahibaw niya mga higala nga doon na nai warrant of arrest o dakpuno na siya, paspas ang gininhawaan kay. Paspas ginhawa ba ni hangos? So muna nga gi-admit sa hospital. Ha? O karon nga na-admit, kinini ang dito siya giserban o warrant of arrest o niya gipaubos sa booking procedure sa PNP CIDJ dito sod sa iyang private room sa Osaka Private Hospital.
10: Straight to the point.
12: O kunya, kini, mauna ni mga higala. Gi, pababaw lang ang t-shirt nga CIDJ. Okay. Na, kanto mga higalang mga loyalist ni Martin Romualdez, amami lang inyong kaugalingon din ha, nga alam mo kabalaka kay total makagawas na lagi na. Malampasan na lagi ni mo Martin, ano ba? Kato mga kaila, may mga pagsulay nga dili ma kuan, kaya nga malampasan. Ay, kato po mga higalang nalipay, nga to na, ha? Kabawsa ta, ito na. Ay lang mo palabi sa imong kalipay kay wata masayon ini unsa pa ni tinuod ba kani o drama pa ni. Kay kana o kini ni ang pero kung tinuod gyud siya nga may sakit in fairness po niya ato sa siyang i-admit gyud sad kung tinuod man galing pero malagmit no kanang kalit o kasakit may galang na anay warrant nga mogawas. Pero mo lagi na, nga kinini ang mga panahon na ron, dili pagyod mga higala mahingpit ang kaguol sa mga dumadapig ni Martin o ang kalipay sa mga nasuko ni Martin. Kay ni apamani sa stage mahigala nga naana ni gawas ang warrant of arrest, gidakop siya mahigala, gipaubos o hospital arrest. Pero pwede pamani ang ilang mga abogado o mo-file o motion for bail. Nan kumo file og motion for bail depende on saon pag appreciate sa korte o moingon ang korte nga papiansahon da depende kay kana gud mga higalang plunder nga kaso non bailable man ang kasuha lahi man is kaso ni Vice President Sara Duterte nga grave threats nga bailable man gitong mga grave threats kana ba as a general rule makapiansa kay gyud. Bail is a matter of rights. Anang kasong grave threats? Pero kaning kasong plunder, non-bailable ni. So as a general rule, di kayo kapiansa. Pero ako na yung himadlandaan, ang move ano sa mga abogado, ano yung motion for bail, kinisla? Nga ilang konbinsihon ang korte, ngang evidence of the prosecution is not so strong. Aron nga samtang magdagan ang kaso, gawas nun si Martin. mao ni ay mahitabo ani. Ang question ang dako ron, unsay hukom unya sa korte while wala pa ang final nga judgment ining kaso nga plunder? Inig-file sa motion for bail, ug muingon ang korte, o tuod, atong papiansahon kay ang evidence of the prosecution is not so strong, nan makagawas, kanas Martin. Inigawas sana, di na ma-hospital. Mala nga katong malipay mo nga smarty na adiha o katong naguol di pa gini tanahonon pa gini o kunya kinini ang pwede po nga dili motion for bail ibutang talang o ang korte umiingon giyod mga higala nga ang evidence of the prosecution is strong so dili makapiansa smartin nanog di makapiansa pwede po nga mapalihasan ni bunuan nga gihimong state witness.

0: So, mo ka na mahigala. Nawa pa'y labot og kanusa mga kaigalaan mahuman ang kaso. Duha ka mga butang nga malagmit si Martin Romualdez mahimong gawas nun samtang pending ang kaso. Number one, motion for bail. Kanang motion for bail, pabuton itong korte o gunsaon pag-appreciate sa korte ang mga ebidensya. Na, murispitar, manta mahigala. Ha? Kinini ang kay daan na nabato siya na mahayag nga o magkinaunsag yung ganit ni di ko itaga ko niya sa ubos di po ko sugot nga mataga ko ako na napandad on tama ni hulga na ba sa tos Martin daghan kong nahibawan dili po pwede nga mag-inusara na ko ani pero malagmit sad nga ay lagtingog niya Martin ay lagtingog hilom lang ka kamera ay bahala na ambot talaga yung kuwanan eh. Ha? Malagmit, umita kasabot og tinuod na ba ni o drama rani? Ha? Katubitong kang buong Revilla mahigala? Katos buong Revilla mahigala? Pwede man tong yunghungan na tong John Vic Remulla mahigala nga ilag kabalaka, ilag yung supak-supak. Ha? Papriso lang yung kakay pakita na to nga doon nag dakong isda nga nadakpan. Ha? Kasi buong Revilla may pinakadako primero sa una. Wapan niya sila mga priso mahigala ni Marcolita, kana sila mahigalan, Jingoy. Si Bong Revilla, yun. Ayan, sa may nahitabok, may gaya, kagawas man Bong Revilla. Ha? Unya, kinini ang Kinis Martin, malagmit, akong himadlandaan ang abogado, inisigurado ko, file ni motion for bail. Unya, ila mahigalang kumbinsihon ang usgado, nga ang evidence of the prosecution is not so strong. Now, while mag-sigig hearing sa motion for bail, wa may problema kay naaman sa hospital. Ha? So, dili sa katilaw prisuhan. Katos mong Revilla na katilaw dito prisuhan, adaan naman ito na katilaw prisuhan kani ato. Karon na katilaw prisuhan po nakagawas. Oh. Kana si Bunuan day. Si Bunuan na katilaw prisuhan po nakagawas. So, Kinis Martin, duha, either motion for bail, unya while pending mga higala siging hearing dito, nasa hospital, dili kayo ingon nga dakong problema kay kinini ang aircon man ang hospital. Unya, makalantaw-lantaw sa sigawas, o kira mahigala ang iyang kananaang kahimtang. No? Or, himuon siyang state witness, ha? May sama sa mahigala ni Manuel Bunuan, ang sekretary sa Department of Public Works and Highways nga gihimong state witness. Ato lang ang agi katawa mga higala. Ha? Unya raba mga kaigalaan kung kabantay ta lain-lain o pamaagi ang mga tao nga unsaon pag-iskapo nila ining kahimtang nga dakpunon. Ha? Ato kung tagsaon mo nang ayaw sa mong kakuan ha kay tanawa. Si Saldico, ang pamaagi ni Saldico, asa mo itong picture Saldico dong? Naadi ha? Okay niyo. Kining pamaagi ni Saldico, aron magka-escapo siya mahigala, kay siya may chairman sa Committee on Appropriations. Ni Sibat kini, tuas sa may Europe nga bahin, wak na mahibawig asang ispignuhan eh. So gawas noon mahigala si Saldico. Ang lain mga higala unta nga maoy magyawi. Kini Saldico, magyawi man eh. Pero tuan na. Ni Sibat sa gawa sa nasod. Ang sunod nga, kinini ang huna-huna si Gonsaldi ko, marag siyaman mag-ikwan ani, siyaman mo ay itagak kita ni, kay mag-linwas ay doon nagyo kay itagak, aron nga, ang mga tao masatisfied siya ba? Ha? Nga naagyod mga higalay na kong isda nga natagak. So Saldi ko, pagkabantay niya, gamay raba siya grango, mas dako na grango si Martin niya, ha? Naningkamot og Sibat, dili gusto mahigalang mapriso, naning kamot og Sibat, si Saldico. Og tua karon tago-tago, asa kang nasura ron, asa kang ispigno haron, asa kang purgatorio haron. gawas nun, ha? Unya, ang sunod nga yawi unta. Yawi unta mga higala nga makatugan sa tanan labot sa flood control investigation. Kini Saldico, unya, lain pagyod. Kanto mga higalas Cabral. Ha? Kino, oh? Monis Cabral, oh? Be, oh? Sus, mo na yung pagkanto sa bagyo. Nag-check-in sila ko na dito, ha? sa hotel, ha? Oh, money, oh. Unya, kani, money, agang Cabral. Unsa may nahitabo ni Cabral? Gipalutaw mahigala nga namatay si Cabral, ha? Oh, money, ang katong dito sa Baguio. Oh. Matod pa mahigala, wa na tayo mahimo, kay namatay man, ha? Labihan ka misteryoso itong maong kamatayon, kay ang iyang pamilya, ha? Ang iyang pamilya di na gusto mga higala nga ipa-autopsy, di na gusto mga kagalaan niya, so bayon pag yun, huwag naunsang hitabu, ha? Huwag ka to si Maria Catalina Cathy Cabral. Tinuod ba ka itong namatay, or naka-escapo na gito sabday? Basin huwag nagpa, kuha na to, ha? Kani, ho? Muni ang yawi unta, kay naman niya ang tanang mga records sa iyang computer file. Sus, unsang hitabuan na matay man matod pa. Ha? Pero daghay nagduda at itong iyang kamatayon, tinuod ba itong namatay o baka niya magsaping-saping niya ron to sa Euro? Ay, so, nakalingkawas ni tungod sa iyang kamatayon or tungod sa iyang pag kamatayon ba yun ka or unsa ba ka? Ha? Unique ni ilang pamaagis pag-iskapo. Pero si Bunuan makagalaan, kato si Bong Revilla, lahit tong kang Bong Revilla, ha? Kaya nakagawas manggit siya sa iyang kaso mga kagalaan. Na ato ipadayon pag-isgot lang tontor. Muna ka na si Martin. Katong dumadapig ni Martin, pwede pa nang hunghungan niya. Ilang kabalaka natin, ha? Baga rin sabte, may galaga, hunghungay na sa dito. Pero kung itinood mang galing, eh, ato mahibaw, antaman eh, sa musunod niya mga adlaw, kato bitas Bunuan, kuwang magkupagtuo na anday niya, ma... Inibunuan, inilargag Amerika, gipabalik, ana. Ang sa initabo, mga sugiting pamilaw, nagkagawas. Pero karon, Chris Martin, unsa magkikani, tinuod ka ni, or di ni tinuod? At ipadayon, may galahuman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9.04 na.
1: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
1: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
6: ACS. Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun.
7: Trust Condoms.
6: Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
9: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
11: Atong attack na may kalas sa 9-14 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the Point.
11: Kining a portion, mga kagalan, todsab ganato, mga higala sa... Panyawan na seed element oil mga sukintig papinaw. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay may balita gikan sa pait kana mga higala ang seed element oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed element oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o giapon-apon sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magali.
10: Straight to the point.
11: Unya, karon atong balikan mga higala. Kung tinuod gito namatay si Cabral, da. Patay gyud pero daghan may nagtuo dayon nga pita sa tung maong kamatayon. Ato na bitaw nang gidiskus og mayo. Kung kining tanan drama ra ning tanan ang pinakamaayo nga drama may galak tukang Cabral. Mayon pagkasuwat ng script ato. Na ato ning tagag pagtagad ba kay galaan ha kay ang sunod mahigala kini si bunuan o lahi man kang bunuan ha ang kang bunuan mga sukid dig paminaw kini Cabral ang kang bunuan gidakop siya mga higala milarga ning Amerika gi papauli diri gidakop na priso gyud si bunuan pero nakagawas kay gihimo may galang state witness. Sa diha mga higalang na priso sa bunuan, eh, gi-wheelchair po sa bunuan. Ha? Na, pagkuha pa ni mahigala ma priso, may mapabaktas-baktas. Pag na priso na, nag-wheelchair na. Huwag man lagi kayo tumusibaw tong mga magshot sa bunuan dahi.

Magshot kay patay man, pero kasi bunuan wa kayo kwantong iyang mga magshot. Pero sa dihang mga higala na dakpan nga wheelchair, sa dihang giingnan mga higala nga si bunuan mahimong state witness o nakagawas na, may pagbaktas-baktas na. Anawal ko dong, asama to dong. Ama tong kabunuan, may pagkaingon nga, okay, state witness na. Kanyo, nag-wheelchair pa man yung mga kagilaan. Pero sa dihang nakagawas na mga kagilaan, okay na, mayong pagbaktas. Ay. Oh, kanyo, mula ni siya. Oh, daba. Sa dihang giing na nga, okay na, daba, baktas. Aduna dito may sa sibunuan pod no pero tanaw na gano kini but before lang adong ba tanaw na gano nag wheelchair dong para kaleo pag humagbasa gyud ko nang ah kini mga naning klasiha mahigalas tao og magkasakit gani og magka wheelchair na gani pag tanaw igo gyud na human mahigala ko no tanaw ano may man gitintindo ko lakaw pa. Mausag si Martin, kahimsog mga higalang Martin. Isa-isa pas kamot si Martin Romaldez, sa samang tunong. Isa-isa pas kamot si Martin Romaldez, himsog kay panglawas. Eh. Ha? Kaya o, oh, sawa pa mga higala mo gawas ang waran to Paris. Dalawa. O, oh, mura mga higala kuan. Kaway-kaway si kamot. Pagawas mga higala sa waran to Paris, unsay na hitabo, tuwa sa hospital bed. Awa, oh, awa. Sawa pa itapad ko nung picture dong. Sawa pa o tawa. Mo na, guys, karon nga nanang warant o. Ato lang iagi kato katawa may galanya. O sabay mahitabo atong iyang mga loyalista. Ha? Hain naman tong iyang mga supporters. Kaya katong si Sara Duterte gigawasan og warrant mahigala ang iyang mga supporters ni Tapok man. Kanis Martin, hain naman. Numero uno nga katong yung iyag yung labihan ka loyal paminaw niya. Katong si Luistro, hain naman si Luistro. Huwag man ipakita dahil eh. Mayong tamo bisita po si Luistro. Kay laliman ka unsa mahigala kang hilingig tong iyang sulting Luistro. Asa man to eh, balik tong kunong. Dahil kay speaker. Ama to video kanay kanay oh kanay kanay baby ito paminaon.

0: President Bongbong Marcos. Sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupat dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker.
1: Ah, tama. Oh? Ah, sadihan, wak pay waras.
2: Ay!
1: pagka malipayon, pagka suod sa duha, ha? Nakaroon nga naana na sa arrest na mahigal hospital arrest. May mapakita punta sa Luis Torito, ha? Kay kanto bitang mga supporters si Sara, pag ingon doon ay warrant si Sara, kanto Manila, Quezon City, pag ganito, ha? Di pato sa Mindanao, di pato siya ingon ta dili sa Visayas, Quezon City to, pero ang mga supporters ay tapok. O, oh, ito, kaning, paggagawa sa kwan ni Sara. O, oh, kaning, igo may gala, pag humanjod o ka ng kwan nito, o, oh, tawa. Mone, o, oh. Nanay sa'y kwan dong, nanay sa'y audio dong, be. O, oh, gakos niyo ang supporters.
3: Sobrang mahal ka namin, PC. Hindi namin hindi ang pagod at buyan. Magkaranong po kayo, PC.
4: Wala ka lang, tula ka na.

0: Inisip namin, nagibibig na mukha sa mga anak namin. Kaya nagdaan sa mga anak ko. Para sa anak namin. Alam namin, Vicky, ikaw lang po talaga yung pag-asa namin. Para sa kinabukasan ng mga anak namin. Bibi! Bibi, Sara!
1: Malamang karamin Bibi, do Carter Strider Bibi, dito na din. Nagsasalamat sa
2: Bibi. Magpakatatag ka po Bibi.
1: Pag-uwi ng Bibi. Maraming salamat ka po. Patay si Manchita lahat.
3: Okay, pause, pause. Mayo tapong mga si Portos Martina, apod unta sa gawas hospital mga mo, Rally po. Wa man mo rally, sinuistro mo yung numero 1 yun. Kaya nga man, o amigo lang mo sa panahon nga, ha? Bumabaha ang mga biyaya dahil kay speaker, ha? Nga kanon di ka pakita dito, ha? Kung sa ko ng kalakihan mo, ni problema rong imong amigo o kining tinuod niya mga tao o amigo ni mong politiko. Amo na itong ipaabot, be, o kanos ang mga higala nga mo, rally yun ito si Luistro nga, kana na ang mo pakita sa dito, o siya mo mo, hapuhap sa dughan ni speaker nga magpakatatag ka speaker. Magpakatatag ka speaker, huhungan ito ba nga kanang ayala ka bala ka speaker kaya naalala lagi na yung mga pamaanin. Okay, standby ka nito, Todd. Human lamang sa pipila ka mga mahinundan ng pahinomdong. Alas 9.23 na.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Ang galing for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
11: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Mmm, smells good.
15: Tikman natin.
16: Sarap! Yummy!
17: Everest Refrigerators.
14: Love?
17: Ano Everbest food mo in the world?
15: Of course! Yung ginawa natin together.
17: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
18: Kailangan ko mag-withdraw.
19: Himala! May BPI dito.
0: Pwede mag-withdraw. Deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
19: Isang Himala!
17: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
1: It's Mele Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
13: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ECS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may gala sa 9:29 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon o inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Muna kong giingon, ang mga tao dito, mga higala, mga yanong tao, ordinary nga mga tao, ni Adto Mahigala, ni Rally Mahigala, ng Adto, pag Adto ni Sara, kay mo kwan siya, gigawasan sa warrant pare. Gakos Mahigala to mga tiguang, nga BP, magpakatatag ka BP, ni hilak day. So kining kang Martin, may taong isa na lang sa Luis Flo, may mabisita dito ba nga, speaker? Ikaw ang pinaka, masa to? Pinaka maayo nga speaker sa Pilipinas, magpakatatag ka. Ano ba ba? Magpakatatag ka, speaker? Dahil ikaw ang dahilan na bumabaha at bumabagyo ang mga biyaya, ha? Baka wala na tayong AX dyan. Ito na lagi katawa mga kagalan. Pero sa dilip pa ito sa check sa Idol Twitter kadal sa report kadali mga sukitig pamilya. Kung saan yung report Idol Twitter na ilalaki na nunggab kay nagtuo nga siyagi pabarang. Jesus, ginoo ko, ha? Sakit siya mahigalang ito, gipabarang siya. Kantong iyang gituuhan niya mo, nagbarang iyang gidunggab. Biyawa sa istorya ha, mahigala. Ito sa i-check ang report o ba ni Idol Tweety ni Maura sa. Yes, Idol Tweety.
15: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
17: Attorney Rufiel, nagtingkagulgyo din hi sa Mabolo Police Station. Ang usaka sa Sintay Dos Anios ng lalaki. Human ini, gidunggab mano ni iyang silingan, Attorney Rufiel. Dinis may sityo, laray pa nagdait sa Barangay Kasambagan ng Dakbayan sa Sugbo. Ang kining maong biktima o ang kining suspect, Attorney Rufiel, itago lang nato sa pangan ni Andres niya. Ang biktima, mao ang kining si alias Juan, 56 anyos. Niya itong naibawan, Attorney Rufiel, nga silingan rin niya sila o kumpari pag yudunta ni sila, Attorney Rufiel.
16: Mm-hmm.
17: Niya naunsan, may hitabuang na pasangin lamang na manuunin niya ang biktima nga nagbarang si Atty. Rufin. Nahitabo gining mong insidente, buntag ni si Atty. Rufin, nagmotor ang kining biktima uban sa iyang anak ko da para raunta mo palit og tambala. Yan ang hirit manuun po niya mong suspect Atty. Rufin, giharangan manuun ni ang kining maong biktima. Niya, wa nagyudagang story Atty. Rufin, gidunggab dayon sa suspect ang kining biktima gamit ang kusilyo nga kitchen knife. Di na igugyod sa wala nga bahin sa ihang tiyan o hawag ang kininga maong biktima Atty. Rufin. Nisuway pa unta og dunggab pag ikaduha na pod. Higayon ang suspect apan nakiglayog mong pod ning biktima Atty. Rufin aron na mabawi ang kininga maong hinagiban o dili na pod magdako pod ang ilaha pong panaglali sa Atty. Rufin o kining iyang samadanga na angkona. Niadali inoon yung gidala ang sa pinakaduong ospital ang kining biktima Atty. Rufin samtang nadakpan rapoda ang kining maong suspect sa toong mga kapulisan.
16: So, kung gidapi, yeah. Gibati niya, Idol Tuite, anong iyong masang, murag, sa man lasi, sakit siyang kalawasan nga, gibarang siya, niya, anong iyang...
17: Murag magkatiguan, Atty. Rufin, makabati ng gitagsakit sa toang, kanamurag rayumahon, Atty. Rufin, ba? Mm. Sakit sa mga bukog-bukog, yung arthritis man eh. Ang kining maong suspect, Atty. Rufin, kaya murag nagka-worse gani ang ang kining ihang arthritis, sakit na guruyahan panuhod Atty. Rufin. Kaya dahil nasultian mang go down ni siya sa kining biktima, nga kutob na lang daw siya karong Bernes.
16: Uy!
17: Motong ninyo, samot yung pagduda Atty. Rufin, amuragiya, barang yud guru ko ani, kining samot man po yud ang kining akong arthritis nga nabati mo.
16: So amigo, magkasalaw sa man, ibaw anday niya nga, dunay amigong barangan or barangan niya amigo or nagpabarang ni nana?
17: Naan naman gini sila daang panagbangi po Atty. Rufin niya, napunan lang po aning muraga gibaharan po siya, kotobre daw siya karong Bernes.
16: Moto na ngamong na siya nga, iyan ang gidungga para unahon ng tika, haron nga kotobre ka karong.
17: Tinood si Atty. Rufin kay tuyo mong pudyod niya nga yahapod ning dunggabo na ang iyahang kumpari Atty. Rufin. At wata ganing kwaon yun ang iyahang habig kapag nagdumili man si Atty. Rufin. PWD pag yun ang kining maong suspect. Kay dili naman siya kakita po da ang iyang usa ka mata dili na kakita Atty. Rufin tungod po sa disgrasya niya. Moto na napunan sa iyang arthritis, ning samot, ang iyahan na noong kumpari iyang ipasangin lang niya ng barang si Atty. Rufin. Unsa naman taw ning hitabuan niya. Mayo na lang gani Atty. Rufin nga wala gyud na hinaykan pag-ayo na bawi ra pud niya ang kini nga maong gigamit niyang hinagiban kay ug wala pa Atty. Rufin basin niya ga maabot gyud sa punto nga mauna pud gyud ni ang kining biktima simbako pud Atty. Rufin no. Mayo na lang gani nga luwas ra pud ni ang kini nga maong biktima Atty. Rufin human gidala na pud siya dayon na sa duol nga tambalanan.
16: Okay.
17: So far, Atty. Rufin, muna to ang nakuha na nakuha lang yun, na-alarma lang po taan ni Atty. Rufin kung saan ikatinood ning barang kay kita man po Atty. Rufin, mura po tag makurious ba tinuod ba yun na naabay barang.
16: Labi na magkaamigo ka kuhan, labi pag mingon niya, unsa na ang imong kuhan na, yung urbanto kag tambalan panalita, na po yung ibang tambalan, mingon niya, uy, di pa dautan, mangka sa musilinga. Samot ka kasuko.
17: Tinoon si Atty. Rufin mo nang murag makulba-kulbaan po na ba kay murag ning katapan po ng istorya nga na murag tinuod yun ang barang mo nang ang uban dali po kayong mutuo.
16: Nayoban mo yung oy, padautan maka doon na may agta sa inyo. Bita-bita lang na inana doon ay agta, doon ay kahoy sa inyo, doon na o doon ay agta. Ha? Pero o, ang kuya na yung padautan maka yung musilingan. Yung huna-huna kinsa musilingan na. Kinsa musilingan ni mo nga kwan niya. Ang mo na yung padautan.
17: Atty. Rufin kay kanang tungodan ng mga panagbangi, kanang mga away-away, mga personal garage Atty. Rufin kay maguba gani ang kanang panaghinigalaay niya kung pari pa jud ni ingon ani dinautay. Munang nakapait pod apan sa atong nasairan luwas ra man hinuon pod ni ang kining among biktima ni ang kini pong among suspect Atty. Rufin ni suwayta aron makuha gid nato iyang abig apan siya man ang nagdumili mo nang nirespeto ra pod gyud ta sa iyang desisyon Atty. Rufin.
16: Okay.
17: So far Atty. Rufin mo nato ang nakuha diri sa Mabolo Police Station kini yung Idol TV Saya sa 93.9 of DYHPR man Cebu Takar. Amen.
15: Radyo mo nationwide.
16: Okay, salamat Idol TV sa mong report og kini nga portion may kala nag hatod kanato mga kaigalaan sa DTX 500. Taas man presyon sa mudugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka apan wa ra ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls og nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason nga nung nagka-hypertension ka, o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputulo sa tiil, o bisan pag ganiang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayan ang kulat na pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500, doon ay tsarang tinggikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batikadlaw, magkapanindot sa matulog, magkapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
15: Straight to the point.
16: Alas 9.36 na. Wala ko giingon, mahigala doon na may mga nag-rally, mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Ah, nagtapok sila dahil dito. Ang akong pangutana, doon na ba po'y nagtapok para ni Martin? Kung yung katong uban, mahigala, nga piltig yung pangita, asang mag-shot si Sara, mag-shot, mag-shot. O tinuod mga kaigalaan para mapatas, ah, kay suko magka sila sa mga kurap. Karon, wa may nangita sa mag-shot si Martin Ubalde. Kato nangita sa mag-shot si Sara, pangita po niyo mag-shot si Martin, ano mapatas? Ato lang yung agi katawa-katawa, mga sugitig paminaw. Alas 9.37 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Ato sa dawaton kinilaing report kay lalaki mahigala ng guba o durnab sa kwarto sa iyang ex. Anong gusto pa man siya musuod yung poskwarto nga wa naman sila? Ha? Kalisod anay kasamang king lock iyang ex in town kay di na gusto nga kwan? Gusto pa nga pa siya musuod? Nga wa di man pasudlon? Ah, giguba ang doon na? Ito yung suku ang mga kaigalaan. Pero ang iyang ex, gipadakop yun siya. Pero gipasangin lang siya may galang nga imong giguba ang doon na, ha? Kung sa may tuyo ni mo, ha? O panalita na magbuwag na siguro, day, dili na siguro, move on na ka dihan napita, ha? Ang kiniya kay gusto mo siya kaya pong musood. Hindi nang lock naman, ha? Ang siya on taman nang lock naman, aki. Ano yung unang pugson? Ato sa i-check may report ng sabay kung ano ni kalaki, ha? Ano yung linya ron si kasaman Jane Galliado? Yes, kasaman Jane?
15: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
17: Yes, Radyo Man, Atty. Rufil. Kung ang report kaganiha ni Idol Sweetie, Atty. Rufil, na masangil na gipadautan siya kay ni grabe ang iyahang arthritis, diri po sa inayawan police station, Atty. Rufil, doon ay gipasangin lang na gitabuhi niya ni saka ublain balay, Atty. Rufil.
16: Uy!
17: So, atong gusto si Karon din ni Atty. Rufil kung unsagid niya istorya or unsagid ang kinugdana ni Ini. Kaya ang unang gikataho ni Atty. Rufil na gitabuhi siya niya ni saka siya sa kwarto sa iyahang ex-girlfriend. Mao na ato gigbigi kuha ang iyahang habig gawa sa nikuha tag impormasyon sa ato ang kapolisan dinis may inayawan at ni Rufila. Base sa investigasyon ang kining 30 anyos na Grab driver ni siya at ni Rufila gipasangin lang padung gid mangawat at ni Rufila kay iyaha man nga gidukdok hinuon ang doorknob sa kwarto sa iyahang ex-girlfriend gamit ang martilyo. Yung iyahang ex-girlfriend na ato sa sudya niya itong higayuna at ni Rufila kay nahitabo mo ni niya itong mga alas 12 or kadung na alauna sa tungang gabi. Doon ang giri sa nahitabo sa may barangay Basak Pardo at ni Rufila.
16: So ang pagguba sa doorknob, ang iyang girlfriend, suko kayo, pasangin lang siya nga giguba, kayo na nga mangawat ni. Mo'y pasangin sa girlfriend.
17: May pasangya sa girlfriend at ni Rufil.
16: Pero ba sinoglain po niyan tuyo ano yung inday, Jake?
17: Daghang katingalahan at ni Rufil.
16: Pero bisan unsa nga katuyuan, sayop ganyan, kaya ganun niya mag-ubuon ng doorknob.
17: No, dira siya na medyo nasayop din at ni Rufil. Kaya nga nung dipugos din niya o dukdok ang doorknob. O na ato gid mag-i-anhi kay daghan mong good tayo ang nanggawas po ng mga impormasyon at ni Rufil. Nga matod pa, nireklamo ang pamilya na dinit mo ang istorya at ni Rufil. So, isip kita sa DYHP o sa IFM at ni Rufil, ato gid niya disusi din niya. Kaya para po, makuha na po, makuha na pong hobby, gila kayo sa atong kapulisan, maski po ang suspect yun na kalinggi pa sa ngilan at ni Rufil. So pagpaging hinabi na po umuwi niya, nagpaalias lang ni siya nga si Aljon at ni Rufil. So kagad ni Rabi na sa digmis mo ani niya pe ni Rupil ni ang ko ni siya nga nasayot din siya kay gipugos niya og dukduk ang doorknob sa kwarto sa iyahang ex. Kay di ayat ni Rupil gusto siya nga makutag istorya na atin ang pangutan na atin ni Rupil. Ang naka, wala na siya bahog na katawan na natin ni Rupil kay ang kinindiabangan sa biktima galay ni sa present na girlfriend ron sa suspect. Bali, ang kag-iya sa diabangan ni iyang ex-girlfriend, ang iyang bago na live-in partner at ni Rupil.
16: Uy, adios.
17: Kwarto lang niya at ni Rupil ang diabangan sa biktima. So, naa sila pa rin sa kwarto sa taat doon na kayo ni ilahang Roma. Ang pagkuha ni iyang suspect at ni Rupil ay nagamit sa kanyagi account ang iyang biktima para pasabungon o paawayon ang kining suspect o pagiyahang bago na live-in partner ron ang ni Rupil. So, mao ang iyahang pagduda. Mao ito lang ni ganyan natin ni Rupil kay gaaway mag-iay niyang suspect o ang iyahang live-in partner niya 7 months na nga mag-dose ato ni Rupil kung niining biktima matod pa. Kaya medyo gaselos ni ang bago na live-in partner niya ni suspect ato ni Rupil na ito sa biktima. Ato ni Rupil, wala siya nakapugong bakit di album niya. Iyan nga paon ka na gituktok ang kwarto ng biktima. Kay muhangiyo siya nga makipag-istorya niya. Ganahan lang siya nga i-clarify ang tanan. Mawala na gito sila yung relasyon natin ni Rupil. Mawala na gito sila yung konyo. Wala na sila yung konbo. Kay naanam sila iyahay ng mga living partner.
16: So ang iya lang anak nga, ang tuyo ko niya, ang iyang version nga nanuktok siya sa pultahan, wak man mo abli, iyang giguba lang kay... Gusto lang siya magpa-prangka kasama ang Jane. Unsa man, naapa ba ko'y mapaabot o wa na ko'y labot?
17: Bakit Jane nun, Ate ni Rupil, ayaw nagbukod sa taong wa may gusto? Maalam din natin ni Rupil, kay di na ko ni mo. Ano na, Ate ni Rupil?
16: Kay kung di gyod. Oh.
17: Di gyod. Mga ako, kaya nila sinamarag, lesson learned po. Kung di na yun, ayaw nalang ipamugos ang kaugalingan natin ni Rupil.
16: Tinood.
17: Mura namang doon, naog nga, nagkagubot na sila at ni Rupil. Kaya, ustara sila kabalay, yung diyan ay pituhan. So, niya, naikagahapon natin ni Rupil, yung mag-ita. Medyo mura pong mabalik ang kagahapon na di-gituan natin, yung pinagsamahan nila kagahapon natin ni Rupil. Pero, what is the thought? Ang pangatarungan din sa suspect at ni Rupil, gusto rin siya nga makipag-istory yung niining biktima para maklarify lang at ni Rupil baka namin gusto sila itag sa tag sa mga living partner. So, ilaha lang nga, maayo ang ilahang relasyon at ni Rupil. Pero, ang pasangil sa maong biktima at ni Rupil, kani kung gaan na siya rin sa ato ang kapulisan, nagidukduk ang ilahang doorknob na natulog siya at gayon na nakugang na lang siya at ni Rupil kay porting sa baas yung portahan. Matod pa nga nakasmood man ang kaning suspect sa iyahang kwarto. Natingati ato ni Rupil kay basig mangawat o intention gig na mangawat. Pero ang depensa po niining suspect ato ni Rupil, wala gid siya kasood. Igo lang niya nagdukduk ang doorknob. So, unsa po gig ka ka ang hitabuan ni ato ni Rupil kung nakasood ba po dahan ni siya. Or wala pagit na tinood. Or unsa ka po ng iyahang intensyon. Gusto lang po baka rin siyang makipag-istorya o doon na kay lain na motibo at ni Rupil. So wala ang iyahang giklarify na wala sa gikabuhi at ni Rupil ni ato higayon na. Wala siya gikabuhi. Wala sa gikabuhi at ni Rupil. Normal ang iyahang pangisip. Nasa sasaktong pangisip at ni Rupil. So di siya hubog. Wala siya. Kanang normal yun. Kanang tarong ragig. Kaya nag-drive man siya kaya gayon natin yun. So makauli na siya. So mauna ang iyahang pasangil at ni Rupil. No, maupod niya ang iyahang gusto ng panawagan na ginitinood. Natod pa. Bakit sa suspect na dili tinuod niya, mangawat siya ni Rupil. Gusto lang siya makipag-istorya. Pero diyang ko niya nga sayop iyang dibuhat ni gipugos niya og dukduk ang doorknob at ni Rupil. Pero kay gipapriso siya sa biktima at ni Rupil. Pero kung masato sila kay pabayron siya og 15 mil, dili na ipasakabalik ang kaso at ni Rupil. Mao ang pamahayag ni inyong maong biktima. So sa kagkaroon, dipaabot ng pagdating ni Rupil na mabalik ni ang kinilya maong biktima kung unsa gyud ang iyahang desisyon. Kaya ang initial niya nga desisyon na ni Rufil, magpabayad siya og 15,000 sa suspect. Niya mo na nga kada na gyud nagubot gyud niya ni Rufil, naguo lang gining suspect kay mabdot ang iyahang live-in partner niya 7 months niya way laing kauban na kay ni Rufil. So mao pud niya ang iyahang giklaro lang ko da pinaagi sa ato ang sibianan pa ni Rufil. Sa iyahang version, mauna ang nahitabo at yung Rufil. Mauna ang iyahang depensa. So, mauna ang atong kumpakin. Ginabi, gali, doon na kay interview din ato yung Rufil, no? Kung madumog lang dira, pero mura, wala kayo din siya ni Sai-Sai, apa ni Anton siya nga, gusto lang siya nga makipag-istorya ato yung Rufil.
16: Okay.
17: So far, mauna ang kuwang nakuha din higikin sa Inayawan Police Station na ni Rufil, may tungod din niya. Ito sa pag-grab driver nga nang guba o doorknob sa kwarto sa iyang ex-girlfriend o gipasangin lang nga mga wat. Nagikan din niya sa mga police station. Kaupin ako sa itong armament patrol at itong speed pilot. Idol Double D, Kuya Dedong. Ako sa bangin niyo, Rajman Jane Gallardo, DYHT. Tatak, armament.
16: Salamat, Jane Gallardo, sa mong report. Alas 9:47 na, standby sa tapabalik.
15: Seth Living Testimonies.
12: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
18: Taas ang sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
12: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
18: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
15: Living Testimonies.
19: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
20: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
19: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
20: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
19: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
20: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
21: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
22: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
21: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
23: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
25: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix.
26: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
25: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
27: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay sakit saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: San Miguel Peel and Win!
1: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Peel products. Apil na! San Miguel Peel and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Dynamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may gala sa 9:53 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ginyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: O kini nga portion to kanato mga kaigalaan sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati sa maining insomnia, constipation, high blood o ginyuman diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine. Muna makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation, o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka nato, matag-adlaw, nag-sugatrol.
15: Straight to the point!
16: Alas sa 9:53 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point!
16: Sa di pata mo balik, mahigala sa mga isyo sa corruption, ha? Samtang doon na mahigalay nagmalimalitang kwarta, doon na po yung mga igsuon na ito, naglisod in town, mga sukit di paminaw, nga doon na tayo kumplinan karon dire sa atong sibianan mahigala kay ang iyang igsuon na biktima o usa ka krimen. Medyo ang ulo mo ay na, kung ano? Gihapak ng ulo, ani? O, muna, sige, ayun lang i-mention, ayun lang i-describe kayo, kay murag ngilingig na pagkaitabo. Now, mukiha sila mahigala sa naghimo sa maong krimen. But ang ilang laing problema ron, niining hitabua kay gidanig punerarya dito funeral parlor mga sugit di paminaw unya pag-abot dito gibalsamar dayon unya pag magbalsamar wa pa sila kaabot gibalsamar na ang problema ron kay ilang kuhaon ang patay kay ilang tandadon nga to sa laing punerarya nga at least dunay makatabang nila ba nga makalibre sa lungon di naman ihatag sa punerarya pod kay gibalsamar naman kuno ilan naman kunong naserbisyuhan sa pabayron mo mo na hitabua. Sige, kung atong tagad-pagtagad na si Rosalia Maygala, itong tagad-pagtagad. Padulong sa mikropono. Kisa yung alam ni mo?
8: Rosalia Bugot Kindaw.
16: Rosalia Bugot Kindaw. Kining niya sa picture mo na yung igsoon? At ipakita sa doon. Sige, arikari ka na yung money sa yung igsoon?
8: Oo, kana siya attorney.
16: Money? Money ang namatay?
8: Mm-mm.
16: Okay. So money ang naigo in taon sa ulo, no?
8: Mm-mm.
16: Ayun na lang i-describe to kay pidang ngigang pagkakwansus ginoo ko. Kanos aman itabo ni mong krimen?
8: Pagkwan siya, attorney, pag Sunday sa gabi din.
16: Sunday sa gabi Sa ato pa pizza kuan di ay pizza size.
8: Oh, kana pizza size.
16: Okay sa gabi Unya pagkahuman sa maong krimen, gida siya dayon dito sa punerarya?
8: Gida.
16: O saman niya puneral parlor ni?
8: Kuan ka tong Mark Maturan sa may tayod slanting sa may Makdok.
16: Mark Maturan Funeral Parlor.
8: Mm-mm-mm.
16: Okay, unya pagahuman, wala day mo makaadto dayon aning panahon na.
8: Actually attorney kay swap ami ka hibaw din diha mi nakahibaw sa katongpo sa konsolasyonan noon.
16: Mm.
8: Then pagtan-aw nako is siya man jud kay ang manicure man nga blue mm. mawi akong nakuan niya. Ang sila kay naamuntoy nag-ana sa kuan og iwalis iyahang maghihikap pa siya ba.
16: Mm.
8: Di, dapat unta ka ng ilahang isuko.
16: Mm-mm-mm.
8: So wala man niya.
16: So mo ni ang krimen niya kuan, so kamo kiha mo ani. Kabo ah kay murder man ni.
8: Oo, mukiha mi ani attorney.
16: Sige, so lain ning kaso ning sa kuan. Ang inyong gidangop ni ron kining pag lahi ning kaso kining sa murder kay gidukduk man ni ang ulo lagi ani. Kini imo igsoon sa man mahuyang ni babae ni.
8: Bayot gina siya attorney.
16: Bayot gyud. So dunay problema atong kuan unsa hitabo atong gidukduk ang oh. Sige.
8: Mm-mm.
16: So ang inyong problema nga gidangop karon kay ang murder nga kaso namunon man ni. Kini ni ang gida dito sa Maturan Funeral Parlor nga dili nila i-release?
8: Dili nila i-release attorney kay is pabayron ko nila first kay 20,000.
16: Mm.
8: Ang sunod pa, ni ana ko nga sir kanang mo-okay ra ba ka sir if mo promissory lang ko kay is mangita pa mi ana nga mao nga kantidad.
16: Mm.
8: Then ingon siya nga 15 lang ma'am inko sir ni ari ni hangyo nagigani ko nimo sir. Ni ko ani gud ko nimo nga is promissory lang ko kay ang bayot nako nga manghud kay is tinuod na narbaho siya pero mo di off na siya is mauna siya nga ang iyang sweldo nagi siya mga barkada nya din ang katugod nga time si Mark Maturan kay di man siya mosugot og promissory pag ingon ako dugay pa gid siya ni kuan sir gipasod ko siyang office pag ingon ako sir unsa man gid sir i-release nimo ang patay nga mo promissory ko or kanang unsa man gyud ingon siya nga adili ma'am kay mga ikon nimo diha karon dayon og 15,000 ingko sir mangita ko 15,000 sir wato ko sa DYHP gikuan ko niya nga makig settle siya nako nya gigukod ko niya sa nitungtong nami sa amo ang funeral nga kanang nay sakyanan nga mawi mo pick up sa akong manghod nga bayot din kuan ingon pagid siya nga sige ma'am 5,000 lang nya wa mong yud in town me attorney kay walang wala gid in town me kwarta din niyo mi siya sige ma'am 3,000 lang so attorney ingon ko attorney ni Sir Mark nga kanang kuan sir nagpakiluoy nagikunin mo sir kay walang-wala gid mi mo promissory lang ko mangita pa sa mi ana i-release lang di man jud niya i-release attorney nga yarangan mi niya di mi ka gawas kay is ang amon sakyan na naa sa ilahang sulod na pultahan nga sa funeral di mi ka gawas kay ni ali diri ihang sakyanan kuyog na mo si konsehal nga dito ko niya nang igtabang nga ni ana pa siya unsa man si konsehal karang nanay funeral yung kung nangay, raming tabang yung taon, sir, eh.
16: Mm-mm.
8: Mauto.
16: Mm-mm. So, unsa man din, ang imong igsoon, mauto na, matay na yung igsoon pagka Sunday, pizza size ni sa Karumbuana, nitong Domingo, sa gabi, eh, gidaday ni sa Maturan, di ay nga funeral homes, idaladay nito. Wa mo, kayo ba, kanon sa mo, kayo ba, pagkabuntag na?
8: Katunang, gahapon sa alas G, sa katunang konsolasyonanon nga
16: post. So, pagkaybaw ninyo, inyo nang giadto sa kanang Maturan, unsa man itabo?
8: Pag yun, attorney, pagkaybaw na ko nga siya, Jod, nidiretso ko sa police station.
16: Okay, unya.
8: Nga, pag adto na ko sa police station, nga, kanang niingon pa ko nga to sa police na, sir, kanang naamang kuykuan nga na nakontak nga funeral nga dito mi makaminusan. So, pwede sir nga, ako lang tong ipa-pull out sa Maturan. Niyon ang police nga, okay ra daw ko no, ma-pull out ra. Nga, pag adto na mo sa Maturan, kay di man niya i-release, kay kato on the spot, yung pangayoon na mo. Di man siya masugot o promissory.
16: Gibalsamar na ikon nila ni?
8: Oo.
16: Gibalsamar na nila dayon?
8: Gani, ilang gibalsamar. Inko, sir, wapami, wapa maabot ang tagtungod. Imposible kay istanan o di mi makuan kay kamisan. Maski among manghod, palahubog gina siya. Pero mangita gid mi kay ari gina na kumusak ka. Nya, yun siya, di kay nakagasto, nakakuan na sad ko ani mamba. Inko, sir, promissory.
16: Asa, unsa man, na-autopsy na ni, uwa pa?
8: Wala pa, attorney.
16: Namang gibarsama naman nila pa mga autopsy. Number one, wala pa mga autopsy. Number two, wala pa mga mangabot nga tagtungon.
8: Mausa na yung question, attorney, nga nga nung nagbuot-buot sila gibarsamar nga wala pa mi. So sila di ay tagtungod na kay sila may ni decision sa amu ang katungod.
16: Nga karon inyong tuyo nga inyong kwaon kay inyong iadtog laing punerarya kay mo to'y tabang ni konsehal ko, no? Makalibre siya mo ni
8: konsehal asusinas. Libre ang sudlanan is ang amu ara ang katurang permit para lubong. Niya na si
16: konsehal. Sa mo ilang kontak nga funeral parlor.
8: Pero
16: di na ihatag sa maturan.
8: Dili na ihatag atuloy.
16: Kay nakaservisyo na sila ko. Uy.
8: Mauna.
16: Niingon sama sa pag-ingon ni mo nga nung inyong mag-ibalsamar sila nga upang mami mabot.
8: Niingon siya nga, ilaha ko nung gibalsamar, gitrabaho lang ko nung nila kay, kung di ko nung la trabaho, unguba ko nung kayong naong. Niya.
16: Pero ang kamong tagtungod man mo ay ipaabot gilunta.
8: O di niya na, kuing kung, sir, nga nung nagbutbuot lagi mo nga, what am me ka desisyon? So kami mangita man dyan, may kaya mo aman ang igsuon. Kay ako gani pagkabuntag.
16: So kinsa may kikistorya na ito sa maturan?
8: Si Mark.
16: Mark
8: Maturan.
16: Mark Maturan.
8: Siya manday tag-iya, sir.
16: Ah, siya ay tag-iya?
8: Oo, siya ay tag-iya.
16: Oho. O sige, atong isuriyahon eh. Tawag ko na ito. Nakay telephone number?
8: Managbili naman ko direct.
16: Be, sige ko
8: seal number.
16: Atong suwayag tawag. Kining, hay manapit ni Maturan na anay sa konsolasyon pod.
8: Mura konsolasyon. Tayod konsolasyon. Matingin
16: tayod na, attorney. Tayod
8: Kay Macdo diri niya. Diri din siya.
16: Oho. Ngano naabot man ang imigsunod sa Maturan na dayon? Sa mga hitabu ah?
8: Sila man ang mga polis mang kunuan ay naghatod.
16: O dito naghatod po sa Maturan? Wala yung mga polis hatod sa Picas Punilaria nga makalibre. Mato sa contact to sa LGO? Katong usa dili.
8: Contact si attorney. LGO. Oh, contact siya.
16: So kung nanay mamatay mga pobre, pwede adto lang para mga kakuhan lang.
8: Oo. Kani siya nga.
16: So inyo ta gusto adto lang, pero dito gihatod po sa polis di ay sa kuhan.
8: Murag, nagbutbuot na si gid sila, attorney. Nagbutbuot gid sila nga. Siyaro nga mo, police station, dool kayo mo, pagdulhog, oy. Nga din, ang akong manghud sa police station, diara, loyo. Nga, o nga nung ilahag yung gihurot, ginilang kinabuhi sa akong manghud. Gipatay gud nila atong naamang suspect, nadakpan man nga.
16: Nadakpan na, o na sa police ron.
8: Naa nga. Tawag ang police na ako sa konsolasyon nga. Kinanglan karong adlaw makuan kuno kay ila dong buhian.
16: Oh, kinsa na pasakan kaso? Gikan diri adtuan lang dito kay kuan. Kana para makapirma mo affidavit.
8: Oh, attorney.
16: Atong i-check sa si Mark Maturan bida sa pikas nga linya mahigala. Siya maoy tag-iya no sa kini ang maong funeral parlor.
9: Lahat ng tanong straight to the point.
16: Sir Mark Maturan, maayong buntag sir, live taron sa DYHP og IFM. Good morning, sir.
10: Morning, ya. Robel,
16: morning. Sir, di amang ko nidangop si Rosalia na mo dire, labot lagi sa iyong igsuon in town nga naa diha sa inyong funeral parlor o niya nabalsamar lagi ninyo ni diha. Wa magkuno sa kwarta gud lagi. Niya mo na nga unsa may pamaagi nito ani sir?
10: Ani manguna siya sir. Sa nagitabo gud ana nga namatay gud. Namatay na siya sa konsolasyon. Onya. Pero na itabo, gidana sa ambulance man siguro, kaya di-offer na dito sa hospital, kaya di-declare nga, pa-declare nga patay na ba niya. Karon ang hospital, wala man mo declare kay wala it family. O niya karon, gidana na dito sa akong funeral na lang, kaya medyo patay naman yung taon. Kaya ang naong nga na, di na may tsura, o niya, kuha na kaya dagang gendogo niya. Karon pagka sa buntag, ibutang rin na dito sa akong funeral, kaya gidaan mo na sa ambulance man siguro ito yung nagdaa ito, attorney. Kanya, karoon kung kakitabo, wala pa na ito'y labdi, kaya nagpabuntag pa man sa nako, kaya base yung taon na, yung family kong taon. Kanya, karoon, sa sitwasyon ko, attorney, nga medyo kadung naman siya mabaho, ang patay, kanya, lisod kung kayo nga, dili kung tumo, manangig sa luka na nga mo, hukong, kaya, ako ko'y may maalaot sa dana, attorney, kay ang ako mga prosiso, nanago na sa akong funeral, listen po kay di tumulihog niya, kung mabaho na, ako'y mablihin sa tagtungod, nga nung watrabaho ang inyong maning obligasyon. Ya, tang-tang naabot ang tagtungod, hapon, alauna, motor, alas dos, mato na ka-istorya minimum. Ya, karon, ang inyong siya nga, naaman si konsyal si Asusina, siguro na, sa pulpugan. Ya, karon, ako siyang giingnan nga, siyal, daan ang magkagkurinarya, ang atong proseso na ito, ano, tabangan na lang nato. Kaya ikaw, kung sihal man ka, unsay maayo, ato ni si Puson Tarong. Eh, para ato matabangan, ang iya mo siyang gusto ni kung sihal, iya man ipabalin og lain general niya. Ako naka, ako na buya na perform ang patay good ani ato ni kay lisod niya, ubi na ko lihok niya na may maho na niya, ang naong ani, padung na malipumpos, di lain sa tayo. Pero, gikor ko ni Baltamar sa dana ato ni nanangit ko sa Dr. Karan, kay mananggit, baya ta kay, wala po baya na itagtungod. Mao yan ang proseso kung kay lisod kayo magbutbuot kung kung niya nanak. Kung wala pa ang tantungod niya, maatagal pa ako mali niya, malikuntos ng patay. Di ako'y maingon sa tantungod na nang wala ninyo di person at ibao naman mong kay proseso, anak. Niya karon gusto niya ibalin o blind general, hindi ko kabuot. Eh, ang tantungod, may mismo kukuhan mo desisyon. Kung niya karon akong giingnan niya nga, ayo lang tamam, sige lang. Pwede na ninyo ipulaw, pero mutuhan sa itong sabot sa dyan mo. Ay, kaya ako kung nang imbahan na po inyong patay, kaya hindi na ako imbahan mo mo, magbaho na, kinsay maalaw, si ako. Ako yung kasabuan, tingnan nung wala na kong di-perform. Yamu, anak, yan ang proseso, anak. Before sa gumo, trabaho, anak, nanangit po kami, doktor, sa medical legal, kaya ang ako ang manggagawa.
16: Sir, so matunin mo, ang ambulance may naghato diha, kaya iadtog hospital, o niyawa mo declare ang hospital, kay ngano to nga di mo declare pa hospital kay wa ang pamilya
10: wala itang tungod.
16: Uy, so nya so come on, lain ni declare nga patay ug mauhon na kamo sa
10: oh wala ya to ra nila na diha na po to ni wala diha to ra na niya.
16: Kinsa man to naghatod nimo sir?
10: Sa wala buya sa to dito antor niya naghatod ra dito ang mga pulis ni rotor ka ug sa ambulance ba to.
16: So nananghid ka sa medical legal ane, doktor?
10: Yes, attorney, nananghid ko. Oh,
16: kinsa man nga doktor ay mangipananghiran, sir?
10: Si Dr. Paran.
16: Dr. Paran, asa man ni siya nanay sa PNP sa asa man eh?
10: Suko, medical legal.
16: Sa Suko. Among tawagon si Dr. Paran ha, kay nganong iya mangi pabalsaman nga pa man ni autopsy? Kinahanglan man ni autopsy, sir, kay medical legal case man eh.
10: Ani sana siya attorney ay. Ani sana attorney. Ani sa attorney, nag-istorya namin ni Dr. Paran og ang tagtungod. Kaya ako na na siyang gikomodate. Niya karon, niingon mo ng tagtungod, bisan ko siguro nadakpan ng tagtungod, o ang nakapatay, dili siya ba autopsy niya. Akong giingnan ang tagtungod, ma'am, ayaw ana yung dili ko autopsy ni mo. Niya kay sigok, ma'am, anang kaso ko na, isangkat mo na sa kuan, sa court, ana niya, dili yung autopsy, dili ka mo sugot, ayaw ka bala ka, ma'am, wala na ibayad ang autopsy. Nagdaw man siguro siya na ibayad niya, digid siya musugot. So, na may perform yung autopsy, dili, ingon dili may perform attorney. Naamanggod ko na sila, ingon na kung siya, na ako na sila, doktor ila. Mao may ingon niya.
16: Di, kaya man rin ka ng tagtungod, sir, ako nang ipaklaro, no? O sa ulasan niya abot ang tagtungod sa imong giingon niya, sa funeraria?
10: Alas 2 siguro tuod ko sa siyan, aw ka ng kanatorne.
16: O sa man to, alas 2 sa mong abot dito, Rosalia?
11: Padung inana.
16: Padung inana. Okay. Unya unsa man di mo musugot ng autopsy ni? Nga medical legal case mo ni.
11: Naka-decision ko ato attorney nga di sa ko musugot kay tungod atong kuwap ami magkasitulay nga dili siya dili niya i-release if dili mi kabayad atong nga maong amount.
10: Then tapos ko na attorney.
11: Maotong naka-decide ko nga dili lang una na mo ipa-autopsy kay ang akong nabalakan basin niya iyahang i-autopsy. Din lain na pud nga bayronon.
16: Oh, nabalaka mo sa lain pud bayronon.
11: Oh. Kay di gay siya mo sugot nga mo promissory ko i-release namong patay it ato mi sa maka-discount mi.
16: Oh. Okay.
10: Niya attorney explain sad na po sa ako ang side ko na attorney. Ako siyang ginan na attorney, ma'am. Ginan na tika nga wala na ibayad kay trabaho man na nila sa autopsy. Ginan tika mo niya kana manggod si kunsyal asusinas gud. Attorney, sige manggod si kunsyal gud ana si kunsyal ang ato na lang taging iproseso na ko ana ma'am. Niingnan din ako siya, tabangan ako siya, nagdahong man siya na nang bayad ang autopsy niya. Karon ang imo niya nga dili lagi sir, kinadakpan naman gud ang nagtuan ana nagpatay ana dili lagi mo kay mao na acquired ni Dr. Karan na procedure na to nga ginanglan ng autopsy. Dili biya ka kabayad mo, giingnan di ka kay trabaho na. Yang nagdahong ya kung giingnan si Dok na makabayad kuno. Sa dili oy. Ako na gani nang gipasabot si ma'am lang jud. Ang ato rin sa importante na mo ang ato rin, ipuso na kong tarong, kaya ako kurinarya, willing ko mutabang anak, kaya tao rapon ba yata.
16: Pero ito klaruhon, sir ba? So, akong tawag ko sa Dr. Paran, ha, nga, nung, unsa manin ko, ano, wala niya autopsy, ha, manggod, niya, ipaimbal sa Marna. Wala pa maabot ang tagtungod.
10: Atorne, ani na niya, atorne, nananghid ko ni Dr. Paran, atorne, kay ang ako, atorne, wala manggod pa'y tagtungod niya, kung siyang sarapod kayo, kaya ang ako, manggod prosiso, atorne, listen kayo, paugmaan, gid na ko. kay malapas na 24 hours niya, ang naunungoy na kayo niya nagkadugo. Amo din ang di-perform na, di-pasudla na mong medisina, kay para po dili mabaho niya. Niingon raman din si Doc na to, dahil nga, pahibaw lang din siya nga, o nanay tagtungod, mo update ko, mao na karoon ang tagtungod, naging gumudate dayon ko niya, dili man siya, kay gusto gid niya, pasulso na tungtong siya nga, mubalihin ko rin ariya. Wala man pag-iingon ko, attorney nga, mubalibad ko, o servisyo ka na. Wala ko baya, willing baya tumutabang. Yung anong naabot sa siya, yung nga no, magatabang, mango, gusto sa niya ipapulot, wala sa kumuingon nga, dili na ko ihatag na ko, pero makasabot lang sa siya sa usahin.
16: So, pila man dahil mong siya sa anang kalakiha ron, sir?
10: Ah, nahong nag-treaty na siya sa turne, kaya nagsasabot naman niya, kung gina mo, wala mo na problema man niya. Kaya nasang purinariya man, kaya bawa masan na sila na proseso, pag-pick up o sineral niya, kanang naipatay niya. Kuan mo charge, manjod ba yan natin ito eh. Amo na gumbisad ng napasudlan o medisina. Yan, niin mo man si ma'am, nadili ko nun siya mabayad, anak. Yan, mo ito kong ginag, ma'am, wala man sa naipugima niya, willing man ko mo servisyo, wak man ko mo balibad ko ni mo. Mantag niingon ko ni mo nga, magbayad kag utopsi, bayad kag anak. Nadili man kayo siya hapit, maging gatubang ko na to, kay gusto siya anang kumsihal gani, ini asusinas niya, magtigid. Sol, niya, nagdahong sa siguro sila mo, mubalihin sila ng pornariya, wasa na sila bayaran ng libre day nga. Sayag mo sa gihapon. Mabito na, naglibog siya po na attorney nga. Wala may problema, hantog ka rin, nagpabot mo, ningon siya, mubalik na to, parang wala.
16: Kay kato si konsihal, nasa'y kontak nga pinirariya sa LGO nga at least makalibres naglungon dito sa mga pobre ba? Muna nga ilang kuhan.
10: Wala man ay problema regarding sa LGO, ana ni attorney. Willing masagyo, kaya ang assistant, anytime na bisag simsang nga funeral o service, pwede ko, ana, wala man, makapitawag ipasabot sa nato niya. Maulang yan, tagtungod, nagsige mong tabang nga ng konsihal, sol. Niya karon, kinsa na'y magproblema, siya ragi hapon. Niya ako man tag ibalibad ko, ani attorney, wala ba niya, willing niya kong servisyo. Wala man po'y problema. Niya ang nakapan na nga ng tagtungod, naagid siya iya nga, magpasunsol sa siya ng konsihal. Niya si konsihal, mandag na iyang purinarya na nga, igor sa mo endorse. Niya iya na sa ipabalin sa lang purinarya niya. Ako bitaw siyang ingan, attorney nga, siyal ato niyong tabangan, ikaw konsihal man ka, ang atuhan ni proseso na to, tabangan na itong tagtungod na mahitos ni tarong ang patay. Bisa ko lang korta. Nangayok na itong down ninyo. Nangayok na itong pangayok sa otopsi. Di ba? Wala mam. Akong ingan ang bayad. Dito ko man raslubong. Akong ingan ang tagtungod. Pero na sige man siya pa sunsunod ko ng konsil. Ana-ana. Paano na karang nasitwasyo na pindi rin ang patay.
16: Oh. Pero permiro sa inyong ipangayok. Tinood din. Permiro ang ipangayok. 20 niya. 15 niya na 10.
10: Ah, 15 mil, tinood na, tinood na, turn eh.
16: Oh, mamatay yan, hadlokan nga, uy, kanapumbailanan, niya, problema sa kayo.
10: Oh, niya, agi pasabot, gisplinan gani ko niya, turn eh, ako masadyang din na, turn eh, nga. Wala ko maingon ni mo, ma'am, karun dayo na, ayok ko ni mo, og tanong, ako ngayon mo, servisyo, kinahog, nabiya na ko, naasa akong, orinarya na ko, attorney na, nabiya na, niya, ako, kung pa-servisyo ko, nag, ang ako ang charge na ko, kung ayok na ko, tanan, 20,000, og senior citizen is 15,000. Package na niya, pero na, maulagin, magpasulsul man siya, ana ni Juan, kung siya na susinas, maulang na itabu, ingon ana ron.
16: Okay,
10: ako so... willing man ko, wala man ko ni balibad siya na turni, willing gani ko mutabang, kaya sige siya, explain ako nga, sir, wala kong kwarta siya na, tanawa niya ako kitaka, wala, ma'am, wala man kumuhingon ni mga karun na yun ang bayad. Ang ako lang ni mo, tabangan na ito nga magpaservisyohan sa nagtarong, niya karun, ingon siya nga, mabayad lagi sa utopsi, siya wala lagi na ibayad, ma'am, explain na nang gani kita. Pero naabot na yun siya din mo diha yun, namintis naguwat pa gani ko, kaya ako nga manangit.
16: So, ito lalo ho na, o utopsi, kaya kinin mong utopsi, mag doon mo yung mga bayranan sad, kay charge sa funeral, funeral parlor ko, no?
10: Wala, sa ako ang hitaturni, sa wala rin na hitaturni, kay sa ni doktor, wala na hitaturni, sa ilaha man agad nga, prosito, trabaho man na nila, pero sa ako, wala na hitaturni.
16: Pero may hangyo man kuno siya nga kana na ang kuan kana na ang mo promissory note para ma-release ang patay unya na lang nang Byronon
10: mao gani ko attorney niya ako lang sa gani silang display na attorney nga wala masad ingon nga dili mo serbisyo sa duha attorney willing masad mo tabang nila kay ang LGU gunan ang assistant mutabang masad pwede ra man gani ang bayad na kuan na sa LGU assistant nga kila na ka months ma-release pero okay ra ko kay ngano kasabot man ta niyan tagtungod walang wala.
16: So niya, sa man, imo i-release ni Ron? O sa may pamagi na to, ani Ron?
10: Wala, naguhat ra kita ang kuhan na niya, taon na turni nga. Pwede, i-release ang patay niya, wala mo ni problema, turni, naguhat ra mga ikunya niya. Niingon pa siya na ko, sir, wata kong mga karan sa taon, siya mabalik ra na yung kuhan niya. Karan, naabot na ni Mudia. Bis mo tabang kung sasan niya, ngayon siya maayo.
16: Oh, kay mo lang yan niya nagbalakan ang bayranan mangod kay mo ingon siya nga mo promissory siya, promissory note, wapo ka mo sugot. So karon mo sugot na ka.
10: Ah, wala problema attorney, okay, pagkuha na niya attorney, wala na problema attorney.
16: Ah, sige, so ako lang kanon mangita mi pamaagi unsay maayo ani. Unya ako lang ipakuha lang niya
10: para. Ah, ako gid na attorney, willing man ko mutabang attorney kay ako tao ra mangod ta niya. 15,000 ra man sa charge ra niya nako sa kon serbisyo. Apil na tanan sa package na ko niya karon mo. Kuanin on siya nga malin lang po rin ariya mag. Libog na yung atorting. Pasulsul ang mga mutabang kuno ba? Mutabang lagi tinood. Pero ang pagtabang atorni, igo na pag-endorse. Pero ang pagbayad, antag tungod.
16: Hmm. Ay sa akin, mas konsyal doon sa pikas linya. At lang sa istoryahon gamay. Kaya na-mention mo na iyanan.
10: Oo, wala problema, atorni.
16: Sige, standby sa kitali. Ah, Mark ha, gamay lang kay Mark. Nastuli niya si Konsyal Heroncio Asusinas para ito maklaro ni.
2: Lahat ng tanong. Straight to the point.
16: Konsehal Heroncio Asusina, sir, may buntag. Live karon sa DYHP, Arvin Cebu, Uga FM.
12: Yes, sir. Speaking, sir.
16: Oo. Kons, sa mga itabuan ni Kons, imong gitabangan ni, kinikita problema lagi ang tao ni Rosalia Kindao, tungkol niyang yung igsuon niya namatay, niya tuwa lagi sa funeral parlor, niining maturan. Unsa may...
12: Sige, Kons. Kaning naamantay perinariya sa lungsod sa Konsolasyon, ikuan ni tawag ng internal perinal homes. Mm. Then all of the transaction ani good sir sa labi na good sa whole barangay Pulpul or the whole municipality of Consolacion mao gini ilang gikuan nga plenaria nayon mingon sila nga way bayad sigo dino na nga for the first place inig kuha tapatay dayon kuan wala gina is bayad until sa lubo

0: napatay. Even piso, sir, wag yung mabayran. Ana. So, muna itawag man si Rosalia, dili ako nag-speak ng sa Rosalia sa ako. Then ako mag-itigtabang ana, ako tig-endorse, niya ako gitawagan ng plenaria. Sa what is, kwan sa konsolasyon? Kaning internal. Then, akong gikuha dito, which pag-abot na mo dito, gikuha naman dito sa, gikuha naman sa maturan or gidala ang patay dito, wala ko kakwag kung sa gawin katinood. Yung pag-abot na ako sa police station, ginan man may nga kuan. Abi man ako kutsag nga wapang makuha og laing plenaria. Then, akong gidala, gikuntak na ako sa plenaria na, nga akong kakuhan, kagnapan sa konsolasyon. Then, mo to, nga, akong ni Arismis Barangay, nakuha mi og kanang unsa nang makuha na sa mga indigent na ana. Di ako ni adto sa munisipyo, police. Di ingon man dito nga tuana sa ilan na gihato dito sa maturan, which is wala kay bawo ang tagtungod. Oo, nga tuwa dito sa maturan. Di nang ako lang opisita siya na ngano man di ay nga makuha ni di man makuha ang patay sa tagtungod itself. Usab ni rights ka tagtungod nga di man nila ihatag. Then among gihato dito it together with the atong sa funeral sa kuan eternal dayon babot na mo dito dili man ihatag pabayron man mi og 20 mil which is wala gani kwarta kay ngano nagpatabang gani then pabayron na noon mig 20 mil last is 3000 which is wala gid ni ato bisa gani na ilang ko promissory note kay ngano ah. Kaya yung mga gudang tagiya nga, ato lang ang mabayaran siguro, ato lang dadon ang patay, mga yung may promissory, wala magit sila muhatag, wala man may nga, wala sir, nga yung tabang. Sa tinuha lang sir, kung tabang lang sa mga patay dali sa kuhan, naagin na. Oo, bisan piso, ako may pakuhan naman si, ako may kuhan dali sa, kaning sa konsulasyon na itong mayor, wala man na, wala man may nga, nagibayaran yun nga piso, arin na lang sila magbayad sa.
1: Teka na mga pubrik kayo nga wagi kabayad, so ang importante nga kuan lang. Hello sir, go ahead sir. Naputol, naputol? Okay, palay ko na ko kay, gano'n naputol ito kay? Oh, kana, kana. Okay, cons. Naputol. Oh, sige. Okay, okay, gano'n mo na kay? Okay, gamay lang kayo ha. So, murag doon ay miscommunication sa siguro aniday. Anyway, hello, cons. Nakalit o kaputol, no? So, ang sa konsulasyon, doon na sa contact nga funeral parlor para ni sa itong mga wagi kabayan ba? No? So, ang gobyerno may doon ay contact dito. Mauni ang gusto ni konsehal nga add to the eye. Yan hitabo ini.
2: Mismo, attorney ni, dool gi ko ni konsehal ka is, buhi pa akong mamagpapa, kang konsehal gi may mga yung tabang. Siya, yun mo, silbi, amahan na mo sa barangay pulpugan siya mo nagananan yun.
1: Oh, tabang po siya, no?
2: Oo.
1: Process, ana, mga kuan.
2: Like, minteryo. Ay, kay ang amuan, tong mabayran unta, permit na lang.
1: Permit na lang,
2: oo. Kanang amuang misa, ana.
1: Oo, inyo na na, itong kuan.
2: Oo, amuara unta. O, maunay, akong giapas, nga mo dirimi ni konsehal.
1: So, muna yung sitwasyon na. Sige, atong nga tagagpagtagad. O, samaday, anyway, pero napasa linya si Kwan? Mr. Maturan? Oh, Mr. Maturan?
3: Oh, yun, attorney.
1: Sige, Mark, anin lang, murag doon na siguro yung mga miscommunication, no? So, unsa may pinaka-dabes itong buhat ito ron?
3: Kuha lang yung attorney, matabangan ako sila, attorney, wala mo na problema, huwag ipapulot yung attorney, willing lang. Attorney, wala problema, pero huwag ako yung service, attorney, 15,000 lang, attorney, wala problema, sila lang po na kong pabuton, attorney, sila man po yung mo-decide, attorney.
1: Ato lang ikuan ani kung unsay kalaki ani ron anyway mo okay lang ka promissory diha
3: walay problema turni ipakuan na lang turni okay ra ipari na lang ipakuha na lang turni okay gusto mang dila nang gulpian kay ati no turni wala lang kung balik si konsehal diri na nako sa una turni si konsehal susinas diri na nako sa una pero sa on sa man kay mao may yang gusto man to nga wati na ako di ngan to kagatambutan sa kuan sa eternal okay ra kay sa una diri nako ni kasambutan ana ni kung siya lasusinas, pero nga naman siya si Eternal, okay ra, attorney, kay tawa naman ko na nato diri sa tinod diri na nako sa una. Pero karo nga naman siya si Eternal, wala ko na yung problema, okay ra, pero ipagkuha ang patay sa attorney, siya na ana, kuha na attorney, ipagkuha lang nila diri sa akong funeral, okay ra, attorney, pasinsya lang kayo.
1: Oh, sige, Mark. No, anin lang, Mark. Kaya mo lang, kung ano niya, Mark, para matabangan talani, kay pwede man pobrihay, gawin tao ni Mark.
3: Walay problema,

0: atorne, tao ra jud nang ginabanga ya atorne, pasensya lang jud kayo atorne, pakuha lang ni atorne, wala nay problema.
1: Ah sige, okay, sige. Ra. Sige anak lang ha, anak lang. Sige Mark, salamat kay Mark.
0: Atorne, salamat kayo, pasensya lang kayo atorne ha.
1: Ah sige Mark, pasuya lang ko dugang nimo sa off air ha, para kuan. Oh.
0: Sige atorne, salamat kay atorne, may buntag.
1: May buntag. Sige si Mark maturan to mga kasira. Lekin ato mang na tawagan nimo ang assistant ni Mayor Aligado, unsa may sulti day? Sige day.
2: Yeah. Ato na hinabi ang executive assistant ni Mayor Neni Aligado po at pinagi ni Idol Boy Kino at station manager diri sa IFM. Si Sir Alvin Duazo, PIO designate nga executive assistant ni Mayor Aligado, ato natawagan niya, ingon siya attorney Rufil, iyalin ni pagtuon si Ma'am Rosalia sa iyang office karon. Humandi rin. Diretso siya dito kay paaboto niya kay para mapangitaan nila o pamaagi nga mabayran ning sa maturan.
1: Okay. But iningon mo sa maturan niya, ipakuha na niya pero basin o baka
2: kuhaan pa lang. Og ma either tugtan
1: matabang o makuan lang ha
2: or matagaan gid og baya
1: diha ato yeah. Si kuan dito si kasi nga nila
2: Sir Alvin Duazo ako lang
1: Alvin Duazo
2: suwatan lang ako si Ma'am Rosalia ni Attorney Rufil para mahibaw siya kinsay direktang pangitaon niya dito abot sa munisipyo sa Consolacion.
1: Oo oh, oo oh, oh. Anak lang amo lang kang kuan na niya amo lang i follow up lang sad ha para kuan at sige unsa man
3: nitawag si konsehal Asusina
1: ah si konsehal o sige. Ato lang isuriyahon sa off-air. Oh, sama na, mabalik pa si konsehal o di na?
3: Murag mabalik pa ni attorney.
1: Oh. Kung na kung si konsehal. O sama na, pabalik ko para ito kunir. Wala ba't uras na? Ato na sige. Kung na sa kadali, may kailan nga maka-istorya. Tawag ako na, kung na kuno day. Diri lang tawag on. Kay aron nga maka-explicar pa si konsehal. Pagkuyugan talaga po ka. Kay kamumay nagkuyo ni konsehal.
3: Mahalok sa po, attorney. Gahapon ng good. Ilaming yarangan sa
1: oh. Sige lang, kahibaw na mas lang na kahibaw na mi. Amo lang, anyway, sige, kay gikan diri, pwede man og, niingon masagot tong assistant sa mayor nga mo, kwansad, ha? So, atong isuriya ko ni off-air karon pero si Konsehal Basin og kwansad, di lang na sila, kaya nakahibaw na tayo sa DOHP, so, mo, kwanan na sila, mo tabang na po sila. Kaya ako lang isuriya po to si kwansad. Napa si Konsehal? Yes, Kons!
4: Yes, yes.
1: Oh, naputol man.
4: Paong lagi.
1: Oh, naputol ganina. Cons. Konsehal.
4: Yes, yes, attorney. Yes,
1: oh, okay. Makabati ka?
4: Yes, yes, attorney.
1: Oh, so ani na lang kana na ang at least murag medyo kon mato ni okay na mato si Mark Pod unya ang assistant ni Mayor Aligado ni ingon sad nya pagtuon ni si Rosalia. Pwede siguro makuyugan po nila tingali mo to Cons.
4: Ko unsa may kuan sa pagtuon sir? Ilang ko ang kuan nito?
1: Oh, kuan napatay. Pero ingon po to ang assistant sa mayor nga pagtuon sad mo. Assistant ni Mayor Aligado.
4: Kinsa man sir?
1: Si Alvin Duazo. Oo.
4: Ah, dai unsa may among ikuan dito sir?
1: Ato hapitala sa ninyo dito kay basigon sa iya mga kuan dito nya paghuman atong adtuon lang pud ang matura na lasan.
4: Dili magudingon mo dani sir. Kanang attorney. Unsa may gyoy legal na? Kanang wala na bigtad. Wala na bigi kuan ang kuan attorney kanang right ang tagtungod na ingon ana.
1: Naagi right ang tagtungod. No, naagi. Pero ni kuan na to siya.
4: Okay, ako, attorney, di mako attorney sana nagkuan man gigug para legal kanang mga basic. Ula man gina sa ako bigi pangutana na asa man dapita. Asa man dapita mi na sayo. Gayon nangayo mi og promissory notes attorney dili mi tagaan which is ang promissory notes dili man na pwede man mi ikaso kung dili mi mo liable na nang dili mi mo bayad. Amo man ang permahan.
1: Pero ni okay to siya ron, ipakuha lang ko ng patay ron.
4: Di usahay makay makakuan man tagay anyway dili maguna issue mo sila tabang pero di maguna business maguna ang perinary ako man tagino nga dili man na ingon nga god tabang ula ini amount wa pero kana dali ang perinary sa internal dili po kumaingon nga tabang business na pero ang local government unit or kana atong lungsod sa Consolacion ayo ini mga unsa di aron munay nagtabang.
1: Correct.
4: Hindi na naingon nga walay bayan.
1: Yeah, tie up sila dito. Tie up sila ang gobyerno.
4: Yes, sir. Oo.
1: Yes, sir. So, nga dapat adto ang...
4: Wala man mamingon, sir, nga ang kana eternal wala na nagpabayad. Nagbayad na. Nagbayad, pero dili ang tagtungod. Ikuanan lang na o gamayang program sa atong munisipyo sa Consolacion na makatabangin tawag ko anang mga indigent na kasama ni Rosalia na tingon anak. Biktima sa loik sa gayo.
1: Yeah, okay. Kasabot po may sa imong side, Cons, no? At least itabang na sa gani.
4: Wala man ko, sir. Wala man ko, yun nga. Hindi naman ako dito. itabang mutabang mo kaya kay bayad is ako gingnan nga pwede ra. Oh ako ra gingnan pero tagayan sa ni dili lang sa karon. Ang mga kuha na kay ba? Mga kuha na kay ba? Wala kita wa. Ang ila ra buka dito kana ra bug madawdaog kanang dili ka kuan ba?
1: Asa sabot sa tala sir. No, medyo do na sray gamay ka kulian na ni mo bitaw to ingon sa nga ipakuhan lang kuno dito ang patay.
4: Mo ta ingon nga dili mo mabayad oi. Ni ko mo ingon nga dili mo mabayad. Mangayo lang mi at si tight atong higayon na nga. Mangayo mi garangan pa magay mi sa iyang sakyanan. I don't know intention or not intention gayon nga no muuli na unta mi kay mangita mi 4,000 gibayad to 3,000.
1: Sige lang mo na so wadto ta sa mayor's office kay ningon man sa tong iyang assistant ni Mayor Aligado nga papiton dito mas maayos sa siguro para nga ma
4: hapsay na to ni ako rin ng mga kaila diya sir. Even si Mayor even si Duaso tanang mga makaila rin siya baka nila dili yun nga nagpakambog sir dili yun po nga nagpakuan ko dito dili
1: yeah okay. Sabot sa Mekons no kaya ni istorya man si Rosalia nga ikaw magunilan dang panangyo daan pa man sa una pa.
4: Oh. Dili sa tanan siguro. Dili sa rigo na manguan ko sira kay nang ano basig makuanan sa ta, makuanan sa ta sa ubad ako dili sa outside about the bar kay ako lagi na in personalan.
1: Oo.
4: Oh, oh. Ah, ako po legal, legal kana yung pong legal. Di ko mo tawag sa nga illegal. Mura gid ako, legal legal nga process.
1: Oh, sige kon. Oo, oh, oh, lagi kasabot mi sa imong side san.
4: Salamat. Salamat kay attorney.
1: Oo. Ah, kanya ako lang din pa adto ni kuan lang. Magisulya lang ta sa OFL na lang kung asa mag-abot para makuha tong patay.
4: Wa gyud problema sir. Kay nanano ako gay nang gikuan akong nakoy sarusa karon nga seminar sa ako lagi on just because of this public kay bogi ko problema man ero di masulba di magyud ko kuan. Anyway, ini ko man ani patay makuha na mo amo gay problema asa na man ida sa kanang wala kay gamay kay tong lugar ila. Ako mag-ipiran din nga naman ko ila po lugar hindi aray sa chapel libre daw sa amu-amu muna ako ikakuan sa
1: amu
4: ako sir tapang oh. Tapang lagi niya ako sir wala gina ingon nga ako sir sige sir sige take care take care attorney
1: okay sige salamat kay Kons ha
4: thank you thank you.
1: Sige, so moto mga kailan si Konsyal Asusina, no? Dito sa inyong barangay itong Konsyal. Okay. So sige, siya po ni tabang po daneng ko ana. Katong maturan sabot sa totong ilang kalaki dito. Pero at least okay naman to. Ato lang istorya dugang karon dai para maarin sa tutanan ha. Oh, para kuan.
3: Kumo ato attorney ba kay gahapon, giharangan gin mi niya niya ni ana pa siya sa katong sakyanan nga amo untang kargahan sa akong manghud nga patay. Niyo pa siya, dasmagi na din na. Silbi kami, di na may mautingo kayo na, biya may sasold sa ilahang funeral.
1: Pero di na ito mukha noon. Sa baga, kuyugan lang natin ka dito.
3: May pa. Wala na, attorney.
1: Saan taba na kayo? Ngita tag-reporter magkakuyog ni mo.
3: Oo, kan na. Una na, attorney. Kay is...
1: O, manan natin ka dito, reporter?
3: Matlok nagyog ko, attorney.
1: O, sige.
3: Kuyugan. Kayarangan, gid mi niya gahapon.
1: O, ano lang, kuyugan lang pa.
3: Kan na.
1: Kuyugan lang tika og among kauban ha.
3: Oo, kana lang gyud attorney. Oh,
1: para mahapsay na dito ha.
3: Oo,
1: kay dako ka problema niya, matyan pagud mo niya man.
3: Salamat
1: kay. Apil pa ni problema ha. Ay lang pa kun basta kay naa man ta, di wa HP na ara man masandigan man ta kanunay. Kutob sa mahimo lang.
3: Oo, gay nga ako mo nga rejud ko kay magpaminawan sa be ko. Inig open ni mo ika alas 6, kutob gyud ko sa alas 10. Karon na dito nagtanaw ang among kinamagwangan ug ang akong mga anak. Di ina na ko ipapawong amo ang kuan wifi.
1: Mo salamat kayo nga namina gyud mo kanunay sa DOHP.
3: Nya gani kanang naay mga tabangunon nya sa imo sen ko ginagmay mga ginagmay lang katong naay namatay katong operahanan nya nagsunuray yang anak ug mama katong astor balamban. Oh kato
1: kanang sina, no?
3: Ako mo kuan sa ko attorney kay kanang mubati sa kog masakitan sa kubang na inanginhanglan.
1: So karon pud ikaw po inanginhanglan. Unahon tala sa ni kay siguro ang pugatong pulison kay para makapirma sa affidavit.
3: Ha? Nitawag si attorney kay kanang ikahuman kuno nako padtuon ko niya kay ila daw kuno buhian ang
1: di ipako ano ipasa karon kaso karon. Adto mo na ang gikan diri ana-ana na nana si kuan dito. Sige, amo lang ikakuan ka sa mga patrol ha.
3: Sige. Sige, attorney.
1: Kalisod sa kayo nga kuan. Sige, salamat kay Rosalia sa pagbisita dito sa Sibianan.
3: Salamat kay attorney.
1: Okay, sige. Moto mahigalan niya pero ang ato mong time pertin man namang kung kuan na agiputa mga sukit ng paminaw. Ato na yung pakuyugan na nito. Sige lang, ilang kabalaka pakuyugan na ka reporter kay di pa ko busy ako yung kuyog ni mo. Ha? Na timingan mga namang ko meeting kahuman ani pa. Daghan pa mga kung ano. O, sige. Pero na ko reporter nga man kuyog ha?
3: Okay,
1: attorney. Okay, alas 10:32 na mahigalas sa pag-uban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: straight to the point.
1: Kanamatay kung oras dahi, ato lang kanon ugma ng tamang tiwas ato mga issues, mga sugit di paminaw, gumikan sa atong giakomodit sa diri ang tabangunon sa mahigala mo ng atong giuna lang sa mga kaigalaan. Okay, wala ba tayong oras mga kaigalaan? Ato lang, sa mga slaylin, okay pa? Napaslaylin, okay? Dining ato mga nasakpang na minos diwa HP ato sa mahigalang hatagay pagtagad ng mga orasan. Oga, kini nga portion, may gratod gato sab sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nanadinhita ng sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients, mao siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir, sa English may gila, or mas giila na itong makabuhay, o sa ka life-giving plant, sa pangan palandaan mga kagalaan, makabuhay, muhatag o kinabuhi. Gisagulan pa kinik asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. At alas ang giuna, mahigala ng pagtabang sa legal nga aspect, no, katong sa itabo, mahigala sa igsuon. Ikaduha kining sa funeral parlor, no, niya dunay ang ilang gobyernos konsulasyon nga makatabang sa giuna talang sa naanapita. Okay, kini nga portion sa mga higala tuon sa kanato sa EXL Black Coffee. Bato ni himsog nga lawas ug mayong nga kinabuhi pinagi sa EXL Black Coffee. Special, kompleto ug di kalidad. Epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery ug peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ani ang sekreto alang sa mayong panlawas ang EXL Black Coffee nga naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kayuhan alang sa kanungganan sa kaytasan. Nasulin niya ron si kasamang Lailin Rabanes Aleganas. Yes, kasamang Lailin.
5: D-D-D-D-Y-H-P. Haraman Report.
6: Maayong tayo pag-usap ko sa mga nagsimula ito ni Rufil, balik doon sa Talisay City. Yung lang dito na sabo kadawa sa mga pahalipay, nga bugas, o churrito! Ito ka salapan sa nagkaroonan at pagsunod sa programa sa DYHP. Sila Magdalena Cabros! Edwin Caban! Roselina Tilio! Ating Pita! Ana Panlokot! Lea Sales! O para na tayo kasingin din yan sa DYHP!
1: Okay, salamat Lailin Rabanes Aligadas sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa research si Pat Merch. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP sa nakadawat ng mga pahalipay gikan sa atong sibiyan ng DYHP o GAFM. Kini nga portion to sa pagkato may gila sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikadunan na ka mga toksin sa mulawas mong dili ka-regular nga makapagawas imong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit imong ulo, panakit sa kalawas ang rotolotahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, aron maangkon na may panglawas. Inumatakadlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Okay, hatanyo sa unyang gabi, may galang sincerely at Arlene, receiving ito sa Jess, ang taknas kagabion. O alas Jess, gato sa 12, ito naman ng Street to the Point Evening Edition, o balikasamang Benji Tanghian. Tungkol sa kagipots ng oras, may galang patinlapasan na maginato. Sa nga nalang skinitin po kang puwersa sa DYHP, Arimen Sibo, kung sa kasamang Rufil Fernandez Manyok, manamilit ka ninyo pinagos pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon, dalay ko ng Diyos, may buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
5: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
7: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
8: Tata RMN!
9: All the time, RMN kami.
8: Tata RMN!
7: One radio is favored by all.
8: Tata RMN! All the way!
9: Loyal kami sa RMN!
8: Tata RMN!
7: One radio network conquers all.
10: Number one!
7: In the latest KBP Kantar official survey, Rajamo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyong suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po. Makakarating pa rin sa'yo.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kun ako sa bagusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
11: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB26555 Series of 2026.
3: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
3: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
7: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ironman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Enescayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Site, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilis og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita halang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maunay ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang tinay sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usak raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN ay disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. So ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo kugos, karga ug duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most affiliate described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
11: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og Zed Liniment Oil.
10: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow! Mo pagani pag-haplas nako, nakadagan tayong kong panulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
12: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Kodi ay si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
14: The Original Koy Herbal Capsule.

0: si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
1: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
2: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Ug Maribeth Fernando, sa Inayawan. Ug major winner sa 5,000 pesos. Karong week 1 draw, nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa tanang week 1 winners, padayon lang ang alagang BioJessic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
3: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong sigur na, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun. Na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, gitpamati, pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
14: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Biotrof Herbal Capsules. Kaya nagkahiyos na nga akong guiter.
12: Biotrof Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotrof Herbal Capsules. The Wonder Food Supplement.
15: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
16: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
18: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke gud niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
16: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ-ntinyu. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.
20: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
21: Hi! Hello mga kasama! Kinigap mong inyong Kuya Joel Benzi, kabansa ko partner, Randy Tayad! Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mag-iksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Serbiti Beauty Soap, SED Serbiti Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga buying. Kini gibuhat agduwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Buying.

Kini ako problema bahay ni sa kong asawa. Milarga manggut ko sa gawas nasod araw nga na buhay. O kung nga nun na problema ko, yung mga daan ay mga nahitabo.

0: Dong!
1: Oh, day!
0: Dong, naasi pa rin, natoy! Pag natutuyo ni mo!
1: Oh, ah?
0: Naituyo ni mo!
1: Oh, okay. Ayman, ayman.
0: Padayo no, dili!
1: Dayo na!
0: Oh, sige, ako pala husun di, ah! Tingo ko'y pala husun ba!
1: Oh, lagi!
2: Pre! Musta?
1: Pre! Nauli na dahil ka?
2: Oh, pre, balik na dahil ko. Oh, 1 month ako dire.
1: Oh, dali, oh, good.
2: Ah, di pa giro lang ko timpa uli. Pre, kaya tiguro hakto, eh, mong kumuli. Kaya maaman na sa kumulong truck. Kaya uli lang ko, gisugo ko sa kumpanya.
1: Oh, abi na ko, ting uli yun ni mo.
2: Dili, igipakuha ko mga tao ni nga, madaan ako dito, pre. Mawagi arita na yun, kaya pa si Krusunada ka pa.
1: Oh, yun, waman ko kasuway trabaho ng construction, pre.
2: Ay, kabla ka, pre. Kor bahala, di mo, kompletuhan di ka sa mga requirements. Pasok na kita yun.
1: Oh, tinawag ka, pre.
2: Ay, sos, porbida sa nimo. Huwag makakilingaw din, eh. Ha?
1: Malagi ko'y trabaho.
2: Oh, sige, dadu, di ka. Pawa mo, di ka para kuha sa imong mga requirements, kwarta, ha? Basta, siguro, alang yun nga makakuha ka sa imong requirements, wapay usakbuhan, ha?
1: Oh, sige, pre. Salamat, pre.

0: Panyadong?
1: Iya man ko rin tabangan. Gani, pagamiton gani ko niya kwarta ay para magamit na ko, inikuha ko rin mga requirements.
0: O sige dong, uy. Para mahaw at sa atong kalisod, mahaw as tabakay pastilan. Pero tigong lisuran na to, wanag yung sukol na to.
1: Sige tayo, sige tayo. Mabrot ko. Napasalamat ko sa kong kumpare nga si pare ng toy kay iya magkut ko ang tabangan. Hangtod nga nakuhagin ako ng mga requirements. Unya to.
0: Maayon, nang salud! Nang, nice soft drinks! Ay!
2: Wadri si nang salud ha! Ito as negros! May giuli. Kuan, may giuli siya dito as negros, day!
0: Ay, Birta! Mao ba? Tagay kong soft drinks, B. Unya ka ng kuan, papili at agpandi, ha?
2: Cash ni no?
1: Huh?
0: Ayaw ka balaka. Sugod ka ruin. Sunod buwan, di na kumangutang.
2: Oy, wawat!
0: Oo, di na kumangutang anang imong tindahan kaya ato na kukumprahan sa department store.
2: Oh, sosyal! Di, wow!
0: Yes! Kaysa di madugay mo abroad ang akong bana, no?
2: Oh, maudi, oy! Oy, nagalal ka na!
0: Awa pa, karon bang sunod buwan tingali?
2: Umoyo kay makabayad na mo sa inyong mga utang, dahil mo!
0: Huh? Ay, kapala ka, oy, bayran takatanan, gyud. Wa ko'y ibilin. Ugmahi mo hastang utang sa mga silingan akong bayran, apilo na kong bayad.
2: Adi, wow!
0: Maun nga, kani akong gikaon ron, ilista lang sa niha. Ay, lagi ka bala ka lagi kung makalarga ng akong bana nga si Buying, bayran ko na ang tanan na mong utang, okay?
2: Mauna ni Ron.
0: Ah, sige. B, kay mag-andam pa ko sa mga dalunon sa kumbana para abroad. Dali apalihog, B.

0: aku ni perih ha, aku ni, aku ni.
1: Perih perih kena si peribuying pek swirti gentau.
0: Nganu man perih?
1: Astag, liba. Muap bro dem Indonesia. Suyo iya ni mu perih.
0: Kena si peribuying. Kuna apalah ni kuarta? Wana, maka tiwa sandi pag iskuila. Doktor unta ni ron, pero awa may kuarta. Aw, nang hilot lang una.
2: Pero kan ispidro, pre. Kung nakatiwas po ng eskwela, no? Why, siguro kabugado na yun. Eh, gusto mo kayo ni kaso. Ano mga kaso ba? Kaso, trangkaso, sampo.
1: Sige, sweet. Sige to, ano yung blaon ni Bodro.
0: Na, ano pa pong buwang na ko, pre? Aw, ikihana ko na yun.
1: Ah, pripido, pripido. Kanang gisukmag ka, pre, sa may kaso na, pre.
0: Gisukmag?
1: Oo.
0: Aw, sus. Bisik ka kay na pre, isukmag ka, unya, yung mabungi ka, mablack eye, na, ang kaso na, bausi.
2: Ha?
0: Bausi.
1: Bausi? Siguro ka pre? Siguro ka pre?
0: Ikaw sukmagun ka, o sa may imong batong di ay.
1: Ako bausan?
0: Ano, naramdaman na, bausi.
1: Bungot ito, toy.

0: present Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospitalidad at nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
0: Living Testimonies.
3: Bivers Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw ng colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato ba yung resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, or oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom niya bisag unsa pagparagis na ka sisay yon, gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban og nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw, kulabon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: ikaw, pre. Doktor man ta. Doktor man ta ka, pre. Ay silingan mo, pre, ay. Maluoy man ko niya. Maluoy ko niya, pre.
1: Hey, ano man, ano sa mga silingan ni mo?
0: Nasakit siyang kasing-kasing.
1: Oh, sus. Asa, mga inguna na, pre. Ang sulba na gina na nabawa kung sa kuha o naging kasing-kasing.
0: Patay pa siya na, pre, kay. Kuhaan man mo kasing-kasing.
2: Oh, bito-bito, pre. Mabuhi ka ng tao na, pre, nga, what na may kasing-kasing?
1: Ay, buhi, uy. Ay, kadagana na nga buhi nga wala yung mga kasing-kasing, ha? Hmm? Oh, sa mga amula silingan, na, nag-away kang iyang bana. Gingnan na niya ba na, layas doon, panuway, salbahes ka, huwag kay kasing-kasing.
0: See? Nadungog ka, pre. Ang kamuturan, anak, pre, buhi pa siya. Nakadungog yun ko nga, may ingang asawa, layas, baby.
1: Oo na.
0: Panuway. Kanusa pa mong taong ka mamatay, oy.
2: Ha?
0: Anak.
1: Buhi, wala siya. See?
0: See?
1: Kanagaigina yung mamatay, kanusa ka mamatay, sa ito mabuhi pa na. Kaya wala po mamatay, di ba?
2: Mong yun, pagkakidort.

0: Dong, karo na dahi ka mular ka?
1: Oh, dahi, pero... At tapo ko nung Miss Manila, dahi.
0: Mao ba? Dong, ay, may nga wala ko ni Moani to.
1: Ay, one taon na sa nato, dahi. Saon nga, kinanglan man.
0: Ayaw pagtukay dito, ha. Kinanglan nga. Kuan, sa di pa ka makaabot dito, muli na ka.
1: Ha? Grabe naman sa ko.
0: Joke ra, oy. Basta ha, ang ako lang adyo'y pangita dito glain ha. Asa ganito ka?
1: Sa Dubai, Dubai.
0: Agoy, Dubai para bagyod na nga dito ang dagang mga guwapa. Basikilisan ko ni mo Kamil dito ha.
1: Ha? Ikaw lang, straight. Pulos lang ibinuha ang gara. Trabaho nga kong toyo dito. Samdang ka, eh.
0: Pero da, bahala na ka dito dong, eh. Bisa mangita pa kag-arabo dito. Aw, basta kainig sweldo ni mo, siguro, ah, in town, may diri, ha?
1: Oo, oh, lagi. Samdang ka, eh.
0: Ang sweldo ni mo dong, padadidayon kong dako-dako kay para makabayad sa itong mga utang diri, ha?
1: Oo, oh, lagi. Pero sa dili pa may mo larga, atot sa kwarto, eh.
0: Ha? Sa asa ta? Muskor, pagid na siya ay...
1: Sa mali ay, walang gano'n ko.
0: Pero basig maliit na ka, mabihan ka sila plano, unsaon na lang. Magpambot niya ka paingon dito.
1: Ha? Talagi. Ako lang gamitan o fast forward. Sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige,
0: ay, di ko na siya pabalipad pa.

0: niyan sa mga kaya pa.
1: Ito, kaya pa, pero meron din naman sa oras.
0: Haladong, muna tayo sa kinan nga ni Hunong sa tungtunguin.
1: Wala, si pari na to yun naroon.
0: Uy, tarungas na surubay mong brief, ay napalima na.
1: Oh,
0: mauna kay managinot pa mang kyud.
1: Oh, day, adto na mila, ha?
0: Ah, sige, Tong. Di na lang kumuha to di mo sa airport, ha? Di na lang kumuha to it. Kay basig, nabay mga silingan na to, nga mangita gito niya na ako.
1: Ano lang. Di ba saan mo, aso, di sa kinan, kukuyog pa ka.
0: Sige, Tong Amping, ay pangitag Arabo, ha?
1: Oh, di lagi. Kamil rin yung daghan ito.
0: Ang gaos na ang nimo.

0: Sakit kayo ang kamingaw sa mga first-timer nga sama nako, pero ako lang yung ilabanan natin ng pagsuway. Tungod, alang sa ako pamilya. Unya, pila may sugila nun. Nakadawat ako ang sweldo. Hello, Day! Nandabat niyo mo akong gipadaray?
1: Odong, salamat ka ayo ha.
0: Oh, pumayaran ka ng mga utang, Day, ha? Sa sunod na lang pagsugod o tigom, kinanglan nga magtigom ka, ha? Kaya para makatukod taga itong kagulingong bahay, palit sa itong yuta.
1: Ah, sige, Dong. Kanan akong yuta, ha? Nga itong palituin para makapahimutang ta or makabutang ta ka ng swimming pool.
0: Adol mo pang ligo sa paw, eh?
2: Ha?
0: Huh? Oh, sige. Magpalit tag, kwan. Nagpalit ko bagong cellphone, kay lisod kayo itong daan na akong cellphone, eh. O, sakit pa to. Kanseros na to.
1: Sige. Ikaw lang ang ipahala, diha. Basta sa sunod din mong pada, magtigom na ko. Gusto na ako nga inig-abot ni mo, may makita kang bay o gyuta.
0: Sige. May noon. Ano na itong dugay kay? Lagan pa may trabaho on din eh.
1: Sige, Dong Amping.
0: Kininday, pagtigom para bay, ha?
1: O, lagi. Ako pa. Siguro na lagi na.
0: Okay. Bye. Ingat.

0: Hello, Nelia! Saan mo di mong gisaan?
1: Aan?
0: Ay, mong gisaan pa!
1: Akon sa man! Akon sa oy! Kanang, ah, katuwa pa man rildo ang akong bana, oy!
0: Malwat limot yun na siya, oy!
1: Paguhat lang, oy! Ikaw, oy! Ikaw may unan akong bayran bayot! Kanang, sa so, di pa makumubay tagay sa tag-soft drinks ni Abby.
0: Lista na saan, ne?
1: Ay, unsa di ay! Di noonti ka bayran sa mong utang na, malas chug ka!
0: Oy! Ayaw yung pag-ana, ha? Kaya ba si mga butanin sa dahig?
1: Ay, ay, chuko kadlo ka bayot. Di ko kamuang mudagan og utang.
0: Oh, di lagi kamudagan, pero kusok kamutago.
1: Unsa ingan?

0: Adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagminom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mabali sa mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa so kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka?
3: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
8: Oh.
10: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahong.

0: pagtabang sa dili sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
3: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.

0: Day! Busta naman, Daday!
1: Okay lang ko, Diri Dong.
0: Oh, ang itong mga utang, busta naman, ha?
1: Awa na, Dong. Gipa, mayroon na ako silang tanan.
0: Mayroon. Uy, ang parabay, ha?
1: Aw, agad lang ko ni mo. Huwag mo ingon ka nga ipatukod tanan ni. Ing na lang ko.
0: Okay. Niya na lang. Magtigom pa ko. Ako po na nagtinigom din eh para bahay na to. Niya makatukod sa tagawaling swimming pool.
1: Hello, uy, kanindot, anak, dung, uy.
0: Oh, panangit na eh, may makita ka diyang sakinan nga barato, ha? Abisog si kanan. Masa na, barato, ha?
1: Mupalit ang sakinan?
0: Oo, dahi, para saan mo ay magamit na itong inig. Kuhan ba, inigsugat niyo na ako. Gikan din sa Dubai.
1: Oh, sige, okay.
0: Wala ako niyo para sakinan, ha?
1: Okay, dong.
0: Sige, naging, trabaho pa ko.
1: Amping diya, adong, ha, permi.
0: Sige, labat, love you. Ano ako na niyo, buta, ha?
1: Sige, bye-bye.
0: Sige,
1: ano man ko eh. Muna ko gikulpaan. Muna ko kumusulti ni Buhi nga gigamit ako ang kwarta nga iyang gipada para tigong para bay. Napil this bingo. Mapatyan siya ko inikuli ato.
2: Kuha ko sa pleader yun.
1: Wala, kuha ko na ko sa salamat na ni Bakante.

ahak ba yan yung duwaa, eh? Ni Kila Bramang 5,000? Ay, aw, hapit at sabito ang sweldo ni Buying. Ang padaan naman sa to. Gamiton ko lang ni para konsumo-konsumo.

0: Ako'y kamalas bigat taon ini. Pila kong makabawi ko da. Kisang sarun. Ay! Hala! Katuting itong akong gilunan. Karoon na ba di ang timbayad? Nabahala na ito bangon ko ni. Ako lang ba sabtun?
1: Nalagi ka diyot, nana! Unya na lang akong mayroon ng B. Karoon na inisyoldo sa kumpanya ha. Makapadaman to siya karong tapos.
2: Di ko kolektoro inilya.
0: Dong! Ikaw ni? Nagpabungot ka? Mura makakolektor sa lending dong!
2: Huwag malagay mga usap nito, bay. Ingon ka kayong ipanahinayag po, sab. Ato sa kinanat sa man, ha? Asa mang parking lot na to?
1: Dong, pasailo ako, dong!
2: Ha? Usap sa ilo ako? Usap po, may pasamot, ha? Huwag ka magtigom, ha? Para sa kinan, asa man? Hain!
1: Nahurot! Sa madyok o sa bingo!
2: Oo, kunin mo nila!
1: Dong!
2: Wala ginahimilin para nga... Hain, magipadanan ko para bayo o para sa kinan, ha? Pili na mali na bilin, ha? Ipil din mo karta sa bingoan, mawa! Muna ka problema. Huwag ko makasabot kung nasauna ko na akong asawa. Ako ba rin gula tahon? Palayason? Huwag ako lang niikarga ka truck sa basura. Kung sa'yo mga nakumbato na kayo, palawag tamagig ko ninyo. Unsa mo kung kamupasultihon, buying.

0: good morning ni Buya Bang. David Lo, good morning. David Lo.
1: Good morning, Kuya Lang.
0: Ay, day. Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagampo. Nya sa tanan tong kaisunan, labi na yun sa mga tao ni Sir Raul Alibio Isuto, yun Ma'am Jasmine Mabini Navarro, thank you sa Just Na Flower Shop ni Ma'am Jasmine, thank you, salamat kayo sa tanan itong mga kaisunan sa mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Puliar Fertilizer og Mega Plus. Ati Jijin?
1: Yes, Kuya Alan, ato ikita nga itong avid kay mga listeners, Kuya Alan, sa San Roque Pharmacy sa Talamban.
0: Aha.
1: Thank you kaayo sa ilahang ang tag-iya sa San Roque, si Ma'am Ida Tudtud, o sa iyang mga sakop niya. Thank you kaayo sa inyong padayon.
0: Salamat, Ma'am Ida.
1: Pasalamat sa mga mama, Kuya Alan, nga permig yung ipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Puwerte na yung apiha kay naanay Don Pepe Dark Chocolate.
0: Okay.
1: Upugong sa nayang munyema o biyema espesyal. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Thank you, Ate Jijin. Salamat kayo sa mga bata. Kinalan inom gitag Don Pepe Tablia, mga bata. Ha? Mga mama, palitig yun na inyong anak o Don Pepe Tablia kay nindot yung kay na. Unya, doon na niya yung mga kalingawan diri sa Cebu City, maghatang mig sample sa ato ang Don Pepe Tablia. Ha, makita ta diya sa mga drama ni Consuel Francis Isparis, ana ta diya mga tag og Don Pepe Tablia pohon. Thank you. Salamat kayo. Nya sa tanan atong mga kaigsoonan, salamat gyud kayo sa ato ang mga kaigsoonan ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito og ni Ma'am Shane Pepito sa Brumits PH. Salamat kayo ninyo tanan. Nya mga bata, ugum-ugum sabog OBM special og Diamond Gem special og Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Crackers. Salamat kay tanan sa mga tao ni Kuya Nick nga gipainom sa ato ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan and said panyawan Coffee Mix. Salamat kayo sa mga tao ni Ma'am Shen sa gipainom said panyawan Coffee Mix. Salamat sa mga tao ni Vice Mayor Choi Esnar, Sir Ricky Esnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casimera Rao. Thank you so much kayo tanahan nga inyong gipagamit sa ato ang said panyawan Coffee Mix ang inyohang mga tao. Thank you so much kayo tanahan. Labi na yun sa mga tao po ni Paribini Madak sa Bien Aqua Refilling Station ni Bro Joel Bensidia. Thank you kayo, Bro Joel. Ngayon mo mga tao, gipagamit po nimo, gipainom po nimo sa ato ang said panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa mga panuhot nila, ipagipahaplas po na Bro Joel ang ato ang panyawan nga said liniment oil. Thank you so much kaninyong tanan. Bam!
2: Salamat! Okay, belated happy birthday, Mama Nading Ralios, yes, sa Tarbunok, Ilios Leyte, last July 30, from ex-barangay Captain Bobby Ralios, o siya kapungan si Bunbun. Happy birthday, Mama Nading!
0: Ate Jijin!
1: Yes, Kuya Alan! Ang mga produkto sa said marketing, at ako kay ikatabang sa kaluwasan,
0: sa kalawasan,
1: Kuya Alan, ang said panyawan capsule o panyawan herbal capsule with mangosteen.
0: Okay.
1: Makatabang sa sakit sa diabetes. Unya, mayuma, gallstone, cyst, o bukol-bukol. Unya, ang pinakanindot pagyod, Kuya Alan, kay energizer sa nagluyang kalawasan, kanang kapo ibangon, kapo ipanikaisikay, tumar sa mga produkto sa said marketing. Unya, ang panyawan herbal capsule with garlic para sa kolesterol. Mugin problema na to ang kolesterol. Kung doon na mo anig ipamati, inom katulong sa usa ka adlaw, human o kaon, Kuya Alan. Unya sa mga naay problema sa UTI, wagtang na ng problema ha kay naanay Kugon Herbal Capsule. Muinom gihapon ka katulo sa usa ka adlaw, kada human o kaon. Pero kung okay na ang UTI, pwede usan na lang kakapsula, Kuya Alan.
0: Okay.
1: Okay, thank you. Palit mo ha niya. Gamit mo para sa inyohang kalawasan.
0: Ayaw ha bata. Salamat kayo ha sa tanan na itong mga kaisunan nga. May gamit po sa ito ang said liniment oil. Nga tinuod mo wagtang sa itong panuot pamaol para kit sa kalawasan varicose veins katol-katol kutong sa kabataan. Ilikay pagyuta sa dinggi kung mga plasta sa ito ang said liniment oil. Pero sa buta, anarata palit sa butika kay sa butika. Maunay original ya. Basta butika lang pero layo galing mo sa butika. Itype lang yung said panyawan ka. So, said marketing incorporated tanaw awan ninyo na din na yung mga produkto diha sa said marketing, pwede na ninyo orderon sa Shopee. Shopee na lang para yatod sa inyong panimay. Bam!
2: Good morning! Alam mo na kanin mo din ha, Mia Alcalde sa Couples for Christ, Lagundi Os Club Cebu, Agaw Artem, Agaw Sister Magdalena, Lunon, diha sa Poblasyon Os Club, Sister Asion, o mga masab ka ng mga sakop sa Handmaid of the Lord, o ang Kauban mo diri sa parokya ni Senior San Vicente Ferrer sa San Bagdo, Cebu City, sa Servant of the Lord, no? Ni Sir Aljun. Ayaw ka mo sa mga services ngayon tambungan, mga ligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Alas sa itong mga blackheads, mga whiteheads, o itong mga murong dunay sunog ang panit na labi na napit sa itong aping, ha? Celebrity Kojic Beauty Soap. Pabiling matanon, younger looking cutis artista cutis porcelana. Mutana sa butika para original ang mapalit, no? Mas maayo nga magkita nimo ang iyang sudlanan, adunay level nga nakabutang said marketing. Thank you.
0: Salamat kay bang unya sa tanod mga kaigsoonan. Kita nasayod kita nga ang toxin mao ni budaot sa blood cells. Ato blood cells importante tighaton sa oxygen, nutrients ug tubig sa tuang kalawasan. Ini kadaot sa kamero puto sa ato blood cells tungod ning toxin mo sticky mula puto ka tundog. Mao na ang daghang mga sakit nga mutakbay na to kay ma poor blood circulation man ta ang atong sakit kargado cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tugubar pa na itong balatian, constipated ka o ingon man kini atong kidney problem. Mao na ang kinanglan yung kaminom o GD Tox Plus herbal capsule kay usakini ka natural detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients kamay makapaligun sa atong vital organs, aprobado kini sa FDA registration number FR80715. GD Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Bam!
2: Yes, ang atong sindir karoon adlaw.
0: Si Dodong Buying.
3: Si Buying.
0: Mm. Buying, bam.
3: Si Imlex, na singles one pasang mamina, sige, na sa
0: akin. Ah, si Imlex? Mm. Alex, salamat kay Imlex, ha? Sa Juan Pasa. Mm. Oh, thank you kayo, salamat kayo. Nga nga tong problema ron, ani, bam, kinis buying, bam, larga sa abroad niya, sige, communication, siya kasawa, nga palitag ko, anday, ana, palitag, tugutag balay niya, tagabutay, grahiday, kapalitag sa kenan. Maog yun ay panghandoy tao ni Buying. Karupag, ang nahitabo, bam, kay, ang kwarta nga yung ipadapirme, isugal man siya yung asawa pagkaway
3: na. Bingo.
0: Bingo sa kung sambad yung day scatter o kung sa panadiya. Grabe yung kayo. Moraglisto niya sa mga. Purti pa rin kamot siya ba na tao dito, ma'am? Lima ka nga. Halos ibaligya ng taong tanan ni Buying dito. Okay, siguro galing siya. Birahan sa nis mga rapot sa Buying. Kinanaw mo na dito. Oh, maunang nag-gili ka magpabungot dito. Birahan yung ka. Maunang magpabungot. Gini sila. Maunang si Buying pag uli ron na pabungot. Aba, sinawa gini yung birahe. Ha? Kaya naam siya bunot. Wakay lang yung asawa, ma'am. So, uy, di ba ka nang ingon ko nga ugman lang ko bayad ni mo sa akong utang. So, di ako mangutang. O di ako maningil. Uy, Adilia, ako ni mong banasos. Na siya ba may taon?
3: Doon siya kolektor.
0: Hmm. Sa om na to, aning, ha? Gihurot mo niya gasto-gasto ang kwarta. May padasi ang bana.
2: Usa ka asawa?
0: Pero nindo tiya ang kaagi, ma'am.
2: Kay?
0: Kay, ang babae, bisa to, nanugal, wa mga bit. Kana ba mga bit ba?
3: Kana
0: may dako kay hanggaw yung asawa ng kanang mga bit. Mm. Mga bit niya yung bana por ting taong antos dito.
3: Nakakapad yun ang kwarta.
0: Ha, oh, tinood na isa.
2: Wata kay bawoy, kay meron mapikin din sa kwarta.
0: Wag yun din noon sa hindi ipakita din nga. Nagabit siya, sugar yun din habang. Sugar yun, kaning bingo, scatter, kaning madjong, kay giing na siya. Nili, ah, naibakante ko siya. Ay, salamat. Naibakante. Hurote si Kubil.
2: Sa usa ka asawa, uli-un lang sa bana o Lunes.
0: Ha?
3: Ano man?
0: Uy, Lunes lang. Alkan siya sa
2: wala. Alkan ang adaw, tuas kabit. Tingo ko eh.
3: Tos kapit?
0: Ha?
3: Gano'n man? Tos kapit?
2: Oh, mabukating mo doon. Adlaw Lunes sa mupuli ang bana. Kaya sa ubang adlaw, tuas siya mupauli sa bahay sa iyahang kabit.
3: Nasa mga oh. Ano di ay?
2: Oo. Oh.
3: Salain. Kano kay Lunes man, tuwan mo siya?
2: Oo. Oh. Lunes na siya mauli niya.
0: O niya ba? Nga.
2: Inig-abot.
0: Nami suryansi. Namagoy ka ng OBU may special. Aday mo niya may special. Gaya to na rin ba?
2: Amaunin
0: siya. Oo, maunin siya. Aday mo niya may special. O. Parang, tingnan na to.
2: Dilawin ko na niya. Dili na makadaot. Dili na makadaot.
0: Murang pataya.
2: Dili na makadaot. Ate Jinjin, dili na makadaot sa kong isa ba? Balik ta. Lunes ra mo pauli ang bana.
0: Ano lagi mo uli?
2: Ubang adlaw to as kabit.
0: Ah, di san maayo.
2: Pero unsay batasan sa asawa?
0: Oh.
2: May unay. Dong, magsukad na ko. Nagtuno kong munggos.
0: Oh, nabitaw na yun. Ah. Nagali o ba na nabang? Duha yun gipuyo sa usang kabalay. Kada ba higda siya? Duha ka babae ang mo tanday siya out.
2: Kalain sa anak.
0: Matug. Matug siya yung
2: bukton. Kalain sa anak.
0: Nabitaw. kaya bitawon kayo. Di mo na tradisyon ito.
2: Kanang akong gingol ka. Kanang akong gingol ka. Leon Laglunes, kaya ibang adlaw, tuas kabit. Unya, nag-ulimin ko na, dong, magsukan ako ka. Nagtunok ko munggos niya, nagkito sa kugbuwad ka ng kuan bitaw, ka ng puros unod.
0: Ana, mubawas ko nung ba na, Bab?
2: Ha?
0: Nagtunok kag munggos, day. At sige, inigumana ni, tunuan sa tika.
2: Ako nang ibasa, kay example sa susa ka ba yung asawa?
0: Nga.
2: Diretso pa ambit.
0: May
2: Sirak, sa Old Testament, Sirak, Kapitulo 26, verse 1. Oh, timani ha, sa mga asawa nga naminaw karon, Sirak, Old Testament kini, pero kunulong ako gulit ha, kanang Biblia ko no sa ubang reliyon, dili ko masulti ko sa reliyon na, wala ning Sirak.
0: Ano man?
2: Gikuha niya sa ubang Biblia kan dili Katolik ko.
0: Ah, gisiro nila, di na Sirak,
2: wala,
0: siro na.
2: Oh, wala ni. Kaya puro mo guling kanyang Sirak, puro mo guling tambag. Sirak chapter 26 verse 1. Aminaw, Pedro.
3: Okay.
2: Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitas-on sa iyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Ang usa ka maayong asawa mauy kalipay sa iyang bana ug magkinabuhi siya diha sa kalinaw. Karon.
3: Karon.
2: Na itabon ni sa tong sugilanon? Nahita po niya, wa?
3: Kaloy, kanang yung kwarta gigasto sa sawa.
0: Ito, Bam.
2: Osbon, gulit, ha?
0: Okay.
2: Old Testament, okay. Katong Bible ngayon tamdan, kanang Bible nga kanang sa Catholic, yung Roman Catholic, kaya kanang kanong ubag, kuno lang ako, wat na mangilabot. Wala kuno ning Sirak.
0: Nagambit ang ipanguhaan na nila.
2: Sirak, chapter 26, verse 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitason sa iyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Ang usa ka maayong asawa mauwi kalipay sa iyang bana o magkinabuhi sa diha sa kalinaw. Karon, nalipay ang bana? Kalinaw ang iyang damtan?
0: Yeah.
2: Wa.
3: Kagubot kayo, wala.
2: Sir Buyeng, Buyeng matong sender, no?
0: Mapilo ang kinabuhi
2: sa tabo. Mapilo ang gitason sa kinabuhi sa iyang bana. Kaya kalinaw o kalipay ang mahari sa panimay.
0: Sidong pilo, aw, sidong pilo lain po niya.
2: Ano sa maniya?
0: Inigdog niya, this is Zayas, ang iyang mapilo.
2: Undi irto, oy! I like, di ba Pedro, maupaw niya.
3: Sige na pagpaminaw si Jimar na pinya ba na wits? Sige
2: na pagpaminaw.
0: Well, Jimar!
3: Kanang sakuan na siya, kanang sagat sa milti ba?
2: Sige. Karon, Buyeng, ningom na kang eh, kargaban mo basura, palayasom na mo mong asawa. Kanidako, yung kayo ng problema. Dili ni basta-basta ang problema. Hatungod kayo.
0: Okay.
2: Dakong kwarta kipada para palitakinan. Dakong kwarta kipada para tugod og kanaong...
3: Balay, para balay.
2: Swimming pool!
3: No, swimming pool.
2: Og para balay. Tulutan na lang iyang dagko ng mga medyo nga projects. Unta. Doon ako nasakay sa tat, Gulyat. Usa ka inahan.
3: Yeah.
2: Asa inyo? Bayot. Sa Oslo, ma'am. Ikaw din siya. Argaw ko. Di makikita siya. Sa Cebu, nagkubra ko sa kwarta ipadasa kong anak. Ay, abro din mo. Ano siya? Ano? Pilipadag sa ama, 50. Uy, ako, ma'am. Madani mo nagasto siya. Wa man ako nila stuwad. Ma'am, ako nang gipaayos ang mong bahay.
0: May
2: ano man siya? Para nag-abot sa kong anak, iyang makita ng iyang mga singot.
0: Nindot. Mas nindot na.
2: Oh, paminaw ha, kwan?
0: Ang makita ning kwan, dudong Buyeng, kalagot man, nilisingot.
2: Kasi asawa niya, Nilia?
0: Nilia.
2: Paminaw
0: Nilia. Minaw Nilia.
2: Paminaw Nilia. Ningon ang usa kagina nga, nagkuha ko sa kwarta, kapada sa akong anak, ang anak ko litaw. Minyo na yung anak ko, pero kagahan siya. Oh. Diba kung minyo na abroad, atur sa asawa? Pero ang ibahinan po yung ina. Siya. Mga 50, ma'am. Kaya ito man sa kwan ka ng Abu Dhabi, niya, kwan engineering, ala-ala. Iko, madali mo kasi ito na 50, oy. Usaw siya. Gidapat man isa kong, dami akong dao, dagang kain tile, sana na dito. Ha? Kabugataan na. Siya, magsuhol akong password. So, man, ako yung dapat sa Mumbai para nagulay sa akong anak. Iyang makita ang iyang mga singot. Karon!
0: Karon!
2: Ni Sibo ni Nimonilya, wag yun ni Sibo. O kang gulyat pa, kuwang lang sa imong, wag ka mang laki.
0: Oh. Mm. Sakto yun.
2: Oo.
3: Kapitahan, kapituhan na.
2: Oo, ayaw. Ayaw. Sir Buyeng, kanang nang kining kibaw ko kanang mong ibati karon dili gud malalim. Pero ayaw lang palayasa sa mga sawa, ayaw ikarkas basura, ayaw kulataha, kanang may-maye, tambage. Unya, kanang naang inigbalik ni mo sa abroad, gahini yung sagpilakabuan nga ayaw na lang sa padadi o dako. Kanang igo lang iyang makaon-kaon. O igo lang makonsumo. Ikaw lang
0: kanang Gismail bang? Si Kuaran Elias aktor na niyo eh.
2: O kanang ikaw lang tigong.
0: O nga kuan bang? Bayad suga. Pila naman suga.
2: Okay, uban mong good gulit. Automatic nga to's agency. Padala ang kuan. Kuan na lang. Ina lang yung may agency nga. Ikaw lang bang kupot kay matintal ni masawa magastong ko ng kwarta.
0: Gasto
2: eh. O. Oh, dili malalim. O eh. Dili malalim. Yung
3: trabaho dito, mula ginawa dito sa gawas.
2: Pero, may story ata man eh. Ako, bayot man yung ko. Anya, kanang dili man ko straight na laki.
0: Hindi mo sila, ba mga, si Kadal Bambina, di man na bayot, pala bayot-bayot.
2: Okay, pangwarta na. Pag ito na, ano ba?
0: Diba? Ingan mo ka, nasta ako, saba. Ya, si Bambina, tinol yun na bayot. Kaya kaduda ko nga di, na siya bayot. Pabayot-bayot, rin siya.
2: Uy, noong sa kanya struck na hapit ko, hakpit ko sukmaga.
0: Ano man?
2: Ingo siya, ay, pangilad doy, kailan yung Bambina? Ingat ko sa laki. Ay, pangilad doy, ngilad mo ka. Kailan yung Bambina, kamigos lang, ma'am. Ano siya? Ingo ko nga, ha? Oh, sige mga ato ni ma'am, si Kuan. Ko, nasa ID? Ako naman ko yung ID, kanawa. So, aming ko nabi, look, di, pick dito.
0: Siya, ito, kato siya ba yung ngila, nila ikaw.
2: Pick dito ang Bambina na ito, ma'am, sa factory. Ano siya, ma'am, nakon yung mudas ako nga.
0: Bantay, bantayin mo na.
2: Ako, bayot pang kong gulito, di mo ko straight nga lagi, di ko straight nga babae. Unsay, sa akong boyfriend, dito sa Argo, pag ato ni mo, unsay pong, nganin kong, mauna akong boyfriend gulit, pag nga, ay, pangilad ba mo, di ba nga akong boyfriend, tinawag dito ng gulit, kay wapos Bambina, di ko may mong tao, kay pala kasimbahan ang isudlan na eh, di ba? Nengon? Sir Buyeng, may mayil, tagay lang sa ka-chance, kung nagbalik din mo sa abroad, ayaw lang ihurot og padae mong kwarta, ikaw lay tigom.
0: Tigom, kaya kumagyod,
2: sir. Oh, ikaw lay tigom, kay, ligabuti mo, hay nang sumimpol, hay nang bay.
0: Parayani, sir Buyeng, yun, sir Arnold, tadawan, hindi kay pagabutang, naday bay, naday sakyanan, nabutan pagkasawa, napay mga anak nabutan, di ba?
2: Oh, natingako.
0: Ano ba?
2: Natingako gulat. Nagtinga ako gulat, Pedro.
3: Ano man?
2: Gihubon akong shirt. Gihubusan akong underwear.
0: Karol!
2: Muro mang naitapay. Salamat pala na dito naman, no?
0: Muna ko! Pasultihod!
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
6: Lugway mo siyagit! Haba! Uwala ka na ang gwata sa bangko! Patali! Ang gwantya! Grip!
5: Nidagsang ang tulisan.
7: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ilumpiyan na mga anak! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
5: Kidnapping! Kahilayan!
8: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsoy!
9: Down na maskara!
5: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. dalit ka rinyo sa RMN Drama.
10: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
17: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
18: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
19: Kao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
18: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
19: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
18: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
10: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
20: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
21: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong kuha ng pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
20: Wow.
21: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
20: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa.
22: Bila Bila win, San Miguel Bila win.
23: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Bila products. Apil na. San Miguel Bila win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
24: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
25: Oh, simple na, Sir Max. Pakaplas og Zed Liniment Oil.
24: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
25: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
24: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
25: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
26: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
27: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
28: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: Ahibalon!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Magpahiral ko! Public enemy number one! Dili ka ng tao na makaangkon sa maumpangan! Ha? Maumpad sa angkon! Kabantay ka na! Nabutang ko sa record! Mabutang ko sa record sa kapulisan! Ka public enemy number one! Wanted, dead or alive!
2: Federico!
1: Don't worry, Dali Rafael! Tungod kayo muabot ang adlaw! Muabot ang adlaw nga muanha ko ni mo! Wait for your turn, Dali Rafael! Pabuta ko, Dali! Paabuta ko!
2: Oh, Federico!
1: Hello,
2: Federico, hijo. Hello.
3: Gi-off na niya?
2: Oh, Marga. May pasalig siya na ako nga muari siya.
3: Unsa?

si Marika, nagpalayo kang yung Rafael. Huwag nagtaas yung cellphone. Nakatimaho na sad ko. Murag dunay. Hilom nga kalihukan.

0: bantay. Pinangita ka na. Pasayo, buwi.
1: Daan pagyod ko. Daan pagyod ko.
0: Hitabo ni mo, Federico.
1: Ako.
0: Hati ka, Federico.
1: Unsa? Mahal? Oh, nabungol ko sa kong debate. Kalungo sa tiguan nga si Don Rafael.

0: Steula Baleoko, to be ostoko muinom.
1: Automatic tayo. Ah, niyanan tubig. Niyana. Doon naman tayo water dispenser din.
0: Salamat, Ula.
1: Niyan. Sige, inom na.
0: Salamat, Ula.
1: Kuan ka na. Noon sa mang kanyor. Huot imo dugan.
0: Tungod ni kahimtang ni Federico.
1: Ay! Nyor! Nyor Rafael, kalimti si Federico nga imong anak.
0: Ula. Ano?
1: Hinumdumi? Ha? May sakit ka? O confirm imong dibdibo ng binuhatan ni Federico. Ha? Musamutang imong sakit. O delikado kayo na, Nyor.
0: Ula.
1: Oh, ni Rafael, mauro nga, ginoo ko, mauro na yung patay ni Monyor.
0: Hola.
1: Sorry niya, ha? Nakapanulti ko, ana.
0: Nisalig ko. Tungod kay, misulti o may pasalig ka na ako sa Federico. Gamuari siya ka na ako.
1: Ha? Uy, Diyos, Diyos, ayaw ko piyansa niyo, ha?
0: Gano? Gano nakasulti ka man, Ula?
1: Pasin og una yun kag tuli sa imong anak.
0: Unsa? Wala ko makagusto sa imong isulti, Ula. Basta nalimot ka. Nga akong anak si Federico.
1: Nyore.

0: ayaw pagdali, Rafael. Pabutang mong turno.
1: Kuantay ka na?
0: Tungod kay usagas na imutang sa Master Liz. Nya akong tulison.
1: Kinang akong grupo?
0: Ang kakibot gang, wa ni gila. Parinti ulili.
1: Basta, magkapasar sa requirements.
0: O mahimong target sa akong grupo. Ang qualification? Milyonaryo. Importante, milyonaryo. Samot ang milyonaryo. Aron dili masayang ang akong kahago.
1: Oh, may message. Aha. Gikan sa akong kakibot. Ah, basahin ko. Aha. Nakaplaster na kami. Ready na. Naanamis tagsa-tagsa na mo kapwisto. Kabantay ka na?
0: Uy, naunahan ko na.
1: Very good, very good.
0: Sa dili, maniway.
1: Meaning ka na sa ice gabi?
0: Wala, paldo na. Another 50 million pesos. Tumpak!
1: Ah, makuptan ko na. Makuptan ko na sa aking mga kamay. Ah, 50 million pesos?
0: Ngunong nagsugod na ugkurog ang akong palad.
1: Basta makuptan ko na.
0: Ya andam, gamu sa pupus, binandol nga kwarta. Binandol nga kwarta.
1: Aksyon ko pag-aw na. Oh, uy. Ang laing misyon sa laing grupo.
0: Doon ay laing misyon.
1: Aha.
0: Sa laing kining kakibot. Nga akong isu. Pagatun og dragon fruit sa police station. Police station 30.
1: Aha. Basahan kami. In 2 minutes, iitsa na namo ang dragon fruit.
0: Very good! Very good! Muna'y agay ka ninyo. Gaksa ang akong gasa kaninyo. Police Station 30! Hakpa sa tumang kasaya ang pagsabog sa granada!
2: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with AminoSilk complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
4: Gaagay, sakita ayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
5: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
2: Super Fiber. Ang bag-o nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Play!

Okay. Doon na lang kayo sa Station 30. Doon na. I-extract ko na. Doon na. Sorry.

Surti yang mo yung pag-agidre. May surti pag yung taon ko. Bida, no? Iya man, taon ko gisugo aron pagsusi taon sa mga sa presintos kapulisan kung unsa na og o doon na ba impormasyon regarding ni Federico? Gusto bang sirmang kaw nga masayod siya kung kado sa abdak ni Federico? Una, may ulbulang kilit-kilit sa Station 13. Sa Station 13, purwida, no? Pastilan ko, wapay na ito, human. Bida, bungkag yun yung station na ba? Wapagay pulis ka na samda, no?

0: Nay, biktima?
1: Ito na. Mga napog ang mga tao nga naangol sa maong pagbuto. Mga napog ang pulis ang samdan.
0: Kinduo ko. Purbida kuya, wala may anip na hong natao na eh. Pina, nakita ba ninyo? Ha? Kinsa man sila?
1: Di maklaro ang naong. Nagtabon man.
0: Bida ko yawan yun yung panahon na lakip ang police station. Ilang hilabtan. Oh, nagabot mga police ay gikan sa lain-laing police station.

Aha. Ja. Nakita na ko sa report sa naglive. Pero baya, wala ko atayog sounds. Wala ni, wala ng sounds. Ah, tanawa, baya, nagkabuang mga polis. Halos hapit tanan nga puwersa. Naasa Station 30. Good. Api ko. Nga mutan ako kaninyo. Ngayonguni ara. Bawa premium kaninyo. Sa inyong pagdeklara ko nga public enemy number 1.

0: sige na, Rafael, darling. Inom na ning gatas, oh. Mm.
1: Unya, rako, Marga.
0: Gusto ka mahiubos ko ni mo?
1: Dili, darling.
0: Buskan mo ka na, sige na. Inom na ning gatas. Ano, mabaskog ka. Anong sad nga, makagawas na ta din sa ospital.
1: Okay, darling, okay.
0: Good. Kana ba? Kana, Gyod. Mainom ka dayon.
2: Ay, kinala mo yung bawasin doon, Rafael. Doon ko siya.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karang pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Magpa-tutor lang sa kugbalik ni ma'am. Kay nakagusto ko ni ma'am.
1: Piolo.
0: Nakagusto ko sa iyang kakugihan ba? Sa iyang concern ako. Buotan kasi ma'am nga pagkamaestra. Kay mo follow up yun sa iyang estudyante.
2: May mong mukuha ta og mas mahalon nga maestra. Sa Osaka International nga eskwela.
0: Si ma'am nga kung gusto, daddy.
2: Fine. Sige. I-discuss na mo ang mahitungo diyan. Denise?
1: Tito?
2: Hindi ko gustong malibaran ni kugustuhan sa kong anak. Kung gusto siya nga ikaw ang mutsutor niya, then be it. Pero, strictly leksyon lang ang inyong hisgutan o gwa na ilain pa. Nagkasinapta na iba kita. Dili umay mong hisgutan nga tuniya ang kagahapon. Pulos ang karun lang. Og dinihirang dapita, way labot ang dapit di mo magkita og nagkauban. Nagkasabot.
1: Yes, sir.
2: Giyatagyan ko ni Moglabad sa oong. I should have kept you quiet. For good.
1: Tito, uuwan si Buti may pasabot.
2: Kalimti ka to. You just stress me out. Iha, I really have nothing against you. Pero, you see, dili kunta gustong maglibog ang akong anak sa akong ipanulti niya ug sa iya unyang mabati gikan nimo. Because it's your word against mine. Of which, nasayo gitan duha. Mas daghan kay kasayuran sa iyang pagkatao kay kanako. But iha, he has suffered too much. Igo na gato mga kalisod nga iyang naagyan. Inungdan, mas gusto kong tuuan niya. Nga nagdako siya sa usikadunahan sama sa iyang iksoon.
1: Dili ba mas maayo nga masayod siya sa matuod, Tito?
2: Gusto kang sultihan siya sa matuod?
1: Mas makaayo alang niya kung masayod siya nga.
2: Gikidnap siya sa kanhi na kung katabang maoba.
1: Tito Orlando.
2: Nasayod kung nasayod ka na sa matuod. Ud kunwa man. Then now, you know, kung unsang matangas babae, karang gigilang apuhan kariyadto sa kong anak. Inung din, nga gusto kong kalimta ni Piolo sa hingpit.
1: Tito.
2: Kung mamahimok raon niyang ginikanan sa manako, you would understand me more. Huwag wala yung gusto, kundi li ang kaayuhan sa kong anak iha. Hinaot ka nagkasabot ka na ko niya ng puntuha.
1: Of course, Tito.
2: Good. Then be just a mere teacher to my son. Nothing more, nothing less.

0: Wa din si ate ni mo sa inyo?
1: Wala ni.
0: Hay man day.
1: Ambot na ni.
0: Ay. Turong akong tubag ha.
1: Tay.
0: Bata ba gani kayo ka? Siko na ikaw mo tubag mas maguwang pa ni mo. Ikaw rob.
1: Ko. Wala ko kabaw. Asa akong ate tinood eh. Sa noon ka imam noon tampugso noon. Ingon raman akong tiyo nga. At to na kuno ko si ila. Unyang gabi eh. Sugod mo higda. Kay. Kaya di na mauli si ate din eh. Dugay pa kuno kayo.
0: Asa malay kuno siya? Dito ba gano'ng kinabuntang sa amo?
1: Wala ni ko kabao.
0: Asa na siya maingon?
1: At na nagkakayapotin siya, no?
0: Suman, nagalik ka mo biya ko?
1: Oh, kay naapa man ko buhaton. Mamutos pa man ko sa akong sinina kay at to naman ko sa akong tiyo.
0: Karit lang.
1: Saman, nga naman.
0: Igutom ko.
1: Unya?
0: Karon.
1: Saman.
0: Igutom ko. Unya, mapaspon ako.
1: Unya ba kung igutom ka? Sao man ta ka?
0: Kapoy nung taa kayo, pakanoon ko ni mo! Wala ka tuluin ni ate ni mo nga, kung may igot mo, pakanoon!
1: Wa! Ang itadla ni ate na kung akong magkugi, makakaon. Wala ka magkugi, Kuya Ptindino.
0: Unsa?
1: Kay, ako ano magkakita, nanya, gutman pa ka.
0: Oh, kinibata.
1: Ate, ganyan ako, bisan kapoy na kayo ni kagabi eh. Miss Kayla, pagyan ni kabuntag. Bala ko na duka-duka siya sa eskwilahan, basta kanisod siya sa klase.
0: Aw, ako saan? Miss Kuya, masab ko.
1: Sige mo ko na kag-absent.
0: Kapuwi siya ni mo eh.
1: Kuya.
0: Unsa man, may pagtaon baka nga sobra diyan ang giloto ni ate ni mo ganina? Ingo matos siya nga, magtuwa siya.
1: Takalatagi.
0: Wa! Warong! Wa! Wa!
1: Wa!
0: Kuruta!
1: Wa siya makaluto kay, wala naman siya mo uli. Si Tio, alam naman lang ang minan ni Annie. Huwag siya muli. Si Tio, alam naman ito ganin ni Annie ganina. Mingon nga, ato na kunukos ila papulio ni ate. Kay, may lakaw siya, huwag dugay pag mauli. Magpadara ko na siya, huwag kwarta na mo. Sige.
0: Sige.
1: Sige na.
0: What? Walang ibusol ka si ate ni mong anak ako.
1: Si ana, wala ka kasulti di ay?
0: Bahay nana.
1: Wala
0: kasulti.
1: Nana.
0: Oh. Tarong niya ta.
1: Kuya, day mo. Kuya, tension mo. Di ba, gwapo man niyang ganahan? Si Kuya Piolo?
0: Oh, iya, tira!
1: Oh.
0: Eh, ano, mde ko? Batin ko gaw!
1: Oo! Oh.
0: Ah, doklong tinuon ka?
1: Yaw.
0: Yaw. Subukan mo eh. Guto naman ako, ha? Ah, kanin-kaning kanon. Saan? Napakay kanon niya?
1: Na, ah. Kayo, amang mukaon din si atin ako. Ako rin may kaon.
0: Ah, kana.

0: Kapi ka ba? Oh, diyan nga.
1: Ay, katadiyot-tadiyot lang, kuya.
0: Unsa naman, son?
1: Ito yung nga sa ate sa inyo.
0: Unya?
1: Pasi yung kahisgot niyo kung nasa siya? Pasi tada ate, kuya? Pasta niya? Dahil magugunahan ato sa kong tiyo, kay maldito man, maldita man ako tiya, kasi daw-daugo na niya ko.
0: Unsa?
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty.
3: Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta!
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
9: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
9: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
12: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasagamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
19: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
8: Charmy, let's go with the flow.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
2: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
19: Yan ang bangis ng layon.
20: Gerald Anderson, Easy Mill,
21: Mark Mugen,
22: Emil, and Vince of DBTK.
23: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
24: Kain ang kwento mo!
25: Drink responsibly.
26: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
27: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
28: Mami, undangi ang drama.
27: Angeline,
28: na ako'y na-discover nga timplado na may ang

0: dili smooth ang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Bahala ka niya, oy! Oy, parinti ta, kaya adito na kasama mo. Bahala ka niya. Adito na ko. Ako na ibalik kaldero niya. Kamu ka, nagsimot? Oh!
5: Simot!
4: Ay, parang ganun, ganyan singos mo ka niya. Abi pa lang, bayot ka.
5: Bayot na din mo hila, kuya.
4: Oo!
5: Ikaw na, ay, hindi ka mo hila.
4: At tili, isog ako.
5: Pwede ka mo hila, pagkamatay, lolo ni mo.
4: Abi! Bilak.
5: Oh, bayot sa di ka.
4: Eh, tabagak! Kapul, buta ka. Magbuwag na eh! Bahala na kanya! Ahak, di ba tao eh? Liwat sa magguwang at tabian kayo.
5: Ate! Ate Clever! Dali, balik ate! Kaya ko hila na yung ate ah!
4: Batiag na ako nagtamo hila ko eh. Di ba liwat eh?
5: Klaro siya kayo na way ka na ko.
4: Hoy! Aksyon ko, luog-luoy ng mata, ah. Abuang! Dili ko may mong maluoy mong mata, ah. Dili tayo gonsa. Huwag magandang ko maluoy ni Lulo nga. Apuhan to na ako. Hindi mo baka. Ha! Bahala kaya. Maldito ko. Dili ko kamaong maluoy.
5: Ate! Ate! Mahalang maldita ka. Pinanggang ko na mo. Kuha ko. Dali, ate, ha?
4: Bati, ayaw na ako ng mata mo. Pinapaisip po na gano'n to. Kundi, yun. Paluoy ni mata. Bahala ka na. Kuha ko'y kwarta yung kabuhi ni mo. Ganisang pag-anay ko. Samot lang madungag pa ka.

Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That portion was brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ottoman News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa itong mga balitang lokal. Tulog ka mga barangay sa sulit sa Sugbo na kanawa itong mas taas ng real property tax kon RPT share second quarter ni Ining Tuiga. Samtang pamilya ni itong 57 anyos nga lalaki nga napalgan nga patay na diya sa may sudlon uno sa Bukirang Barangay di sinakbayan sa Sugbo. Masaligon nga makonvicted. Dili lang ang mga suspect kundi apil ng mastermind sa krimen. Sa kauluhan ng kapulisan ni awag ganto sa korte nga ibalhin si County Speaker Martin Romualdez gikan sa usa ka pribadong tambalanan sa San Juan City paingon sa PNP General Hospital sa Campo Carame. Kini ang headlines sa ato mga balita.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong pinapina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
8: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
12: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
13: Babalik sa pinakadulong butik sa yung
12: lugar. DTX 500. Woo!
13: GTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
13: GTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
16: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila ka adlaw. Nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
17: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, dito ako believe.
21: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
22: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
23: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
26: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The mm-hmm. other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommend to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Mula sa number one, smart dishwashing paste.
28: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Smart pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
27: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
28: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
27: Heavy duty linis bawat pahit.
29: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
30: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
31: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
32: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
31: Pangong kumakabloom sa Charm.
32: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
31: ACS.
33: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
34: Lady's Choice Mayonnaise. Mag-reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo.
35: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
36: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
37: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
36: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
37: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
36: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
37: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
36: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
37: ACS.
34: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
37: ACS.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
37: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
37: ACS.
4: At oras karon, alas 12:45 na. Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita. Taas ba ang presyon si Mundugo ay kabadunay hypertension? Basin taas imong sugar o basin may diabetes ka niya, wara ka mahibaw. At taas ga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial walls mo, palapot si Mundugo ka sa nakarason. Ngayon na magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagkaraon si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa til, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busya nagpabutang ang magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 direkiri charantin, gikan sa palia, nga nagsuhid sa insulin function, kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado pod ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katug, magkapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita sa magklinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation, nagamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimimutang sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Magkaroon sa detalye na sa itong mga balita, tulog ka mga barangay sa nakbayan sa Sugbo na karawang itong mas taas nga real property tax con RPT share sa second quarter ni Ining Tuiga. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
24: CYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Kini mo ang balita, hatod-hatod sa Life Extension, Vitamin D3, nakarawat og mas taas nga real property tax on RPT share ang tulog ka barangay sa Sugbo sa second quarter nining Tuiga. Ang barangay mamali nga kuha 2.8 milyones pesos, 2.3 milyones pesos sa mga barangay Hipodromo, o 2.2 milyones pesos sa barangay Apas. Kini base sa labing awahing report sa City Treasurer's Office, nga ginuso nining ito sa Konseho sa Dakbayan. Matuloy City Treasurer Emma Villarete, nga ang barangay share sa RPT resulta sa ilang gingusgan nga tax collection. Base sa local government code, ang barangay magkakuha og 30% nga bahin sa makolekta nga RPT sa sudan o munisipalidad. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya o cancer. Base sa daghang mga medikal nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mo pugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron wa pagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa cancer patients o maubos ang iyang chance o risgo ng mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto ng vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mapdos o lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinundanong panundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
6: Radyo mo nationwide.
7: DYHP, RMN, Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
34: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
8: Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The wonderful supplement.
34: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humanana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O humanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
14: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibawa na. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
15: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: At oras karon, alas 12:55 nas kahapon noon, sa ripas dugang detalye sa itong mga balita. Niya karon sa atong linya, ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3, nga si Mr. Jonathan Granada. Para sa itong matagkaroon og unya nga paghisgutay, dinis kahanginan, labot sa mga beripisyo nga makuha nato sa daily nga pagsuplemento og Life Extension Vitamin D3. Sir Jonathan, mayong hapon ni mo, sir.
22: Yes, Ma'am Pen, magandang hapon po sa inyo and sa lahat po ng mga listeners ng DYHP sa Cebu City, Cebu Province, and sa buong Central Visayas. Good afternoon po.
4: Sir Jonathan, no, ilang araw na itong may nararanasan tayong haze. I don't know lang kung dyan sa Iloilo, ganyan din ang inyong experience. Pero dito sa atin sa Cebu, parang ilang araw nang merong haze na experience natin. At ang advice ng mga health officials ay magmask, no, para lalo na yung mga vulnerable dito sa mga may respiratory conditions. Ano kaya, sir, yung mga vulnerable na mga tao, like yung yung asthmatic, meron mga respiratory conditions, paano kaya natin silang ma-advise, no, para somehow mabigyan proteksyon yung kanilang health?
22: Yes, syempre po, Ma'am Ken, bawasan po nila yung exposure po nila sa haze, and I think ngayon po medyo okay na yung condition, kasi before yun din po yung last few weeks, I think, or last 2 weeks, ganun din po yung nangyayari dito sa Iloilo Province and City. Pero ngayon parang okay na yung quality ng air. Pero syempre sa mga medyo asthmatic, medyo may mga existing na po na karamdaman sa respiratory tract, may ubo, may sipon, kasi lalong mas matrigger yung infection sa loob ng ating katawan pag syempre meron pong ini-inhale na hindi pure or hindi malinis na hangin. So mga bata, vulnerable talaga, at yung mga matatanda, especially yung may mga comorbidities. Gagawin lang po natin, Ma'am Ken, syempre yung immunity pa rin po natin, yung siya po yung nagbibigay sa atin ng resistance, stamina, and endurance. Para mas malabanan po natin itong mga viral, bacterial, fungal, or anumang klaseng pathogen na possibly magkukos ng itong infection sa ating respiratory tract. At doon po pumapasok yung papel ng ating produkto, itong Life Extension Vitamin D3, for how many years na po tayo na nagkakampanya po sa supplementation po nito regularly, at makikita po natin na napakalaki talaga ng benepisyo po sa mga gumagamit po nito, even during the COVID-19 infection. We have received a lot of positive feedback sa mga users po ng produkto po natin, na sila po ay natulungan sa panlaban po sa mga viral infection, especially sa mga matatanda po. So I think makaka-benefit itong mga kababayan po natin para mas lalong meron silang additional protection sa kanilang immunity kung sila po ay gumagamit ng Life Extension Vitamin D3 po.
4: Okay, so dito tayo, sir, no, pag-usapan naman natin kung anong mga additional pa nga mga benefits na makuha natin, lalo na yung mga nagsusuplemento, umiinom talaga ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw, sir.
22: Yes, hindi lang po sa respiratory tract infection. Siyempre, dyan po, napakarami pong mga pag-aaral medical ang nagpapakita po ng malakas na connection na pag-deficient yung vitamin D level sa dugo po natin, we are prone to having developed yung severe infection sa ating respiratory tract. Mm. At may mga pag-aaral medical din po na ma-reduce po yung risk of having yung severe pneumonia sa mga comorbid patients pag sila po ay merong sufficiency ng vitamin D. Yung yung admission sa hospital, masushorten yung length ng admission po ng mga pasyente na matatanda pag sila po ay merong sufficiency of vitamin D sa kanilang dugo, kumpara po natin doon sa mga matatanda na meron pong severe deficiency ng vitamin D. So, napapakita po talaga ng very strong connection yung supplementation sa pagpapalakas ng ating immunity sa respiratory tract infectious diseases. At marami din pong mga pag-aaral medical, Ma'am Ken, especially sa hypertension, cardiovascular related condition, yung mga kababayan po natin na meron pong supplement, meron pong ang ginagamit na maintenance medication for their high blood or hypertension, makaka-benefit po sila sa pag-supplement ng life extension vitamin D3. Additionally, kasi ini-improve po ng vitamin D3 yung efficiency po ng kanilang maintenance drug, yung efficacy. At syempre makakatulong din po sa pag-reduce po ng both systolic and diastolic blood pressure, and nakikita po sa mga medical na pag-aaral na mas better yung result o yung outcome ng medication pag sila po ay gumagamit additionally ng vitamin D3. So yung maganda pa po dito, Ma'am Ken, wala po itong side effect or negative na contraindication sa ating katawan. In fact, binibigay po ito ng ating mga medical doctors sa ating mga hypertensive patients. At sa mga diabetic patients naman po, Ma'am Ken, kasi very common po yung instances na ma-experience po ng ating mga medical doctors sa kanilang clinical experience na napakarami pong mga pasyente na pumupunta po sa clinic po natin, hindi po alam po nila na meron na po pala silang type 2 diabetes, kasi wala po tayong mararamdaman na any symptoms or sign na mataas na po pala yung sugar, unless na magpa-check po sila sa kanilang mga medical doctors and magpa fasting blood sugar or hemoglobin A1C test. So, yung nangyayari kasi, Ma'am Ken, I'm sure aware din po kayo sa napakaraming cases po ng CKD or chronic kidney disease. Mm. Yung pagkasira ng kidney po natin. So number one po doon na culprit is yung type 2 diabetes na hindi po natin na-address yung sobrang taas ng sugar po natin. Kasi idadamage po or sisirain po ng type 2 diabetes or sobrang taas ng sugar sa dugo po natin yung mga vital organs po natin, especially yung kidney, yung puso, yung atay at iba pa po mga vital organs. That's why very essential yung papel po ng vitamin D3 supplementation, mga kaibigan, sa pagtulong po sa atin na somehow makontrol po natin yung ating blood sugar. So we have been explaining yung mechanism kung paano makakatulong yung vitamin D3 supplementation sa regulation ng blood sugar. Number one, ulitin po natin ngayon yung role ng vitamin D3 sa stimulation ng secretion of additional insulin sa ating beta cells para mas maganda yung management ng sugar. Number two, ini-improve ng vitamin D3 yung glucose tolerance. And nilalabanan po ng vitamin D3 yung insulin resistance. At ini-improve niya din yung insulin sensitivity. Doon po pumapasok yung malaking papel ng vitamin D3 supplementation sa regulation po ng ating blood sugar. That's why very helpful po ito sa ating mga kababayan na may mga type 2 diabetes. Yung question, pwede ba natin inumin yung life extension vitamin D3 together with their maintenance medication for type 2 diabetes? Yung sagot po, Ma'am Ken, is napakalaking yes. Kasi yun po ang ginagawa ng ating mga medical doctors, at nakikita po nila mas maganda po yung control ng sugar pag yung mga pasyente na gumagamit na po ng kanilang mga maintenance medication for type 2 diabetes ay binibigyan po natin additionally ng life extension vitamin D3. At sa cancer disease din po, Ma'am Ken, kasi always po natin binibigyan ng emphasis yung tatlong degenerative diseases, diabetes, cardiovascular disease or sakit sa puso at cancer, kasi ito po yung tatlong pangunahing kadahilanan kung bakit may mga pasyente po tayong pumupunta sa clinic po natin, kasi ito yung kanilang karamihan ng mga medical concerns. So, yung recent na publication ng isang study, nagpapakita po na recently napakarami po ng mga bata ang na-diagnose na merong cancer. Actually, hindi po alam ng mga medical professionals kung ano po talaga yung culprit, ano po talaga yung risk factor na number one. Pero sa assessment po nila, Ma'am Ken, it's because sa lifestyle ng marami po sa atin ngayon na hindi na tayo nag-physical activity, most of the time, sedentary yung lifestyle, yung mga dietary choices po natin. Wala tayong choice na kakain, magkain ng mga healthy foods. Kundi, sufficient yung supply ng mga highly processed foods na convenient sa atin. At syempre, yung stress, lifestyle po natin na always kulang po sa tulog, especially during night time. So yun po ay accumulative, na accumulate po yung mga risk factors hanggang nagko-contribute po yan ng mas mataas na risk or chance sa isa mga bata na magkakaroon ng cancer disease. So, pero ano ba yung maitutulong ng supplementation ng vitamin D3? So again, we would like to emphasize yung role po nito sa cell differentiation, sa cell division. So pinapahina or slow down ng vitamin D3 po yung division ng cell. At meron pong study na kinandak po sa isang university sa Brazil. Very recent po ito, Ma'am Ken, August 23, 2006, na kung saan meron po silang nakitang total disappearance ng tumor or cancer doon sa mga patients na binigyan po ng 2,000 IU na vitamin D3.
0: Mm-hmm.
22: So compared po sa mga grupo ng pasyente na hindi po binigyan ng vitamin D3, 43% sa mga patients na binigyan ng vitamin D3 yung nakitaan na nawala yung tumor sa kanilang baga. Versus doon sa grupo na binigyan lang po ng, in-undergo lang po sila sa chemotherapy, 18% lang po sa kanila yung merong tumor, or 24% yung may merong tumor or complete tumor disappearances. So, pag tinignan po natin yung statistics, very significant yung difference. So, that's why always po natin yan, Ma'am Ken, kinakampanya talaga yung supplementation ng vitamin D3, very essential. Marami pong vitamins, mineral supplement na pwede po nating i-consider for regular supplementation, but para sa atin po yung very important, practical at beneficial na vitamin hormone na hindi po natin talaga pwedeng ma-miss on a daily basis is yung vitamin D3. So that's why we recommend sa ating mga kababayan na kikinig ngayon yung supplementation ng quality, dapat malinis at credible na brand ng vitamin D3. Maraming brand sa market, but we would like to emphasize, para tayo po ay maka-benefit sa pag-supplement ng vitamin D3, we have to choose the brand Life Extension, kasi ito po ay tested and proven na po natin for 15 years dito sa Philippines, and this is already considered as the number one most prescribed vitamin D3 by our medical doctors, and we are proud to claim na yung product po natin is 100% manufactured in the US. And ito lang po yung vitamin D3 na we can guarantee meron pong clinical trial na pag tinake po natin, guaranteed na tataas po talaga yung vitamin D blood level po natin.
0: Sir Jonathan, no, isang magandang balita na naman yung ating napakinggan ngayong hapon, sir, no, on the benefits of regularly taking Life Extension vitamin D3. So para sa ating mga listeners ngayong hapon, Sir Jonathan, bilang panghuling mensahe, anong pwede nating i-advise sa kanila?
22: Yes, yung ugaliin po natin yung daily supplementation po, mga kaibigan. Isa lang po yung katawan po natin. Kung yung sasakyan po, meron pong preventive maintenance every 3 months. How much more yung katawan po natin? Dapat meron po tayong daily na tinitake na Life Extension vitamin D3 para pangdagdag protection sa ating kalusugan laban sa mga degenerative diseases, especially itong cancer disease, cardiovascular disease, and type 2 diabetes and kanyang komplikasyon sa ating mga vital organs. So, i-take po natin yung Life Extension with meal para mas mabilis yung absorption. And ito po ay available sa lahat po nating mga pharmacies at a very affordable price lang po na 11 pesos per soft gel. Pero tataas po yung price po natin, Ma'am Ken, starting October this year. Magiging 12 pesos na po yung ating retail price, kasi for the information ng mga gumagamit po nito, this is 100% ginawa po sa Estados Unidos. So, we import yung product po natin from the US directly. And make sure lang po natin, pag bumili po kayo sa mga pharmacies, para hindi po tayo mabiktima ng mga peke at counterfeited na product, we have to make sure na meron pong marka or tatak na LE yung bawat soft gel, para tayo po ay sure na yung ginagamit po natin ay original po na Life Extension Vitamin D3. And huwag po natin kalimutan, mga kaibigan, meron po tayong Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy. And meron po tayong two branches already sa Cebu. Yung main branch po natin ay nasa Osmeña Boulevard, sa gilid lang po ng Gospel Church. And meron po tayong quality na medical consultation or check-up na ino-offer everyday. At meron tayong branch po dyan sa Consolacion City, dyan po sa tapat ng Jollibee Consolacion. And bukas din po tayo from Monday to Saturday. At isa din po ito sa kinakampanya po natin, yung pagpapacheck-up regularly sa ating mga medical professionals. Kasi mas mainam na meron tayong regular na check-up para mas early pa po natin ma-detect yung anumang uri ng sakit na meron po tayo possibly. Kasi hindi po natin mararamdaman yung symptoms sometimes. So without consulting with a medical professional. So the early na ma-detect po natin yung karamdaman po natin, yung signalis ng ating sakit, mas better yung outcome ng treatment at ma-prevent po natin yung pagkaroon ng komplikasyon sa ating katawan. At ma-prevent din po natin or maiwasan natin yung paggastos ng malaking halaga sa medical intervention. That's why we campaign also yung pagpapacheck up regularly and mag-visit lang po kayo sa Life Extension Integrative Medical Clinic. And don't forget also this coming September 17 or 16, meron po tayong mid-month sale po, mga kaibigan. So mag-visit lang po sa ating mga clinic branches para kayo po ay makapag-avail ng discount sa lahat po nating products, especially po sa ating Life Extension Vitamin D3 po.
0: Sir Jonathan, magandang hapon sir at salamat sa oras ninyo ngayong araw na ito.
22: Thank you so much po, Ma'am Ken. Good afternoon po sa inyo and sa lahat po nating mga listeners.
0: Ato na bati ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada. Happy birthday din ato ni Athena Magnifico dina sa Mabolo. Ah, kagahapon niyang birthday ni Nang Arlene. Nang Arlene, kumusta man ka na? Murag na minos Nang Arlene karon nagtan-aw po sa itong Facebook Live. Oga, ingon mga ito ni Auntie Ida Longgaket diya sa Ilungos, Leyte. Gika na ni Ma'am Ophelia Lumaino. Ophelia, kumusta din ha? Happy birthday nga ito ni Father Andy Satura. Uy, dungan is nag-birthday like Mama Mary. Gikan sa Salishan family. Yeah, belated happy birthday Mark June Gidokos din sa Banawa, Cebu City. Gikan ni Sagard sa La Nueva City Hall and CQB Agency.
1: TYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, subling gibuksan na sa Indonesia ang main airport niini sa Jakarta, ulang upat pa ka mga tugpahanan na temporaryong gisira tungod sa nasanating ang volcanic ash gikan sa sunod-sunod nga pagbuto sa Mount Anak Krakatawa. Ang volcanic ash gikan sa ang bulkan iputos kini sa Jakarta og pipila ka mga silingang dapit hinungdan nga gisira ang walo ka mga airport alang sa safety reasons din sobra sarap sa 340,000 ka mga biyahedor ang apektado ni ini. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mong balita, hatod ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ang epektibo alang sa UTI, ugwang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto. SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Ang ato balita abroad, may nagkompleto sa ato mga balita nini mga orasa. Standby ka ng taon-taon na kay musunod ang atong drama, kini ang akong suliran. Manako din is control kasamang Nestor Homicilio o Nems Quiñones. O sabi ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
3: Radyo mo nationwide.
0: At oras, alauna 13. Alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash niyo? Yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sa sahod galing ibang bansa, pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verified GCash user, iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash-in sa official partners ng libre. Gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center, and more, up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong na fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBER-TM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ani ana ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas og epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
23: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
24: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Kini ang akong suliran.
27: Sa atong pagkaymugson ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlong panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
25: Kini ang akong suliran.
26: Kini ang akong suliran.
7: Sinumat ni Teresa Tirol Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
28: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500! Adlaw-adlaw!
9: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500!
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month na ayo na
9: DTX 500 pumali sa mga butika.
11: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture,

0: 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale per DTI Fair Trade Permit number FTB 265553 Series of 2026.
1: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O gano na kapi magana ng tamis, wala, Sir Mac?
1: Lagi. Basig glass na ni.
2: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Guyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
2: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
5: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
4: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.
6: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran.
3: Tusiran Forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Ako si Lady Ninta Mayroluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original. Said Celebrity Beauty Soap.
18: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
19: O, nang gamit na ko, Ma'am. Paglikas na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
18: Uh-huh. Dili hapdos.
19: Okay na kayo, good, Ma'am.
18: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
19: Wala ko, Ma'am.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
20: At first I was afraid if

0: ang imong health, sigurado. Importante ka yung pahinumdum nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
1: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita halang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang pa-premyo sa EXN Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog-daog kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkatidar og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakwa imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Apil na og palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
3: Bio Draw Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Bio Draw Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Bio Draw Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
3: Bio Draw Herbal Capsule.
5: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: kana, kana, kana. Mm. Ah, sige pa, sige pa. Utong pa, Jimmy Len. Utong pa.
1: Yan na rin doon kayo magawas ng batay.
0: Utong lang yun. Ha, sige na, sige. Utong lang yun. Sige, padayan sa pag-utong.
2: Utong lang tayo. Sunda lang si NC.
0: Sige, utong pa. Pinigawas ng uho sa imong anak. Sige, sige, utong. Kana, kana, kana. Sige pa. Ay, puto, pag-utong, hey. Jenny Lynn. Sige pa, kana, kana. Ops. Ah, ni anak. Ni anak. Magawas na kinabata. Nanagyan. Ah, nigawas na. Nagumitan ko na siya.
1: Nigawas na ako, anak. Pero... Uy, lagi mo yung lakin sa'yo.

0: Gusto na. Ay, napakita.
1: Ano ko sa ato, anak? Ikatulo na ang tala na ito. Pero anong namatay man siya. Diyan ba talagang kuwang? Diyan man kuwang-kuwang isip inahan.
0: Huwag ka magkuwang, eh. Hindi na ito para na ito ang maong bata, Jenilyn. Sige lang. Sige lang. Taga-araw niya at laog laing anak sa Ginoo. Hulip siya namatay tang anak.

0: Tuwag ng dua ka bata.
1: Hoy, nanti ko ibalita ni mo.
0: Ano man na?
1: Huwag na madekorek lang, ha? Magduha ka buwan na.
0: Tinood? Nasato ba?
1: Maptos na sa tinghali ko.
0: Awa, ingon bitaw ko ni mo. Tagaan na taglaing bata sa Ginoo. Bialit eh. Puna na tagdunggan.
1: Amaw?
0: Chinelin.
1: Ron. Ah! Oh, si Ron!
0: Gubatron?
1: Kira! Diyos ko! Ang mga bata! At upukawin kay Binagota! Rijalin! Rijay! Ang bata mo! May kira! May kira! May gubat!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Red Horse Beer, lamian, suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom, kasagamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Let's go! Go with the flow!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow!
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow.
11: Taas pang imo blood sugar.
12: Ato na kaway diabetes?
11: Mag DTX 500 ka.
12: Ang DTX 500.
11: Ato na kini anti-diabetic properties.
12: Sama sa
11: charantine.
12: Gagapo mo po sa glucose.
11: Visine
12: controls blood sugar.
11: O polypeptide.
12: Gaparehong epekto sa insulin.
11: DTX 500.
12: Highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: Sa pinagadulog ng butik sa yung lugar.
11: DTX 500.
13: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
14: Dua ka kapsul. Buntag sa gabi.
13: After 3 weeks lang. 100. Red na lang ang sugar. Fiktibo, yun kaya yung DTX 500.
11: DTX 500!
12: Pumali sa mga butika.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
16: Drink responsibly.
15: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
16: Drink responsibly.
17: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
18: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
17: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
18: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
17: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
18: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Zed Living Testimonies.
0: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
0: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
21: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
22: Living sa 70s.
23: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
24: May tapang na hindi sumusuko.
25: May angking diskarte para magtagumpay.
26: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
27: Yan ang bangis ng layon.
28: Gerald Anderson, EZ Mill,
29: Mark Mugen,
30: Emil, and Vince of DBDK.
31: Leon, extra strong beer.
32: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
33: Ang bangis mo!
34: Drink responsibly.
35: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
22: Seth Living Testimonies.
0: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
36: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
0: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
36: Buwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
22: Living Testimonies.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na
7: makakas.
6: So ano ka? No, binta na ka.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Set living testimonies.
11: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
12: Tinood na ang Set Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
10: Living testimonies.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
18: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
19: Kamakabuhay, andam na ba mo?
7: anyan ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhi Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog-gaog-gaog kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidan og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
19: Balik-balik na lang ang sudan.
20: Pongshi!
21: Angeline!
20: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: sa ulam na! Sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices, naugjud ka!
1: Palit na ug Star Nutrimeats, lamiang masustansya!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas!
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: siya.
1: Muna man kani ako ikamatay, Ronald, uy. Ito maganda kita.
0: Oh, samang kayo nga, nagod tao nga. Magkis ko nagkamatay yun. Kalma lang. Kiba si Mutas, magyapon ng dugo ni Moron.
1: May BP man na si Nang Felino. Kay BHWB na siya. Magpa-BP ko dito.
0: Unsa?
2: Taas agad ning BP, Jeneline.
1: Pila man di ay nang?
2: Awa ng digital na ko nga BP, oh. 180 over 120.
1: Sa, halagin ako ko.
2: Dahil tambag na ko ni mo, no. Pa-hospital ka. Arma monitor ng BP ni mo. Onya, relax lang, kalma lang. Arun dili naman sa ka ni BP ni mo, ha? Kinagkuro na ka, oh.

0: Kini imong gibati, no? Ikaragi makatabang ani, Mrs.
1: Luke!
0: Kalma lang. Kaya ka nang gibati ni mong nirebyos. Mo na makapasaka og samot sa imong BP.

0: Karon nga nakagawas na ta sa ospital, tumaan na lang itong gisulti sa doktor ni mo. Kalma lang, huwag dili magpada sa imong nervyos. Kaya ikaw rin makakontrola na, Janeline. Oh, ano mo ka?
1: Ikakunti yan.
0: Oh.
1: Nisakita pa naman ako kaon.
0: Ah, usa? Usa naman sa nasakita ni mo, Janeline?

0: kining pagsakit sa kuntiyan. Kabantay kong nagsugod niya at tungikutom ko, unya wadayin kumukaon, kay mas giunan akong pagpanlaba. Mataguman na kong kaon o mabusog ko, musakit ka ng akuntiyan. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, ngano wa man ko mauliis sa akong gibating nervyos diyang nakasaksi ko ugubat o gira sa militar batok sa mga taga-bukid? Di na pwede ni mawa ang akong nervyos? Ikaduhang pangutana, ang akong BP, moapot man og 180 over 120, ilabi na ako nervyosun ko. Unsaon man pagkontrol ani nga di na mo taas, nga di man sab ko makakontrol sa akong nervyos? Ikatulong pangutana, may tambal ba kong angayang tumaron aron mo kalma ko ani akong nervyos? Kay di manggat na ko malikayan kod, nga maskin kasita sa iring nga nagbugno, nervyoso naman ko. Uga na sang naidaghang tao nga magtapok. Ikaupat o katapos ang pangutana, magsakit sabang akong tiyan kung makakaon o mabusog ko. Nagsugod niya itong gikutong ko, unya wadayon ko mukaon, kay giunan na ko ang papanlaba. Ilabi pa kung makakaon kong tambo kung mantikaon na sudan. Mabinigitawag upas mo? Unsa mo sa itambal ani? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Janeline.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sabako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problems, psychological, emotional, behavioral, o nga drug-related yung mga problema. Kaya usama na ko ka medical doctor o sa psychiatrist o usaka ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede nga padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong buwatan sa third floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlaw nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga it is okay to feel weak. Kadang mura kag gikapoy bitaw. It does not mean you have failed. Pahulay lang gud. Pahulay lang og medyo kapoy na. Ha? Kaya kini ginagmay lang lihok basta kanunay. Dili kay dinagko nya. Dali ra ka poyon mo pahuway mo give up. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Jenny Lynn, 32 years old, minyo, may tulo ko mga anak, taga Negros Oriental. Pinakot pangawa na mo buto ang Mount Canlao, no? Sa Negros Oriental. Mga ato mga suking tigpaminaw diya sa Negros Oriental. Sila ni Nicar. Nicar Navarro. Asa to ninyo, Villa Hermoso. Ilang doktor, Fred Tampo sa Libertad Occidental. O, di kayo kung ibalot geography kayo sa Negros. Pero na ako'y gitamdan di rin mga taga-Karkar. Taga-Karkar City, no? Gisulat ganyan mga militante pamili ko, no? Gimbalsado pamili. Gika ni Ma'am Runa Asignar. Anali, Andina, Ronolpo, Marina. Mga taga Talot, Valencia, Karkar. Di kanin siya Jessica Liu, Ligao Liuson. Mga Alison family. Taghanar man eh. Mga pasakay mga Alison family. Liu Ligao family. Maribik, si Johnny. Enorio family. Arlene Alipio. Pantilgan family. Nestor, Anita, o si Daisy. Bellamore family. Alma, o si Remson. Semistro, to Annalie Bargamento. Elvera Luison. Rinan Conincia, Winnie Kidol, Ugususima Talie. Last but not the least, no? Barangay Kanasuhan Karkar from Marjurik Ransa. Na? Isulat ko ng Marjurik ay pag-rate ng appeal naman si Mayor Patrick Barsinas. Nakadula ba itang tinis sa una, Mayor? Ha? Limot lang ka na ko, Dr. Rene Obra. Inom-dom ka to, tres lang yung mangyatag na mo. Pero okay lang, nais kayo na yung munduwag tinis. Nes Mayor Patrick Barsinas, Kapitan Lito Castañares, Martin Sinaida Cabasag, Cecil Ransa, John Carlo Abadisi. At taga-Tuyom Karkar, Father Bob Ibiza, alamat kayo, Father, sa mga blessings, no? Regards sa mga Ibiza family dia sa Tuyom Karkar, o mga Navasquez family dia sa Paho, no? Alright, so going back to our sender, si Jenny Lynn. Unang pangutana, nganong wala mang ko mauli sa akong gibating nervyos dihang nakasaksi ko o gubat o giyera sa militar batok sa mga taga-bukid? Di maday ni maula sa akong nervyos? Yan natin gitawag o Jenny Lynn o post-traumatic traumatic stress disorder. Magbalik-balik na nay magitawag itong re-experiencing or flashback. Nagkaning uban gam na yung mga military nga kung mga pasyente o katunggikan sa Iraq, Afghanistan during Christmas time o New Year time kaya magbuto-buto. Sus, mag-flashback ni sila sa ilang naiksaksiyan ng mga bumba-bumba dito o kanang mga isto. Kung nakasaksi ka, pinusilay dia sa Negros, na-trauma ka. So, gitawag na itong post-traumatic stress disorder. Wherein the nature of the stress is considered to be beyond normal human experience. Nga kadlukan yun kayo. Kaduhang pangutana, akong blood pressure moabot og 180 over 20. Taasan niya siya kayo. Ginilin, ang normal is 120 over 80. Ilaban na akong nervousion ko. Unsa man ang pag-control ani nga di mutaas. Natay mga, natay naga-amludipin, natay lusartan, nagandagan mga para pang, nanas mga health center, nanay sila mga anti-hypertensive medications. But of course, you have to be careful with your diet. Avoid the fatty salty foods and have your BP check every now and then sa nearest barangay hall sa Negros, no? O Negros pa itong ila, no? Katulong mo kata na, may tambal ba kung angay tumaron, makalma ko aning akong nervyos? Yes, sigaran na kong ihatagre, mga alpasulam, aklorasipam, mga benzodiazepines. Kung naa si Dr. Arias niya sa Dumagiti, pwede ka mo dool dito, inilang gireper ka, gireper ko dok ni Dr. Rene Obra, ha? Kailan may Dr. Arias, psychiatrist niya siya, nanay siya nagpractice ng dapita sa inyo. Kaya dili man ako malikayan nga maskin kasika sa iring nga nagbugno, nervyoson ako, o kana ang ay daghang tao nga magtapok. Yes, maalagyan na kay naamang kay traumatic experience na kasaksi kag pinusilay. I do not know kung nakita yun kang mga dugo-dugo na patay, na injured. Traumatic kayo na. So, muna nga, sensitive kayo ka. Anxiety is normal. The only time na mahimon siyang abnormal when you could no longer do your daily routine because of anxiety. Ha, di nakakatulog, di nakamalimutang, di naglan, ni siya utambal. Ipaghingal lang ako a while ago. Pero, so, di man sa ka makapalit ng alprazolam, pronasipam, benzodiazepine, o wakarisip sumudood yung kang itong Dr. Arias sa Magiti City. I-drop lang ako nga. Dr. Rene Obra, nag-refer na ako, Dok. E wala, tagaan ka discount sa iyang consultation. Di po ko sure, ha? Ikaw pa itong katapusan pumunta na. Magsakit sa mga kuntiyan kung makakaon o mabusog ko. Magsugod na yung itong nigutom ko sa walang dayon kumukaon kay giuna na ko ang pagpanglaba. Ilaban na kung makakaon ko o tambok o mantikaon na sudaan. Maoba na yung gitawag o pasmo on sa may tambalan eh. Ano natin mga anti-spasmodic, busko pa na kung nainganlan, hindi magong pasmo mo, hindi yung flatulence na air niya, no? So, kung bisag way sudan, nginanglan mo kaon kita, kaya nga itong tiyan, hindi mo sunong o galing. Stop sa galing niya, tiyan, kaya wako makakaon. Whether you like it or not, magsini sa galing. So, what will happen kung magsini sa galing, walay galing o nun, posible ka mag-irritation da sa sud, mag-gastric ulcer. O, kaning naapo kay anxiety, this can produce massive gastric acid production. May tayong gitawag bitaw, natay gitawag gastric, gastric ulcer sir due to kuan kanang kining stress, no? Stress ulcer. E makadagan may gastric acid production. So, you can take antispasmodic and antacid, no? Kung nag-LBM ka, I do not know, kung nag-loss bowel movement ka, you may take loperamide, no? Ang mga over-the-counter mga tambal. So, balik ko na ko. Atuas Dr. Arias para mawa na yung anxiety. Alright, so now, takasabot ka, Ginilin, sa Negros Oriental. Naot nga. Bago lang ko na sa Magiti, nindot ka na yung inyong biwok niya, no? Kapalit ka na yung shorts. So, again, ganto ni mo, Ginilin, ganto sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa, kini nga kong siliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunay ng pagpaminaw sa itong mga Armen program, tapos katagreting din sa itong lugar. Until the next time, hasta la vista! Bye-bye!
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, padayang ipaubo sa red o yellow alert status sa Visayas Grid karong adlawa. Ipatuman ang red alert karong alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Samtang ang yellow alert ipatuman karong alas 2 sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon, ingon man alas 8 sa gabi ngadto sa alas 9 sa gabi. Base sa wahing natala sa NGCP, ang available capacity sa maong grid operator anaa sa 2,400 megawatts, samtang ang peak demand anaa sa 2,507 megawatts. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sa iyong kaagikaroon? Mokining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasangan nga, Boney.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks ay, nakaipong pamati. Efektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
4: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang super fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang super fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
5: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayonnaise. Mag-reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basing dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
4: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
5: Uli, Aung Shaman. Nakauyon na kasparto.
6: O, sir. Paano na ko nga mubalhin na yun? Nindo sa kayong pisto, sir. Eh, dool na sa trabahoan ba? Pabor kayo.
5: Oh, maayohin noon. Ah, sige. Inala ko kung kanusa ka mo balhin, ha?
6: Sige, sir. Salamat.
7: Dako-dako mo din yung kwarto nga imong giabangan, babe.
6: Oo, oh, dako-dako agad, babe. Saktor kayang yung mga butang?
7: Ganahan ko, anhin na mo stay.
6: Oh, ha?
7: Binuang na, uy. Namumabi siya.
6: Kiyon, sinta ni mo. Abi na kung makikipon na ka na ako.
7: Eh, di, pwede, no? Basta pa ko mag-enjoy sa akong pagkadaga.
6: Oh, di sa ako pwede. Eh, pao ka nga. Ako ba'y nagsuporta sa akong pamilya?
7: Babe, by the way ba? Naad ako'y favor nga pa ngayon.
6: Masa ba na?
7: Pwede ko mong mamunin mo kwarta?
6: Oh, nahota na siya ka?
7: Oh, sa'yo pa kong kwenta sa akong sweldo good. Bisag, 3K lang.
6: Oo, sige, babe. Sige.
7: Thank you, babe. The best gid ka, uy.

0: Oh, ma, makapadaron ko. Pero gamay ra kong mapadama, ha? Punan lang yan ako.
1: Ah, way problema, anak. Bisag pila lang ko'y mapadani mo, good. Dako na kayo ng pasalamat na mo ni mo. Salamat kayo sa imong pagsuporta na mo, nak, ha?
0: Way, sa pa yan, ma. Para na ninyo nga kung pagpaningkamo.

0: Yes! Dako kog na dawat ron. Nakita na gid ang resulta sa akong pagsigig overtime. Dako nga akong mapadaparan nilang mama. Og, may mahibilin pa pud ko para sa akong kaugalingon. Babe!
1: Babe, padadi ko 5K, please. May kinahanglan ka ayaw ka ron.
0: Ha? Nga naman?
1: Naipersal yun ni Abot Good.
0: Unsa? Nya, 5K? Para lang sa parcel? Wala ka maglayan ng kwarta para na.
1: Nagtuuman ko nga, unya na ni Maabot, nagsweldo na ako. Nasayo-sayo man di ay. Babe, sige na. Nagpaabot na ko ang rider ka ron. Gideliver na.
0: Sige. Pabuta kay akong ipadani mo.
2: Di na maayong yung gibuhat, bay.
0: Bay.
2: Mura na mahinulad na punan ang imong responsibilidad. Murag ikaw mo ay kanang nagbayad sa iyong mga luho.
0: Bay.
2: Bay, ayla kalain yun ha. Nini ako isulti ni mo.
0: Oo, ansa mo.
2: Kining matay, huwag ka kapangwartahi anang sab.
0: Unsa?

0: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Kagana ug tambal ipang inom, nagsina ug balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na ug inom sa Paragis, makapi man na siya ug capsule. Kinta na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: chocolate, samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako believe.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zen Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
5: Na landing ko hospital yun dahil nagugos ko ginawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
3: Living Testimonies.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
8: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
9: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
3: Life extension, vitamin D3. For longer life.
10: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin.

August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok Biogesic Caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Bay, doon nalang mga panginahang lang si Sab. Pero di ko matuo nga, ikamit lang ko niya tungkol sa kwarta. Iba ko kung mahal ko niya.
1: Oh, ikaw. Oh, kung mauna tinuod, maayo. Unta di ka lang niya binuangan.
0: Bay,

0: Nak, naapa kay extra? Ay, pwede ka makapadaog kwarta, nak. Nahutda naman kukugtambalo eh.
1: Mangida ko, ma.
0: Salamat ka, ayo, nak.
2: Ha? Uwa ko'y porta, uy.
1: Ha? Babe, di ba bago man yung sweldo? Nakidahan lang yung kwarta, ron. Kuan ka nang bayarin lang ko si mong nahuwam, babe.
2: Huwag na lagi ko'y kwarta. Nahurot na. Plano ganing unta na ko manghuwam ni mo.
1: Na, huwag na ganyan ka pa huwam ni mo. Ilabaw ko na kinahan lang ron.
2: Uy, saan mo na ni mo?
1: Mangita lang kong pagi.

0: Nausamitahan ka ba yoy? Sa una, kontak ini mo ang pagpangutang. Karo nagkautang-utang naman ka.
1: Oo bay, kay ang akong huwamon, akong siyang ibayad sa kong gutangan. Good. Unya, napasab si Isab nga magsigig pang huwam.
0: Unya, way bayad?
1: Oo.
0: Ako bay no, naluoy naging kunin mo. Nagpaabot na lang ko kung kanong sa akang magkamatas sa kamatuuran.
1: Bay!

0: daghan kayo na nawag na ko sa kong mga gipangutangan. Oh. Hello, babe.
1: Babe, si mama na hospital.
0: Unsa? Oo niya.
1: Babe, nakinahanan kay kong kwarta. Please, tabangi ko.
0: Sab, naibawagid ka nga wala ko yung kwarta. Napuno na magigus utang.

0: Lipo. Ko. Bayo-bayo sa gid ko nainom da. Okay, anong day, minom nga mag-inusara.
1: Boli!
0: Ha?
1: Uy!
0: Ay.
1: Hub-hub ka.
0: Sir.
1: Anong hubog pa kay ka?
0: Kwan. Nag-inom ha, sir.
1: Kung sabay problema, ha? Suti ko.

0: Oh, taga-higog ka nagsabaw. Nawasan ka na.
1: Oo, sir. Salamat yun, sir. O, pasensya nga. Di na kong ipaggawas ang tanan mo. Salamat sa pagpaminaw na ko, sir.
0: Why problema? Aga ko lang tambag ni mo. Kalimti itong babayhana. Diliangay ni mo ang sama niya nga mapahimus lalong kayo.
1: Sir Lando.
0: Kung magkinahanglad kagka-istorya, ni anayag ko buni. Andam ko maminaw ni mo. O, pagmanoy na lang nako. Ayaw na pag-share.
1: Oh. Salamat, Manuel Lando.

0: Ya, kumusta naman ka?
1: Okay na ka, bay. Tulong na sa gabuan, sukat nga. Nagbuwag, me. Ikalimtan na ako siya. Huwag nag-focus na ako sa akong trabaho. Dako kayo tabahan ako si Sir Lando. Ay, siya mo'y naapirme ka nung panahon, ha? Mura kong doon ay amahan din, eh.
0: Mayo, hinuun ko mauga na. Nalipay ko para di mo, bay.
1: Nalitig kong kulir na.
2: Salamat kasi maghihatag na ako, ha?
3: Oh. Ikaw pa. Lakas ka kayo na ako.
1: Sino yung Lando? Uksisap?
2: Sige na. Ete na ako.
1: Noy Lando? Saan eh?
3: Buni.
1: Sa kadagag babae nga pwede ni mong tukbon? Si Sapa, girl? Ay, nahibaw ka kung sa'yo akong gibati. Di ako nisulti ni Mustanan. Pero ikaw na day mo'y muunay o tukob niya.
3: Pasaylo ako, Boni.
4: Mahimo ba? Ayan na lang pagdrama, Abi, Boni. Wa naman sagta. Wala kay katungod na masuko.
1: Sab? Sab ka no? Namang siya man.
4: Tungod kay may kwarta siya. Dili sama ni mo na puno sa utang.
1: Oh. Sab?
4: Dili ka makatags na nila kung panginahanglan, Boni. Mong anihin ko ni Lando kay buhong kaayo ko.
1: Sab? Sab?

Wa gidey masayo pang ako amigo. Kwartar gidey ang iyang giapas nako. Usa dihang wa nang koy kapuslanan para niya. Nangita siya glain nga makahatag sa mga luho niya. Pero nagpasalamat ang sag ko. Bahalag sakit. Basta kay nakalingkawas na ko sa babae nga sama ni Sahab. Din hinalang kutob. Ug daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Blow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Mokan mga galang kagi ni Boni nga taga Cebu City uban sa awit nga yang kipangayo. Awit ka na kalohan, bakit kung sino pa? Ang maong kaagi, ibata na duwa sa radyo ni Carol Marie Kain, gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usag kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Bye.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dali sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pagginom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og TTX 500. Halos tanan ako silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: TTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, purima ko, ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Sigurado, gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
6: Living Testimonies.
3: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
6: Sed Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungkot ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
6: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Pag-ikas niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Yan, ora kaayong nahanaw din ni Suits sa imong pinuyanan?
2: Wala ito ako may bawag din sa nagkawad na!
1: Mamita! Kikasubok kagit kaayong mamita, Chikading. Apan ko ang pagani nga ipayad ang imong kinabuhi sa nahanaw nga 30 milyones na suod niya itong attache case. Kinalang makabiyak na dayong ko din eh. Magdali ko. Gikan din eh. Mulay lo lang una ko. Dili lang una ko madiretso sa sementeryo. Salaingi kayo na lang kumuduaw sa lubong ni Aning Manoy, Boy Pangag.

0: Bay Misael, ipatay ang bayot nga si Mamita Chikading. Usa, may nakasaksi bay nga sigli na mo'y nigawa sa bay? Humang na milanog ang buto sa armas?
1: Kinuo ko.
0: Nagtuo ko bay? Nagipangitaan ni Miss Glina ang mahuyang kung asa ng attache case nga puno sa kwarta.
1: Mausap ka lang niya sa kunaw na bay, Sarge.
0: Kaluin taw ni Mamita Chikating.
1: Walay kalainan si Glina ka Major Caspar. Dauta na sa kaya siya. Mga kagaw.
0: Bay Misael.
1: Papasok ko gina niya sila. Ipanumpa ko na.
0: Iwan o na kayo binuhatan si Miss Glina bay Misael.
1: Bilunang nagit siya sa impirno uban ni Major Caspar.

0: Nailhan ka sa mga silingan nga nakakita ni mo. Kananaog gikan sa mong bahay. Human sa naita mo.
1: Ang kuno na ko nga sipiat ko diyan rapita, Major.
0: Wari kita may mo. Nahitabo na to. Humanawan. Leksyon na kininimo, Glenna.
1: Sa sunod, magmat mo na git ko.
0: Kina, mo ko na insakto. Dili magpaturagas.
1: Naglungot-lungot lang di ko matapos sa iyang kinabuhi.
0: Palamig lang sa gikan sa init kayong sitwasyon.
1: Salamat.
0: Ano ba nga imo mang nahinaykan? Kasuod man taanin mo kayo katong maong mahuyang o kanhimong agaon. Ha, Glenna?

0: Bisli na mo ng pagpeso sa kabahoyang.
1: Oh, Busli.
0: Ako nga lang karol sa performance ana, Bisli na. Ila siya kamping ha? Kaya ka nainit karon mga otoridad.
1: Oh, Busli.
0: Ah, sige. Kamu amping yung tagsatag sa mga lakaw ha? Kita-kit sa lang o niya ha?
1: Okay. Bangyag sa ilang. Daging king salamat, Busli. May kagahapon ka mo niya itong Binjak. Unsa kay may tabo? Kung magkasugat niya og balik ang inyong daan.
2: Wa.
1: Sigurado ka ba?
2: Ibo nang nadungog ang tuwag sa imong pangutana. Wa, mauya akong tupag.
1: Lina, gusto kong tuison ang mga palpak na ko. Sa kagahapon. Busa karon. Gusto kong ako mo'y mangunay na Diyos pagpatay at tuntawana.
2: Oh.
1: Naglungot-lungot kong ikahinagbuo siya.
2: Okay. Hinawat pa unta nga mahitabo ka na, Major Gaspar.
1: Gisabutahi day ko sa akong tao nga si Marciano. Kung sa hitman, kamoy gisaligan kung mao'y muli kinar at tuntawana.
2: Asa naman di ayaw maong hitman?
1: Wana. Bitaliwana ning kalibutan. Apan si Marciano gadako pang buhi ni Sipan.
2: Mm-hmm. Mau ba?
1: Ako ka lang, Glenna. Lilikutugutan kitong Binjak na mulampos sa iyong pag-ilog gikan kanimo. Mamatay na yun siya. Mamatay ang uplok. Oh, siguruhon ko na gyud ka na.
3: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Morgan niya nga kong ikasulti. Uwan ako'y pagbati na itong tawana. Kaya nagapos ako diyan ni mo o sa organisasyon sa mga dragon.
4: Salamat. Kung mawag ka na, Glina.
3: Tawa ko nga ikasabot. O may prinsipyo sa kong muluwat sa akong mga saad, Major Gaspar.

Misalig ako kang Lena. Ug, may tuo ko sa tanan yung giparulti. Alaot ka lang. Kung magkasugat ang itong masigkadalan, alias codename Alba, kung pinjak, isa akong mga kamot ka matapos.

0: dili ko mahimong kupun ang pagsalig ni Major Gaspar nga rin ako. Oh, siya nasab. Si Binjak. Hello, Binjak.
1: Bina, nga ba nagkabuhat ka ba ito sa imusood ng igalan?
0: Ang bahin ba sa kamatayo ni Mamita Chikading?
1: O, paday ka ito ang gibahos mo sa iyang kaayo din mo.
0: Oh, tungod kay dili na ako ang kaning Glenna nga imong nailhan kani ato.
1: Glenna.
0: Ang karon mo ay importante na ko, Binjak. Kung asa ko magkakuha og benepisyo, adto sab ang akong loyalty og simpatiya.
1: Pagkatako na sa mong kausapan.
0: Gawas, anak. Makamauna sab kong mapatay.
1: Glenna, unfair ka mismo sa mong kagalingon. Kay inay imong gamiton ka ng imong kaisog para makabahos ka sa nakahimo ni Bugdautan. Imo naman hinong gitapikan o gipadalibdan.
0: Binjak.
1: Timan eh. Kundi ka naon niya kapuslan. Atsun ka ang mga tawana.
0: Dili ka na makitapo.
1: Basta hibaw ko kay kanimo. Pag-o ka pa lang ang trabaho ka.
0: Pwes. Ingnun ko ikaw na sayop ka, Binjak.
1: Pag matalas ka matuuran, Glenna. Sabto may panahon pa. Ay upabot ang mahimo na niyang uwahi ang tanan.

0: daotan na gid kaayong awhag sen kasing kasing. Ako'y naluoy nga na kuna-una kang Miss Glenna.
1: Dili ka nga maluoy niya. Kay siya ang mipatay si mong aman.
0: Misal.
1: Ingon na gid siya ni anak. Kay iyang gipaundayunan. Apan oras nga ikahinagbo siya sa eskwadro. Pabayron ko siya sa kinabuhi ni si Mark. Nga iyang gihunusan sa kinabuhi.
0: Ginoo na lang ang mag-igo sa tanana.
1: Kinahala nga magbayad gid na siya.
2: Labing siguro ba'y nga niya karoon nagtikaw-tikaw sa syudad ang mga kagaw na si Miss Glenna o si Major Gaspar?
1: Pangitao na to sila ba'y, Sarge?
2: Ba'y, Misael?
1: Paningla na to sila sa dakong sa ngayon na buhat.
2: Pa'y, talaga may mo lang babagyo niya si Binjak sa imong pagpaningil ka, Miss Glenna?
1: Posible, sab?
2: Sa ato pa, ba'y? Ikaw ay sabdiin niya ito ni Mutawana?
1: Oh. Depende lang niya, by Sarge.

0: magandang puntahan.
1: Oh. Pai Sarge! Ang pipaya kita!
0: Kamuta kita ni. Unang butyang, unang butyang.
1: Dahil na may imong gitawag na kung anong lang naman po bali.
0: Kanuna naman ko mag-ampaign, dahil butyang.
1: Kana!
0: Eh, plano ba biyan akong mag-minyo?
1: Ha? Tinuod, bitaw ka? Hala, mag-minyo na kita, may say!
0: Uy, nagdahom.
1: Hala, naara, pinahita mo na itong duha do.
0: Kalimti na ito ang itong... Kato itong nabuhat, dahil butyang. Bungar ito ang itong kaupog.
1: Unya, ang magasabak ako, may say!
0: Hala, no? Kurde, kurde, utsuan, Diyos na kayo. Mga Diyos, mag-iapon ka? Nagdahom!
1: Kita na ba yun, Sarge? Alabantay yun ka na ako! Kita na ba yun?
0: Kinuho ko!

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balitahatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa 24 kamilyon ka mga Pilipino ang may gamit na sa ilang mga national ID aron pag-verify sa ilang mga identity o mo-open og account sa GCash nga mo top e-wallet app na gigamit sa nasod. Ang maong kalambuan ang pakita sa nagkalambo ang papel sa identification system pagpalapad pa sa access na ining adto sa digital financial services. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kana ilang natural ingredient, aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis yung hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with the one and only Ladies' Choice Mayo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at angi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo ini dapita. Di ko mangunay.
4: Ipagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Kaon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpaminod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Garun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
10: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
10: Kung tulog po kakapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala dyan ang sakit.
10: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
14: Uyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis?
15: O gano'ng nagkapi magkaanang nga tamis, muna, Sir Max?
14: Ah, lagi. Basig glass na ni.
15: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas mo si Ogar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasan akong sugar.
15: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
1: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
16: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
19: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ECS.
21: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
22: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Buti pa sabot na magsusi na sabta ni Eskolastika.
2: Pero, di pa nato ikasultibahin ang naslula. Napa siya sa kaguol ka rin, bay?
1: Pero, di tamuhunong, bay. Ah, ati man na lang sa slula. Kay doon ako'y buhaton.
2: Unsa may mong buhaton, ha? Bay, Johnny?
1: Maniit. Mauna na nga akong buhaton, bay.
2: Sirisuhan ako din mo.
1: Di na ni madagnisihan lang ang mga nahitabo sa mga bata in the pita, bay.
2: Bay.
1: Doon agin ni rason. Kung anong patko ng mga bata. Unya, murag balbalon.
2: Bay, murag kikulpaan ko.
1: Naanasig ka.
2: Ay, ikulbaan ko sa posibleng mahitabot ni mo kung mailahan ni mo ka ng killer.
1: Ha? Aw, pangandaman ko man ang daan.
2: Bay, mas may tingaling ang mga pulis na lang ang imong pasagdan sa pagsulbad ng mga krimen, bay. Total, gireport naman ko nun ni sa kapitan na to sa mayor o sa kapulisan.
1: Di ta magsalig sa uban. Wata mahibaw kung unsa gyud ang plano sa mga killer.
2: Ha?
1: Manang kinahanglan ato siyang mailan. Aron di na mapunan ang mamising o mamatay ng mga bata yung dapita.
2: Sa imong huna-huna, bay, ni agit ka ining dapita ng imong giingong killer?
1: Oh, Mikmik. Nagtuo ko nga ni argid ining dapita kanang maong killer.
2: Kisa mo ka? May gidudahan ka ba?
1: Na ako'y gidudahan. Pero di pa yun ako mahimong isulti ni mo.
2: Mahimong bag, sultihan na lang ko ni mo kung kinsa man na siya bay. Aron makapangandam sab ko.
1: Ah, pero basin og di ka makapugong sa imong batiyon bay. Og mapagawas ni mo niya ang akong pagduda.
2: Bidan ni mo bay. Iwa di, kisalig na ko bay.
1: Sultihan lang di kain eh. Kung mapunan pang akong ebidensya nga siya gud ang tekiya sa mga tunog sa sapatos dito sa musuliyo ni Eskolastika. Ah, Tod, kung gusto ka mutabang nga madakpan ang kriminal, panii dito sa bilar, bay. Kutub sa tao nga mutanaw sa haya, obserbay.

0: Dindo? Mingo, madinis sa suod sa klinik? Ano man ka? Hain man ka sila dapita mag-meeting? Uwa si Tawdry sa receiving area. Oh. Basin ko na sila sa suod mismo sa klinik. Si Tao din his clinic. Ay, maka sila mag-meeting. Ah, basin sa kusina din eh. Mura maghihapon nagbayo ng dapi tao eh. May dental clinic lang. Pero anong mingaw mo din sa suwit no? Mura man upway tao. Dindo? Dindo! Dindohain ka! Oh. Onsa man nun? Pultahan nga may apli o misira? Hain man nun, gikan. Oh. May nga man sa tinis kusina. Dindo? Dindo! Oh. May apli o pultahan sa kwarto tinis kusina? Dindo? Ikaw ba may ablis pultahan? Dindo? Oh. Si Dindo ka nilang lingkod sa kilid sa tama. Dindo?
1: Milche? Ikaw din na?
0: Abi na ko buhay tao din eh.
1: May gihuna-una lang ko.
0: Nahuman na mag-meeting sa mong papa?
1: Oo. Oh.
0: Ay niya, ang anong muram kag nag-uol?
1: Ha?
0: Doon na ka ba'y problema? Hindi kasabaan ka ba si mong amahan?
1: Wa man.
0: Ay niya, ang anong muram bugat pa kay ka-problema ang gipasaan?
1: Wa. Dali na. Manggawas nita din eh. Dali na, Milche.
0: Oh, sige, sige. Magsunod ko nimo. Noon sa Miss Dindo, muna manig hi kayo? Nag-drugs ka ni siya?
2: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
2: This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats. Lami ang masustansya.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
8: Ang lamig!
9: Tika, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
10: Everest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
8: Aww.
10: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
11: Zen Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
13: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso. O pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
12: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
13: Tangan siya Zed Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
11: Living Testimonies.
2: That time check was brought to you

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang mahugaw nga kolon ang makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Bygone, 100% Knockdown.
1: Manila muna ko din is payak. Maayo kay malalantawaran ako gikan din ang materyo. Kinalambantayan ko ang kalihukan sa materyo. Ugaron digid ko maklaro sa ngit-ngit. Ako ning isulob ang itong mga kapa ni Lolo Pilo. Kung kinsa mga tawhana ka, kinahanglang ako kang masakpan. Niya na. Nag-t-shirt na ko gitong. Nagkapa o gitong. Pura na kong multo ini singit. At ano kong magkatang sa sunod mahitabo sa materyo.

0: Kinangang man ni itsap ko sa mga mutanaw sa haya ni Inday Ina. May laing hutong sa mga tao na gustong mutanaw ni Ina. Kisa man ni sila? O sa anak nila, posibleng kriminal? Kanang usa kabatan mo na. Daghan siya tato. Siya ka ang killer. Matod pa nila, ang killer, posible nga muli liigyod sa iyang gipatay.
1: Hey!
0: Oh.
1: Make!
0: Ay, kapitan!
1: Hey!
0: Oh, kap!
1: Hey, Mas Johnny!
0: Ha? Kuan, doon na pa'y gibuhat sa iyang payag, kap.
1: Hey! Oo, siya may iyang gibuhat.
0: Oh, ambot lang, okay ba? Basta, ingon naman to siya nga, dili una siya mobilaron kay doon na siya buhaton.
1: Hey! Mikmik, kinahanglang bantayan ni mo kana si Johnny.
0: Ha? Ano ako masabantayan, kap?
1: Hey! Bantay lang. Bantay lang yun.
0: Ay?
1: O kung doon na kayo mabantayan si mong higala ng mga lihok na di maayo, kinahanglang imo ning i-report na ko.
0: Ha? Ngan man, kap? Nagduda ka nga si Johnny ang kriminal?
1: Hey! Di ka ba di ay magduda? Kung ganong sa minteryo magyod ilabay ang mga batang gipatay.
0: Ha?
1: Ay! Og nahibaw yun ta, nga duol sa minteryo ang payag ni Johnny.
0: Lida, kap. Okay, duol man is minteryo, kap. Magtuog yun ka nga si Johnny ng kriminal?
1: Ay! Tanang tao, may mong suspek sa maong mga patay. Apil na si Johnny.
0: Og apil na sabka, kapitan.
1: Ay! Unsa? Ako, kapitan taong ko, eh. Unya dudahan ko ni mo nga kriminal.
0: Oh, ingon man ka, nga tanan mahimong suspek, apil ka?
1: Ay! Mas bugat ang akong katarungan kung nganong angay na kong dudahan si Johnny. O kamong duha ang angay dudahan.
0: Uy, ngano gutong kaming duha may imong dudahan, kap. Dili ko kaliwat og ungo, kap. Kawas pa. Way ungo nga mangunay gigala?
1: Hey! Aho, mulutaw rabitaw ang tinood. Ato na lang, paabuton.
0: Aka na noon, magpaabot anak, kap. Dili kay mo paggawas tagpagduda nga makapa-influensya sa ubang mga tao?
1: Hey! Basta ako, nagduda yung kuha ng Johnny. Gamaoy mi balbal sa mga bata.
0: Kap, dili nag-iagi sa kukuungi po ng mga samad sa bata?
1: Hey! Aho, wala tang mahibaw. Basin, sosyal na ang balbal. Og mugamit na sa kitchen knife og tinidor kon mamalbal.
0: Hmm?
1: Ayaw kalimot nga moderno na ang panahon karon.
0: Basta ako, kap. Di ko mo toong nga si Abay Johnny ang kriminal. Dilikid, kap.
1: Ay! Tanahon talang.
0: Oh. Kala itagan sa utoks, kapitan, ha? Kalit man lang. Iya naman hinoong ginitan sa Abadjani. Mura man ugla inaning dagaan nara.

ani de ko sa sud sa musli yun ni iskolastika matago. Maayo din ni kay salipod. Huwag mausag kini ang agianan kalunay sa kriminal. Hanting lang unang akong gamiton karon. Maayo na akong muto nga ang kriminal karong kami una. Oh, ay mga kasikas. Ang kriminal na tingali na.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, inahinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa gamit sa itong kape?
2: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doro. Gani ay. Nag...
1: Ha, bukid sa kulian?
2: Makato ka ng ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Ganing. Oh. Mm. Niya, oh, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
1: baka ka sa bukid di ko kasaka
2: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
1: pwede na makakat ka tayo ko sa bukid
2: kat ka to ha
1: tanong mo yung
2: magrapag yun ko atang mga gulayon na ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
1: hindi pa ka nalim mulay
2: siyon
1: Lido
2: Alberto
1: tuloy mo ito.
2: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
6: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Kining a portion hatod ka nato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina og minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pagod ako sa nahimo kong sayop.
1: Pisanti ko ba unas magkadaghan ni kayon kay akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon. Ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ang isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit ka lang sa RMN Drama. Kung may luna pa ang panahon. Ang panahon.
1: Kung lalayo ikaw sa piling ko,
2: oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
8: Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Let's go! Go with the flow!
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adlikay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
12: go with the flow!
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
12: Charmy!
4: Charmy, let's go with the flow!
14: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis por sila na na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
15: Ang kinis na niya?
16: In fairness, nag-glow up.
17: May budget?

Isabtang ako si Turanding sa iyang kipanulti. Dili o dili mahitabo ang butang nga iyang napanandawan. Mahal na akong akong pamilya. Mahal na ako si Milani. O si Chelsea. O dili ko gusto maguba ang among pamilya. Bisa pagtuas layo si Milani. Bisang pag wa niya mataki o kibukaton o pili ang akong pagmahal o pagpangkat niya. Diyos ko, maluoy ka. Nasayod ka nga ikaw lang ang akong gisaligan. Nga di ako mikuha o kaligo ni mo. Ayaw in taon kami upasagtiginoo. Ayaw in taon. Maluoy ka. Maluoy ka.

0: Kumusta naman ka din sa ospital, Dong James? Masa man kanukam kagawas din he?
1: Matod pa sa doktor nga nagatiban ako, Goryo. Mahimo na ako makagawas ugma. Pero magdepende sa resulta sa akong laboratory. Labi na sa mga x-ray results.
0: Ay, maupa. Mayon tag magagawas ta kanhi dong eh. Aron mobalik ka dito sa tindahan pa.
1: Yun naman. May problema ba dito, Goryo?
0: Awa, good dong. Ang ako lang ba? Kay lahir mang good ko na ka dito.
1: Makaya naman mo ang trabaho dito bisan huwa ko, di ba?
0: Ay, makaya na good dong. Sige, mapasaan mo ko dito. Kuan, mga lubi diha, unsa diha, mga kahoy. Pero lahir na good way kung naaka ba sa lahir good dong.
1: Salamat ka ni mo, Goryo. Dakaw kayong akong pagpasalamat sa Ginoo. Nga na mo si Kuya ni Muturan ding. Dako kay mo gikatabang namo ni Chelsea.
0: Labaw na kanda ko gikatabang namo don James. Eh kun wa ka pa kami hatag namo og higayon nga pagkatrabaho no na unsa na kami ron mo nga dako sa kaya nga mong pasalamat ni Ati Turanding. Aw kuya di ay. Nga naaka nga midawat og bisalig namo bian sa among pagkaubos.
1: Ikaw gid Goryo. Parehas rata. Way taas, way ubos nato. Tingali sa atong estado sa kinabuhi din sa kalibutan managlahi ta. Pero sa mga mata sa Ginoo, parehas ra kita. Bisan tuod, may pagkasiaw mo si Turanding, pero nakita na ko ang inyong kabutan. Pagkasinsiro sa inyong pagtabang namo. Bawa nga, salamat kay ninyo.
0: Ay, husto na dong. Ay, husto na, haigo na dong. Kasi mong gisultin, no? Mihinahinay og siw-siw ang akong iyay.
1: Wala gigin mo. Wala gigin mo ikalainan ni Turanding. Ngayon mo magawang. Seryoso kaya tanga nag-istorya, pero ilig kataon-taon. Mukalit na sa muglikoy.
0: Ay, buyag. Doha, buyag. Binis na basod, wibis.
1: Pagkasi, oh, gini mo, Goryo.

0: Oh, maayon noon, pre, kay magawa sa ikarong adlaw.
1: Sa kalo isa gino, pre Baldwin. Abi na ko, di ka na mabalik din sa ospital.
0: Hmm? Ano, good.
1: Abi pa na ko, nahiubos ka na ko. Nga ito katapusan na itong palagsulti. Ginsulto ba, ate ka?
0: Insulto ba, eh? Para mong gusto na ako, good. Bot ganun na hunahunaon. Ngayon sab to, kay gisultuhan ko ni mo adto. Kay nakaamkos ko ba? Na dili day maayo nga palabanan natong atong kahanggaw.
1: Ikaw gyud.
0: Dito. Nagpasalamat ganay ko ato nimo nga giingnan ko nimo adto.
1: Ngano gud?
0: Kay maulagi nabisan unsa nato kasuod. Kinahanglan gyud ay nga dili nato wadong atong respeto sa usag-usa. Huwag ang labing mainungdanon sa managigala na magpabilin gyud ang maayong relasyon. Parehas pitawin yung politika sa ato sa Pilipinas. Daghan kay mga pamilya nga naguba ang maayong relasyon sa managigala ay tungod lang sa paglaban nila sa mga politiko nga gituuhan nilang husto o maayong. Kasagaran yun, wala ba sila mailhi?
1: Tinawad yun na. Nagani uban nga usangpot pa nga to sa dilim ayong nga panghitabo.
0: Ang-aang. Kikasagaran sa mga supporters sa politiko, basta kung kinsang ilang gilabanan o gituuhan nga maayo para nila, maayo naman ang yun. Isa pag very obvious nga may buhat nga di yun maayo.
1: Kana akong masubrahan ng atong pagkapanatiko sa mga politiko.
0: Mabitaw. Nalang ko'y mahigala gani dito sa among probinsya, oh. Di magita, Diyos no, no? Ang atong nga naningong karamanta nga makabayad-bayad sa taas ato nga sa o nangindahay sa kalois Ginoo. Sila, di gud sila mo simba. Buki, di gud kayang ilang pagsimba para nila. Daghan kayo alibay. Bisan sa akong pag-agnis sa ilang mga ginikanan. Huwag yung simbahay. Mingon lang, nag-ampo, magod ko. Kay bawara ang Ginoo. Pero bisan gani o dili o hagon kung naipundok-pundok sa politiko nga gilabanan, alam nag at bangan ko sa pikas ng partido, utambong yun. Sugot pag magigkamatay. Mabuhat pag fake news. Para lang ma-please ang ilang gilabanang politiko. Nga sa pagkatinood lang, ang mga politikong ilang gilabanan, pwede rin bagid manginlabot kung mabulyaso na.
1: Maog yun. Mga kining mga kalamidad ng atong nasinati karon. Wake up call man gini. Natong tanan. Nga usisahon bitaw nato kung kumusta na nga tong relasyon sa tong isig tao. Labaw na gid sa Ginoo. Kay after all, sa musugot ag sarili, whether we like it or not, maningil magid ang Ginoo kung unsay atong mga binuhatan. Bisan sa atong baruganan kung nahiuyon ba sa kabubuton sa Ginoo o wa. Kining tanan, do na gid linugdangan. Ang nagbuhat og maayo, natural. Muani gyud og maayo og sa sama-sang bahin ang naghimo og sayop natural. Musapopo usab sa linugdangan sa bugti sa sayop niya nga nahimo.
0: Oo. Kay bawo naman gyud ta kun unsay sayop og unsay husto. Naibaw sab ta kun unsay kabuot unsay Ginoo. Ang pagtinarong naman gyud dili ang paghimog dautan.
1: Ang nakaapan man gyud kay di kita mo ang kun nga sayop ang atong gibarugan. Labi nagmawi gituho ang husto sa kadaghanan. Bisan pag ganig, makita na to nga sayop ang gihimo sa atong gidapigan.
0: Bitaw, pre. Muang kong iko, anak.
1: Pero sige lang, pre Baldwin. Ang importante, nga dili kita malimot sa Ginoo sa pagsangpit niya, sa pagpasalamat o pagampo niya. Kay wala ba kita yung mahimo kung wa siya? Wa o wa yun.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahid.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS! Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
10: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Goodbye!

0: akong phone book ang imong number?
1: Hi, Erica May. Kumusta? Si Baldwin eh.
0: Nanawa ka man. O saan naman sa ito yun ni mo?
1: Wala lang. Nangumusta lang.
0: Nangumusta o may lain kang tuyo?
1: Nangumusta gani.
0: Okay na. May ipiktog yun ang imong pagdaot na ako ngadto ni Sir James.
1: Uy! Nangumusta ka?
0: Mangutana pagka kunaunsa ko. Sumat. Yan sa kanyang pagdaot ngadto ni Sir James.
1: Kariyot. Kasi ka nag-ingon ni mga gidaot ko ikaw ni Pare James?
0: Ay na lang ka ni pagpakaroon ingon pa, Baldwin. Gidaot ko ni mga to ni Sir James aron nga ma-anha ko ni mo.
1: Mao ba?
0: Resultihan na lang ka. Nga ipaniguro ginako ni mo nga makuha na ko kung unsa may gusto na ko mahitabo.
1: Salab tunon kayo mong ipanulti na.
0: Ah, ikaw. Kung saon ni mo kini sa pagsabot.
1: Hay ni Muri kami. Kung nagtuo kang nagukod ko ni mo, kalimti na. Dinarto sa hangin tong akong diskarte ni mo sa una. Ah, wala to. Di ko seryoso ato.
0: Oo. Di kay ka seryoso ato. Kay wak man ko magpadaan ni mo.
1: Uy, mao ba?
0: Bye na.
1: Ay, kalit sa... Kisulti pagitan ni niya. May hangilong ko ni mo.
0: Ay, sorry. Wala kay panahon makisulti ni Magdugay. Bye.
1: Pika May, please. Puno nga na na yung pagtintan ni Pari James. Kay sayod kang dako siyang minyo. Maisawa siya og anak. Busa hununga ang imong tinguha sa pagguba sa iyong pamilya. Oh. Uy. Hello? Hello? Pika May! Pagkaway batanis. Diretso ano ka putos ang mong panagsulti na. Papagani ko mahuman. Bahala kang mabihana ka. Nangita ka ng yung problema da. Basta naibaw ka na kung unsa'y husto, unsa'y sayo. Iyon mo na nang mabihana ka.

0: shit. Look who's talking. Mura kinsang limpiw, ha? Karon na ba lang? Nga nakuha ko ng atensyon nila Chelsea, nga anak ni Sir James? Oh, no way. Mahitabo na ang mahitabo. Why si bisan kinsang makapugong nako? Wa og wa na gyud.
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Original.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Mayog hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Kianos Tugadios Break Karugapuna hatos na to sa DataX 500. Pwede ba mo matanon, ang naalaidad mag-DataX 500 ka. Ang DataX 500 ba superior at exams nga maoy graputika sa masigula apel mas din sa olos batok sa nanabas nga free radicals yung pagrabi sa solusyon na yung mabisyo sa mga paginamon sa alkohol o ang pagmanbako. Sa atong balita, naangol o gadalang gidas tambalang kinusaka sa staanyos nga mag-uuma ang kinigitigba sa lanasab nga mag-uuma at ang kinaglalis kagabi dito sa may bukarang bahay sa Barangay Mantalongon lungsod sa Dalagita, ang biktima nilhan sa alias sa Pindring sa sintaanyo sa Gabarigod Video o lumulupyo sa Sitio Lahog sa Moga Barangay samtang itumbog na sospek na nanigbas nilhan niya si Pascual Calvo alias Kual ingon ang Gabarigod na taga dito sa Sitio Kangibang sa Moga Puga Barangay. Sigun sa desisyon sa kabilisan sa Dalagit Police Station na kining biktima, nag-inom kini o gang suspect, nag-inom usab sa laig lamisa, apan sila kapag inom, nagkita kinig duhang ni sampot ni noon sa panaglalis, sanglit ang duha doon nag-ingong karaag panagbangi, o nagkalis kini hangtod nga, may resulta kini sa panigbas, aga suspect, nagdakinig sanglit o maiyang gigamit sa panigbas, nga to sa baog biktima, nigo kini ang biktima siyang naong, o gato, o gabukton, o gaya siya ga pulso. Nagkikita sa tambalan samtang suspect higog na dakpan sa pinis sa kapulisan human sa maugyan sa ganda. Batong news break karo na po na hatulgato sa DataX 500 ang DataX 500 kampiyon ng application na 1.3 million orak rin sa adjustance efektibo kundi mapauntra sa mga free radical oxidation sa DataX 500 atong panit pabataon, internal organ ayohon ang DataX 500 na nilibatas ng diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas and formation, heart CDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto sa pagkagwapo.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
10: Let's go!
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.
13: Kailangan kong mag-withdraw.
14: Himala! May BPI dito.
13: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
14: Isang Himala!
15: Schools are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
16: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timpla.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunoy ka balik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa. Kinahanglan mo palayo ka sa akong maguwang.
2: Dili, Sir Kent. Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Wag kay saan ni Kuya Hans.
2: Kipatay ko yung pagkasuunod. Busa, angoy kong silutan.
4: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.

0: ara. Tabagi ko ng mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisha!
0: Ay! Mr. Hans!
1: At ang dili siyang kagawasan si Aisha, Kuy Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon, ayaw ko kanyo kakit! Tungod kay Bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga suon! Aisha!
2: Matag saw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matag saw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matag saw sa adlaw.
3: Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 at tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagkahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inong duwa sa buntag duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape.
7: Naayo na ako.
5: DTX 500! Pumali sa mga butika.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? So

0: Lula Soltihi ko kung kinsa si Rebecca, ang pintor.
1: Ayaw na lagi kong hisgote ni Anangana.
0: Pero Lula,
1: kawatan ka ng babayana. Busa, gikasilangan ko ka ng Rebecca.
2: Ang kolektor.
0: Hello?
3: Ikaw si Marian?
0: Oh, ako ni.
3: Hain ang original siya imong painting ako na.
0: Oh. Ha?
3: Bungol ka ba? Hain ang original sa painting ako na.
0: Kining pinintal na kuna nga may kipapas na bata. Unsa man sa kay buti pasabot ini? Nganong kipapas man siya? Pero kipilit ang usa niya kalapalapas sa painting. Rebecca, kinsa ka mang Diyod?
2: Ang kolektor. Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, inyong mabati sa dili madugay, diri lang sa RMN. Sa panulat ni Generica Vidal, sa direksyon ni Priscilla Raganas, ang kolektor at tangi.
4: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities. Maximum!

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
4: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
6: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
7: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok Biogesic caplet sa usa ka resibo sa mga participants. Participating a drug stores or retail outlets, dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drug box? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP o IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog o dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH, FDA, CDRR, permit number

0: This newscast is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS! Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
8: Wow.
7: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ECS.
11: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
11: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
12: Dili po, doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
11: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
12: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Balik-balik na lang ang sudan.
14: Pongshi!
15: Angeline!
16: Sulayi!
17: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
18: Grabe!

0: Good Meats ulam na sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Palit na ug Star Nutri Meats, lamian masustansya.

0: O karon mga higala, niya ang sumpay ni nakinapustang sugilanon. Matagsaw sa adlaw.
1: Mayroong iba na naandyan sa puso mo, mahal na mahal.
2: Nganong mahadlo kang mamatay si Kenta? Tungod kay managsuon mo, imo siyang manghod. Ug nakita ko ang iyang pagtahod o pagmahal ni mo. Maoy ibutang sa ibong unahuna, Dung Hans. Unya ka na mahibaw sa kabilihon sa usa ka tawo kung mawa na kini mo. Timan ina.
3: Sir! Sir! Sir Hans! Sir Hans! Gipakita ka sa mga doktor ni Sir Kent! Gitabang siya!
4: Sa... No! No!
2: Naun siya man si Kent, ha?
3: Kukuan! Nangita man to ang doktor sa mga pariente, sa pasyente!
2: Gitabang ba siya?
3: Na nagkabuang man to sila, uy! Maong nga gitabang yung tingali si Sir Kent lagi!
2: Galis! Atong sihon!
5: James,
6: magawas ako din eh. Pero kinanam niyo mo ato bangon mong kaso, good. Salamat ka kay... Wa mamatay si Isa. Matay ba ito?
5: Mas malipay pa ko kung namatay siya.
6: Wagin na kaya. Wanagi ka, Claire. Luagin na trulin niyo. Trulin niyo na nun. Kanang pagunahon na niyo.
5: Ay, kugyaw-yawi ha. Pangita ko nung paagi makagawas ko din eh.
6: Claire, kinala mga ikagpasaylo si mga ibuhat ni Kent o ni Isa.
5: Ha! Sampan niyo ay! Di ko mga ipasaylo nila. Kabit ni Kent si Ayesa, angay lang mamatay sila.
6: Mala! Bukod ka si mong gusto. Ge, katuog ni Prisuan. Bahala ka.
2: Hans, kumusta na si Kent, ha?
3: Sir Hans, kumusta naman si Dong Kent?
7: Luwas na siya nang...
3: Ay, salamat.
2: Eh, salamat in taong si Ginoo. Nakalabang na yun si Kent sa krisis.
7: Ati man na siya, lo. Ati man na si Kent. Natawagan na ako kung makamat ko na siya buutan.
2: Asya man ka, Hans. Ay, Dong Hans!
5: Naunsa man to siya. Huwag man mo to bak.
2: Basag na lang una na to si Hans. Bugat pa ang iyang pamati karon. Naglipog pa siya kung asya niya ibutang ang iyang kaugaling.
3: Ay, pastilan ka kalit sabsa nahitabo, eh.
2: Ang anak ni Claire. Ason, kamulang una ang bahala. Kamu ni Marta.
3: Natotoo na si Marta. Siya nagbahalas bata.

0: Nak, nak, ay isa. Kumusta naman ang pamati ni Mus imong lawas?
1: Ma?
0: Oo, oh, ay isa, ayaw, paglihok. Ay, paglihok.
1: Ni ako sa ospital?
0: Oo.
1: Unsay ni hitabo?
0: Puslan man nga dili na kamubalik na ko, Kev. Dili sa kamahimong maangkor, Ayasa! Ayasa! Ayasa! Ayasa!
2: Ay, dugo. Itag ba siya sa ospital?
0: Ayasa! Ayasa!
1: Si Ken pa. Kumusta siya?
0: Aluwas na siya. Dili na kaangeng mabalaka pa ni Dong Kent. Ang imong kaugalingon na lang ang atiman na.
1: Hay nang... Ang bata. Si Baby Roman.
0: Na, ayaw nagkabalakas bata kay luwas ra siya. Di atiman siya ni Marta.
1: Salamat, Ma.
0: Angay kang magpasalamat nga naluwas pa ka. Kay nadali kag daadin ni sa ospital. Hay isa... Kinahanglang ipapriso gyud nimo si Claire, ha? Kay praning na tong babayhana. Killer!
1: Hait karon si Claire, ma.
0: Nato adas prisuhan. Di na tong makagawas dito.

0: Ay, Trung Hải sao? Ít mà hôm nay đã răng công. Bắt con em một bàn tay như kia. Bảy báo ôn tài lãng ca, còn mặc ẩm mặt ngôn sang bột. Hoặc cái tốt.
1: Luas mengit kasya lo.
0: Bao mana ang kisultis doktor? Sige na dong. Katuog na. Ay bisang gamay lang. Pauli-una sa bahay. Ako na'y bahala ni Kent ug Ayesa dinhi sa ospital.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate An. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 98.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Ma, kumusta na si Kent?
1: Wapa man siya makabangon, pero mubuka na kuno ang iyang mga mata, matod pang lolo. Ay na, naluod yung kahintang ni Dong Kent, oy.
0: Kumusta, Sir Hans? Nalipay ba siya sa kahintang ni Kent?
1: Aha. Ay.
0: Oh.
2: Nakabangon ka na yun, ay. Ay, kumusta ka na, Ayisa?
0: Maayo naman, Lo.
2: Maayo ka ba? Ikasulti na. Ay, pero si Dong Kent.
0: Kumusta si Kent, Lo?
2: Igo lang bubuka ang iyang mga mata. Mututok ni mo. Pero dili pa siya makasulti.
0: Grabe kita ang kadaot siya ko.
2: Ay, medyo. Pero, matod pas doktor nga may chance pa nga maulian siya.
0: Kino ako.
2: Ayesa, paningkamot nga mamaayo ka. Aron ikaw mismo ang makakita ni Ken. Mahimong mo at liman niya.
0: Dili mahimong maduol ko niya, Lo.
2: Ay.
0: Sister Hans, Lo. Kumusta?
2: Wag siya'y pahuway sukad ma-admit din eh sa ospital si Kent.
0: Guilty siya.
2: Ambot. Ay, dili ko makatugkad kung unsa yun ang gibati karon ni Dong Hans. Dili inako mabasa sa iyang nawo.

0: Lo, eh, salamat nga, nga magkaila ka na. Ayaw lang pusa sa paglihok. Bago ka bang naulian. Lo, unsin ito po. Daghan ang nakita mo. Pero ayaw una ni Guna-una. Ang imong kaayuhan, una ang atimana.
1: Lo, si... si Ayasa.
0: Luwas na siya. Makagawas na siya hapit.
1: Salamat. Salamat kung mauna. Si Kuya Hans.
0: Ako pa siyang tawagan. Akong pahibaw o nga makasulti ka na.

0: Hans, dili ba lang nimo tubagon ang kanang nanawag?
1: Tubaga kita.
0: Oh. Uy, sino'y saman di ay kining nanawag?
1: Tubaga.
0: Ay, oh, sabay akong isulti.
1: Bisan unsa nga gusto nimo isulti?
0: Hello.
2: Haing si Hans Marta.
3: Ay, migawas man to. Murao dili siya gusto nga makigsulti ni mo. Pasagdan lang muna nato siya, Noy Sam.
2: Ay, sultihin lang siya nga makasulti na si Ken.
4: Lo, unsa nay?
5: Kumusta ka na, Ken?
4: Ayos ah.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique
1: Max alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS. Pila pila win. San Miguel pila win.
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap, suave kaya sulit ang inuman, kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
8: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
9: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
10: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
11: Lula, sultihit ko kung kinsa si Rebecca, ang pintor.
12: Ayaw na lagi kong hisgotin ni Anangana.
11: Pero Lula,
12: kawatan ka ng babayana. Busa, gikasilagan ko ka ng Rebecca.
13: Ang kolektor.
11: Hello?
14: Ikaw si Marian.
11: Oh, ako ni.
14: Hain ang original siya imong painting ako na.
11: Oh. Ha?
14: Bungol ka ba? Hain ang original sa painting ako na.
11: Kining pinintal na kuna nga may kipapas na bata. Unsa man sa kay puti pasabot ini? Manong kipapas man siya. Pero kipilit ang usa niya kalapalapas sa painting. Rebecca, kinsa ka mang Diyod?
13: Ang kolektor. Laing sugilanon nga puno sa tanghaga, inyong mabati sa dili madugay, diri lang sa RMN. Sa panulat ni Generica Vidal, sa direksyon ni Priscilla Raganas, ang kolektor at tangi

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Tas bang imo blood sugar?
9: Ato na ka may diabetes?
8: Mag DTX 500 ka!
9: Ang DTX 500!
8: Ato na kini anti-diabetic properties?
9: Sama sa
8: Charantine,
9: gagapa mo buo sa glucose,
8: visin,
9: controls blood sugar,
8: o polypeptide,
9: nga parehong epekto sa insulin.
8: DTX 500!
9: Highly recommended
8: sa mga eksperto!
9: Mabalik sa pinabulig ang butikin sa yung lugar!
8: DTX 500!
10: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang, tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
11: 2 kakapsul, buntag ko sa gabi.
10: After 3 weeks lang,
11: 100 na lang akong sugar.
10: Fiktibo, jud kayong DTX 500.
8: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika!
12: Hi, I'm Sophia, front-desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Igala, nakakape na ka?
18: Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
19: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
20: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
0: Haplas-haplas alang sa panuhot.
21: Mami, ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulub usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
22: Rest Time to the rescue.
23: Unilab quality yan.
24: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang kinis na niya.
26: In fairness, nag-glow up.
27: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
5: Oras sa DYHP, alas 5.14 sa kahapunon.
4: Headlines.
5: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival wa na makalwatog reklamo sa subling pagpahigayon sa Colon Night Market. Mga investigador sa Cebu City Police Office adunay lead sa mastermind sa pagpusil patay ni atong usa ka 57 anyos sa Barangay Sudlon 1. Childhood Cancer Hotline planong ibutang sa Dakbayan sa Mandawi. Malkat ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matun sa ato mga balita news updates. Adong Martes, September 8, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Alang sa ato mga debotong katoliko. Kami na sa mga deboto ni Virgin Maria, Mama Mary. Doon ay mga nakapanagkot na. Doon na po ay nakapanimba karong adlawa. Ngayong hapon kaninyong tanan. Naminaw sa ilang mga radio karon 612. Mayong adlaw og sa ato ang digital platform. DYHP Arimant Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ugog man na yung adlawa ang pagpahigayon sa ikaduhang weekly draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Kinsa na pud kaha ang makadaog og tago. 2,000 pesos o 5,000 pesos atol sa tuang second weekly draw. Sanbay ha, alang sa mga pharmacies na itong masahon. Karoon itong mga partner pharmacies, ano ka mo magkapalit sa mga Biogesic 20 katabletas lang. Sa inyo ang pagpalit ni Ana sa usa ka resibo, dadadiri ang resibo. Ano na ito ka ng ilisan o raffle stab? Ano na may chance nga makadaog sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. O karon sa detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Archival wa makadawat og reklamo sa subling pagpahigayon sa Colon Night Market. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunod.
4: EYHP Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Wa na makadawat o reklamo si Cebu City Mayor Nestor Archival sa subling pagpagayon sa Colon Night Market. Taan Colon Night Market formal nga gibuksan na itong Domingo o buluntad hangtod sa buwan sa Enero sa sunod tuig. Kainuman nga ang mayor, gipasakaan o reklamo ni Konsehal June Alcover ngayon sa buhatan sa Ombudsman. Kinitungon sa pagpagayon sa Colon Night Market sa Maging Tuig, nga gihulabway sa konsehal nga illegal. Apan giklaro ni Archival, nga way kausaban o susama ra ang proseso nga gisunod sa gamhanan sa Dakbayan pagpagayon sa mga aktividad sa syudad.
7: Mao gyud hapon ang process, ipaklaro lang gyud nato kay pasigikiya na pud niya taan eh.
6: Si Mayor Nestor Archival na sayran niya nakita ang Dakbayan og kapin sa 2 milyon pesos pagpagayon sa Colon Night Market sa Maging Tuig. Mas dako itandi sa income sa syudad sa susamang aktividad sa nakalabay nga mga administrasyon.
8: Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Maka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
5: At ang oras sa 5:18 na sa kahaponon. Samtang master or mga investigador sa Cebu City Police Office, ano na lead sa mastermind sa pagpusil patay ni itong Usaka 57 anyos diin napalgang patay ang lawas sa Barangay Sudlon 2, Bukirang Dapit sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
4: DYHP Tatak RMN Report.
3: Human mapasaka ang kaso batok sa upat ka mga suspitsado nga may responsable sa pagpusil patay kang Leo Lianyo dito sa Barangay Sudlon 1, Bukirang Dapit sa Sudet sa Sugbo netong September 3, 2026. Ang kapulisan sa Sudet sa Sugbo para umpas ilang ipakisusi labot sa mastermind sa krimen. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga doon na sila lead kung kinsa ang nagsugo nga ipapatay ang biktima. Iyang gipasabot nga wala nila dalia sa pagpasaka o kaso batok sa nagsugo tungod kay tinguha nila nga ang ilang isang at reklamo, ligon ang mga ebidensya.
9: We have leads, no? Natay leads sa gingon na to, nga katokong gingon na principal by inducement. No?
10: Okay.
9: We just need to thoroughly conduct case build-up kay aron dili, madali-dali. Sigurado tanga nga itong i-file is airtight na kaso.
3: Niyanto na ang pamilya sa biktima sa masayang mga anak o asawa sa Cebu City Police Office ang pumirma na sa dokumento subay sa pagpasaka sa kaso. Doon na sila gihatag nga mahinungdanon nga impormasyon ngadto sa kapulisan nga gihulagway ni Pilare nga makatabang sa padayon nga imbestigasyon sa kaso. Away sa yuta ang usa sa gitano nga motibo sa krimen kini base sa pamahayag ni Gutubat nga gikumpirma usab sa pamilya sa biktima.
9: Yes, they have statements, no? And naghatag po sila ng mga vital information na include sa ilang mga affidavit.
3: Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Pilare, dugang ni Pilare nga ang upat ka mga suspect nga sila nga Richie Batika na Kalunsag 49 anyos nga may gitumbok kang leader Eliasar Nase, 49 anyos, nga nagsilbing driver, John Elvis Katanta na Gutubat, 31 anyos, e-bike driver o si Alias Sean, mga notado na nga mga gun for hire. Iyang ipasabot nga nila bago sa mga suspitsado ang maong trabaho, subay silang pamahayag nga gihatag sa mga investigador. Magpalay na manhunt operation sa CCPO batok sa nagpabilin nga gawas nun nga si Alias Sean, nga gimonitor na karon sa kapulisan ang lihok ni ini. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyo Man, Albus Amante ni YHP, Tata Karemen.
4: Radyo Mo Nationwide.
5: At oras alas 5:22 sa kahaponon. Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit.

0: At oras alas 5.23 sa kahaponon, Childhood Cancer Hotline, planong ibutang sa Dakbayan sa Mandaue. Kasama mo sa Balita Radio, man Ken Galenea.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Usa ka foundation na nakigalayon karon sa lokal nga kagamhanan sa Dakwes Mandaue para maestablisar ang gitawag og Childhood Cancer Hotline. Pinaagi niini mas mahimo nga sayon na unya ang pagdangog sa mga kabataan nga magkinahanglan og tabang kun sila makamatikod o ma-diagnose nga posible nga dunay mga sintomas sa cancer. Ang mga representante sa I Want to Share Foundation nga gipanguluhan sa ilang founder nga si Sheila Romero, may personal nga mipasabot sa katuyuan sa programa nga tuloy Mandaue City Mayor Jonky Uwano. Itap sa programa ang mga health workers sa syudad ug ipabuhat sila sa training apila ang mga anaa sa barangay. Pinaagi sa mga espesyalista gikan sa Philippine General Hospital kung saan pag-assess o pag-screen sa posibleng sintoma sa cancer. Human sila mapabot sa pagbansay-bansay, mahimo na silang mu-assess sa mga bata nga budangob sa health center ug ma-refer nga to sa Vicente Soto Memorial Medical Center o kaha sa PGH. Tumong sa IWTS nga mutabang sa kabataan alas sa early detection sa sakit nga cancer ug mas paspas nga referral para sa gikinahanglan nga treatment pinaagi sa mga partner niini nga mga tambalanan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandaue ang ini Radio Man Ken Galenea, Tatak RMN.
0: O kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw naghambin bag mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag adlaw. Dira ka rin siya ng tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang painom sa DTX 500 matag adlaw, makatabang na. Makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit. Sama sa hyperacidity, ang GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension.
1: Pratyo mo, nationwide. CYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Ato karong arinawon ang kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo ning oras sa kahaponon sa adlaw Martes ug maapuhon Sergio Esmania Day holiday sa Cebu. Ato i-check atong ang patrol. Pinagi ni Radio Man Joseph Oskihano kasaban Jiko.
1: CYHP RMN Report.
3: Yes, salamat ka sa mga radyo malayda sa itong kapagani na binis gawas ka bahid na karmarasa sa nangkapong karo sa mga Martes ng naon rin sa may downtown area karo na mga orasa. Pag ka sa may pinto sa minya at subay sa Jones Avenue sa minya Boulevard patungo sa may Basilica Minor sa Santo Inyo o rin kabalakan mo rin na nagas sa mga sekretor ng mga orasa samtang ang ubangga rin sa may downtown area sa Ligaspi sa may Pilay sa nag-asatin ni Kahine sa Maragas sa Masakyan sa Anglit na nag-hihis sa mga sod at mga gagmay ng mga negosyante na mo-appeal sa musamot sa night market na karong na kabiin rin sa may Colon Street sa may downtown area. Samtang ang nag-uabi niyo gigat sa may Finte, panunod sa may Jerome Sulama Avenue, muna rin heavy traffic karon na panunod sa may Jerome Sulama Avenue o lahos rin sa may North Reclamation Area sa may East Osminya. Habi din sa may barangay Sarita. Samtang ang Picas Lane, dutandaga sa masikangikan sa may Esquina Gordo, panong din sa may Quinti Osminya. Samtang ang Quinti Osminya, panong din sa Subo Provincial Capital, ang lane, panong din sa may Iscarius, lumoving karon ang mga sakanan, panong din sa may Iscarius Street sa uptown area. Samtang ang invaders, napikuan sa miscalls daga sa masikangikan mga orasa, panong din sa may Iskina Panawa. Ang Iskario, ginari sa may Cebu Provincial Capital, panuwi sa may Gordo Avenue, sumoving sa mamaskan na nataning doon na rin doon. Doon ka mga intersection rin sa may Frabos Extension, o rin sa may Iwana, o sumiya panuwi sa may Kaputaw o Iskina Gordo Avenue. Ang Iskario Extension karon, ginari sa may Iskina Gordo, panuwi rin sa may ubos ka bahay sa flyovers doon sa may Pag-ibig, nakasinati sa Mr. Holtz, daga sa mga sakinan, parugin sa may daan sa Cebu Business Park, o ng Archbishop Frias, muna rin ako mula sa Trigamot, rin sa may doak ka mga flyover sa tinagabay sa flyover doon sa may BIR, nakasinati ni Holtz, daga sa mga sakinan, umusubay ka sa may Governor Quinco sa Banta Road, padungin sa may Foodland, o ang Picas Lane, ikan sa may Foodland, padungin sa may Archbishop Frias, muli ko hibit traffic sa Karabaga Orasa. Ang Gordo, muli ito panong rin sa may CCPO, rin sa may Esquina, Mango Avenue. Ang De La Montaña, ang Pope John Paul II, Karabaga Orasa, rin sa may

0: 50 church sa sumay sa Dela Montaña o sa may Popchan Policy Camp at lumugi sa umaskaran panugi sa may IT Park iglaos rin sa may GY Square habig na sa Barangay Lahuging at Takbayan sa Sugbo. Samtang ang South nga bahin ang inbakal sa Rakamura sa may dinigidangay agyon pero panugi sa may South sa may flyover do sa flyover Mambaling iglaos rin sa may inbakal sa National Highway sa Basak Pardo Highway dari sa may poblasyon Pardo Bulacau Cebu City Bulacau Talisay. Ang SRP, mudre ta karong mag-orasa, padong din sa may Talisay, o gikan sa may Plaza Independencia, o gikan sa Talisay, padong din sa may Plaza Independencia. Kilingdaan, gikan sa flyover, Mambaling, padong sa SMC side, nakasinapit sa news calls, kagasama sa kinan, karong kabaga orasa sa kahaponon. Samtang ubang bahin, habi din sa may South, oray kabalakan, sa may Itriamar, sa may Katipunan, Salvador Extension, Salvador Street, padong din sa may Tisa, o din sa may Itriamar sa Barangay Punta Princesa ni Gadakbayan sa Subo. May pila ka sa Tasun de Ros, kadalan ni Kapur sa Dog Martes, ni Kapur sa Walsa, alang sa traffic update, ang yung mga Joseph Fonciano, DOI, NSP, Tatak, ng RNN. Ratchumo
1: Nationwide. Diga salamat Radyo Man Joseph Oskehano sa report. Samtang ha, gipahinom duman ka mo alang sa nagpadayon na itong pag-ilis sa inyohang mga proof of purchase kung mga resibo sa inyong pagpalit sa Biogesic. Sigurduha lang na inyohang Biogesic, bainti ka mga tabletas na palit sa musulod nga pharmacy. D60 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drugs. Kung ako nagaling sa supermarkets or convenience stores, available ang Biogesic mapalit, 7-Eleven, sa Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SVI. Alang sa itong mga minor winners, upat ang makadaog. Ug tag 2,000 pesos. Tag usa ang winner sa 5,000 pesos. Atol sa grand draw, upat ka mga winners. Pwede mananaog makadaog og tag 10,000 pesos. Samtang 100,000 pesos alang sa ato ang major prize atol sa grand draw karong September 30. Kada Miyerkules usa ugma alas 2 sa hapon lain na usab nga weekly draw ikaduha nga weekly draw sa Biogesic Bitbit sa Suwerte raffle promo. Dala din yung resibo. Labira ko ng panahuna. Gamit sa kaayo, no? Ang Biogesic, labira ko na labdan kag ulo. Gamit kayo na sa pag-inom. Kunya ang resibo, inay nga ilabay, mas mayo nga pailisan diri. Aron mahatagan ka mong stamps o maka-appeal. Alang sa umaabot na sab nga third weekly draw sa umaabot September 15 sa third weekly draw. Ugma alas 2 sa hapon second weekly draw. Ato basta nang announce ato swerte mananaog og ato sa ning mapakita or live sa aton DYHP Arimen Cebu Facebook page. Ato oras sa 5:32 sa kahaponon. Balikta sa ato mga balita kuman sa mga pahinom do.
2: Radyo Mo Nationwide.
1: Mami, makahinomdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsao nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Restime Drops. Restime ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Jigmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamine Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kailangan ko mag-withdraw.
5: Himala, may BPI dito.
6: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala.
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
9: Usa?
10: Super Fiber.
11: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
14: Ako si Jay. Siging nga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
13: TTX 500. Mapalis sa mga butika.
15: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
16: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
15: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa mga suking butika nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
18: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
19: May buhay sa makabuhay.
1: The original Koi Herbal Capsule.
8: ko si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Coyerba capsule. Kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, yung kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
20: The original Koy Herbal Capsule!
12: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
3: Oras sa DYHP, alas 5.39 sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita, mga kasama, nakabuylo na karong adlawa ang IFM Anniversary Caravan of Talents diin. Ipahigayon. Karon diha sa Kandulawan Gym sa Dakbayan sa Talisay. Ang Idol Rampang. Kaya atangin po din yung ugmapuhon. Atol sa ika-48 ng anibersaryo sa IFM 93.9. Mga kalihukan diha sa Labugon, Mandawi City. Apan karong adlawa, anhaon na ta sa South nga bahin sa Cebu. Bilagi sa Idol Rampang. Noon man ang search para sa mga future DJs and vloggers of IFM 93.9. Ato i-check karon si Idol Tweety. Full force ang IFM karon sa nagkadayang kalihukan alang sa Idol Caravan of Talents. Idol Tweety, unsay latest di sa Kandulawan na Talisay City. Idol Tweety, happy anniversary sa IFM!
22: CYHP Tatak RMN Report.
23: Happy anniversary na po, Radyo Man Aida.
3: Happy anniversary!
23: Live and direct rin mismo po sa Kandulawan na gym sa may Talisay, kundi hindi rin na po ipahigayo na ang Idol Rampa sa tuwang Idol Fest 2026. Lakit na ang tuwang huni ni Idol. So, ubay-ubay yung mga talenta nga itong pag-aat nga na karong adlaw, karong gabi una, bisan pa man na brown out karong mga oras sa Radyo Man Aida din sa Kandulawan. Kaya the show must go on. Apan naagi hapon tayo pang tarong pa po din ni Radyo Man Aida. Nag-andam pa po tamo ng sa katong mga ganahan po da musalmot alang sa tuang IFM o DYHP Idol Fest 2026. Kaya pwede lang yun kayo nilang bisitaon ng Kandulawan Gym din sa may Talisay kay mga talented na mga kaigtuunan at ang mga suking tigpaminawa ang ilahang makita karong gabi una ang tuang mga lindot kayo tingog ng mga kabatanunan. Bisan pa man siguang Radyo Man Aida walay edad na gipili ang atuang huni ni Idol o galakit na ang atuang Idol Rampa na paipahigayon na karong taod-taod. Bay-bay na mga maanyag sa ayo Radyo Man Aida ang atuang nakita din hey kaya andam na kayo silang murampa pagkataasa sa mga heels sa Radyo Man Aida. Dili na po ni Kaya. Pero di na po ni Kaya Radyo Man Aida mas lahat
3: siya po ni Rampa gihapon ta. Bahalag dili magka-heels. Rampa gihapon ta.
23: Atampag hapon gyud. Pero makit-an gyud na to no ang ka-excited po da sa tuang mga kaigtuunan din hi kaya tuod maskin pa nga alimot anang uban tuod sa kanang walay suga Radyo Man Aida Kaya nagdagi hapon sila pa may payan. Yan, dari na po sila ga-standby. Ang ato mga kaitunan na naman ay na puno-puno na girang ato ang gym. Kaya sukat pa daw kaganina pag abot sa ato ang team sa D.Y. Field sa ISM. Kaya nag-anam na po daw o gaanhi ang ato ang mga kaitunan na naman ay na. Yung pag-abot, good na po mismo din sa lugar. Naman ay da, kaya tungod po da nag-kuan man po ta, nag-sulot-sulot na po dugabot ang ato ang team. Ay, daghan na kay ikaw, bata, tiguang, hamtong, ang edad. Kaya tungod ganahan po sila nga mo tanaw po.
0: Oo, oh, yung first time po ta nga. First time po ta nagpahigayon sa yun, ane kadako ka kalihukan, di asa kang dulawan, Jim.
23: Yes, yan na po tayo papremyo. Rajuman ay dasa okay, po ang mga sukitig paminaw. Digyo na mawala ang papremyo no sa IFM o sa DYHP. Kanunay yun na masinunsa nga event ang ato ang ipahigayon kay kanunay gyud nga napud ta ikadalit po da sa tuang mga kaigsuonan nga grabe suporta po da sa tua kay tung dili po da tungod sa ilaha ra man ay dawa man pud gyud ta nagyawyaw dinis kanina
0: sila
23: ni paghimo og overall number one nato sa IFM ug sa DYHP. Pero kanang tawag ra man ay da kay naga kamulo pa man pud niya nga tuang mga beauty queens dinhi. Lakit na ang ato ang mga singers. Muhatag po ta o dugang pag-update o masugda na gin na to. Kay bisan pa man walay suga rajuman ay damaskin kanusa pa ni mabalik ka. Unsa pa ning oras na mabalik ka. Ipadayon o ipadayon.
0: Pero unsa pa na ang rotational brown out di ha? 1 hour or 2 hours?
23: 1 hour amo ang inibawa rajuman ay da.
0: Okay.
23: So, karong taod-taod, possible nga mo, tiga na po nagbalik, excited na rabagid kaayo ang tanan, lakit na niya nga to ang mga audience niya na adinhi. Kaya lahi-lahi po daba niya lugar. Di lang yung taga-talisa niya ni Rajumanayda, makaproud kayo. Kaya maskin pa ang mga kasikbit niya lugar, niya anhi po sila para po mo support sa ilahang beta nga idol rampa o guni ni idol.
0: Oh, so excited na ang tanan. Unya, kinsa kaha ang swerteng mananao karon sa nagreya kalihukan. Idol tweeting nga makaangkot o mga nindot kayong papremyo gikan sa IFM yes, o sa ito mga partners.
23: Atong pasalamatan o dako, Rajuman Aida, nga ito ang major sponsor karon ang EXL Makabuhay.
0: Thank kaya, you, EXL.
23: Ang EXL Makabuhay Rajuman Aida kay usa sila sa kanang nagpabuhi ani ang atuang anniversary nga gipahigayon karong tuiga. So far Rajuman Aida mao pa nang atuang latest dinhi sa atuang Candelawan Gym kung diin ipahigayon ang atuang Idol Fest 2026 sa ayatan ug sa DYHP alang sa tuang anniversary karong tuiga mo. Balik ang pusta karong tautos po na Juman Aida. Nga dahil yun, dili po sila malimot pag-like o pag-follow sa tuang mga official Facebook page ang Ayaton 93.9 Cebu o ang DYHPR man Cebu kay kanunay man po tang naka-update po dira sa ilaha.
0: Okay, dingan salamat, Idol Twitty.
23: Dagang salamat, Rajuman Aida. Ato na lang kauban rin ang kinatibuk ang pwersa gyud sa RMN Cebu ang Ayaton 93.9 Cebu team. Ugay DYHPRMN Cebu team kini yung idol Twitty Tatak RMN.
0: Dika salamat idol Twitty sa tuang sister station sa IFM 93.9 na magsaulog sa 48 nga anibersaryo o bang adlawa September 9. Apan karon pa lang nakaboylo na ato na kadaiyang kalihukan ibida sa IFM ang Caravan of Talents ay nagkadaiyang ang mga syudad ang atong ang pagkabisitahon pinagi sa nagkadaiyang contest mga competition ang pagdevelop po din sa mga bagong talents at the same time paghatag mga papremyo gikan sa DYHP IFL o sa ato mga partners. At ora sa 5:45 na sa kahaponon ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mga cash-in kahit pagpa-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash-in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Phone Shop, and more para makapag-cash-in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month.
3: month. Sulit magpa-load sa GCash Load dahil 66 sa bonus, may bonus data pang internet, longer validity ng load for select GLoad versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin pa ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants, sulit pa ang pag-load sa GCash GLoad. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fairtrade permit number FTEB 257582 series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE-TM 0272139999. Other networks fees may apply. No more. GExchange Inc. is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. Mayong pagpaminaw usab kato ni Ma'am Lorena Soriano o ni Sir Mitty Soriano ang gikan sa Bangkogon Beach Resort and Restaurant Chief Operating Officer. Salamat sa pagpaminaw, Ma'am Lorena and Sir Mitty Soriano diya sa Bangkogon Beach Resort and Boat Rental diya sa Uslob, Cebu. Mayong pagpaminaw at upoding sponsor o ato po ning donor every time ganda tayo mga panawagan din sa DYHB o niya at the same time avid listener po. Salamat kayo niyo diya ma'am Soriano family sa Bangkogon Beach Resort. Ang shout out sa tanang taga Mahawak Medellin Cebu sa Urbano family nila ni Teroy o sa iyahang mama Inday man to Urbano nga always ginagpaminaw sa DYHB trumpa gid ang gibutang nila kasamang ni Store D.I. Usaka, halos usaka sityuhan, maganoglanog ko noon. Ito na DYHB lang paborito nga istasyon diya sa Mahawak Medellin Cebu sa mga Urbano family. Kanto magiging ko tinuod yun. Dagko kayong trumpa. Ikar pa sa sayong kabuntagon sa Straight to the Point. Ito ni Rufil Fernandez Banyo sa mga balita. Sa unang radio, unang balita. Antod karong orasa. Nagpaminaw sa DYHB. Salamat kaayo. Ang nila ni Teroy, Biligano Flores Urbano, Flores Family and Urbano Family di sa Mahawak Medellin. Mayong kaminaw sa taga Umapad, Mandawi City na ni Sir Uy-Uy Banyare. Alma Banyares, Banyares Family. Di sa Umapad, Mandawi. Ayang pagpaminaw, matod pa nga, always may nagpaminaw kasi mga Aida sa inyong program. Alam na good sa DYHP News Updates o DYHP Sumbungan na rin kayo salamat kaninyong tanan.

0: ahora son las 5:51 na.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Ato karong aninawon, ang lakaw sa panahon sa mosunod pang tak na gikan garon. Sa ito mapaabot usab nga weather condition. Gabi na sa ugmang adlawa. Gabi na kay holiday sa Cebu, gabi kan sa Serious Mania Day.

0: Alang sa latest weather update, weather specialist Mark Gales sa Pag-asa Magtan. Sir Mark, maayong hapon.
1: Maayong hapon, ma'am Aida. Sa itong mga sulindi kami na ito ang latest weather update para parang hapon na ito ang mga dawa. Patayang dyan po nag-apekto ang southwest monsoon o habagat sa may Luzon o sa itong bahay po sa Visayas. And sa pagkakaroon, wala tayo ginamonitor ng LPA inuman po bagyo na makaapekto diri sa ato ang nasod. And para karong hapon na ito mga dawa, ang dakong bahin diri sa may Central Visayas makasinatita ni panagsamang panganuro nito na sa matag-umo na kalangitan na alamang niya po yung mga higayon sa mga lumalabay, yung mga batapatag sa mga pag-uwan, pagunong gukilat, gumikan sa habagat. O para sa kayuntang sa hangin o sa kadagatan, ari sa kabisayaan, natin masinati nga hinay nga ito na sa kasarangan na pagpuro sa hangin, di na ito ang kadagatan, doon na po hinay ito na sa kasarangan ng mga palot. Diri sa Cebu ito ang kadagatan, doon na ihunas, galing ang S421, sa hapon o tapon niyang alas 11:23 sa gabi. Temperatura na ang makasukot around 28 to 34 degrees Celsius haring adlaw. Ning salop alas 5:49 sa hapon mo silang ugmang alas 5:34 sa buntag. Philippine Standard Time alas 5:52 na sa kahaponon o gumawa na ito ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa VOST Pagkasabaktan. Ini si Mark Gales, maayong hapon. Daghang salamat.
0: Daghang salamat, maayong hapon, Sir Mark.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Weather specialist Mark Gales sa Pag-asa Magtan. Giring ang portion dalit kinato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Alang sa komportable nga pagpanghaplas, alang usab sa pagpanghaplas sa mga kasama nga naghatag natong protection kontra sa paak sa lamok nga nagdag dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Dilang kini basa-basa nga skincare, massage oil, dili makini sa puro nga lemongrass, essential oil, mga halamang gamot nga mao'y natural and sa kapilan property. Para nga protection kontra sa paak sa lamok. Sa tanong nga ingredients niini makasiguro ka, luwas epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. Yes, sa iyong pagpanghaplas ni ini. Libre ka galing doon ay kahigayunan nga magisod ka katulog. Maghatag kini mo calming effect ang paghaplas sa EXL All-in-One Skincare Oil. Maglabaw sa tanan, panalipod kontra sa dengue mga kasama gumikan sa lemongrass essential oil nga naan ni ini halamang gamot nga maoy natural insect repellent properties. So, wayan ninyo ang paggamit ni ini gumikan kay ngayon kaning imuhang panit. At kayo pang haplas mga kasama. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa atong pagpangapi, atong piliyon ng kape nga healthy na, ang kape nga naghatag sa kanatog energy sa atong panglawas nga mga importante kayo matag-adlaw nga tanan. EXL Coffee Mix 17-in-1. Adunay benepisyo alang sa brain health, immune function, blood sugar control, o maka-increase sa kini sa energy. O mangita tag kape nga adunay native popcorn, arabica, spirulina, ginger, ginseng, turmeric, ganoderma, mangosteen, malonggay, kanela, bayabas, o gross heat. Naaniini kay organic ni nga kape ha. Usa, maghatag ka natong benepisyo sa panglawas. Recommended gali ni halos alang sa mga healthy coffee lovers. Recommended, labi na kato nga mga taas o sugar. Naglikay ka sa taas nga sugar contents sa iyong pag-inom o kape. Mauna ni ang pilia o mauna ni ang imna. Atong imnon, mga kasama, EXL Coffee Mix 17-in-1.

Kanya atong i-greet usab. Always listening sa DYHP taga Pilar Camotes di sa Moabot. Sir Lloyd Borja di sa Coast Guard Pilar. Sa Joseph Borja. Diyan ni Sir Paulino Paling Borja Frenzy Borja di sa Moabot Pilar Camotes. Oga shout out ni Baby Bellarmino Puente Bello Todela. Kana ni Sir Jess Borja. Natusad ni Rogelio Liorag Merlin Agbay sa Tio Luton sa Agsungot. Og nato ni Nablem, kumusta ka ni Aloy? Diya sa Bye Bye City Leyton. Sipa kayo. Aloloy diya sa Bye Bye City Leyton, nagpamino karon sa DYHP. So, nagharay-haray lang siguro rong panahuna samtang nagwat og panihapon. Maya pagpahinaw, pagpaminaw sa tanang taga Bye Bye City Leyton. Ila ni Luloy o mga kaubanan diya nga nagpaminaw sa DYHP. Sir Antonio Codera de Dase, maya magpaminaw. Salamat sa pagpaminaw sa DYHP. So balik ko mga kasama ha, ikaduhang weekly draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo, alas 2 sa hapon, ugma. Apan padayon mo sa pagpaili sa inyong mga resibo sa Bayo Jessic. Gumikan kay ang third weekly draw, sunod nga semana, September 16, alog hapon nga Miyerkules, ang 20 ka mga Bayo Jessic. Sa pagpalit ninyo, niya na kinala, usa ka resibo, rana ang 20 pieces. Sa karesibo, dahil on the rate, para ito i-redeem, tanawo na ito ang mga pets sa August 10 up to September 30. So, pwede mo makapalit ugma, sunod ugma, o sa maabot pa, hangtod nga, sadili pa ang ato ang grand draw sa September 30. So, balikon mga pharmacy nga pwede ninyong kaadtuan. Nagkadiol na biyang ato ang grand draw. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southside Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket. Tangin ninyo, ito ang grand draw, upat ang makadaog, 10,000 pesos, o sa itong grand draw, jackpot prize, 100,000 pesos.

0: Belengkahe sa gobyerno sab di sa uwan Trinidad Bohol, Hinan uwan Trinidad Bohol o ni Robert Langido na minaw diri sa Sudlon Uno sa Batang Batang. Dekan kay salamat ninyo din ha. Melita Lanias, good afternoon. Paki-greet Mama Mary of Semela, happy birthday. Uy, happy birthday sa Dairon. Ni Ma'am Adi Edosil. Adi sa Adi's Fashion House, Ma'am Adi, September 8th. Nagsaulog siyang birthday karon. Happy birthday, Ma'am. Ma'am Adi Edosil. Ikan sa Edosil family. More blessings to come, good health. No? Ato ni Ma'am Adi Edosil diya sa Adi's Fashion House sa Bulacau, Talisay. Kunya ni Mary Jane Okaba na nag-birthday sad karong adlawa. Agi ka na ni Neogen Bunahon o Barangay Hipodromo Workers. Happy, happy birthday, Mary Jane Okaba. Nag-birthday karong adlawa. O kami birthday sa mga nag-birthday karon tunong sad sa kasaulugan sa birthday ni Mama Mary. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Ato partner sa Master Control, kasamang Nestor Homicilio. Di sa DYHP Digital, kasama Nemal James Quinones at Lunar Sight, Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, Chacha Boyles, di sa Ubay Bohol, Mayang Magbaminaw, Nanay Eri Boyles, Vanessa Peralta Buslon, Amariva Nicolette Boyles, o Ola Boyles, o Minik Boyles. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga aso ni Kuya Guliat, musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aron malikayan nga magpundo ang hugaw nga mao makaingon ni ining mga colon polyps o naay mo tubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili paka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili paka matulog. Sa upat ngadto sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang yung tayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at
3: the hour of our death. Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
3: Amen. And the Word was made flesh
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
3: Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both for us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
6: Maayong adlaw mga kasama, kini yung Radyo Man RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inigwihwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
7: Asuin na ni Kuya Bulya.
2: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pagyaw mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
8: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
7: Unsa man yung ihatag na kumigo?
8: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
7: Tus-tus?
2: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisama tong nangablit sa akong likod! Ta! Ang ta!

0: Pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sa maayong paglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrof Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og BTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og BTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. BTX 500. Mabalit sa mga butika. BTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og BTX 500. Halos tanan na akong silingan ga BTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag-check up na ako, nag-100 na lang.
9: TTX 500! Mapali ang mga butika.
11: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: May mga nakadaog na sa Bayud Zesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos. Karong week 1 draw, nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Bayo Jessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: kumusta ka mo tanan? O, hindi sa ta sa buhing imahinasyon. Kumusta ang tanan na itong mga kaigsunan nga namati na ito karun, ha? O, labi na yun sa Tagalamakan, si Sir John Puanis, diha? Sir John, manamo, dayon mo yung eleksyon, Sir John. Nya ikaw ay hangyos mga tao-tao diha dya. Aswai na lang. Wantay may mo diha. Mapugnan di na, wa na. Listo di kayo na, Sir John. Ngayon lang nga, na kay makalingawan samtang wa kay recording diri. O nya, sa tanan itong kaigsunan, labi na gin sa mga tao ni Ma'am Jasmine. Mabini na baro diha sa babag. Kini si Ma'am Jasmine hinoon. Usagi ni siya sa mudagan o kapitan diha sa babag kay tarong po ni siya niya, dali ni siya maduol niya. Si Raul Samot na, botan niya si Raul. Thank you kayo ni mo si Raul. Salamat kayo niya sa tanan ha, na itong mga kaigsunan. Sa tanan mga bata, ala, inumog doon pipitabliya niya. Kay lami kayo na itong imnon, samtang uminaw ta sa atong asoy nga naguluhan, buhing imahinasyon ha. Mao ni atong title sa atong drama. Buhing imahinasyon. Sorry kayo mga bata ha. Nga medyo nakalimot ko kayo saon nga dugay-dugay may nakarecord ani didangat pa mga upat ka adlaw mao na nakalimot ko. Hala mga bata, mga kasama, ani kita sa sumpay sa kung aso ninyo ning simanaw nga nagluhan buhing imahinasyon.
1: Maayo kayo ni Aka, Papa Segundo.
2: Oh. Aron sa pagsusi ko na unsa ka na din
1: eh. Okay na kin kaayaw mi din si Verhel pa.
2: Oh.
1: Verhel dong, niya si Papa Segundo.
2: Ginoo ko. Nang limbaot, nang balhibo ko ni mo, Jelaika.
1: Ayaw lang ko nung kahadlok ni Verhel, Papa Segundo. Bisag wa ni mo siya maoyo ni para na ako, pero itahod bayat git siya ni mo. Oh. Di ba nga tinuot man? Huwag ka makauyo niya. Kay katong aburod yun nga nanguyab na ako, nga mausi fermo ang imong nagustuhan.
2: Jilay ka.
1: Si Verhel pa, may duol siya ni mo kay muamin ko na siya.
2: Ayaw ha. Ay, binuang yan ay. Nahadlok sa baya ko.
1: Si Papa Baya, mura magkakaroon pa ni Verhel. Matinahuron man kaayo na siya ni mo. Labi na ninyong duha ni Lula Esther, di ba?
2: Pero papatay naman si Verhel taon day.
1: Papa Segundo, itunol lang ka ng imong kamot kay muamin na ni mo si Verhel.
2: Jilay ka. Tinuol bitaw, nga niya akaroon din ni Ubanato sa atong panag-istorya ang kalag ni Verhel.
1: O lagi pa, naasya sa may tuon ni mong bahin. Mong sige na. Paamin na siya, Papa Segundo.
2: Nanang akong kamot, oh.
3: Paamin ako, Papa Segundo.
2: Samtong kabugnaw. May migulit sa akong kamot. Niamin nga labihang bugnawa.
1: Si Verhel pa, niamin na siya ni mo.
2: Ginoo ko.

0: Adyan na lang po yun sa itong bahay ati Jilay ka. Kay, ikaw naman lang o siya din na po yun.
1: Unsa kay ako na lang usa, nga ni amang gihapon din ni uban ako ang imong kuya Verhel.
0: Ngay! Lina! Bisan matay na gani! Gilubo na gani! Tus mentir yun!
1: Kala di ang tapad ni maglingkod. Si kuya na ni mo Verhel.
0: Ha?
1: Mm! Yeah!

0: kadlo kay ko. Dinakuan to balik sa ilang ati sila ka kay namulto ni Kuya Beril.
1: Nakakita ka sa multo?
0: Ano?
1: Aw. Ayaw na yung to. Kay huwag mo na ikaw makakita.
0: Ay, adlo ko. Kay, ingon man si Ate, nga nakon na siya akong tupan si Kuya. Nga, namatay naman to good. Gilubong na ganitos minderyo.

0: sa dili pa ko padayon painumdum sa ta.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 taba nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
3: Hindi na ako kaihit, tapos sakit na ako kaihit iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung capsule ni Lugwa ang dako na patong.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: kanyang supay sa kong aso ninyo buhing imahinasyon.
1: Makigistorya o niya ko ni Jilaika. Aron awhagon na ko siyang musanong sa gusto mahitabo ni Padre Nestor. Nga pamisahan ang ilang bay.
2: Dili ikaw niya nga musimbar sa ang kalag ni Virhelma? Kay Katoliko ba ya to?
1: Segundo?
2: Oo, posible ma, di ba?
1: Nah, ambot lang oroy anaon.

0: Patay ka na, Virgil. Sama na ako. Usa ka na lang ka, espiritu. Busa o ba na ako sa kalibutan nga alang ka natong mga kalagna?
1: Apan gusto pa ko nga magpabilit uban sa babae nga akong gimahal, Marife.
0: Patay ka na. O kay patay na, alang ka sa mga patay.
1: Dili, Marife. Dili.
0: Virgil, bisan sa laing kinapuhi, mas piliyon lang dahil gihapon ni mo siya.
1: O, Marife. Kay gimahal na ako si Jilaika.
0: Magmahay ka, Gyud. Kung magdumili ka sa pagbiya sa iyang kiliran. Kay adun na naidapit alang sa mga sama ka nato. Ug may kaugalingon na sa kitang kalibutan nga mao ang limbo.
1: Apan may kaugalingon kalibutan ang among duha kagugman ni Jilaika. Kada ko kumbuhi pinagi siyang imahinasyon.
0: Virgil, ipaabot ko ikaw din sa laing kalibutan. Apan siya lang di ay gihapon.
1: Oh, siya lang gihapon. Ugpaabuton ko siya din hangtod na itugot na ni Bathala. Kabakabaton o katumanan ang hangtod-hangtod namang pagsinaray.
0: Pwes, dinihisap ko niya sa laing kalibutan, Virgil. Ako gihapon ang mamahimong kontrabida sa inyong duha kagugma.
1: Marife.
0: Ako ka lang, Virgil. Ako ka lang.

0: Mao ka na'y toyo ko ni pag-anhi ko karon sa inyo, July ka.
1: Pakisultihan pa na ko si Verhel bahin anak, Lola Esther. Huwag karon din ni si Verhel. Paaboton pa na ko nga mauli. Aron atong sultihan na nang giingon ni mo.
0: Ginoo ko in town ni mong apoha ka. Ayaw in town og pada sa depresyon, day.
1: Kaya nga nula, hasta sa day ka, nagtuong nga lisuan ako sa maayong pangisip.
0: Ay, basta kay ayaw ba your town pag osik o gigayon, dalay ka.
1: Dili mong kubuang, lula. Tinuod man nga niya uban ako si Verhel. Huwag ko niya piyae sa hingpit.
0: Beka ron. Pangutanon ko ikaw. Kaysa man day ka itong minatay nga itong gihaya din eh. O gilabong natos muntahyo.
1: Kung Verhel?
0: Oh, awala. Gilay ka, dawata na ang kamatuoran nga patay na ang lalaki nga imong gimahal, day. Igo na ni anang imong mga ilusyon.
1: Kauban lagi gihapon ako din si Verhel, lula.
0: Patay na siya. Patay na. Gibuhi mo lang siya pinaagi sa imong imahinasyon.

Tingnan ako nga dili madasa hangin. Nga mao'y muhatod ka na ako sa kalibutan sa mga patay. Kinahanglan na magpabilin pa ako din sa limbo. Aron may higayon pa nga makauban ako si Verhill. Dili ko makatugot. Nagtarong usa na lang ka espiritu si Verhill. Katong silay ka lang kihapon. Mao'y magmadaugon. Ako ka lang, Verhill! Ako ka lang!

0: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: atag ninyo uban mga bata ang supay sa kong aso ninyo. Buhing imahinasyon din nilang sa mga aso ni Kuya Goliath kinitra dalit ka na to sa RMN Drama.
1: Putang na bata ni tatay mo tuman. Ang putang na bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyo Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatod ka nato sa SED Marketing, ang tingamang tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gisugyot sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP ang usa ka tuig nga paghunong una sa pagdawat og proseso mga application alang sa mga operators of payment systems kung OPS, subay sa pag-overhaul sa Central Bank sa regulatory og licensing framework ni ini. Si BSP Governor Eli Remuluna Jr. ni sugyot pag-freeze sa mga application aron mahatagan ang Monetary Authority og igong panahon paghimo comprehensive review sa ilang payment taxonomy, risk management rules og supervisory structure. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko na rin ba? Bayad ka kong kahimtang na rin.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo tinay kong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandal.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit na konting
12: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+.
13: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
14: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
17: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.

0: Kung nakulay pabuton, mas maayo nga mularga ka doon.
1: Pero di lagi musugot si mama, Uncle?
0: Ay, nahadlok siguro siya nga mapariha kaso nahitabo sa imong papa sa una.
1: Oh. Ha? Nga naman, Uncle? Nilarga dahi sa laing nasod si papa? Ayon mo gadis papa, Uncle? Ha? Hain?
0: Ah, kamo na lang ipag-istorya ni mama ni mo dong bahay na anak.
1: Uncle, sultihin na lang good ko. Gusto kong mahibaw. Kay kung si mama nga kong pangutanon, masuko mo siya.
0: Kung sulti ko ni mo, arisan siya masuko na ko.
1: Uncle?
0: Ayaw kabala ka dong. Mabutrang panahon nga mahibawan ni mo kain ang imong amahan.
1: Uncle Ruel?

0: Padung ko mag-apply para laing nasod. Sama ka? Hindi ka mdayon?
1: Nakakumbinsi mo pa na kumayo nga kumamabay eh.
0: Ay, pa saan pa nagmayo good? Kitabi ako nga na yung mga hiring. Basig na tayo chance ni ba? Ano ko sa kayo kung di ka masuway?
1: Kuan bay, kanang siguro unsa na ko nga musugot si mama bay? Una ko mo-apply?
0: Oh, unya. Saan? Pero saan ka magkatrabaho na?
1: Mag-apply lang sa kukuan. Call center bay? Dako, dako, mag-swildo dito.
0: Oh, sige, suway.

0: Mayuhinoon na.
1: Ma, kung naiayo-ayo yung mong ubo eh. Pachakap na lang ka.
0: Ayaw lang na ko eh. Gasto na kaayo.
1: Mga ba na igiingo ni Uncle Ma na kinahang lang ka mo inom og tambal?
0: Maoninak. Ay, ubura good ni good. Na ughan man ang akong likod kay dili man ko makailis man kong panglabada. Pero may man kong maughan sa singot.
1: Sige ma, magpalit ang tagtambal para sa ubo ni mo ha.

0: Ah! Ay, sakit mo ng ulit kong sigigling ko rin. Ah, si Angol? Hello, Angol!
1: Dong, uli na karoon na yun.
0: Unsa? Nga naman, Angol?
1: Basta kay uli na yun! Pagdali!

0: Angol! Angol! Ngano!
1: No. No.
0: Si mama.
1: Si mama ni mo dong.
0: Ginoo ko. Dugo!
2: Guys, alam niyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit number FTEB-254286 series of 2026.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. It's a melee.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.

Marikukog na kaging sa akong gibarukan, Priscilla, at tunghi kayo na. Nagsagol ang kabalaka o kahadlo sa akong nakita ni Mama na pag-ubo niya, dunay dukot.

0: Oh, odong mao nga gipapauli ti kanayon.
1: Nganuom siya dada sa ospital.
0: Dili siya magpadadong.
1: Ma.
2: Dong, dili ako gustong mugasto pa ka sa ospital. Eh, naibaw naman ko unsay padulngan na ako.
1: Ma.
2: Mamatay ra gihapon ko pa, dong.
1: Ay, pagsulti na, ma. Tara na. Dadoon ka na mo sa ospital. Sa gusto ni mong sadili.

0: Giadmit pas mamani mo. Magkinhanglan kita dako-dako nga kantidad nga ikabayad ani kay niya masa private na to gidas mamani mo.
1: Mangidar ko pa agi, Angkol. Ang importante nga, maukis mama.
0: Oh, ako sad. Mangita sad ko pa agi.

0: Asa muka kuarta ni.
1: Jan?
0: Ah. Oi, Teacher An?
1: Kumusta naman ka? Nagumunta makadinis kar sada.
0: Ah.
1: Naginuktok lagi ka din eh.
0: Kuan, Teacher, nalang ko igyo na una.
1: May problema ba? May katabang ba ko?
0: Ah, ayaw lang, Teacher. Maikog tani mo.
1: Ikugut taon. Dali, sultihi ko. Unsay problema? Kaluoy ko dahil sa imong mama.
0: Lagi, Teacher. But unsay suot sa kong utok nga. Sa private man ako siya nga ospital gida. Basta kaya importante lang para nako ako nga maluwas siya.
1: Bitaw, gusto man sad na. Oh, di ako'y gamay ikatabang ni mo.
0: Oh.
1: Nahibaw ko, dili ni enough. Pero at least, makatabang ni.
0: Sigurado ka, Teacher?
1: Yes. Ug iampo na ko yung mama.
0: Oh. Salamat, Teacher. Salamat yung gayo.

0: Ma? Oh, cum stă naman ca?
1: John, manunghi da pa manconi mutti nito.
0: Ma?
1: Nak, mai costo cum sultini.
0: Oh, un somn naman.
1: Bahin ni papa ni mo.
0: Si papa?
1: Oh, gusto kang maibaw kung hain siya, diba?
0: Diba, di mo ka gustong mag-iskuta ni papa, ma? Basig ba unsa niya ka?
1: Nakdili. Kinahanglan ti kang sultihan kung hain si papa ni mo.
0: Ma?
1: Tuas siya sa gawas sa nasod.
0: Unsa?
1: Maunang mahadlok kung mular ka ka. Kay basik sama ni papa ni mo, dilit na kamubalik. Niingon siya nga mular ka siya sa laig nasod para sa tong kaugmaon. Kay mabdos na kunimo at tong higayuna.
0: Onya ma.
1: Wa na siya mubalik. Og nahibawaan na lang nako nga naminyo na day siya sa laing babae dito.
0: Ma.
1: Maong pasaylo ako, anak. Kung pila katuig nga din ko gustong mag-iskota ni papa ni mo. Kaya nasakitan ka ayaw ko siyang kibuhat. Pero karon kisultihan na kiti ka kahit kapoy naman. Dili na ko gustong mawa. Di ko gustong mawa ko aning kalibutan na nga. Wa kay ay tiyabahin sa imong amahan.
0: Gusto na, ma. Gusto na, sakto na.
1: Anak.
0: Ay, napagdabi.
1: Anak.
0: Hindi ko ta sana kumayo.
1: Mahal. Og pinangga kaayo, tika.
0: Masa, tika, ma. Mahal, tika, ma. Ma? Ma? Ma! Ma, ayaw piyong sa iyong mata, ma! Ma, mahal sa kiti ka! Mabawas pa ko ni mo! Ma!
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.

0: grabe ka bugaatang akong kipate, Priscilla. Naibaon ako kung unsay tinuod nga nahitabo sa kong amahan o kinahan. O gisamutan pag yun, nga mibiya si mama. Mga kasama, atong sunod ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni suatampo ni John dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtong sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Dayon, muna.
5: Unsa kining dapita, Adonis?
4: Niya ka sa atong paradiso.
6: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
5: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
7: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdaagi ba? Dili ato na bit!
8: Magdungan
7: naglabay sa atong maso! Alma Pai, Jamara!

0: Amara. Tagsulat, Cecil De Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
1: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung ka.
2: DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
4: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
4: Tulog po kakapsos sa gabi.
3: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
4: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Ug Maribeth Fernando, sa Inayawan. Ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw, nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa tanang week 1 winners, padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
8: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtog nga plema, afford pa!

0: Tumon, nabalaan ka naman ko ni Moy. Sige, magkagsuka.
1: Laingid kaya ko pa ba, TM? Luod.
0: Sabay mo, tumaroon nga, tambal aron, mauno na lang. Sige, magsuka, Moy.
1: Emma, nalipong ko.
0: Ha?
1: Tapa.
0: Usa? Uy, uy, uy, uy. Ay, pinuwang di mo na. Mona!
1: Em, tabangi ko.
0: Mona!
1: Kakuyapuan ko.
0: Hala! Si Mona na kuyap!

0: sabi na kung siyati. Siyati mo na rin mong palitan ng sinina. Padam yan. Nasa day ko yan. Akong tirno. Share to siblis. Salamat. Padam yan. Ako ning isulog ni duwan na magbasketball.
1: Pagmatngon lang yan ang pagduwa ni magbasketball, Jeff, ha? Bantay ang magkontra ni magduwa. Kaya masipiangan ka. Isulog na.
0: Isala mo kapiyan ako po eh. Kaya tignan lang ko. Kuso pa yung kumudagan. Ikot sila makapas na ko. Pas breakan na ko sila. Huwag nang sila eh.
1: Dili, maghinambog, Jeff. Dili, maghinambog.
0: Eh, ma'am na itinood pa. Huwag mo nang ambog.

na. Ano, uy, sa may akong buhaton ini. Di ba ako magkamaunsaon? Pagtabang ni muna, uy, nga nakuyapan man siya, uy. Tepa, magawas ko. Mga yuog tabag sa mga silingan. Sinang masing, akong atuon. May kay dool ras bay nila ni muna. Basik na buyagan ni siya, uy. May nang patutuan ako ni nang masings muna. Magdali ko.

0: Oh, bye. Lugar lang peligro. Salamat, bay, ha? Dali na, Jeff. Manawag na ta.
1: Inikabot na to sa ato pa. Magkilis na yun ko. Excited na ko nga mo sa lumin.

0: ilo. Wa masinang masing sa ila. Matudinoy kaloy, nga iyang igsuon, nangumpra ko no. Niwa pa mauli. Ano eh, saan man ako ini? Kisa may akong... Uy, ala, tuod! Si Inko Ibi yung di ay! Pero, ah, layo asan silang Inko Ibi yung uy. Ah, balik lang sa ako silang muna.
1: Timmy!
0: Oh, si Jeff. O, sino'y Damian? Salamat, kinauli na sila.
1: Asa man ka, Timmy? Wa may klase?
0: Doon naman, Jeff.
2: Oh.
0: May absent ming duha ni Muna kay...
2: Hello? Kanya naman, Emmy, ha?
0: Ni Damian, paingon na unta miss Muna sa eskwilahan. Pero nabala ka mang kunihagot kay sige siyag suka.
2: O siya? Unya, ahay naman si Muna, Emmy, ha?
0: Tuwa sa inyo. Kay migawas man ko kay patutuwa nung ta na ako siya ninang masing ba aron maulian. Kay nakuyapan man siya ni Damian.

0: Mona.
1: Nakuyapan siya, Timmy.
2: Ola, gi Jeff. Nagkabuang ko eh, kay dilibay ako kay Baon sa buhaton or maulian siya.
0: Oh, Mona. Mona, anak.
1: Hey!
2: Pa.
0: Oh, kung saan itabo ni mo, ha?
2: Salamat in town, uy, kay naulian na kamun.
0: Kung saan itabo ni mo, Mona.
2: Kalit man lang kong nalipong, pa. Ningit kita nga kung pananaw.
0: Oh, nga naman.
2: Ambot. Sige na niyag sukan, uy.
0: Oh, sumay imong gikaon, ha?
2: Katura mga sardinas o kanun, pa.
1: Basta yung expire sa dinas ngayon mong nakaunti.
0: Oh, sinog mo na hinungdan nga nagsuka ka, Mona.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Aduna kita ay Super Variety Show. Karong September 10, 2026. Adlang Huwebes. Diha sa Tagaytay, Vito, Minglanilla, Cebu. Kini, ubo sa pagdapit ni Ruby and Elvin Caballes. Pinaagi usab ni Sister Nining Galyosa. For booking, 0936-746-4089. Kining inyong alagad, si kasamang Jay Badayos. Magpaabot ko, daghang salamat.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo, ya ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Harrio, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw. Halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
3: Zed Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing hospital yung dahil lugos mo ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan. Pupukso itong ako.
3: Living Testimonies.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo Mo.
9: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Hindi nila intinado. Por 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata akong siguro na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
11: Sabwana reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
13: Pag Enervon Z+ na!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon.

0: na suka o nasad ko.
1: Oh, Ginoo ko. Talo o isa kong anak.
0: Ni Damian, basta man magsugo kong tawa aron mo yung ato sa ilang inkoibyong.
1: Ah, ayaw lang. Ayaw lang sa Amy. Obserbahan lang una na ko si Mona. Ay, pastilan. Mag-uulog babalakag yung ko kung doon ay sakit kabati o ng akong mga anak.

0: Di mo na. Inumin ang init tubig o nga ngay asin para mo hunong ng sige na magsuka.
1: Oh, imna ka na muna. Imna ka na. Oh, sakto na na ang ginito ni Ana. Sige.
2: Opa.
1: Oh, kada. Utda na gusto ka ba sa tubig yung may asin?
2: Opa, Padamiana.

0: sa naman ate. Okay na ka?
1: Naglain man gyapon akong kutu-kutu dong.
0: I-relax lang sa nate. Katawag mong sak. Eh, naluya ba ako?
1: Si Emmy dong?
0: Ni Paulina. Pero mabalik ko nung si Remy.
1: Oh. Dong Jeff.
0: Hmm? Ano ka, te?
1: Ningit kita sa dagang pananaw.
0: Ha? Ala?

0: Oh, nabala ka na ko sa imong ate, Jeff.
1: Lagi pa. Sige, rekejeksok ka. Kanina pa na.
0: Oh, dadun to siya sa ilang inko, ibiyong.
1: Naraman si inko sa ilang nang masing pa.
0: O ba?
1: Tinatamot to pa sa ila.
0: Anong nahibaw ka man?
1: Nagpalit magkukpahan silang nang masing kanina. O ako nakitaan si inko sa ila.
0: Oh, kinsa may gitambalan, ha?
1: Ang ngapunin nang masing si Ray-Ray ba?
0: At tuwa si inko. Inga nga pa ni undin eh.
1: Oh?
0: Aron matambalan si ate mo na ni mo. Nga, why undang sa pagsuka? Sige na, Jeff!

0: kalain sa kong kibati. May sakit na akong kuto-kuto sa pagsigiksiw ka.
1: Salamat kay ni Akadinhin. Inkuibyong, salamat taon.
2: Sa may problema, Damian.
0: Ni Asinkuibyong.
1: Simuna, Inko. Sige, nagsukain taon. Tabali siya, Inko.

0: Raincoat, raincoat lang in dai, raincoat. Samayin mong gibate, ha?
1: Lain akong kutukutuin ko.
0: Ha? Bebe, ako hikapon. Iwala sugamay ang imong t-shirt. Na. Ang bipareho ka nga kong hapas dong. Hapas.
2: Taran ko.
0: Salamat. Sakit ni kamay ha, eh. Doon na ko kamay ang imong kutu-kutu inlay. Yeah.
3: Oh, ganoin ko. Napasmos ya, inko. Oh, di ka o magunagbutong o gibutangan ko noong guys.
0: Waman eh, mapasmo. Nempatso general mani si Inday muna damyan.

0: General? Oo, sa impatso, General Inko.
1: Dali, dali, man. Dali, dali. Dali, dali, mag-istorya. Dali, dali, dali.
2: Oo, sa may gitpasabot ni Inko, Ibyong.
3: Naimpatso, General, kuno kate mo, no?
2: Unsa man na?
3: Amuti, wapag ko kaibaw.
1: Dene ta mag-sulti, anay damyan kay. Dili magkabati ang imong mga anak dini dini.
0: Ano ba niya? Ngarong kinahanglan pa man ta magpalayuin ko.
1: Damyan.
0: Oh.
1: Katong gipangita ninyo muna. Sulti ba siya kung diin siya?
0: May gato lang kuno siya, Inko. Pero, wa ba klaro kung diin yun siya?
1: Ay, pastilan, Damyan.
0: Nga naman na, Inko Ibyong. Gusto mo ibang ipasabot sa imong paghikap sa iyang kutukuto. Oon sa magkana na impatso, General Simona.
1: Ay, kaanugon sa imong anak.
0: Inko, nganong naglingo-lingo ka man, ngano nagkasulti ka, mag-anugo ng akong anak?
1: Damyan, kalma lang ha. Kalma lang, Giyod.
0: Usay, ngano pakalmahon magkunibaw, Inko? Ngano?
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
2: Beach trip or island hopping? Maparty.
5: Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart 2.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy-duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
12: ACS. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo. Nga ang dramang himayang nahunlak, ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, IS Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Alohipan Burga. Abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbuna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
16: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stick! Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
18: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. AC.

Kaigalaan, dapitong ka manamos pagpaminaw soban pa mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuat si Cecil de Jesus Cabrera, ubos direksyon ni Ri Arellano, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dari na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This Time Check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
10: Ang drama Diskarte Pre nga sinuwat ti kasamang Jay Badayos ipasundayag diha sa barangay Maghaway, Talisay City, Cebu karong September 17, 2026 adlawng Huwebes. Kini ubos sa pagdapit nila ni Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, Jewel Artes. For booking 0936-746-4089. Daghang salamat, magpa Butku.
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ipin ay Max Alaga.
12: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
12: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
11: This Time Check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na. With Norris Sinigang Mix.

Ako si Nelson ginaingon, bisan unsa pay mahitabo. Ang ako yung asawa ang akong pilon. Busa, dawata na lang na dila kita'y magkauban hangtod sa kahangturan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi na dila na ko mahimong may kalimta.

0: Salamat. Nawa may rin overtime. Baka video call nyo sa kong asawang maayo. Ingaw, lagay kong lilitda. Paita ning LDR, eh. Layo sa mga asawa. Uy, wala. May vibrate akong silikon sa kong bulsa, da. Kinsa ba kanina nawag? Ah, muna-una ko sa dapimpi. Basta yung importante ning tawaga. Cellphone. Uy, sinong pin na muna minanawag? Ang inahan ni Marie Adila? Nang pina!
1: Nelson, si para ini mo bandong abana ni Adila giatake sa blood o dali ni kita sa ospital.
0: Unsa? Asa mang hospital lagi da si pari bandong ng pina? Asa nang?

0: pre. Patay ang yun siya nga naapo sa ospital, pre.
1: Ay, pastilan. Kasayong ikuha ni Pare Badong sa Ginoo. Gamay para patawan ng bugto ninyong anak.
0: Manrabaho na langit ko, ani, pre. Para mabuhi ko ang akong anak. Si mama na lang unay pabantayan ko sa bata.
1: Eh, sagde lang, Mari. Ako manghihapo ng inanak si Inday Milang. Muhatag ko ninyo para konsumos bata. Mientras, wa pa kay trabaho.
0: Salamat kay pre. Usaw ka tang si driver naman taong si Patong. Uy, kwertang madawat kay wa man magtrabaho sa kumpanya sa panibo.
1: Bata pa man ka, Mari. Maminyo pa kag-usap.
0: Kan magminyo man ka ni kukusap, pre. Kanang lalaki na nga. Sama ni mo kabuutan ng akong pamanhon o kusab. Kanang sama ni mo kabuutan o kagwapo, pre.

0: gihatakad ka ni Nilsod o sa kalibog hapon pagswildo niya?
1: Oma, diuntan ako dawaton kay Minyo bayasad siya. May pamilya sad siya nga pagapadadaan po niya kwarta kada sweldo. Pero iyang manggipugusok tunol na ako. Maung ako na lang gidawat. Kaya nakinahanglan bayapod ko.
0: Kabuutan bayang Nilsod, uy. Pagkaswerte gus iyang asawa nga nakabana niya. Nga bisan, tuwa sa layo ng trabaho pero wag yun mamabay.
1: Abi ni mama, ato-ato lang niya. Mura pa yaog.
0: Oh, unsaban ha?
1: Mura og sagi pakitang kabuutan ni Nilsod diri na ako ba? Sukad sa buhi pa nga kumbana. Mura man og nakagusto ko niya.
0: Uy, Adila!

0: Maglibin na yun ta. Kunsugton ko rin mo.
1: Sorry, git kaayo ha. Di ta ka mahimong sugton kung kay uamang ko'y gusto ni mo bisag kamay.
0: Kwan. Makagusto na yung ganang ko sa kadugayan dahi. Kay, butan ko dahi. Kabantay ka na?
1: Ngan ka?
0: Butan ko. Ya, doon na po ko'y tabaho dahi.
1: Uh-huh.
0: Makahimo yun ko dahi sa pagpakasal ni mo. Bisan, unsang adlaw ko. May kwarta lang ko dahi. Kaya tawa mo ko.
1: Pasailuain taon ko kung nasayot ko mamatinadanon ka di rin ako. Aba nang saon taman. Di man kita ka mahimong sugton kay o mangit ko'y gusto ni mo bisa gamay. Pero may nagustuhan naman ko din ko. Minyo lang siya. Doon na ni asawa o anak.
0: Mao ba? Ang kinsa man eh. Kinsa man tawhana nga minyo nga imo nagustuhan. Kinsa man?
1: Si Pare Nelson.
0: Osa? Si Bay Nelson? Ayoy! Laab kay ni Nelson ang iyang pamilya. Kung magka-relasyon magay mo, pananglitan, kutubra ka si kabit dahi. Kay dili mo siya makapakasal ni mo.

0: mo ni ang gisulti nimo, bay ikong?
1: O bay, nakagusto ko na siya nimo. Ako sa gignan nga, ayaw, ayaw na ipadayo na yung pagbati nga doon bay Nilsson. Ay, wala na katumalan, ay, minyo, marang mga lalaki. Ano siya ang tawag ka na, eh?
0: Ani na lang yun, bay, para malimtan ko niya, bubalin na lang ko puyo sa lugar.
1: Balin ka?
0: Mabibigyan na lang ko din, eh, sa mong sityo. Kung hindi na ko niya makita.
1: Bay Nilsson!
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika.
6: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
10: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god yan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
7: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Luya ka ba?
12: Aduna ko'y gibati.
11: Way gana ug masakiton?
12: Kalisod na ko.
11: ang tubag sa masbuhi og lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
12: Maraming maraming salamat po.
11: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
14: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic binibit sa suwerte raffle promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
18: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
19: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
20: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
21: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
22: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
23: O, nang gamit na to, Ma'am. Paglikap na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
22: Uh-huh. Dili hapdos.
23: Okay na kayo, good, Ma'am.
22: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
23: Wala po, Ma'am.
21: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
24: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly.
26: Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman, kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
27: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
28: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ingon ana ang ganda akong buhaton, bay.
1: Aka na, bay. Mauna yung pinaka the best yun yung mga buhaton, bay Nelson. Mubiya ka din eh, sa sityo tugas. Balin ka sa sityo una. Aha, kumantay ka na. Aro, dil ka na niya makita, bay. O kung di ka na niya makita, ah, basin iyan akong sugton, bay. Bay Nelson. Kay, wala naman ka.
0: Aho. O, bay. O, mag-ampo ko nga sugton ka niya. Kay nasayod ko nga, tinuod ka nga nahigugman niya.
1: Kano saan kong biyak din ni bay? Biyak din ni bay? Sabi, tagahan din ka pilit eh. Aro, di na ka din makita. Sabi bay, biyak din.
0: Atuon ko sa kagumparin ako bay. Atuon ko mong puyo sa Pikas Barrio.
1: Ah, Pikas Barrio.
0: Atuon ko magpatabang niya kung asa ko makakita bisan kamay lang ng kwarto ko at nga kong kaabangan.

0: Ah, nya sa mano kira kaning maong kwarto gamay ra ba ni pre. 1 piso sa ni imong abang ni.
1: Ah, pait sa kini pre oi. Pagbuto na to ang tagiya ha. Ako inon karon sweldo mo down ko para makapuyo na ko dinhi.
0: Daya no. Tungod lang sa imong kumari dito sa inyong nga biyuda. Balin ka balin, star ka dinhi.
1: Ah, di ko gusto nga magpapiling ka dito pre oi. Mabalaka ko nga basin kanunay na mo nga panakita ba. Madakon niya. Lami sa rong babayhan na.
0: Lami kayo?
1: Ugapit na mo tuig siya nga biyuda. Mm-hmm. Okay, niyo na siguro seg-seg siguro.
0: Ay, kalami seg sa tong bayhan na taon. Ako pa ikaw pa, no? Kaya mabihan mo yung kanito sa inyo. Birahan ka ito ni mo gamay. Birra yun. Batsi na yun.
1: Di asag tambag di mo, pre, ay. Di ganoon ko. Mantos na ko nga di ko makajirja sa kong asawa. Kay layo siya.
0: O niya, pre. Kung mingawon kag Jorge mo sa unsa may buhaton mo rebe?
1: Oh, magkinamutan ko pre. Magrun akong buhaton.
0: Oh, kinamut. Prenison. Hmm.

0: Doon ako sa bahay nila ni Maria Adela. Doon ako nung siya ihangyon ako sa di ba kumubiya ni Indapita. Kunoon sa manggani. Hataganan ako siya 2,000 para doon siya magamit para sa iyang anak. Sa akong inugos. Ugugma, mubiya na ako sa impit. Katapusan na yung panagkita na mo ni Maria Adela. Ah, dolo na ako sa ila. Unsa, Mari? Dili kwarta ang imong tuyo nako?
1: Oh, pre. Dili kwarta ang buod na kong pangayoon ni Maroon.
0: Kung mao, unsa mo di ay nang pangayoon ni mo nako, Mari? Ha? Ala, Mari. Nagubo mong kukas akong matubangan. Kanito ti mong bobs, Mari. Kaya dami asin mong ubos, eh. Mari. Imo kong gagusog ihagat. Umunta ni mo, Mari.
1: Mabiyan na ka ako, Mari. Sa maluwi ka, tagpawa ko sex, Geroin.
0: Mari. Mari.
1: Tanasod sa kwarto na. Tanapre.

0: Simutan ninyo mo, Mari. Huwag na kaihi gud.
1: Ay, kalam ni anak. Sige, pre. Sige.
0: Lubitong pinigo. Ayos akong dila.
1: Dramin ka lang. Oops. Kumata. Kumata. Ako na. Sige. Sobring kami. Ayun mo sabi. Napakanasa ko, anak, be. Puunto na yung boxer. Lugod ang lugod ako. Ataw sakit. Katos ka ka ng dito ni be. Kanoon ko ni be.
0: Kalami, anak. Sorry. Inay lang mo rin.
1: Ikaw na ni Pepe. Maplastar ko kita. Sige na, Pepe. Rahin ako, pre.
0: Sige. Sige, Mari.
1: Kalam niya na, pre. Sige, pre. Ay, pagbiyad niya sa itong lugar, pre. Maluwi ka. Kalam niya na, pre.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa muso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: Samok nga ubo! Undangin na! Tusiran Forte! Mutabang magpaundang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok! Pag tusiran!
2: Tusiran Forte! Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop!

0: May nahitabo gyud namo ni Maria Adela dito mismo suod sa iyang kwarto. Umansay nahitabo namo. Ibiya gyud ko sa gibangan nga bahay sa maong dapit aron dili na kami makita pa. Kay di na ko gusto nga mausap pa ang nahitabo namo. Tungod kay di ko gusto nga mabiyaan ko ang akong pamilya tungod niya. Mas gipili ko ang akong pamilya.
1: Mga ito magkasama ang kaagi ni Nelson, dinining tulumanon. What's the style? Mas gipili ang pamilya is style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: This newscast is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
2: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
2: na ayo na
1: DTX 500 o palisa mga butika.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluoy manggo ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
7: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people. Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at orihinal.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
13: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
14: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
15: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
13: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa!
16: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
17: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
18: Christian anak ni mo siya! Nanugod na imong palayason!
17: Ah! Wa ko'y anak ka, Burbal!
18: Unsa?
17: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
6: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
18: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
19: Kumusta ka na, aking mahal?
18: Kinsa ka?
19: Ako kini, si Chico Salvador.
17: Kaloy po asawa ko.
18: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
17: Mar...
18: Ikaw kini! Ikaw kini! Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
20: Nagunsa ka din eh.
21: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
20: Pasaylo? Human sa tanan? Mangayo kas among pasaylo? Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na! Layas na ining panimay!
21: Pasaylo ako, anak.
18: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba ang ataw?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong, pag-take na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Ikaw was good siya, gabi ka daw po. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. We'll be right back.

0: Okay, mga higala, kumusta? Mga higala, natutunan? Yan na sa ninyo, higala kini si Ray Arellano. Ubahan sa partner, while ang guwapo sa DYSB si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd!
1: Kadadlawa na ito, inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: O ginom man sa mga higala ng itong Paragis Bilabila Herbal Capsule. Herbal Coffee. Ay, mong kalimutan na. Para palagsig na niya, Diyos palagsig pagpaganap dito. Okay. Bueno, mga higala, shoutout time. Shoutout nga rin yes, sa pinamungahan. Si Joseph Villasol. Bert Andobi, si Alma Magtagad, Mario Morira, Vicinta Panot, si Isyo Tanghian, Ines Muling Canilio, gikan kini ni Pedro Bungasi. O gaman si Rinaldo Riponte, Cristel Riponte dia sa Katap Banlot, sorry, Banlot si Bung, si Bunga si Bu, Banlot, Banlot. Doktor Ron sila nagkikipon dito. Sa nitambalaki. May mga si Lucia Buloy, si Diasa de la Rosa, Calatrava Negros Occidental, ika ni Ricky Pangisgaring. Okay, kunya, lang sa tatu sa Diasa, niya nila ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Logay, Amy Durango, Manager Milo Tarillo, German Oceron, Bibi Kibar, si Dondo Lumano, Joey, Pita Pitagura Sir Umirumil Kaingin gikan gini sa ato ang DSF founder Pangag sa ilong walang gila ato Red and Retour OG Kumpok Rakasa unyaan po sa ipaybawa mga ikala ay magkalimot atangin ninyo ang ginawas nga drama na naguluhan Himayang Nahunlak ang nagkalipasunday agaya sa Sitio Upper Sampaguita is Fortuna Street Mandawi City karong September 25 sponsored by Mom Joy Aluhipan Burga Oser Brian Fernandez huwag yung man ang linawas ng pasunday usap sa dramang Budbudong Bibingka ngay pasunday ang dia sa Palanas Ronda Cebu karong Agosto 15 sponsored by Sir Toto Lirazan o Captain Rugizo Aquino mga barangay officials ingon man usap nila ni Merlin Lirazan Misael Lipanto Gini Gimina, alat kini alang kang Senior San Roque. Alright. Bueno, mga higala, dito magdangan. Niya alang sumpay ni nga itong sugilan. Nagkabaw si Christian sa pag-ingon ni Gary nga sunod dili magdanghan kay si Gary naman sa ang nakadasmag niya. Unya, naaan pag-yos pulis si Christian ni Gary. Yan ang adlaw, may pala si Christian ng ibay. Sakay na sila si Mara sa pag-polis na iwan o nalihian din kini ang pasahero paingon sa merkado si Niyawan. Hindi ba kayo magdiayon? Niyari na lang sumpay ni nga itong sugilanon. Himayang

0: Asa ka pa doon, sir?
1: Merkado, si Nayawan.
0: Sige, sige, sir.
1: Oh. Ah,
0: sige, bugi gamay, Mara.
2: Ah, okay, siyan.
0: Binamanugit ka, sir.
1: Ah, may noon.
0: Kung magpirmi nga doon ay pasayro, dali ko lang mabawi ang akong gasto ini.

0: Ah, nila to sa merkado, sir.
1: Ah, ada, merong plite, sir. Ah.
2: Wow! Bahinti!
0: Mo ni nakarindo sa e-bike.

0: Ala, si Mama o Papa nagsakay sa e-bike. O si Papa Christian pag ina nag-drive.
1: Tungod kaya to akin yung maong e-bike. Kinay, sana pa! Ako nang ipalit, aron doon na sab ko'y abag alang sa panginabuhian na to.
2: Yay!
3: Lipay kayong duha ta kaanak, Christian.
1: Kumusta ba mo din, he, ha?
0: Okay kayo pa.
2: Okay kayo.
0: Duha na lang katuhog sa banana queue ang hibilin pa. Kay si Arthur, gisoroy man niya sa mga silingan ang mga banana queue. Hurot good dayon. Gwapo magod kayong tindero, good.
1: Liwat na ako. Pagbantay yun na, Arthur. Kadelikado ang tindero may unang mahalin.
3: Maobasad na yung nahitabo ni mo, Christian, sa dito pa ka sa Middle East?
1: Hindi ka na may tabo. Kaya ikaw rin love na ko, Mara. Mao nga, magpakabutabungol ko sa mga babae dito nga ako makita o masugatan.
2: Uy!
3: Mao ka ha, Christian? Chubby na rabak ko. O niya, daghan kayong mga sexy sa gawas.
1: Chubby man ang akong paborito, good.

0: Asa man to si Papa Ma?
1: Nawa man lagi ang e-bike din, hey.
0: Ito ano si Papa ninyo. Nag-drive na og e-bike kay Mama Sahiro na siya. Nalipay ko, Ma.
1: Ako sab, Ma.
0: Nga naman ko, no? Kay Permi naman na itong ikauban si Papa. Complete family na ta. Mga anak.

0: uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkik ang bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, pagparagis na ka. Sisiyang yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay, kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayin mo? Niya makasaka ko. Makalagsang, ang bukid doon. Gano'y ay.
2: Abutid sa kulian?
3: O kato kaneng ama nga mo rin na.
2: Abutid sa...
3: Kaneng. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: to. Baka ka sa bukid, di ko ka saka?
3: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na ihaya.
2: Ah, pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
3: Makakatkat to ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga nga. Magrapag yung tuat ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Hindi pa kanan mo na
3: eh. Siyon.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo ito.
3: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
0: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee ug suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
4: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na yung kuan, ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
5: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay

0: Hindi po, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bilang edad din mo ron, ma'am?
0: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila

0: anhilang ko dool sa merkado. Ayaw din eh kay dekan tao.
1: Kebe!
0: Daghang posibleng mamahimong pasahero na ako.
1: Oh. Kebe! Yeah.
0: Dali mo! Para sa mo, ha?
1: Sabi para Jim sa Bulacaw.
0: Okay, no problem. Sakay na mo.
1: Sibok,
0: sibok. Ano ka, sa e-bike. Lima sila, pero kaya kayo nga isakay sa e-bike.

0: Ma, niya ka pa manggod sa gawas. Nga nahurot naman na nga tong itinda.
1: Nagawat ko ni Papa ni mo. Wa pa din maulit si Papa, Ma? Wa pa man si Papa ninyo? Laom na ba yung gabi eh, ting panihapon na?
0: Bitaw, Ma.
1: Ay, nangyawat pa tingalitos Papa ninyo. Basin, Ma. Oh, niya na inyong amahan ay.
0: Ay, niya na si Papa.
2: Hi, mga kiddos.
1: Hi, Pa! Christian, dali na. Manihapon na ta.
2: Taibing kayo nga kung papauli niya, ha? Manihapon na.

0: Insa?
1: Lagi ni Clara. Dia jika bangga nak kau yang buntak di tu dapat saya entrada ini. Kenapa bang ini yang suruh atau ini satu dapat?
0: Ya.
1: Ada tu kum polis tu tahu ada.
0: Ano man?
1: Sakto baru. Ya, gua apa? Putiun. Sakto yang baru gue. Ya, may aum sa ilong.
0: Aum man ok ilong?
1: Oh, Clara. Nah, dini. Tanawa ko, Dini dapita,
0: Hala.
1: Ah, kini kidere.
0: Hala.
1: Ngano? Nakaila ka to?
0: Aha. What man? Nagtukong si Christian kito.
1: May gisulti ka ba niya?
0: What man?
1: Sa akong pagtuo, ni ato kay naniid og mga durugista nga namang drug pusher din sa taong dapit.
0: Mao ba?
1: Oo. Oh, may mga payuhot og drugas ba? Lipay bitaw ko kay naibaw ka namang daghan bayang kanang tigamitan din sa taong dapit anang ginadiling drugas.
0: Mao kiyoy.
1: Kakabantay ko na oy. Mao bitong midaghan ron ang ganang mga isog kayo. Masukol na ginikanan. Gani ang uban mangulata na ginikanan. Lulu-ulula, kulatahon. Basta di makatag silang gusto. Ah, di pa manggani ikipatay, kay wa mo hatag o kwarta para silang bisyo.
0: Mao cute.
1: Ah, nala, sige na. Higop na anang sabaw sa isdang mamsa ang akong gilarang, Clara.
0: Okay.
1: Ah, higa na stick dang dong, special for sa kabantay ka na. Lami, no? Ah, higop yun, higop. Kana, hindi na tapaminaw na.
0: Nahin ko,
1: Onya nigdog na to, ikaw na say akong higupon.

0: Kalabi sa utang Bisaya, Demara.
1: Salamat, Dong.
0: Pila may halin ninyo ron?
1: Pila gani, Gian? Sa banana queue, 1,200. Sa halo-halo, 500. 1,700 tanan.
0: Ang ako sang kita sa pagpamasahero nako, 500.
1: Oh, wow! Sa ato pa, may total og 2,200 ang tanan natong kita.
0: Oh, not bad. Ilabi pa kay wakoy hatagan sa abangan sa ibay kay ato man eh.
1: Og wasan may bayranan sa abangan sa tindahan kay diha ramantas gawa sa atong bahay nagtinda.
0: Kung magpirmi ni, sigurado kita nga makalabang sa atong kalisdanan.
1: Maog yod. Sa iyon ragid ang tanan basta nagtinabangay ang tanang sakop sa pamilya.

0: Pinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may gibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa to pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud, wala gyud siya.
2: So karon gibintay na lang nimo.
1: Gibintay na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang badatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayi pod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Naot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
8: Correct.
7: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
8: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
7: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
8: correct,
7: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
8: Delikado.
7: May pana nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
8: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
7: Naigitawag Sir JP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
8: Dili ka ginhawa?
7: Kana bang dili ka ginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
8: Unay kuyaw.
7: Simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
8: Pusto.
7: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
8: Mojo Doc,
7: dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir JP.
8: Oh.
7: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
8: Bitaw sa
7: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir JP.
9: DTX 500.
10: Ako si Alex nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
11: tulog pod ka kapsul sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Kunay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og mighty C Sir JP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
8: Pusto.
7: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
8: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500.
7: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong gi problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
8: Correct!
7: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
8: Bitaw sa.
7: Kaon pa jud ka? Kay lami.
8: Oh.
7: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
9: DTX 500! Ang
12: si Janice, okay kayo muman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jenna, taga-amla. Kahyper ko sa taas kaya akong asin. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C.
15: Times a day.
14: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
9: Mighty C!
13: Pumali sa mga butika.
16: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
18: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako sa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: kasayuran sa maayong panglawas.
7: Hinaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
8: Hisgutan na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes.
7: Mm.
8: Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
7: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong pinanggas kinabuhi.
8: Mm.
7: Tinuod nga pag-istorya, Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
8: Muna.
7: Bisan pa nga naay diabetes,
8: oh.
7: Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, rajapon sa tamis og inom soft drinks.
8: Mm.
7: Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
8: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
7: Na.
8: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat. Pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jod ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
7: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DI ang ugat sa iyang mata.
8: Correct.
7: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
8: Humaw pa na pagkaibawo.
13: DTX 500!
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan o inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
13: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
8: Makagold yun kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
7: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta dili tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 o sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC?
8: Oh.
7: Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
8: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
7: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
8: Bintaha,
7: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
8: Dili.
7: Dili mag-uba ang imong kidneys o ilabiyos tanan, makontrol ni ini ang imong nga diabetes.
8: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
7: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Giyod, o DTX 500, o MyTC. Mientras, dili pa ulahi ang tanan.
8: Correct.
13: DTX 500.
19: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
13: DTX 500.
20: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula sa adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
13: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
13: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Pumali sa mga butika.
13: MyTC.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
8: Mm.
7: Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
8: Munay giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na Diyos ilok.
7: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
8: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
8: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
8: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
8: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
8: Oh,
7: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
8: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa Jude o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
7: Najay pa naman, Sir GP, nga lami, Jude, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
8: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa Jude, na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
8: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
8: pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
8: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
7: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
8: ga-detox ka pa!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas, kag nagtumbo ang akon sugar, kami ara, inigali, gasang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
22: Mga butika,
1: kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sam si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
8: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
7: Take note, Sir GP, ang kolesterol is lahi jud sa fat.
8: Correct.
7: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
8: Kolesterol is not bad. Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
7: Correct. Kung wala ka gainom og D3Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
8: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
7: Correct.
8: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
7: Dili man na iyang trabaho, Sir GP. Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila, gakasangit, pagkauman ma-oxidize, ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
0: Victory Bio!
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Victory Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad na akong ulo. Anong mala akong blood pressure?
0: D3 Bio!
22: Ang D3 nga may Vizio.
0: Ang Vizio
22: nga may D3.
0: Kapalit sa mga
22: bulika. D3 Bio!
8: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
7: Correct! Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
8: Wala!
7: Wala, gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
8: Correct, jud, Dr. Ramil.
7: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or ikining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
8: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
7: Oh, siyempre, D3 Bio gyud, lindot ta, Sir GP.
8: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides. Kamo'y nagapadagan sa HDL.
7: Sa BCO ra gina makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
8: So, unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically, kung daghan kag LDL sa imong lawas, pas-pas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
7: dako ang chance sa mahimong gallstone.
8: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
7: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Gusto. Unya, ang imuang vitamin D3 naiingon ana nga function.
8: Wala.
7: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
0: D3 Bio!
23: Ako si Nita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong kabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio!
22: Ang D3 nga may Vizio.
0: Ang Vizio
22: nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
22: D3
0: Bio! May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo d'yo ka.
0: Mighty C! Papalik sa mga butika.
8: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
7: Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
7: Actually, Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
7: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
8: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
7: Perfect! Ang extend food supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
8: Correct! Wa dyan ay side effects, Dok. Naay pakapinoon, frontal effect.
7: Hala? Tay, pwede ka na.
8: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
7: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
8: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
7: Unya, inumpog kag kuhan nang extend, sigurado lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
8: Gusto.
7: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
8: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
7: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
8: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
7: Mao jud Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mayong adlaw mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
8: Check si D3Bio, ike si ordinary vitamin D3.
7: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
8: Kung ga-D3Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
7: Maudyod na ay superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
8: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
7: Grabe sa.
8: Mao nay D3Bio, ang imong plain D3 nabayingon ana.
7: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
8: Wala.
7: May monolaurin ba ang imong plain D3?
8: Wala.
7: D3Bio ra ang naa. Pasabot Sir JP nga kung gainom ka og D3Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3Bio ka.
5: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Bio.
16: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
7: Nasa'y nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3Bio?
8: Wala.
7: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, tao nga gustong makatipid kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
8: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
7: Ang ketones sir JP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sa gliay ang imuang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
8: Gutom na.
7: Kinahangla na adyugay D3 Bio, aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
8: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
7: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-tribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
8: Very
7: question.
8: Brilliant.
7: Ang imong D3, nabay ketones?
8: Wala.
7: D3-bio lang, Jud, ang naay ketones. D3-bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon ana, na jud na ang kinabuhi.
8: Wa na tay oras do ko. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Ayaw abusuhon.
16: Kamo ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
10: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontak.

0: at law, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumustag mayang gabi ikanatong tanan.
1: Sa pagkausap ang welcome, welcome mag-welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Niato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 8, 2026. Naiswatan po na usap mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender. Usa ka nagngalan og Samuel. When you stand by Samuel, alas ay muswat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian.

mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause o labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og syempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og syempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. Og syempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Osbong ko standby Samuel alang sa imusuat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory Ate Arlene.

ko sa pangalang Samuel. May padangat ko ni ako kasi natian, pamasin makahatag hinig pagdulunan sa mga naminaw karon. 16 years old ko sa dihang naghihigugma ay kami ni Caroline ate. Ang babae nga akong first love. Abi mo, bugtong babae nga anak si Caroline. Mahinungdan, grabe siya kapalangga sa ima ginikanan. Apan bisan pa man ni ana, dili kini babag sa among relasyon. Miabot sa punto nga nasayran kini sa iyang amahan ug bibahad ang iyang papa nga ni kanako. Nga dili siya gusto nga naay mahitabo kang Caroline ug labaw sa tanan, dili ug dili ko binuangan ang ilang anak. Mahinungdan ate nga giampingan ko pag-ayo ang among relasyon. Sa pagpanglabay sa mga adlaw na tapos naman ni Caroline ang high school, ni higayuna nag-eskwela na mi sa college, mas namong gihigugmang usag-usa ate. Hangtod biabot sa punto nga second year anniversary namo, 18 years old na mi. At higayuna, sa among second year anniversary, wa namo napog niyang among kaugalingon. Sa laktod, adunay nahitabo kanamo ate. May bati kong kahadlok na doon kayo na. Tungkol kay bata pa mi. O di ko makalimot sa bahad sa iyang amahan. Apan ate, tungkol sa mong gugma sa usag-usa, hinahinay na walang ako mga kabalaka. Tali sa nahitabok ka na mo. Mauaw kumusulti apan na sundan pa kini sa makadagang higayon. Apan nagmaampingon kami ate. Sa laktod may gamit ko og pang protection para di siya mabuntis. Apan unsa man pagkaunsa a usa kay gayon ni ana. Samtang nagsulti mi ni Caroline. Masubanon kay siya misulti ka na ko nga delayed ko no siya. Nakuratan ko nito gayon na. Giingnan ko siya nga base nagtake lang siya og vitamin o ka may appear siya og sports busa gilayagan lamang siya. Apan nasuko siya ate. Matud niya buntis siya. Gibati kong kahadlok na ito'y kayo na. Busang iignan ko siya nga kung pwede. Ipalaglag na lang. Ayang gisabak. Ati R.

apan hilabihang sukuan ni Caroline ate. Mahadlo ko na siya o dili niya kaya. Naglibog ko sa angayan kong pagabuhaton. Apan gignan ko siya nga mag-unsa man mi. Nga sa among kabataon, makabato na mig anak. Maguba ang among kinabuhi. Nasuko siya kanako ate. Iya kong gignan nga di ko na kuangay mabalaka. Suluhon ko na niya ang iyang problema. Naglibog ko sa angayon kong pagkabuhaton. Mahinundan nga nakadesisyon ko ate nga mapauli sa among lugar, sa among probensya. Nananghit ko kang Caroline. Duha lang kasi mana o mabalik na dayon ko. Pag-abot ko sa among probensya, gisultihan ko gileyon ang ako gidikanan. Matod nila ka na ko at tubangon ko kuno unsa man ang akong problema. Dili na ko ulit kayan. Mahinungdan nga human sa duha ka semana nakadesisyon ko nga mapauli. Makikita ko kang Caroline ate. Excited ko pag-abot. Apan duha ka adlaw na di ay nga wa siya nakatungha sa eskwelahan. Gibisita ko siya sa iyang boarding house na kuratan ko. Nausab na siya. Ate, nangutana siya kanako kung ganos ako naabot. Itubag ko siya nga baguhay pa lamang.

Gignan ko siya, ate. Nga andam na ko mga mahan sa among anak. Gignan ko siya nga bahalag makaundang ko sa akong pagtuon. Mangita kong trabaho kay gusto ko magkadayon kami o di magkalagyo sa usag-usa. Apamitubag siya kanako. Useless na ang tanan. Nangutana ko nga ito kaniya kung ano. Ate, iyan na di ang gipakuha ang bata. Nakuratan kayo ko sa iyang gisulti. Gipangutana ko siya kung anong wako niya sultihi. Apan misambalik siya kanako. Nga di ba mawaki niyang imong gusto? Ang ipalaglag ang bata. Nakahila ko, ate. Gitubag ko siya. Huwag ba siya nahadlok sa iyang gibuhat? Matod niya kanako. Huwag ko na siya lang mahimo. Gani kinabuhi niya. Ang halos mawala tungod sa iyong pagpalaglag sa bata. Magmahay man ko, ate. Apan ang tanan na hitabo na. Gikan ni Addo, nagsabot kami ni Caroline. Nga ihilom na lang, tali ka na mo. Ang maumapang hitabo, ate. Abi mo matagigayon nga mag-uban kami, among gilikayan nga hisgutan, tali ka na mo, o sa nahitabo sa bata, nga among gipalaglag. Milabay pa ang daghang bulan, natapos gid na mo ang among kolehiyo, ate. Mayabot sa punto nga napakasal kami sa akong hinigugma nga si Caroline. Sa lakto nagkadayon kami, ate. Nakabaton kong trabaho o siya usab nakasulod og trabaho sa sakabangko. Malipayon kami sa among kaminyon, daway na itabo tali ka namo sa nangagi. Apanatingala na lamang ko ng labay ang mga katuigan. Isa, duha, tulo katuig. Wag yod na buntis si Caroline. Kaming duha nangandoy nga makabaton og anak. Mahinungdan nga nakadesisyon kami, ate, nga muadto sa doktor aron sa pagkonsulta at ER. Apanaon sa mga pagkaunsaa, nga human kami nagpa-check up. Nag-anam-anam naman og kausab ang batasan ni Caroline. Sa puto na kay siya, gamay bikel, lalis. Sa mga misunod nga mga adlaw halos, di namin magkasinabot, ate. Busaw sa kagayo ni Ana. Ipangutana ko siya. Unsa ba'y nahitabo niya? Unsa ni nahitabo ka na mo? Nga nung samo ka nun ay ang among panimalay. Mitubag siya ka na ko, ate, makigbulag na kuno siya na ko. Ipangutana ko siya. Unsa ba'y atong problema? Nga nung inguniini naman ang iyang mga desisyon. May prangka siya ka na ko nga di na siya pwede manganak. Nahilom ko, ate. Nakalitan ko sa ingisulti. Ipangutana ko siya kung unsa nahitabo nga no. Ang rason tungod sa iyang kanhing pagpalaglag. Gimahay ko niya, ate. Gimahay ko usab siya. Kung waunta siya nagdali-dali sa iyang desisyon. Kung iyaunta kong ipaabot, tingali dili kani mahitabo. Apan misambalik siya kanako, matod niya, siya kuno ang naargabyado. Kagustuhan ko kuno nga ipalaglag ang bata. Mahinungdan nga naningkamot siya. Kay mahadlok po siya ang gidikanan. Hagikan ni Addo na usab na ang tinagdanay namo sa usag-usa. Miabot tigil sa punto nga dili na magulian si Caroline, ate. Dito na siya sbalay sa iyang ginikanan. Samtang ako naglibog. Sa ngayon kapag abuhaton. Usa lang ako na siguro mahal ko gihapon ang akong asawa, ate. Apan decided na kayo siya makibulag ka na ako. Kay dili na ko na makumpleto ang among pamilya. Dili niya mahatag ka na ako ang among panganday nga makaanak.
Dili ko na siya gusto ngang among kaminyon ang mamahimong babag nga makabaton kong anak sa lain. Ate, nasayod ko. Iyakin ang ituyo para magpalayo ko kaniya. Apa nasayod ko mahal gihapon ko ni Caroline. Huwag kayo ang ikalibgan, ate. Magpabilin pa ba gihapon ko sa mong kaminyon? Bisan pa sa nahitabo, tali ka na mo. Gusto ko makabaton og anak. Apa naglibog ko. Asabay akong palabion, ate. Ang makabaton og anak nga may akong pangandoy o makigbulag na lang ito kaniya. Sumala sa iyong kagustuhan. Aron matuman na makabaton kong anak sa gawas. Palihog tambagi ko. Dini na lamang kukutop. Sincerely yours, Samuel.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pag mata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human o pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat ka nimo, Samuel. Sa imo babalangat mo suwatampo ni atong tulumanuan sa sensor ni Ate Arlene. Medyo oso ganang trangkaso o panahuna, no? Eh, mo naghalos-halos.
1: Nabantayan po na ko, ate, katong mga gwapa rin ginatrangkaso karong panahuna.
0: Bantog rin ginatrangkaso, minuang nova.
2: Lain ako,
1: mga gwapo po rin ginaobo.
0: Sa mukha. Anyway, sige, ang problema karon ni Samuel. Silang duha ko katong tanawon ang nakasa kay... Sa dihang uyab pa sila, gipalaglag ang bata. And karon nga naminyo noon to sila, di na sila makabaton ng anak, na frustrate na niyang asawa, magbulag na lang sila kaya di siya makahatag ng anak. Kung buta na ho naon, wala'y ma-blame. Pareho silang dunay sayop. Kay, una yun niya abos na ho na ni Samuel is ipalaglag, pero nausap yung na ho na, ulay na, napalaglag na ang bata. Angayan ba nga magpadayon nilang paglag-uban bisag di na sila magkaanak or ipadayon ang ilang panag-uban or magbulag na lang sila? Sa mga ako, ay maraming naglibog. Of course, kao po na ito, DJ Nova Abaniel.
2: Yes, mayong ano, Ate Arlene, Cap Junus na ng mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ang ito, URP Professor, Cap Junjun de Asis.
1: Yes, masurti nga daw, DJ Nova, Ate Arlene.
0: Ikaw ako pang katanon, Novs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Samuel.
2: Kung ako si Samuel, kanang magbulag na lang sila sa dayon. Kay nakita mo gud nako mamba, the moment nga katubitang napalaglag ang bata, kanang murag naguba gid sila dadto nga punto. Nga dako kay to nga epekto silang relasyon niya. Saan ta man ilamang gyung gitry nga i-work out no, nagpakasal sila. Pero eventually no ang resulta gid sa ilang gibuhat nagubot sila di sila malipayon
0: yes bata mga wala kalaban
2: oh, lang oh, ang konsensya siguro sa ilang kasing-kasing mambaga na murag moy nag-create og kana murag wall sa ilang duha so nakita nako nga lisod ipugos ang ilang relasyon kay lagi frustrated na silang duha ang asawa frustrated kay di na siya makahatag og anak niya si Samuel love niya ang asawa pero gusto siya og anak
0: so murag makasala gihapon siya at the end of the day mangita gid siya anak sa laing babae.
2: True. So para nako no nga kinahanglan na lang gid siguro niya nga magbulag na lang sila kay aron pud siguro ang iyang asawa.
0: Pero dili ba unfair para kang sa iyang asawa nga tungod to na dili man niya sala nga dili siya makana tungod man ni Samuel nga nahimo siyang irresponsible ato panahuna.
2: Pero para pud sa akwa ma'am no dako pug sala ang babae actually. Kay kung ikaw ang babae, biskan pag unsa iingon sa lalaki, kung desidido kasi mong kaugalingon nga imo nang ipastay ang bata, imo nang ipastay dili ka mosunod sa iingon sa ubang tawo. So siguro sa ka immature pa nila ato nga panahon mo na nadala siya sa
0: pa sila.
2: Yes, nadala siya sa istorya pero para nako manggod isip babae. Na man kay imong desisyon, no? Choice pud niya, choice nilang duha ba.
0: And gani ingon siya bahala di kumusamok ni mo suluhon kada problema.
2: Di ba ni ana siya pero ngano man nga at the end yam de gapon gipalaglag. So sila duha na idakong sala gyud. So karon nga naabot na sila sa punto nga dili sila okay sa iya ni Samuel. Para nako isip babayi pud siya, di pud siya mahilo na nga magpabilin si Samuel niya. Kabalo siya nga si Samuel gusto og kanang anak niya. Siya di na siya makahatag og anak. Dako kayo na nga laparo sa usa ka babayi manggod. So kung dili man gud ma dili sila maka kuan ba makaabot in between nga let's say pwede siguro if si Samuel mo settle sa fact na di na siya makaanak pero og dili di unsa may pulos nga mag-uban pa sila so para nako si Samuel yan na lang tagaag freedom ang ilahang kuan ba tagsa kakaugalingon aron ang yapong asawa makahil pud sa iyang kaugalingon nga kanang bitaw maulian siya sa kung unsa man ang iyang mga giagian
0: yes
2: maka-move forward sila kay the more nga masislag uban the more sila makadumdum nga tungod yunis atong nabuhat sa una mo na di nataka anak nagabaan kita so para nako di na angay ipugos karon magmalinawon silang duha.
0: Ayan. Okay. Ang atong URP Professor, Cap Junjun de Asis.
1: Yes, ate. Actually, galibog ko ang sulat ni Mo Samuel ba? Kay, imagine, naday na yung maburos na yung babae nga ga contraceptive man.
0: Oo, damay si Piat.
1: Actually, yeah. Kumuha.
0: Perfect. Dili perfect.
1: Feeling na ko giilad lang ni si Samuel ate ba?
0: Naanapod ka lagi ba? Naanapod lagi ba?
2: Madugahon nga lalaki.
1: Imagine, engineer ha. Si Balong, katong uyab niya. Ingon mo kayo sa ako, nga, kaning ga-withdraw siya, ga-kalendar siya. Kay mahadlok lagi sa, masapun daw sa iyang asawa.
0: Unsay, kalendar nga ng anak, na mga ni Hapit.
1: Namuntin, gini niya nga, wala ginaburos. Dakini si Samuel. Ah, kung si Adan bitaw, ingon si Adan, dili ko mo, ang kuno, bisag kasawa pa na ako na, nagakuan ko nga. Bisag,
0: dili po ang babae magpaangkon o dili ikaw ang amahan ay pag-sure po.
1: Malay ba ni mo Samuel katong duwa ka oras, tong asa oras nga wak ni mo na kumpang siya. Ah, siya paingon.
0: Pero time sa ang pangutana ni Samuel, magbulag ba sila or yan na lang magpagbigyan ang iyang asawa makibulag sila since di naman sila makapagtunog anak?
1: Dili, gilapgita lang ako ni nga isyo ba? Kaya kining asawa ni Samuel, murag na gini something nakita ko ba? Pero... Anyway, kung gusto kang tubag yun, sa imong pangutana yun, tubago na ako na sa usaka ka ng kung ano. Ang kining kaminyoon magkudati is a covenant relationship established
0: covenant.
1: By
0: covenant.
1: Oh, yeah.
0: Established sa?
1: Pasahan na ito, parita magkabali.
2: Tarunga ginadiya.
0: Nagpalapan mo naining ko.
2: Ay, kunigo.
0: Ay, nagkunigo. Nagtuon.
1: Kuhan magod, no ba? Dili magod tapas-tapas na muhata ko advice. Kasi, yes. Sensitibo magod ni.
0: Aha.
1: Yeah, ang URP, ang among board, galing ko din sa Library of Questionable Studies. Kanang istudyuhan ko maayo ba? Na-come up sa among studio, pag-studio na mo, na ang marriage di ay,
0: ang kasal,
1: is a covenant relationship between a man and a woman established before God. Ang kaminyoon di ay ang kaminyoon di ay kanang nahimo sa tubangan sa Ginoo. Muna nga sa kasakit o kalipay di ati wala na kay mahimo. Nasumpay pa nga na diri, gisumpay pa gina, na katong
0: sasaka, kuna,
1: ang iyang giingon, nga tudluan nato atong mga batanon karong panahon na. Nga dili magpadalig ninyo. Kaya nga ni Dene, kaya labi na karong pareana, katong giingon ni Samuel, nga ang kining babae, magkod sila ramang kung nakabalo, engineer, o isa'y tinuon, isa'y tinuon.
0: Oh, pero si Samuel gano'ng amahan.
2: Yes. Wala, di naman ang question na
1: Samuel, Samuel, balik-balikin na. Di ko mo tungo ikaw ang amahan
0: na
1: to.
0: Iusap na po ni mo ang letter ni Samuel.
1: Kontrasiptim. Samuel, naa namang yun na, ipaglaban ni mo imong gugma nga to sa kang kinsa ba ning bayhana ni.
2: Yeah, bisan dili na sila, okay, gubot naman sila kay, kap.
0: Caroline.
1: Na-establish mong gano'n yung gugma, niya nag-promise mo, sa tubangan sa Ginoo.
2: But actually, sa uyab pa lang sila, naguba na sila. Yes. Ila lang yung gitry ba, nga, magminyo ta kay love lagi, pero wala pa din sila na heal ato nga sala nga ilang nabuhat.
1: Ang punto na ko, Samuel, sila. Nakasala, nakamog, ipalaglag na sa babae. Kung ikapil ikaw, kung posible ha, dili yung gubuto, ikaw ang amahan. Kung posible, bagyan niya ikaw ang amahan.
0: Ano yung mamagpag-usap mo ni Angkon mo siya si amahan?
1: Dili, girl.
0: Ipatanggal lang.
1: Dili, ang issue niya karoon. Ako, ati, di ko ba Angkon? Ay, malay ba na ako? Aha mo pa ingon atong nawa, di takabakunta. Malay ba na ako? Nga nakasayad na ito yung barkada.
0: Ingana kaluoy ang babae. Diba?
2: Kung dili ang kunon, di, girl.
1: Ingana kaluoy ang laki kay
0: ang babae. Pwede rin i-deny. Uy, asa man ka. Pagkabuntis, ignore din ka nga. Aha man ka itong mga tulog ka oras nga nawala ka. Wala ka.
1: Gina withdraw ba ya? Gina condom, withdraw, tanang, contraceptives ta.
0: Dili mo na
1: palusot
2: mo na. Dili mo na. Kuan kap, accurate. Di yun, 100%.
0: Correct.
1: Palusot na lang mga dili accurate kung sideline mo.
2: Di, good.
1: Nya yeah, katong
0: mones siya dili gusto may paangkon
2: di ba
1: katong ay nag-text oh imo ni text engineer fight kid cup di kita mo angkon cup kay delikado oh
0: delikado
1: bigdong na gini si engineer kwan delikado ang mga babae karo pa daw na pangkonon ra dai ta ba Samuel pero kada Samuel dili ko ma-advise ni mga bulagan ni mo na siya kay kanang nagsaad nun mo atubangan sa Ginoo.
2: Kanya, saan man na niya kap, nga gusto mo siya makaanak?
1: Oh. Dili, sakripisyo na gina. Kay, before mangod ka, isunod sa kaminyoon, andam na ka sa kasakit o galipay.
0: Mo ni mga konsekwensya lang sa iyop nga nahimo. Actually, diba? Kung wak nila tigay palaglag, possible nga, daghan pa na sundan pa ilang anak karon.
2: Ako mutuon siya kung anong agaba mo.
0: Oh, gaba na nahitabo nila. So, sa gaba, di ba pwede niya likayan?
1: O banan ni mo imong asawa sa gaba nga? Yeah. kining babae mo kitse mo ginagpalaglag ato kasi Samuel di ako bilib kang Samuel gid kay dili
0: gid si Samuel man nagingon nga palaglag na lang na
2: dulot po to siya sa influence ni Samuel ba
0: siya man ang nagkauna-una na daan
1: nagduda man si Samuel nga basin dili iya ha
2: wala mo gud siya nagduda ka wala siya nagduda siya nga iya ha it's just that
0: hadlock
2: sila kay bata pa sila pero di gina rason ang kahadlock nga inyong ipalaglag
0: alam ko dili pa siya ready both di pa sila ready
1: maburo si day ate nga kanang
2: yes. Like, bisan unsa pa yung contraceptives ka, once ka nga musulod mo anang abuluhaton, mag-expected mo nga posible maburos. So, before mo mag-ingana-ingana, no, mag-ismiringhoy, dapat anda mo sa responsibilidad.
0: Tinuod
2: regardless
0: na.
2: Kung namoy contraceptives.
1: Dili po ka, iya sa silingan to.
0: Dili, lagi. Ay, lagi pagunahon na, ana. Ibang muna ako lagi.
2: Oh, nag-ismiringhoy na mo, di ka pwede ma-expect nga, ay, di lagi ko maburos niya. Nag-ingana mo, di, ma-expect ka.
1: Ipalaglag na to sa babae, kay hadlock man sa madin, eh, pag dako, masapon siya.
0: Mahadlock siya sa yung ginikanan.
2: Bata pa man well, kayo.
0: Ang issue karon is dili man kasi amahan. Ang kung nakusa ba ng topic ani kayo?
1: Di, nagsagot-lagot-banggot ko kay isa si Samuel. Pero parokin niya lang ginain yung kami niyo on Samuel kay nakasala na mo daan. Kunya, magbulag pagid mo. Ikaduwa na po yung kasala ng inyong atubangon. Nga to sa kahit saan.
0: Ang issue ani karon ang ngayon pa ba sila mag-uban? Nga di naman sila mag- imagine ha, gamay singki maglalis na sila. Gamay nga bikil away na sila. Gusto siyang asawa magbulag na ta. I mean,
1: wala man kuna sa vocabulary sa lalaki nga bulag.
2: Mhm.
1: Kanyab. Unungin na inga ng imong asawa nga mag-antos ka. Kaya hay ba nimo magbulag tang duha.
2: Nagiubo na lang noon si Imam.
1: Ano bulag man to? Pantusa na siya.
0: Ang mga gwapa karon gipang ubo.
2: Oo, oh, ipang ubo. Mo bitaw lain akong pamati ron.
0: Anyway, so unsay ang ibuhato ni Samuel? Ipadayon ba niya mag-uban sa siyang asawa o back to Consula Square One or tapos na lang nila? Balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule karon malipayon ko kauban akong anak bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudki ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, mulag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
8: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Fertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre ato sa Nibayaon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello Ate Arlene. DJ Nova o Cap June. Kami nga mga listeners usahay magkatawa o maglibog. Kung kasi among sundo nung sa tambag si DJ Nova ba? Nga seryoso o sweet? Si Cap June ba nga retired playboy? Kuno pero murag naagihapon ang dating? Retired playboy ko mo naagihapon ang dating. Pero sa tinuod lang, mogid na ang makalingaw sa inyong programa kay Laila, inyong pananaw, pero naghihapoy matunan sa mata istorya. Ate Arlene, permigid ko, gahulat sa inyong programa. Kay makawala sa kakapoy o baka pahupay sa una-una. Mas tindot pagyud kay makarelate ko sa mga istorya sa inyong mga letter senders. Salamat sa inyong tulo sa paghato og katawa, tambag og inspirasyon. From Evangeline Pasikulan.
1: Hi to Gina Alcantara from Asin City, Capjon. Basin pwede ka maghimo og librong How to Survive Love Problems According to Capjon. Bestseller yun na kay expert pwede. Kay kasagugma.
0: Pwede siguro Capjon maghimo
1: na ka. May author na si Cap.
0: Writer bish at the same time. Okay, shout out to Leia Montero from Osama City. More blessings sa inyong team. Daghang kay tao ang nalipay og inspire pinagi sa inyong programa.
1: Shout out to Melinda Castillo from Toledo City. Kung naay Netflix series bahin sa kinabuhi ni Cap Jun, sigurado 10 seasons gyud na unya kada season lahi ang leading lady kay mapagmahal man siya. Okay.
0: More na nakakuha ka idea. Hi to Gilbert Abelia of Tacloban City. Lingaw kayo inyong programa kay makita gyud ang inyo ang panag-uban. Murag mga barkada nga nagtapok lang og nagbahinay sa ilang mga opinion og tambag sa ilang barkada nga nangayog tabang. Ayan.
1: From Althea May Abayan, may hapon Ate R, shout out in town sa akong pamilya diri sa Dumaguete City. Lingaw jud kayo among hapon basta madungog na ang inyong tingog.
0: From Josephine Velasco of Melbourne, Australia. Proud Bisaya here. Uy, salamat sa pagdala sa atong kultura og pinulungan bisan asa ni sa kalibutan. Ayan.
1: From June Carlo at Dinuay Madasagong, maayong adlaw for Bacolod City, banat ug limpyo sa balay samtang nagpaminaw sa inyong live. Makawala sa kakapoy inyong programa. Salamat and keep it up.
0: Shout out from Dumaguete City, Ate Arlene, Cap Juno de Genova. Salamat sa inyong walay kapoy nga paglingaw ug paghatag paglaom sa inyong mga viewers. Carlo Mendoza.
1: From Maricel Abao from Kidapawan, tapok jud mi sa akong mga kauban sa trabaho para mo share sa inyong broadcast adlaw-adlaw. From Renzo Abucaho, kuyog ninyo mi matag-adlaw diri sa Pitogo, walay lakaw-lakaw basta oras na sa inyong programa. Lingaw kay paminawon ang mga words of wisdom ni Idol Cap, daghan matun-an nga bag-o. God bless ninyo diha. And shout out sa tanang mag-uuma og lumulupyo nga naminaw sa inyong live sa Lingion Manolo for Teach Bukinon from Kiana Faye Amiling and from Ramil Jason Bagarinaw. Kompleto ang adlaw basta makatan-aw sa inyong stream gikan diri sa Bayawan City, Negros Oriental.
0: Okay, did you know, imong final katambag kang Samuel.
1: Again, para nako Samuel, no, tuod man ang kami niyo, hindi mo ginabasta-basta nga, mubiya lang ka kay lagi nagsaad na mo at tubangan sa altar. Pero para gid nako, ang sa karelasyon nga, dili na gin mo magkasinabot, nga gamayng istorya, bikil na dayon, kanang kami niyo, nga wala na'y kalipay, wala na'y kalinaw, dili na naangay pa dayon nun. Isa pa, murag lahi, gid na, naglahi mo duha, murag nausab ang inyohang kinaiya tungod sa mga nahitabo sa inyohang kagahapon. And di na nato na ma-change. Ang wala magud sa inyong duha isang acceptance ba sa kanang inyong mga desisyon sa una o ang acceptance sa unsay realidad ninyo karon. So para nako Samuel, kinahanglan nga mubiya na lang kaana nga kami niyon kay lagi lahi man inyong lahi man ang imong goal, gusto ka makaanak bati na na ma-provide sa imong asawa, mo hinungdan nga imong asawa po dili na pud siya murag iya na kang gina let go ba. Murag iya na kuana siya bitaw sa realidad nga o give up na siya, ni give up na siya sa kuan sa kanang iyang paglaong nga makahatag pag-anak sa imuha niya. Kabalo siya nga mugi na imuha ginalauman. So, para nako, kinahanglan mo kanang magbulag kay para imong asawa, maulian po siya siyang kaugalingon. Kay the more mo ipugos imong kaugalingon sa iha, the more siya nga mas dili maulian sa iyang kaugalingon. Kay lagi, kanapitong lisod biya na dawaton sa kababay nga di siya makaprovide og anak. Nga, kung kanusaan niya gusto o anang dapat nung tanasya anak pero di na niya mabuhat, grabe kay naka ko ano kanang frustrating ba depressing kaayo na nga realidad sa kadaghan ng mga babae nga naa sa kaminyoon karon pero mo lagi alang kada ko somewhere wala na angay ipugos pa kay kabalo ko nga inyohan ang gibuhat ang tanan ba nga inyohang mabuhat para ma-okay mo pero nakita jud nato sa imong saysay nga giligid na mo nagid mo okay so murag it's maybe it's time to kana bitang be apart from each other para makita kag ganang pas kung asa gid ka makakita og kalipay og kalignaw nimo. Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites sa Marinang Bayan.
0: And of course, ito UIP professor, Cap Junjun di Asis. Imo tambag para kang sa mga.
2: Yay, shout out sa taga Diklom.
0: Ay, oh, oh yes.
2: Taga Diklom, shout
1: yes.
2: out.
1: Yes, atong Saturday that to yes. last. Thank you so much.
2: Na si nanay dito.
0: Nangutan lang yun siya kung minyo ba si Cap.
2: Oh, gipakitaan yun na to, mga kaigsuna. Nagipakitaan yun na to si nanay. Oh,
1: sa in fairness, yun Cap, no, si Cap na yun ka Cap. Kaya nanag yun na pa-picture ni mo.
2: Po, lagi iyang rito ang datong iyang anak bagong graduate sa high school. Ay, pero ito, retired naman kita na yun. Hindi ka pwede anak na yun.
0: Graduate sa high school. High school niya. Dutri kakin mo na yung moha. Dutri tri
2: kinsi. Wiper si Kuya Cap. Kaya nga naman, retired naman ko dati. Hindi ka pwede anak. No? Itagaalan akong tip si nanay nga pinaka-importante para malaho tayon ang usa ka relasyon kinanglan. Kamo mga babae, isubmit ang cellphone sa mga lalaki para mag-check kanunay. O ang mga, lalaki, mga babae po, dili dapat manghilabot. I-check or manghilabot sa cellphone sa iyong mga bana.
0: Bonus yeah, na. No? Grabe, grabe, no? Good.
2: Guys, aos muna ko ha, mga kababayanan, para malaho tayon, linaw, ang inyong pagpuyo, ayaw mo pang hilabot sa cellphone sa inyong bana. O ang inyong cellphone, isubmit ninyo sa inyong bana. Kaya, linaw kayo ang pagpuyo
0: grabe.
2: Sa kapamilya.
0: Yung cellphone, isubmit sa inyong bana. Pero ayon yung labdi ang cellphone sa iyong bana.
2: Para linaw ang linaw ang pamilya.
1: Grabe nga.
0: Malinaw ang iyong pamilya, anak Cap.
2: Di ikaw yung mutang ba? Kay, kanang ingong din si Adan sa kuha, what if, Cap, nga kanang mag-experiment ka, taba?
0: Mag-experiment.
2: Nga kanang mag-contraceptive guno siya, isa ka tuig, kung tinuubig guno nga kanang...
0: Dito gito siya nabikil sa
1: no?
0: contraceptives ba? Kay, nga di mo na may pangutano ni Samuel.
2: Gilapgitan ko lang ni ba? Kaya kini mga babae yung manggod, hilig og pasumangil ba?
0: Pasumangil?
2: Kini si Samuel, murag wala. Dili kito si... Dili magkikuntinto si Balonggot niya si Samuel ang ama na to. Anyway, sa pangutana nga kaning
1: kayo, eh.
2: Ang ipaglaban gini mo Samuel. Kay kung magbulag bitaw mo paundayunan nimo, hayahay kayo siya. Dili gid dapat ka musugot nga.
0: Mahayahay man
1: ano,
0: siya.
2: Dili gid ka dapat musugot yung magbulag mo.
0: Ano mahayahay man siya?
2: Mahayahay kayo siya nga magbulag mong duwa.
0: Kay
2: makauyab sa lain. Kada nga magantos siya sa imuha. Kung di na sa ganahan si imuha, dapat sa kasakit o kalipay, magantos siya. Kaya nga naman, ang kaminyoon, mangkod ate, dili parang kanin na pag yung isinubo, pag ikaw ang mapasok, pwede mong iluwa. Klaro kayo na sa balaang kasulatan?
0: Balaang kasulatan yan?
2: Klaro kayo na.
0: Nga, dili parang kanin.
2: Nga, kanang ang kaminyoon, dili ni basta-basta. No? Nagsaad mo sa tubangan, sa...
0: Altar.
2: Kahit asan. Busa, kung kamo magbulag, bago una magbulag, dako kay nakasala na mo, gilaglag ang inyong bata. Kung inyong manggaling, sige, pandayun na nato na. Bisag sakit akong buot. Kung inyong manggaling na bata, gipalaglag rin nyo, nakasala na mo, magbulag pagid mo, pastilan. Ah, naman, gito mo paingon karon. Sa giyapon, kini si Kuya Kapo, ingon, dili ko gwapo, dilipod ko pangit. Puro isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong gibatik doon pa ng usahay, ang akong bipi mo, sakta doon, di mo po gusto nga maghintin ko ka mga para sa iblag nga kapalitan sa butika kay madlok lang ko. So, di po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi prior ng several capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang ginintin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelano, Sir, at kayo ko din sa Purok Dos, please, kublasin si Dawi Ibukin nun.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: si Ami sa Rigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok ug reel sa Facebook. Akong giawhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
5: About po sa Cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na, kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan, mangko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, muna akong itake for one way, kaluoy sa Ginoo, pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Genova, thank you Cap June and thank you Samuel. Sa imo pabalangat imo swatang paningatong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Ang imo pangutana is unsay ang imong buhaton? Paundayon na lang ba nimo magbulag mo sa imong kapikas kay di na mo magkasinabot? O gusto niya magbulag na lamang mo pero ako na sabtan. Ang imo asawa nagkinahanglan og dakong pagsabot. Nagkinahanglan siya nga bisan pa man sa iyang desisyon imo siyang kumbaga imo siyang dawaton. Tungod kay musa ko sa dili. Ang iyang gikinahanglan is security gikan sa imuha nga. Bisan og di na ka makaanak, nga bisan og kanang ingon ani atong kinabuhi, pwede man ta mag-adapt. Ang gusto niya mabati para nako, kanabang ma-feel niya nga bisag dili mo magkaanak, dili ba ko sabi mong gugma nga to kaniya. Kay para sa kababay, ang usa ka relasyon, kung feeling niya nga secure siya sa mga lalaki, secure siya sa gugma sa lalaki, dili siya mangitaglain o di siya mangitagway nga magkabulag mo. Pero kung tanaw sa babae nga daghan ang rason nga dapat magbulag na dili mo magkaanak, di na mo magkasinabot, mo nang give up na lang niya, muna hinungdan. Tungkol kaya niya nakita nga secure siya sa imong love, Samuel. Kung tinuod ka nga nahigugma sa imong kapikas, ipabati nga to kaniya nga bahalag watay anak, dawato na ako kay nahigugma ko nimo. Muna gusto mabati sa imong asawa. O kung iya ka nang ma-feel, nga bisan o ka nang unsay mahitabo na agihapon ka, mahuna-huna niya nga walay rason para magbulag mo. Yan ang gihimo tungod kay doon na siya garbo o doon na siya kahadlok. Nga one day, mawala ka kaya di siya makahatag o anak na kanimo. Tagai o kana bang siguridad nga bisag usay mahitabo na ara ka mo kanay maka pabalik sa inyong sitwasyon, Samuel. Thank you so much sa imo pabadangat imo sa tampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayan Menezes, salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, nga day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NAMS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NAMS capsule o UID. Doon nga nun yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NAMS.
0: Mapalit ang mga produktong NAMS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:20 na sa gabi.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. That portion was brought to you by North Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita,

naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ng ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Mayang gabi, kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan? Welcome. So pagpanag-uban sa atong tulumanon na itong pagkulo kabildo.
0: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang ato ang abuhi nga Diyos sa paghatag niya kanatog lain sa mga adlaw. Lain sa mga gayon sa itong pagpadayon. Sa ito ang pagpanikay-sikay o sa pagpakigbisok.
0: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminawong Martes. Pizza utso na sa bulan sa September tuig 2026.
0: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggandig paminaw, mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Sila natag sa mga radio. Nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel, sa tuang DYHP application.
0: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ang inyong boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian. Makig-uban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
0: Straight to the point.
1: Sa tuang mag-isunod itong mga pinanggandig paminaw sa Dadris Dakbayan sa Sugbo. Kumusta munta na ito mag-isunod Dadris Dakbayan sa Sugbo, probinsya Sugbo. Mga Sugbo anon nga naminaw karong gabi una. Anya dito sab sa Negros Oriental, Negros Occidental. At ang mag-isunod sab sa Sikihor, di sad palupig kasamang listo. Sa Sikihor o sa...
0: Straight to the point.
1: Ato ang mga bulanon nga naminaw sa Bohol. May gabi mga taga Bohol na ito nga mga naminaw sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
0: Straight to the point.
1: Ato ang makingsunan usab dito sa Kaulohan. Na dito sa Luzon area nga naminaw na ito karon. Ka pinagis ang YouTube channel o sa DYHP Facebook page. O ingin mo usab dito sa Gawasan Nasod.
0: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to karon na maing pagpaminaw nyo diha kanunay nga nagatang kasamang nisor sa tuang programa maing pagpaminaw maing pagatang kanunay pagsunod sa tuang mga programa diri sa DYHP labi na sa tuang tulumanot.
0: Straight to the point.
1: Aniya ato ang mga senior citizens nga naminaw na to karon to mga nanay ha mga tatay nga naminaw na to karon kumusta mong tanan? Ingon man sa bato ang mga kaigsuunan ang naminaw sa diakaron na kasama ng Nestor at ang mga kanang nanikay sikay na tanan ng mga nanikay sikay maying gabi maying pagpaminaw nyo din ha.
0: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang hisgutanan sa garong gabi una. Ito nga tukion mga sukindig paminaw. Napadayo na tugtuki na ito ang mag-hisgutan gabi kay daghantaga mga ang hisgutan gabi kasamang Nestor nga wagyod in taon na tiwas ha.
0: Straight to the point.
1: Atong isgutan usab karon kay matod pa makasama Senator Judge Erwin Tulfo. Ani palanog sa iyang plano dito sa impeachment court kaya ganiha. Ang kinahanglan matod pa nga ubsana ang threshold votes sa mga mukumbikto ni Vice President Sara Duterte. Kay sumala niya nga alangan naman kuno og agdon. Pa ang uban ng mga senador kasamang Nestor nga wa na mo tambong sa hiri. Langan man kunog kanang na ang agdon tong uban nga tua naka live to sa abroad tua sa abroad si ayan pasabot ani senadora Loren Legarda ani kanto po nagtago-tago si senador Bato de la Rosa mo yang ipasabot ani kanang dua kunoy duha pod nga na preso yang ipasabot ani si senador Marcolita ug senador Jingo Estrada mo yang ipasabot nga ngano mga tumutong alagdon nga nga preso man to. So gusto karon ni Senador Erwin Tulfo mga sukindig paminaw nga ang 16 votes para mo konbikto ni Vice President Sara Duterte paubsan. Paubsan ka sa mga nisor, dili na kunota mo sunod kinigyo si kinigid si Erwin Tulfo pagka bindalo na lang yun ni mo. Adaan na nga namahayag si Senador Chis Escudero ang presiding judge nga 16 votes gyud kay munay naa sa tuang Philippine Constitution nga 2/3 sa tanan nga mga ihap sa senador sa pila ka buok ang senador 24 man 24 ang ihap sa mga senador onya ang 2/3 sa 24 is 16 onya ang gusto ni Erwin Tulfo kasama nga Nestor nga ayaw na nang 16 oy ayaw na nang 16 kaya pananglitan og pulo na lang tang mabilin dire. Pananglitan og siyam na lang tang mabilin dire. Saan na to pagkuha ng 16?
2: Oh,
1: Awas at nakabalo nga ni si Erwin Tulfo gipresyor sa nis Malacanang ba? Awas at nakabalo si Erwin Tulfo gipresyor sa prosecution o sa Malacanang. Kuna diha, kanang na ang pangugat gugbaayo diha nga kanang na ang mapaubsan ninyo ang kanang na ang ginaghanon sa mga mukumbikto ni Vice President Sara. Kay kanang na ang tanaw nila karon, dili man gyud. Dili gyud makumbikto si VP Sara kung tumanon ang 16 ka buto kasamang listo. Kung 16 ka buto, di gyud makumbikto si Vice President Sara Duterte. Mao na nga gusto karon sa mga iro sa Malacanang nga mga senador. Gusto nila karon nga kanang 16 nga threshold votes kasamang Nestor paubsan. Munay gusto ni Erwin Tulfo at nakabalo Erwin Tulfo og gisugo ra po ni sa Malacanang. Baka ha, pananglitan og waa sa suguas Malacanang murag dunay naghunghong ni Pikas Kilit. Kanito ganiya nangugat sa ganiha. Nangugat sa ganiha nga kwani nganuman ang mga senador karon hasta ang Malacanang hasta ang prosecution. Maklaro naman nila kinsa nga mga senador ang mukumbikto ni VP Sara sa impeachment or kinsa imuabsuelto. Kita atuan ang mabasa ba? Pero muna nga unsa may kanang na ang ilahan tumong gyud, ang tumong kasamang Nestor nga ilaha gyud nga ikumbikto si VP Sara matangtang sa pagka-vice presidente og dili na makadagan sa 2028. Unya kay kinahanglan mag-decisize ka mga senador nga mupabor ana. Unyag imong kwintahon ang mga senador di man kabot og 16 nga kaning mo kumbikto ni VP Sara gawas lang. Gawas lang og mapaubsan ba? Pananglitan og mapaubsan og mahimo nga 14 or ubakaha 14 or 13 awa na kumbikto gyud siya. Kay karon ang majority mga sukindig paminaw na ano man sila 13. Na sila 13 unya hulgaon si Mark Villar o si Camille Villar nga ipapriso, mubalig yun dito. So muna nga si Erwin Tulfo, gusto karon si Erwin Tulfo mga sukindig paminaw nga ipaubos na lagi ang 16, kinalang paubsan ang 16. Muna nga naon sa manis si Erwin Tulfo nga gusto gyud aga kwan isa kana nga nya ha gyud mga bindalo sakto ginang bindalo gini to hana. Ato ni nga tagag pagtagad doon diri sa tuang nga pag Kulo Cabildo makasama ha. Samtang nga prosecution dani baraw sa depensa. Gibaraw sila mga sukindig paminaw. Ang prosecution gibaraw sa depensa ni VP Sara. Kagania human dili na kuno nila ipresenta ang ilang 15 ka mga witness. Dili na kuno ipresentar mga sukindig paminaw sa mga congressman ang 15 nila ka mga witness sa impeachment ni VP Sara. Ilahang ibugti si VP Sara nga maoy mo presenta dito kay maoy ilahang interviewon. Sumala pa ni Tony Season magkasamang abogado ni VP Sara. Naunsa man nga ang prosecution nakahibalo man gyud mo nga pwede ra gyud og dili mo tambong si VP Sara dire. Nakahibalo man gyud mo nga di na kinahanglan nga mo tambong si VP Sara sa impeachment kay naa naman mi nga mga abogado niya. Naa naman mi nga mga abogado niya ngano man nga magyog ipatawag si VP Sara. Ipatawag nila na yung 15 ka mga witness kay andam na muna nga tumangon. karon makasama ang kana bitang prosecution no. Mura og naglibog na ang prosecution unsa ilahang mga buhaton. Kay kanang una nila ilahang gi wala na nila gisalang ang kato sila si Kierney Latsika, wa nila gipatawag, o niya si Madriaga, si Ramil Madriaga, nga katong tuabang ningon sila bagma ni Vice President Sara Duterte, ila unta ko nung ipatawag, wa na nila gipatawag, hasta tuntuang usang si Nolasco, niya si Paharda, wa na nila ipatawag na lang, kaya managkuhan man kuno, kaya namasakit man kuno, o niya amot lang Strelianis, idayon ba nila kahagpatawag Strelianis, may pa Strelianis. So karon ilaha na pod nga dili na pod nila ipatawag ang uban nilang mga witness. Amot nga og nganoon say nakao nila. Aso na kakinsi ka mga witness kasamang ni Sir, dilit na nila ipatawag basta si BP Sara mo atubang dito nila. Awa ginagoy mga klaro ng uban nila mga witness, no? Ha? Kay kanang naa nga sa pagkakaroon, sukad pagsugod sa impeachment, hantod karon bisan og mga dili ta mga abogado, bisan mga naminaw na to, wa mangyod sila maka, kanang na ang bisan dili abogado, kasamang nistor ba? Ha? Makasabot na gyod nga ang prosecution, wa gyod sila yung mga klarong ebidensya ba? Or bisan na lang og kana bitong mga ebidensya nga, bisan og didiis ka, maka, bisag didiis ka, ha? Kasamang nistor, kanang na ang mo mulutbog yod, mulabaw yod ang kaingon yod ka nga amoy, ha? Likados may pisara ani, kay ebidensya, bugat kayo. Wa may mga bugat ng mga ebidensya nga gipakita mo na ang ilahan na lang ron nga, ha? Lantaw na goy nila nga katong 15 ka mga witness, wa mag ito yung mga klaro. Samot ang katawas mga tao ani. Atarungan na ninyo diya, prosecution. Oy, kini ingon na mo, ligo na nyo mga ebidensya. Ha, ingon na, ligo na nyo mga ebidensya. Tarungan na ninyo diha kay, ha, kanang na ang, katuntuan taga PSA, ha, katuntuan taga PSA, nyo harabang gipatawag, o niya, wa man to'y klaro, noon, doon ay nakita dito, nga gisakyan ro nila, nga, doon na kunoy duha ka bulan, nga bata, nga namatay ni atong 1965, apil kuno nakapirma sa confidential fund ni BP Sara. Kinsa man buanga, kinsa man buanga, ha, kinsa man, giingon na gaya dito, niingon na ang kuwa nga kanang aliases, wala na gibawal sa kuwa ang mga aliases. Alias ba? Ha, aka ba? Alias, angga. Oh, alias or angga. Marehistro ba din ang angga sa PSA nga dili man? Ha, giunsa man pagparkarkulos mga abogado sa kung mga kongresman. Bisan mga kongresman, di mga dili abogado. Ha, giunsa man yung pagkarkulo nga kanang angga o alias maapil dito sa birth certificate. Nga kana man yung tinuod nga ngalan, full name ang yun dito. Ha? Naunsa ba yung taon? Kalas-kalas lang mo sa dool 30 milyones kada adlaw. Ha? Sunan kag 25 milyones ang gasto sinado sa ha? Kada adlaw. O niya, ingon anaon na ninyo, ipatawag niyo ng wag ito ay klaro, laay, pasta ng laay. O niya, na ay angay unta ipatawag kato si Kirni Latsika. Ha, kay si Kirni Latsika, nga naman yun na si Kirni Latsika nga angay man sa ipatawag. Tungod kay ang kwarta nga gikan sa bangko, tuwa gihatag ni Kirni Latsika. Kay si Kirni Latsika maoy naghatag ngadto sa mga intel. Siya maoy nanghatag sa intel. So sa ato pa, siya mo ipatawag na to o atong ipaila niya, kinsa man yung mga intel nga iyahangi pa, ipantagaan. Di na kuno nila ipatawag kay mo ni mauna, mo ni mauto, pastila. Tawag nun sila sa PSA nga, ha, ang aliases ilang pangutana dito, wala gi dito, no? Wag yung Miregris Piatos, no? Wag yung si Bilat dito, no? Ha, magani, kay wala mapili dito padidit, ha? Magani, wag mapili padidit dito. Ah, samtang bago nga nakapasar sa board exam nga mga maestra og maestro na balaka karon, ah, og naguol mato, ah, tungod kay matod pa, ah, wala tagaig pundo sa DepEd or gizeruhan ang budget para sa mga mu-apply og maestro og maestra para sunod tuig. Straight to the point. Ah, so sunod tuig posible nga mag-freeze, ha? Posible nga dili mang hire og mga maestra ang maestro sunod tuig kung dili ni mapangitaag paagi nga mahatagag budget ang kana na ang iswildo nila kaya lang ang mu-hire ka niya way iswildo. Ha, ipay mo nang pang-hire niya way iswildo na nay mga pamilya ang gibuhi taon. Ha, naunsa ba in taon ni nga ingon kay daghan ti tagkwarta unya wa na mahinuon ni. Ha, kaluoy ba pud in taon sa mga bag-o nakapasar sa board exam. Ha, unya teacher dako kay gasto. Dako kayo og kanang utang pa in taon niya malipay ang ginikanan nakapasar maka-apply dayon or maka tabang sa kanang naang maginikanan. Unya pananglitan og wa na ikasweldo ang gobyerno sa mga teachers nato naunsa man ning kalakiha karon, ha? Hay may last be ugan ng confidential funds ni Presidente Marcos nga 10 billion. Kanang 10 billion na confidential funds si Presidente Marcos, paubsa na. Kuhain na og 5 billion ihatag na sa mga teachers. Iswildo na sa mga teachers. O niya, di apay uban ng mga confidential funds nga di sa DOJ, sa ombudsman. Di apang ombudsman, purtin daku ang ipangayo confidential funds sa ombudsman. Wa gani mo ka ditos mga ditos kabukiran, wa gani mga tarong nga classrooms ditos kabukiran in town, daghan kay mga estudyante wa tarong classrooms onya wa gani mga CR ng ubang eskwelahan, porting hugawag CR, wa pay tubig naunsa ba in town nya karon, wa na poy budget. Mas giuna pa niyo ang flood control. Tanawa ha, pila may gibudget sa flood control? 104 billion mga anak, mga naana, more or less. O niya, sa ilaha pong unprogrammed funds, 100 billion. Sus kasayang, kwarta, no? Usik-usikan na ginang kwarta. Kanang sa flood control, wa pa gani masulbad ang problema sa flood control, hataga na pong budget. Ha? Unsa man, gilawg na punis mga buaya ning niya. Mas may pay, og ganang na ang akuan, baari na to sa eskulahan. Ari sa mga estudyante, nga luoy taong kay mga estudyante sa probinsya, o baka ari sa mga tambalanan, palit og tambal, palit kay himanas tambalanan, di kay ang flood control, wa pagani na nga presos flood control nga mga congressman, ha, gawas Martin Romualde sa ron, kay bagong ginako, pero wapata kay balo, kay basig atik na pun eh. So muna nga kanto noon na kanyang mga nakapasar og maestra og maestro, pwede man sila mo apply sa dog mga trabaho nga magkwansa sila. Pwede sad sila mo police sila, pwede sila mo bumbiro, arisad sila sa ESL, mag-call center. Pwede sad, daghang kapalilinan nga trabaho, importante nga doon na nakaya lisensya. Straight to the point. Samtang aprobado na sa Kongreso sa ikatulong nga pagbasa sa pag-postpone sa barangay ug iske nga pinili ay karong Nobyembre. Straight to the point. So na kuana naana sa third and final reading makasama dito sa Congress ang pag-postpone no sa barangay iske election. Pero unsa naman kay nakuha naman gyud kanang naaprubahan naman gyud sa Kongreso, ma-postpone ba dili pa. Paaboton pa ang version sa Senado ani pagkahuman mag-abot pa na sila. Pagkahuman mag-abot o kay dunay mga kanang nang angay nga tukion. Pagkahuman pirmahan, gikan sa pagpirma ni Presidente Marcos, mo paabot pa na magkasama usa ka bulan para mo take effect na no? Kanang naang maong nga balaod. So kinahanglan October, November, kinahanglan nga karong bulana. Kinahanglan nga filing na rabadi ay karong 28. So pananglitag paspasan ni sa mga pero akong dako akong pagtuo mapospon gyud ni. Dako akong pagtuo mapospon ni ang barangay og kana na ang barangay iske nga pinili ay karong November. Dako akong pagtuo na kay kanay mga congressman mga magtigom na sila kwarta para sa eleksyon nila sunod tuig. Gituyo man sa mga congressman nga way eleksyon para nga dili sila makahatag og budget sa mga kapitan og sa mga konsyal. Para nga inig-eleksyon nila sunod tuig, ilang magamit sa ilahang kaugalingon. Aniya, mga panya dayon, wingon dayon si congressman dito si mayor, ha? Itong huna-hunaon, nga kaning ni ang paglugway sa inyong termino, tungod yun na mo nga mga congressman nga muging ipaning kamutan, anong pong mataas-taas inyong termino? Wag ba eh? Ha?
2: Wag ba eh?
1: Samtang dunay pagahimuon nga aganiha dili dunay tigom ganiha mga sukin tigpaminaw sa mga opisyalis alang sa kana na ang full day summit no aron da ilang gituki kaganiha ang pagpangandam sa umaabot nga grabe nga El Niño. Straight to the point. Ginoo ko in town oy so muna nga tumakaigsunan in town na kanang naa nga dunay El Niño. Posible karon da sunod bulan tingali kasamang ni storm. Ha? Hantod na ni mga suki, masig baabtan panig sunod tuig, pero mag-ampo lang ta nga dili po din tao ni kay kwaning ni ang kwani, posible na nga muabot super El Nino. So, ha, mangandam yun. Ato makaigsuunan, labi na ta sa makabukiran taon, ang mga mag-uuma na to, ha, sinhanglan, mangandam. Dako kayong gutom ni mga sukindig paminaw kung mauhon, ang mulanat o dugay kining ni ang El Nino nga nagsingabot na.
0: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin, no, itong hatagang pagtagad makasama kay pahugtan karon sa LTO ang pagpatuman sa mga regulasyon sa license sa plate kanana ang mga number ningon ang LTO karon nga kadto nga mga nanagiyag mga sakyanan og motorsiklo nga wala pay plaka. Wala pa'y original nga plaka sila mga motor o sakyanan, padoon sa LTO, pakuhaon dito ang authorization na pwede ra sila makabiyahe kaya wala pa ang plaka. Pero pananglitan kung naana imong plaka sa LTO niya, wala ni mo kuha, dakpon kanila. Arnili ka madakpan at sa LTO, para masiguro nga kanana ang dili ka madakpan dito, kayo madakpan ka na, dako kayo o kanana ang... problema na. No, mahal na ba kayong ato ang palitonon doon ato mga kanang paliliton o niya madakpan pagyo ka kasamang nestor na putin sakita sa kwantaon. Sakit kayong pamalandungon mga kasama. No? Okay, no niya kanini ang kanisang bahina tod ka na to makasama sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang ato nga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama. Mainis sa mga kaigsunan. Ato mga pinanggantig paminaw hanga. Doon ay mga sakit o balatian naghihambin sa kalawasan. O, sa tuang mga naminaw, ato ang mga kaigsunan karon nga daghan ng mga gipabati sa kalawasan. Dali nga kapuyon, dali nga kana makasinati o kutas. Ha? O katusang doon ay problema makasama sa hubak. Ayaw mo kabalaka kinaan ay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama puno sa mga vitamina, minerals, ug nutrients nga may kinanglan sa tuang lawas. Mayusad ni kasamang ni store kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog, ha? O niya mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. At iman niya nga itong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, makapalagsik ito ang panglawas dilita kanabitang batiog kakapoy, na malikay sa usabda sa uban ng mga sakit o balatian, kanunay nga lagsik o himsog ang itong panglawasa, o kanunay ito nga nakaparagis Bila-Bila Herbal Capsule. Okay, saan ba ilan sa? Balik ta karun taon man sa mga importante guys, ang pagbalik, ito ang dugang isigutanan, no? Karun taon. Alas 10:52 na sa gabi.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
8: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
9: Lady's Choice Mayonnaise. Mak-reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo.
10: Red Horse Beer. Lamian, suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
6: At first I was afraid.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Mak-reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo. This time check is brought to you by Trust Condoms. Pang-family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ipin ay Max talaga. Max protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS. Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusupo.
11: May angking diskarte para magtagumpay.
12: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
13: Yan ang bangis ng layon.
14: Gerald Anderson, EZ Mill,
15: Mark Mugen,
16: Emil, and Vince of DBTK.
17: Leon, extra strong beer.
18: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
19: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
16: Ato ang takda alas sa 11:08 na sa kagabion. Balita makasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong gabion na.
11: Straight to the point.
16: Oni sa di pa tamo adto no sa tuang mga isgutanan sa garon ng mga pinanggantig paminaw sa mga katulog ha. Ah, gato mga nagtulog-tulog, ah, pukawa sa nai. Ah, tatay nai, pukawa sa nai. Okay, ah, sayaw-sayaw lang sabi para mawala ang, ah, ang duka, weh. Aha. Okay, nyan, napas, nanasay kasama, JQ, ah. Okay, ito sang itsek si Radyo Band Joseph Oskihano makasama kay nagasanbay na sa Picas Linya. Alang sa iyahang report, yes, Radyo Band JQ.
12: DDDYHP, Tata, RMN Report.
5: Yes, mga pagkasama ng Radyo Band Binge sa Tugapagani at Rizgawas Gabahe na Gramagasa sa Naglaon pagkakagabi yun, nagmamaring Balnaon agad takbayan sa Sumbo. Gawin sa itong kanina nga mag-alarm sa 11 na mag-alarm ang rubbish fire sa may kasatingan ba Mandawi para nakakuratod mga sirino tuloy mga tigong sa wangwang na nakapagayon sa mga tao na karuga paano ay kabalakan na ang kikitaw nga sinugya sa may kasatingan Mandawi sa nakarubbish fire. Samtag sa report na ito na nakuha isigawas na bahay ng mga orasa para ay nag-susunod na panis na prisas kung ginag mga after recuperation niya sa may GM ba sa Marquesawang Kalirugan at Kaisa Sungko at Timo o gabi pa ganoon na recuperation na sa Salvador positive 7 matagpilya 7 niya sa Sputang Kiyarga at ito sa Kadis de Andros na Lugis na Ahmad na pagkakil sa ito na may mas recuperation at ito ang nagpawag na nagpawag Ramos na mga pinagintahan kasi mo nabubalang kapin sa visitors for a pesos about visitatius kitang kukataron sa sawag kayo sa pikas niya pahin naagog rin sa kasintanyos na mag-uuma, magigitigba sa alasab na mag-uuma dito sa bukarang bahin sa barangay Mantalungon, lungsod sa Dalagita. Aga talagita sa tawaran ng kinakagalog sa mga tinigbasan sa agigasan ng tumagigamit sa pagtigba sa pagkini si Alias Pintreng sa sitaanyo sa pagkabinyo ng 37 lahog barangay Mantalungon. Samtang ang suspect na lahat niya si Pascual Galvo alias Pual, ito ang kapagkabinyo usap sa may sitio kagibang sa mauga barangay. Sa investigasyon sa kamisan sa Dalagit na politisyon na nag-inom pinipiktima sa lain niya ang tiyemang sa pagkakas suspect na ginusot sa lain niya ang tabisa apat na nagpapita kiliga suhang na ginusot sa palagkaalan sa pagkakalik na palagpangin kiliga duha o gasilag na palagkalalis may sampung sa pagpaligbas ang sa tanyos na biktima na nagpapita sa tabaran sa pagkakalik suspect kaya ginong nakakwal sa pinisa kamusyan ito sa Dalagit Police Station. Urban sa patrol, ako yung radyo man, Joseph Mosiano, DYHP, Tatak, RMN.
16: Okay, salamat radyo man, Joseph Mosiano, si Mohanga report. Tamtang, ito ang tabukan sa ang dugang detalye. Asa to ang balita kapulisan sa sudad sa Sugbo. Ihulagway nga hapsay ug malinaw ra ang unang adlaw sa bar exam. Ano itong adlaw Domingo kasamang listo? Onya, congrats in advance sa to ang mga bagong mga attorneys. Unta kumpleto ni Tali sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
15: DYHP RMN Report.
19: Hapsay ug malinawon ang unang adlaw sa bar exam nga nagsugod nitong Domingo, September 6, 2026 sa University of San Jose Recoletos, basa campus sa Recme Sugbo. Bato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga wala sila makatala nga dunay problema nga nasugatan ang ilang mga personnel nga gitahasan nga mubantay sa USGR. Una na nga may pakatap og 102 ka mga police personnel ang CCPO aron magsilbing area security ug mupatuman sa anti-noise ordinance og liquor ban gikan sa Domingo sa kadlawon hangtod na mahuman ang bar exam ini kagabi. Gidugang ni Pilar nga ilaning nga gipangandaman sa taas ka panahon ang paghatag sa security sa bar exam sa pagkalayon sa Office of the Judiciary Marshals.
20: The first day of the bar exam turned out to be very peaceful and secure. You all know that we have prepared very well for the bar exam and a total of more than 100 police personnel were deployed. And our city director, Police Colonel Ricky Sumaldi, was really on the ground. No? Siya mismo, ingadto sa area, ni appeal sa mga security briefings to make sure that the first day of the bar examinations will become peaceful.
19: Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, wala makatala nga doon nilapas sa kipatuman nga lagda sama sa pagdili sa pag-saba-saba, pag-inom o gilimnon nga makahubog, likip na ang pagparking dool sa tunghaan nga makabalda sa dagan sa trapiko. Nangandan mausap sila sa ikaduha o ikatulong adlaw sa bar exam karong Miyerkules o sa sunod nga Domingo. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Rajaman, Arvo Samantari, YHP, Tatak, Aramen.
16: Okay, salamat rin naman Arnold sa muhang report. Aniya, ala sayaw-sayaw lang sa ha. Aron dili tado kaon ha. Pasayawan na si kasamang Gerald diha, kasamang Nestor we. Ha, pasayaw, pasayawan nag-apil ang dili do kaon na besi. Ha, pasayaw ang apil sa kasamang Gerald aron dili do kaon kasamang Nestor. Ha, parisi, parisi chat sa bege. Ha, nena, kasamang GQ ay, kanana ang sayaw ang kasamang GQ ha. Anya kining bay nasad makasamatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17 in 1 pasabot city ka mga prutas ug tanon nga gisagol sa tuang kape. Nang atuang kape mga sukindig paminaw maayo kayo lamian nga kape. Ha onya gawas nga lami nga kape ini kasamang Nestor do na ni maayo nga benepisyo nga mahatag sa tuang lawas ha. Mo na ni gimintin ni kasamang Nestor. Ha sukad makasama nga ana tagaan sa example mo na ni ihanggi palit na o niya mo nagbago gining kapalit o kusaka box gani ha usang adlaw ka na kusaka box na sa EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Ano na kaninot anay kay doon na ni Rose Hip na doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties, kalibihan ang sakit sa arthritis. Ato mga naminaw, ato mga kaigsunan, na kanto nga doon ay arthritis o niya mahiligon nga mo inom o kape, mas maayo nga kaning kape ha. Amo inyuha nga Imnon EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang kape, makasama doon na sa nisagol nga Luya. Doon ay dulaw or kaning turmeric o duaw. Doon na po ni siya kamunggay. Doon ay mangustin. Doon ay tapol nga bisaya nga mais. Doon ay bayabas. O niya na kanina tani kay doon na po ni siya barley. Doon ay arabica. Doon ay stevia. Nga may kapalami sa tuang kape. Doon ay insulin plant. O niya doon na pagyoy ginseng. Basta nindota no. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Nindot ni kasamang ni store kay maka paabtik sa tuang panglawas. Kung abtik ganin nga tong lawas, maka siguro ta makasama nga dilit na dali nga kapuyon o makalahutay ta matag-adlaw ang panikay si kay. Lang sumag-egsunan ha nga mahiligon nga mainom o kape, kaning kape ha. Kay lami ni nga pagkakape o niya daghan pagyod o mga herbal nga mga utanon o prutas nga gisagol ni ini. Ala sige ha. Onya kon magisgot sa kag haplas, ayaw ka balaka. Ang atong haplas mga suki indig paminaw maayo kay ni. Alang sumaka igsuonan nga nangita og haplas nga paras panakit sa kalawasan. Ako nga kanunay ta nga makasinatig panakit sa kalawasan mga panuhot. Mga panuhot panakit sa kalawasan mga kanang naang ato mga sukindig paminaw sad nga pangulngos mga kaunuran panglayles mga lutahan ayo kabalaka niya na tay maayo kay nga haplas ana makasama ang atoa nga EXL Makabuhay Oil. Ang EXL Makabuhay Oil hasta nindutang gamiton kasamang listo onya gawas nga maayo nis panakit sa kalawasan panglayles mga lutahan may sab ni mga kasama kon mga haplas ka ni dili ka paakon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dengue. So alang sa mga naminaw na ito, tumakaigsuunan ha. Aron nga malikay mo sa sakit nga kanang naang dingge. Ano yan, makapanghaplas pagyod ha. Muna ang EXL Makabuhay Oil na ta. Mapalit ang atuang haplas o ang atuang kape sa EXL mga sukindig paminaw. Diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy o sa Cebu Ever Drug. Maguban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ayag kabalaga, pangutan na lang mo dito ha. Pangutan na lang mo dito aron nga. Adyas mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Aron makasama nga maka. Kuhan mo dito, maka palit no. Sulay ninyo, atong haplas ha. Niya, kapi po, sulay po ha. Okay, on the atong hatagag pagtagad sa drone, ang atuang isgutanan sa mga sukindig paminaw kay ang uban, nanghulat sila update. Naghulat og update ang uban nga makuan. Kanang naang ma, saman, madayon bagyod ang eleksyon o dili. Karong November 2, kay hapit naman ang filing of certificate of candidacy kasamang listo. Onya ang filing certificate of candidacy karong 28 mantingali. Adlaw nga Lunes sa karong bulan September. Sumunang uban nga nagkuha nagyud sila nga sumay kuha na tuan ni ma dayon baka ni or dili. Pero muna nga sa kontanaw tungod kay mismo ang Malacañang mga sukindig paminaw niingon man nga mas maayo ra pod nga mapospon ang eleksyon. Kay para makasave ko no tagwarta. Ha? Puro rugid pangwarta na inyong utok. Ha? Makasave tagwarta, hastasan ang mga congressman, hastasan ang mga senador, pareho tanan. Muna nga naglaom, nagtuo taan ni kasamang nistor nga dunay usa ka tingog rugid. Nga ilang gipang sunod, kay pareho man silag mga version. Ha? Pareho silag mga version nga ogway eleksyon, mas maayo. Sumuna nga karong gipaspasan sa kanang naang kuan sa diri sa lower house. Gipaspasan nila ang eleksyon mga sukindig pamina or kana ng ilahang pagbasa ba sa ilahang balaod nun nga gihimo kasamang nestor nga ipospon yun ni. Kay diri sa kuan wa naman naka kuan naman ang mga kanang naang congressman sa ilahang third reading nagkuan na kanang naang na sa ilahang third reading approve naman House approves bill extending the term of office of barangay and iski officials to 5 years. So ang termino sa barangay kapitan o sa barangay konsehal mga sukindig paminaw muabot na unya og 5 katuig. Gikan sa 3 katuig nahimo nga 4 katuig hangtod nga karon 5 katuig ang terminos mga kapitan. Na okay naman pod pero muna nga swerte ang mga katawhan nga makaangkon og kapitan nga tarong muna nga kamong mga taas barangay ha kamong mga naminaw nato karon kinahanglan nga atog yung siguruhon nga kanang atong pagpili sa kapitan dili kita masipyat ha dili ta masipyat kay ha sumipyat gani ta kasamang nestor magmahay gyud mo pagkalayo robas 5 katuig. Ha? Muna nga tarunga gyud ayaw gyud mo padala nga tungod kay si nibutar ta ni kapitan kay sikat nibutar ta ni kapitan kay nibutar ta ni konsehal kay maayo nga mo ha mo kanta maayo mo pasiaw unsa pay mga pakulo di kasamang nestor ha daghag kwarta mao lang ginay mao ginay number 1 ha. number 1 kinsay kinsay daghang kwarta nga mahatag. So muna nga siguruhan ninyo kay kanang naang sunan kag 5 katuig. Ha? 14 dugaya ng 5 katuig unya og unsar bay mga problema nato sa mga sitio? Unsay problema sa barangay ang una gyud naton duolon ang kapitan. Konsehal. Unya makatunong kag kapitan, makatunong kag konsehal nga kanang na ang mapakita ang timpong eleksyon, magmahayo ka mo ng way laing mabasol. Ha? Way laing mabasol, way laing nga ma, ha? Mahayan ka sa mga nisor in kaso o si kapitan kanabang panlitan ni butar mo tungod sa kwarta o niya, wa mo kay balod ay sa tinud-anay nga tumong ni kapitan nga negosyohon na taning ni ang barangay. Kanang daghang kwarta, okay nang daghang kwarta, nang hatag o kwarta plus serbisyo, okay. Pero pananglitan o kwarta ra, unya, pag humas eleksyon, wa na. Ha, di na nimo maduol, di na nimo matultulan kay kadumdum ka sa balay, pero permeng sirado. Wanto sa ganito sa barangay hall, may ngon ang sekretary, ay wa man ris kapitan. Aso kaganiha, nagbutuhay ang mga congressman kaganiha. Sa voting 211 na 13-1 ka mga representatives mga sukindig paminaw sa ato pa kuani kanang naang ang ato ang mga congressman ato ang mga kanang naang mga congressman kay dito man sila man mo ini kuan ganiha ani ha so man approve na ni final na. Kon ari ka magbase sa mga congressman, wa na, final na ang ilahang kanang naang bill. So maunay nga paghuman ani, adto na dayon dito sa Senado. So naani diri ang House Bill number 10971, also known as an act fixing the term of office o barangay and iski official to 5 years, 6 to amend Republic Act Number 12-23-2, which stipulates 4-year term. Gikan sa 4 katuig, himuon ka sa mga nestor nga 5. So muna ang kani, paminaw nako, murag daghan kaayo nga magkuan ani. Daghan kaayo nga mag-apas. Daghan kaayo nga mo dagan og konsehal ani. Daghan konsehal, kanang ka kapitan kay magkagasto ka,

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

kinibay na sad baka sa mahatod ganato sa EX asa kwani kana nang DTX ha DTX ta kasama hatod ganato sa DTX sa 500 mga sukin dig paminaw ha. Alang sa tuang mga pinanggan dig paminaw sa mga naminaw na to karon ha kanto nga mga kaigsuunan sa nato nga mga naminaw, usab nato nga doon ay high blood, taas sa kolesterol, taas og blood sugar magkasama, ayaw mong kabalaka. Kaya na natin maayo kayong gamiton, nga mao ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, kampiyone nga protection ka doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants, epektibo kinimpanguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang tuwa nga DTX 500, may sabi ni magkasama sa misura na ito, nga doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato may sunan nga doon ay problema sa kidney, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Katong doon ay insomnia, ayaw mong kawalaka ha, katubitong dili, katulog, ugtarong, magkatulog, mangani, apan minanok ang pagkatulog, ayaw kawalaka, ayaw pasag din na, mag DTX 500 data. Ang DTX 500 mga kasama, mapalit ni sila nga klinika mo, Clinical Alternative Medicine and Wellness Center, nga nahimutang sa Unit 102, Marjorie Building, Hakosalim Street, Cebu City, at Bang Sada Freeman Super Building, og Loyos sa Gaisano Main. Bisitahan lang diya ha, ato sa Loyos Gaisano Main. O niya, nindot kini kinagtanyag sila og libre nga medical check-up, ikan sa adlaw nga Lunes, hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ato may sunan sa mga naminaw, nato karon. Basta maglain gani ang lawas, ma-check up mo libre, why bayad? Na diha sa Loyos Gaisano Main, ilang nga clinic, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mapalit usab sa uban nga mabutika diri sa Sugbo, ang DTX 500 o dito sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Okay, o niya, ito ning hatag pagtagad doon, makasamang inyuhang mga pa-shout out sa DTX.

0: Ah, sige, sige, sige. Dahil mga kwan in town po di rin nagpa-kwan na to, ha? Kanang nagpa-shoutout o niyadagahan man yung mga naminaw sa dato karon na. Ah, si kasamang Glinda Masong Lagos. Happy birthday, Mama Mary. Ah, birthday bitaw niya ron dahil kasamang nisto na ni Mama Mary. Anya si Erwin na ipit na na sa Malacanang kasama. Oga prosecution tagilid na. Naglibog na sila unsa ilang buhaton. Atod pa ni kasamang Glinda Masong Lagos. Murag na paslakan gyud nagmalita. Anang baba ni Bindalo kasama. Atod pa kasamang Joselito Efren Suaso. Si kasamang Roslinda Canio. Naminaw sa day nato sa keron. Aniya kana si Erwin Tulpo kasama dako-dako jud naga sama natin atin paligi bandas kwarta atingali nga kwarta para makabindalo wat lang ka kasama ya si Kwan kinang naang si Corazon Dataniola naminaw sad nato karon di ay og ato ni hatag ang pagtagad ha kay kanang nangatua nga mga kwantaon do makaigsunan taon ha o niya karon ha kay balo nagyunta nga kwan ba kanang daan na to nga ni pasabot si Senador Chis Escudero nga siya mo'y presiding officer makasama ba nga 16 giyod ka mga boto ang gikinahanglan aron nga makumbikto si Vice President Sara Duterte. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, walo ka mga senador, ha? Or siya mga sukindig pa, walo. Walo ka mga senador. Walo ka mga senador or siyam. Ha? Siyam ka mga senador nga mo abswilto ni Vice President Sara Duterte. O niya, 16 kabuok ang mo, ha? 16 kabuok ang kanang naang mo... mo kumbikto niya kasamang nistor. Niya muna nga kaganiha kanang naang kwan man, nikalit na magbarog si Erwin Tulfo ganiha. Anya, doon ay mga nakabantay nga mura man og nagbasa silpon ha? Sa samtang naglingkod siya murag nibasa silpon pag humagbasa silpon ni barog man og ni ha? Ni duol dito sa microphone. Kasi doon ay ni chat na goy niya. Batong kuanon ha? Atuan ni nga kuanon sa datong paminaon sa kasamang Gerald B. Atong paminaon mga sukindig pamina. Kanay-kanay, wani ha? Turun i-credit sa Isiminay News mga sukindig paminaon ha? Tanawa, bika na ba? Okay, ito paminaon kasamang Nistor ha?
1: We're able to listen to the testimonies. They insist that the voting base is fixed at 24 regardless of the evidence presented. Regardless of the vote of the senators who were able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default. We'd like to make a manifestation and perhaps a motion now. The prosecution has forgone several witnesses in its list, even those who were recently subpoenaed by the court. Our calendar keeps changing with the effect of expediting the process proceedings. Some of our members have said that the goal is to end trial before Christmas season.
0: Mm.
1: Yesterday, counsel for respondent has hinted at the possibility of not presenting its case. These developments, Mr. Presiding Officer, could bring the court to the final question sooner than expected. The present reality, however, is that some of our members are beyond the coercive power or jurisdiction of the Senate. One is on medical leave abroad, with the date of her return still unknown. The other is in hiding. Two are under the custody of the Sandigan Bayan or the Bureau of Jail Management.
0: Doon na preso.
1: My question, Mr. Presiding Officer, is this. Considering the changing calendar and expedited proceedings, if we were to cast our votes 2 or 3 months from now or next month or even tomorrow, Who among our members can validly cast their votes on the final question? Remember, Mr. Presiding Officer, we have two of our colleagues who are not here. My question is, are we going to allow them to vote? Are we going to accept their votes even though they're not attending this trial? Or is it automatic we'll say that their votes will be no? I am aware that the ruling of the presiding officer rendered on day one of the trial, while the presiding officer cited the arbiter dictum in the case of Bayan Muna versus Zamora on the use of the total rather than actual membership as the voting base.
0: Manengingon ka sa mga mistor nga kanang naang iyang pangutana, ha? Ngutana siya ka sa mga mistor nga pananglitan kung magkasta sa tuang votes, kung magbutuhanay na ba? Ha? Kung pananglitan mo, magbutuhanay na ta sunod bulan or 3 months ha? From now or baka ugma, magbutuhanay na ta ugma. Pananglitag magbutuhan na nataugma. Ha? Pila mang giyod ka mga buto ang gikinahanglan? Ha? Nga duha ka mga kauban na to dirito ana sandigan bayan. Ang usa nagtago, ang usa tuas abroad. Ha? Sa to pa dili sila makabutar or pabutaron na to sa automatic sila mabutar og no or yes ilha muta. Tanaw ha. Sumuna nga kanang na ang ini ang gutana sa kasama ni Sir gusto niya nga na mas may nga total wa naman to sila dire wala may jurisdiction ng senado nila. Ha? Pero mas maayo unta og ang gipangutana ni Irwin Tulfo ba? Ha? Mas maayo unta og niingon si Irwin, ganun man, dili ka maluoy, Dong Tulfo? Nga imo mga kauban na priso. Ha? Si Bato, nitago kay Dunay Kaso. O niya si Senador Lorin Ligarda, tuwa dito, nag-file og medical leave kay nagkasakit in town. Ha? Mas maayo pa nga og pananglitan ba og ayaw lang paus-usi dagway ang mga kwinta sa mga kuan, senador, kundili, inyuha diyan dibatihan kung paapilon ba siya og online. Nga, pwede ba maka-apil sa online kasamang listor? Ha? Hangyoon ang sandigang bayan, ha? Hangyoon ang sandigang bayan nga maka-attend sila Senador Rodante Marcolita og si Senador Jinggo Estrada sa trial or bisan o kanang makaten sila pinaagi sa Zoom. Ana na cellphone, pwede naman na cellphone. Ha? Hangyoon ba ang sandigang bayan nga i-allow ra sila na makagamit og cellphone sa time sa kanang trial? Pero dili sila tugutang makagamit og cellphone kung wa na'y trial. Ha? Nga naman, grabe po og pananglitan og ang kurte, adili pwede ka nga priso man. Ah, grabe yan. Niya pananglitan og mga silpon sa mga adik, silbon sa mga drug lord, magkasulod, mga disprisuhan. Ah, tanawa ha. Pananglitan mo yung sila dili, pwede kay na priso na sila to, sila sandigan bayan. Nga nung mo, mukwanta dito, muhangyo. Ha? Muhangyo sila total, dili pa man na final ang ilang pagkapriso, wa pa man sila mapatudi nga guilty sila. Ha? Wala pa na'y finality. Nga kana sila nga priso si Jinggoy, si Marcolita, guilty na sila, wa pa. Kung yung katos ba to, ha? Posible, gito nga di gito mo attend. So pananglitan, ibutang talang si Bato de la Rosa, dili mo attend sa sesyon. Ha? Di, wa, tayo mahimo. Kaya di man siya mo attend ka sa mga nistor. Si Marcolita, si Jinggoy, pananglitan og willing sila mo appeal, mas maayo nga ang Senado muhangyo mga sukintig paminaw ngadto dito sa sandigang bayan. Nga bisan og Lunes, Martes, Merkules, panahon ra sa impeachment trial sila pa atinon, pinaagi sa video call. Mingon, adi po din cellphone. Ayaw na ta, ganun lagi ng mga drug lord, mga Cebu de Espresuan. Ha? Makatawag na mas gawas lagi. Nga naman kay, ha? May makaingon may tatanga bitaw, no? Wala naman sila mo, si Senador Lorin Ligarda, wa naman. Ha? Aw, ingon tang, wa na, dili ingon nga wa naman nga unsa ba, kanang wala mo attend. Or wala na, pero, what the kebal, og bubalik dito sunod bulan, ya wala pagod mo, wa pagod na mahuman ang impeachment. Kanin na lang si Jinggoy, og si Marcolita, og si Bato. Kay pananglitan ron, og sakyan talang, ha? Sakyan talang suway pag-uyon, kaning hangyo ni Irwin Tulfo, kay ni Sikander ba si, ni Sikander ba ni Rapi Tulfo, sad? Ha? Ibutang talang mga sukintig paminaw nga, sige, sakyan talang nga, nangapriso man sila, sa to patangtang to, wa na sila labot sa buto. Ibutang ta, wa na sila labot sa buto. Karon mahimong maabusaran. Ha? Mahimo manggong maabusaran. Kay pananglitan og atong paundayunan si Tulfo nga kaning mga nangapriso wa na ilabot, tanan nga mga senador nga musukwahi sa administrasyon ni Presidente Marcos, ipapriso tanan. Ha? Nga naman, niingon ng NBII, nga sunod nga kasuhan si Alan Peter Cayetano. Senador Alan Peter Cayetano, mao kuno isunod. Ha? Dayon si Senador Lorin Ligarda. So pila naman kabuok, ang siyam kabuok, ha? O pila man sila kabuok, unsi. Ha? Nga mga mimro sa minority, hurot sila kapriso. Ma? So, muna nga sa si Kuano, sakyan man, pananglitag paundayunan na to ba? Muna nga, dili pwede nga kanang nang nasa to ang konstitusyon nga all its members. Ha? Dili pwede nga ingnon na nato nga o kinsay na bilin, maoy makabutar. Ha? Kay og ingon anaon pagpaagi, wa na. Ha? Ipapriso si Alan Peter Cayetano, Senador Alan, Senador kisa may sunod, Mark Villar, ha? Isunod si Mark Villar, dayong si Camille Villar, awa na yun. Ang mabilin, Tulfo na lang mabiling si Lakso. Ang mabilin si Tulfo, si Lakson, ha? Si Reza Hontiveros. Ha? Sumuna nga kanang na ang kinahanglan nga dili ma kwanoy manghinaota nga to ang Supreme Court ana unya kani dunam ko ni oral argument unya konos 16 or 23 ba to, ha? So karon 16 or 23 do na kunoy oral argument kabahin ni ini, pero mo na nga manghinaota sa tua nga mga sa senado ba nga ilahan ng ipaabot Supreme Court, ipa-interpret na to ang balaod sa Supreme Court. Tinuod, separate power ang atuang sa atong legislative kasamang nisod, ang Senado o ang Supreme Court, doon na sila separate power. Pero kung mag-isgot ganita o balaod na, o niya napatik na sa konstitusyon, nga doon na yung kalibog sa konstitusyon na to, why laing maka-interpret sa balaod? Ha? Why lain nga dunay final say anak ka sa mga nisro? Supreme Court. Oh. Dili pwede magbindalo ta diya Irwin Tulfo. Nga naman. Kay kuan klaro kayo na. So, muna nga kanang na ang gusto karon ni Senador Irwin Tulfo nga kinahanglan nga ang nabilin ng mga senador sa threshold votes.
2: Straight to the point.
0: Maoy paundayunan. So kung imong sakyan si Senador Irwin Tulfo, ha? Aw, wa na. Ha, wa na kasamang nistor. Ipapreso si Alan, Senador Alan Peter Cayetano, ipapreso si Senador Lorin Ligarda, ha? Unya kaning mga duha ka villar ba? Vulnerable na ba ni? Ha? Duha ka mga villar vulnerable ka na. Kay huna-huna ang kanas Mark Villar paupoy-upoy rana pero naglisod sa biyadaron kay kanang na ang DPW secretary ba siya? Ha? DPW secretary na unya pananglitan og magpakita na sa ron og gilas og magsige nagsaba-saba diha ron. Ha? Magsige nagsaba-saba diha nga si Mark Villar delikado ka sa mga Nestor og ipapriso na unya ang state witness Martin Romualdez na. At tanaw ha, nangugat yung Senador Irwin Tulbo. Beko na, itong katiwason kasaman si Ralbe. Ah, be, sige, sige. Okay.
1: Consistently relied on Avelino versus Cuenco, which considers only those members within the coercive jurisdiction of the Senate for purposes of determining the base and existence of a quorum. Ladies and gentlemen, Mr. Presiding Officer, I'm not seeking to...
0: Kaniyot sa, tanaw ha, iyahan na pong gisayit ang Avelino versus Cuenco nga kanang naang kaso. Naunsa man taon ka, Dong Tulpo, oy. Hawa ka advices imong abogado nga kanang Avelino og Cuenco nga kaso, panahon pa na sa 1973 Constitution na to. Unya karo 19... Giusab na na pag-abot diri sa 1987 Constitution. All its members na ang nakabutang diri. Ang dito sa Avelino nga kaso, its members na, why all kasamang listo? Ha? Ikaw ni Tulpo. O niya, dapat ikaduha nga jurisprudence. Kung mag-isgot yung jurisprudence, aritas present dong Tulpo. Ha? Kabantay ka sa pag-ilog ninyo sa kanang naang majority votes? Diba, si Senador Win Gatsilian, doon ay punto to spiya kay Tano ganiya? Ha? Senador Pia kay Tano, doon na to'y punto. Nga di na nato basihan tong Avelino versus kanang naang Cuenco. Kaya naan na tayo bagong jurisprudence. Ano sa man na to? Kanang nang pag-ilog ninyo? Diba, dosir mo kabuok? O wala mo tunga si Chis Escudero, dili mo makurom. Ha? Tanawa di, wala mo kailik o kanang naang Senate President, acting Senate President si Win Gatsalian. Moto nga, acting man siya, nitunga si Escudero, nahimo mong kurom, 3C mo kabuok. Ha? So 3C. So kana, simple majority vote, kurom. Basta mo sobrang usas katunga. Mama na, katunga sa gidaghanon. Ha? Katunga sa gidaghanon plus one. Mo na sa simple majority. Amot kinsa kahit nag-chat ani Irwin Tulpo. Abe ko tayo padayon sa Manziral, be? Okay?
1: My question now is very basic.
0: Basic.
1: When we refer to all members,
0: okay,
1: who exactly are we counting? I fear that if we interpret the provisions literally, we might not do so to the point of absurdity, frustrating the mandate of the Constitution to exact accountability from public officials. Mm-hmm. While we claiming to strictly uphold that very same constitution. Mm. Was it really the intention of the constitution to render the impeachment provision a dead letter law simply because some members of the Senate, for one reason or another, are beyond the reach of the impeachment court and cannot participate, like what we are experiencing now? Four of us are not here.
0: Katawa lang si Attorney Sison
1: of the Senate. I recognize that impeaching an official was deliberately made difficult and this intention should be respected. Mm. However, difficulty is not the same as impossibility. Let me take this to the extreme. What happens if 9 or more senators are unable to vote because they are beyond the coercive reach of the Senate during the day that we have to cast our votes. For one reason or another. Halimbawa, may sakit po yung isa sa kasama natin na present po ngayon. Suspendido, nagbitaw para tumakbo sa mas mataas na posisyon. Namatay, nagpagamot sa ibang bansa. Nakakulong, nagtatago. If we insist that the voting base is fixed at 24, regardless of the evidence presented, regardless of the vote of the senators who are able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default. Keeps on changing their strategy. Several of their witnesses are not, they don't want to appear anymore. And we've been asking some of them. So we have to make a decision, Mr. Senate President. I mean, Mr. Presiding Officer. Ano ho ba talaga? Ano ho ba talaga? Pinag-uusapan. Ang gulo-gulo, pati mga kababayan ho natin, hindi po alam. And to be fair to the person being impeached, I'm sure she wants a fast and fair trial. So, I will leave that to your decision, Mr. Presiding Officer, and to our senator judges, to our colleagues.
0: Matod pa ni Senator Irwin Tulpong, bahala ni Mr. Presiding Officer. Yan ang gikuan ang konstitusyon. Unsa man pasabot sa konstitusyon? Sa tuang konstitusyon, may pasabot sa tuang konstitusyon, di ay. Unsa may buhaton na tuan ni palitan, nagkasakit niya, namatay. Unsa may buhaton na tuan na. Ato ning tagagpagtagad doon ha. Unya ka ning bahin saan magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang ato nga Life Extension Vitamin D3 magkasama. Ayaw kayo. Alang sumayso ng mga pinanggantig paminaw nga doon ay sakit nga diabetes o type 2 nga diabetes. Ayaw na mo kasama o kana na ang pagproblema anak kung kamo doon ay type 2 nga diabetes. Tungod kay naanay, maayo kayo ha. Nga ato ang imnon ang Life Extension Vitamin D3. O niya ang pag-inom anay kung kamo doon ay diabetes, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Kung dili gani kinako ang budget, pwede rasad og tulo o sa humagpamahaw o niya 2 humagpanihapon. Katong mga white diabetes, pwede rasad mag-maintain mo ha. O gaduha ka soft gel kada adlaw o sa humagpamahaw o sa humagpanihapon para nga dili magkasakit og diabetes o guban pa ng mga sakit ha. O niya, nakanindot sa tuang Life Extension mga kasama. Kaya doon nagid siya ay tatak no nga ili sa iyang soft gel para dili malikaya kara makasiguro ka ba nga dili peke ha. O niya ang tuang Life Extension Vitamin D3 napalit sila nga clinic diri sa Sibudok na sa may Sibudok Building Cebu City pangutana Las Guardia asa ang Life Extension Clinic dito sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion padong kasun sa merkado dito sa Negros Oriental na sa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. O niya bisitahan lang ilang mga clinics kaya nagtanyag sab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Apalit ang Life Extension Vitamin D3 sa uban ng mga butigag farmasya dool sab sa inyong mga lugar, siguraduan lang na doon ay tatak ili ang iyahang soft gel. Ha? Kanya katong doon ay mga biogesic niya or katong ganahan ng makadaog. Maswerte nga makadaog sa tuang nga papremyo sa biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Apil na mo makasama palit og 20 kabuok nga diha sa pharmacies. O niya pangayuwa ang resibo, ayag wala ang resibo, dad Andres Estacion, para nga makadaog ka o ga 2,000 pesos kada simana sa sa minor price. O niya sa major price na to 5,000 pesos. O niya sa grand draw, dagko kayo tag 10,000 ang premium o tag 100,000 ang major winner. Muna na kanindot, ani ha. O niya, adto mo palit o bayo G6 sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, sa The Generic sa Pharmacy. Aniya, pwede sab mo makasama diha sa South Star Drug, Watson's, Mercury Drug Store, 7-Eleven, Alfar, Asturias, Asturas, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, o SM Supermarket. Okay, wala nito igong oras magkasama pa dahil sa tuluman. Salamat kay ninyong tanan na. Magpuhon na lang sabah kay kuana lasay alas 12 size na sa kanlaon. Ang kawan dres mas control si kasamang Kisos Minya. Kanias kasamang Nestor Homicilio. Espikas lawa kasamang Gerald Albiosa. Alan Talor Lubir Altis Rubil Buisir at Chief Technician. Kasalan niyo boss nga lagad sa kahanginan. Inyong radio man, Benji Olpos Tangian ang magpasalamat niyong pagpaminaw o manamilit kay Prangis Pag-ingon. Ang Diyos mag-auban ka natong tanan sa tanan napit duksan ng panahon. Tatak RMN.
2: Straight to the point.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Gremlis tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremlis.

0: inyong radio man Benji Olpostangian ang magpasalamat ng pagpaminaw og manamilit kay pinangis pag-ingon. Ang Dios magauban kanatong tanan sa tanan napit og sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S, no

0: 0917-111-7423.
1: Huwag mo katotong mga painom-dom, mga kahigala sa mga sperma yung adlaw ka na itong tanan. So, Miss Luz, pwede ba ni mo maingon na to or ma-announce sa itong mga listeners karon kung unsa may mga upcoming mga programs or seminar or training, baka ha, nga ma, pwede nila ma-joinan.
2: So, as of now, we are ongoing conducting sa specialized training no sa ato ang Lowland Vegetables. Nakakandak na ta ka isa. And then for OB, and then mango, and lastly, karong July, magkandakta og specialized training for high value upland na po na to, ano? Ang highland vegetables. Diri lang, ikandak sa Cebu City, but ang Mingo nga group, no, Mingo team, no, under rehabilitation sa atong mangga, is they will be conducting, I think, mga 4 days to 5 days nga training, no, kung na siya ang ginatawag, ano, is Farmers Field School, basta'y nga na siya,
1: FFS.
2: FFS. So, they will be conducting, but I don't know pa kung sa ilang schedule, maybe mga October na siguro, kaya they're ongoing pa on kung procurement process. So, katong mga mango growers, ang ato ang mga contractors, o kanang nagpatubo og mangga, no, you are willingly kuan invited na mo-appeal or mo-salmot aning kuan trainings.
1: Okay, another question, Ms. Luz. Giunsa sa HVCDP pagtabang, no, sa atong mga farmers, dili lang sa pagtanom, apil na pod ba ang pagbaligya sa ilahang mga produce? Laba mo yung mga tabang sa market linkage o pag-connect sa atong mga buyers?
2: As to link sa atong mga farmers, no, isa din na sa amo ang i-encourage na once we are kuan na gani ka ng organized group, no, into enterprising.

0: des under sa amad no kay diha mo gutan na ni enroll katong onset ilaha mga crops nga gikuan and then mas dali na lang siya makakuan og kanang market kay makita man dito sa system kung sa imong gina-produce if any buyers no silang ganahan so dali ra gyud kaayo kay makita naman dito no and as to aspect of marketing no if naagi surplus no ang high value crops are willingly pod kuan nga mutabang gyud in kaso gyud mag-adata og kanang problema but as to Cebu and Bohol is diligid siya as in unlike sa other regions nga manglabay yun, no? Ang Cebu mangod is a center of kuan trading, no? Nagkalain. Pwede niya ilabay ang iyang produce sa laing probinsya like Leyte, no? So, daghan man tag mga consumers diri sa mga gulay. Or in fact, sa ato ang production dili pa kita 100% except sa ato ang cabbage, which is ang Dalagit o ang Cebu City ang ga-produce, no? Mula pasta, no? Mga around 120% sufficiency level compare sa atong pinakbit o uban na mga highland vegetables na aragod ta sa 20-30%. So, meaning, Ana, ang atong ginaproduce is kulang pa sa demand, no? Sa kadaghan nun sa ato ang population sa Central Visayas. So, wala gwi rason nga manglabay ta o gulay. Kay, daghan pag yun ang possibly nga mo-consume. Pwede siya i-process. No, nauso na ron ang mga dehydrated o kanang mga vacuum fry, kanang ganing mga kuan gulay nga hindi pang pwede na himo siya o crackers, no? Kung magka ingana, mabot ka ng panahon nga magkaada ka ta o surplus, pwede na to siya i-process. So, pohon-pohon, if kaloy anta na anatay processing center sa Barili, no? For our kuan vacuum processing for vegetables and other industrial crops under high value crops no first ni sa kuan Cebu sa akong kuan sa amo ang gi kuan sa central sa DA sa HVCDP I don't know if other private sectors are conducting na ba no naagid siya kuan na siya processing plant. So, ongoing nga ito ang pagkuan ron, no? Pag-process sa mga papel. And hopefully, it will continue and then mabuild tong building.
1: Okay, so Miss Luz, wala naman dyan tayo dugang oras pa. Doon na lang tayo 2 minutes.
0: Two minutes? Oh my God!
1: So, kami Miss Luz, no? Though halata jud kini siya nga question nga kabalo na taon sa joy answer pero ganan ko nga makadungog gayud mismo no nimo focal HVCDP na mention nimo ang gulayan sa paaralan.
0: Ang paaralan is kuan na siya. Pwede siya under sa high value crops but are those covered sa mga rural areas kay na naman po tayo bagong programa which is ang NUPAP. So they're handling also kanang kuan mga urban cities and peri-urban.
1: So muna ang question na ko Miss Luz no nga ngano importante sa komunidad mananom hilabi na sa atong mga kabataan.
0: Yes, of course. Importante gyud ang ato ang no na magtanom gyud ta sa atong komunidad and encouraging young ones kay no. Like for example now, usa may realidad sa ato karon. Ang atong mga farmers is nagkaedad na. So ang average sa atong farmers is 54. So meaning ang atong mga farmers karon mga tiguang na kisa naman lang puhon ang magpakao na to o wala jud nakabalo no dili na to i-inculcate sa mind sa atong mga bata nga unsa ang importante nga magtanom gyud ta unsay atong makuhang bisyo no dili na to sila ma kuan dili pareha sa unang panahon nga naagi pa subject TLA nga maguna kita magtanom tag kitchay makaila ta unsa ning aliso ang karon ng mga bata dili na kaila og unsa ning aliso sige ra tagkaon ng mga fast food kuan no mga products or food no wala na ta nakaila sa liso sa ampalaya sa okra sa batong no luoy kaayo ang mga bata no dili pud nato sila ma-encourage or dili pud nato sila ma wala ra

0: nila mapalagahan ang kung asan nagagikan ng ato ang pagkaon kay wala man sila kabalo unsaon pagtanom unsa ni nga kuan. So pwede ra nila ikuan. So ang usa pa pod ang Central Visayas is usa pod siya sa daghan og mga cases of malnutrition. So it could be stunting or obesity. So that's why lead angel si Enriquez Arred noon kaisip siya nga mag-inaugurate no sa ato ang tungkaran ko tamnan ko. So gina-encourage na ang mga individuals no maski sa atong gamay nga luna magtanom ta o kanang nagkalain-lain na mga utan para makakaon ta og presko mas safer kay nga naman di naman ta mag-apply og mga presidio diha kay ato man pagkaon. So whereas kung ato sa kamerkaduhan wala man ta kabalo kung iunsa tong pagkuan anang giunsa to siya pag-amuma sa Anfield.
1: Daghang salamat Miss Ana Luz Bislos no sa atong focus sa high value crops development program. So anong yutay igong oras pa sa sunod na pod nga higdayon ato paghisgutan
0: ang tungkaran
1: ko tamnan ko nga programa sa Department of Agriculture. Daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.
2: Kung di rin natapos kining tulumanon, malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rush Boy Nationwide!
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart.
6: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo,
8: smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
7: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Standard Time, alas 4:44 na.
2: Headlines
1: sa mga balita sa Balitang National. Sa nigadbayan ni Mandu ni kani House Speaker Martin Romualdez gamutong nga sa hearing og mga adlawa alang sa iyang petisyon nga hospital confinement.
3: Iya mulupad sa France alang sa kanay pagpagita ni Zaldi Ko.
1: Samtang sa mga balitang lokal, Konseyo Sudan sa Sugbo ni deklara na sa kanitibok ang dakbayan ubos sa state of preparedness.
3: Mga business leaders sa Sugbo nanawagan ng long-term nga solusyon samtang mga brownout gi panglantawang makaapekto sa ekonomiya sa lalawigan.
1: Balita gawa sa nasod. Usa ka babae ay nakuha na usab nga buhi human migo ang flash flood sa Nepal.
3: Sa negosyo ginaganon sa mga white trabaho sa nasod itong Hulyo Misaka.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP,
4: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Doon ka mga mahinong dano ng Pinawana Radyo.
3: Unang balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hator mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Ang ayani mo madunggan, una sa radyo. Una sa balita.
0: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
0: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide. Nationwide.
4: DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Gising na!
4: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw may galang Miyerkules. Pizza Nui binabay gala sa buwan sa September 2025. Sa kanan sa kanitabok ang pansa sa DYHP, aramin sa buong kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinay ni Radyo Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyo, Radyo Man, Arlo Bustamante. At ito't nabi ka na sa Rasay, Santac na Sabuta. Pagkatod ka rin sa mga labas ka mga balita. Magbuntag, sugbo ka bisaya na Mindanao, lalapod God na may gala sa tunga pagpanaguman. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta inyong kabuntagon na mga kasama at nauron ng Miyerkules? Nag-alaw kami nga nakapos ka Piskay kami yan. Nag-alaw ka na may galang ang Miyerkules Pizza Otso sa Pizza Nuibi sa buwan sa September 2025. May buntag sa itong mga siningan ng mga nakbayan. Nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Tarisay, Naga, Karkar. O sa nakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga nalawigan, ito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ipinang kamayan, may gala sa Western, Western Visayas. Ganing orasan, naminaw na, may gala sa tulungan ng unang radyo ng balita. Sa mga nanay, nananaroon, may gala sa nagtags-tags sa mga kusina, nagtigga mo na. Nalikay sikay na may gala para pamahaw. Nangandam para sa pamahaw sa tulungan mga membros, pamilya, nga sa iyong mga lakaw, kanamuntan. May buntag sa mga tatay-san, kapanung na pong mga mata. Nangita ng kape, kay parang mainitan, may galang ilahang ka mga tiyan. Sadali pa sila manglakaw, matos trabaho. Sato ka mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, talin ka mga driver, may galang nasakay na sa mga sakinan. Nining oras sa karon sa kabuntagon, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na! Danog tugaok na may galang mga manog, tibailhan ka nga banag-banag na! Hapit na may galang mga nasingko, kinala na ta may galang mag... Puyati din ha, exercise. Aron nga di mga higala panahoton. Ganina sakita sa tuhod, ganina. Ganina itong dugay nga na hanginan sa electric pan. Sus pagtulit, agoy ka sakit. tag haplas. Oy. Mawag tag naman sa tiyag mga haplasan, no? Kanang ang hangin ba? Maplasan ni Omegala, awa na. Oy. Labi na gatong EXL nga kuan kanabi tong haplas. Humot ba, humot? Wag tang magigala sakit-sakit. Oy, kanabi tong wag kabantay ba pagkatog nimo. Oga, o, oh, koy, sad haplas sa koy. Ang epektibo kayo na sila kasamang kay. Muinit bang kunin mo hang law, ano, panit, muinit pa. Kanabi tong wag kabantay ng electric pan na animo sa imong tiil. Nga, nakamataan ni mo nga mga kuwan na, kanang kadlaw na, hindi naman matuloy ni mong tiil, ito naman sakita. Nakatesting mo na mga kasama, ha? Mga netizen? Mga guys? Mga guys, nakatesting mo na, guys? Parang nag-vlog lang, ha? Nakatesting mo na, mga guys? So, sakit agad, guys. Murug kag makaihi, guys, sa kasakit. Pero kung imong mahaplasan, mga igala, wa na mawagtang rasan. Oh. Okay, nakarindot, mga igala, basa panuhon. Imo nang haplasan, mga igala, awa na. Itong haplas nga, may pagkahalang-halang, may pagkainit-init. Oh. Wagtang, mga igala, panuhon. Ato sa check, mga igala, sa kasamang Jesus Amampong, sa erod na mga mga preso sa mga nagulang panaliton. Dias Mercado Publico kasamang Jesse. Good morning, Jesse. Kanali lang, Jesse.
4: TYHP. Tutok presyo sa Mercado.
1: Kana.
5: Yes, mayong buntag kasamang Arnold og kasamang Ken. Og mayong buntag usap na itong mga suking tigpaminaw ni atong spasyon DYHP Arimen Cibu. Good morning. Og mayong buntag usap sa atong mga tindira og tindiro og mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Krisyo sa mga klasik-klasing bugason ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Palawan, 50 ang kilo. Mia, 53 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 55 ang kilo. Rukin Ganador, 53 ang kilo. Japanese Rice, 70 ang kilo. Pure Pilit, 58 ang kilo. Tapol Pilit, 130 ang kilo. Plenty Rice, 52 ang kilo. Dinurado, 53 ang kilo. Kailo, 48 ang kilo. Dia, 54 ang kilo. Thai Rice, 52 ang kilo. Binhi Rice, 53 ang kilo. Quimby Rice, 53 ang kilo. Granger, 54 ang kilo. Red Rice, 75 ang kilo. Jaguar, 53 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyoman, GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
6: Hindi pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga selula, iapil na mga skin cells patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
1: Nga salamat sa mga Jesse Samampong, ikamegara sa Carbon Public Market. Inyarabate may gara mga presyo sa mga panitunon, labi nas bugas. Mahal nga pong bugas, no? Ang ganador, 58. 58 ba to o 78? 58?
7: Oh, ecstasy.
1: Orang 50 kapin.
7: Oh, ecstasy. Huwa, ekstano.
1: 60, 68 di ay.
7: Ecstasy. Huwa, ekstano.
1: 68 lagi, 68. Mga ito na, listahan ni kasamang ka. Maalas bugas. Uy, kapiha. Di naman tapakan ng bugas, good. Sa gobyerno. Ito yun eh, sa gobyerno para nita ma-taas ito sugar ba. Muna ito yun sa gobyerno nga. Di ba, nag-75 to? Ano ito yung signal nga, ayaw na mong kaog bugas. Ang inyong kaon nun, kuha na lang, kanang kamuti, makamuti, pati sa mahalas, kamuti. 60 ang ganador, oh. 60 ang ganador, palawan, 50, 153, no? Oh. Paano? Kaya nga mga presyuhas bugas, sauna pa, nag 30 pang bugas, ayan na pag minyo, eh, kay mahal ng bugas. Karoon ay abot ang 50, no? O, di, nagkita kay minyo, aling kalakihan. Ay, pag minyo, kay sus, 30 ng bugas, pati na mahal ah. 30 na ba? Anong 30? Di na kapaminyoon kay 30 na mugas. Karon nga, 50 naman kapi, 60 naman, di naging kakaminyo. Nato'y kanta diha, kasamang, mahal ang pagmahal, mahal ang magmahal. Kapag ako nga, na diha, tanawa sa YouTube, kakuhaan ka diha. Maka-play ka diha, na ka ng, lingaw ko na nga kanta ha, kay, mahal ang magmahal. Si Kisos Mio, makakuan lang yun, makaplay si Kasamang Kay. Nalingaw ko anong kantaha kay, murag sa realidad ba, nga bisod magminyo ka ron, kay mapasmura mo. Tungod sa kamahal sa bugas o sardinas. Ako kung gibalik-balik ang kanta kay Namas Bidjuki. Ako gibalik-balik paminaw ba ang kanta kay Namas Bidjuki. Basi ko niya, mamemorize na to ang tono, makapakanta tas Bidjuki. Mahal ang magmahal. Oh, di na lang kunog ka pa. Mahigpahigugmaon kay mahal man. Mapasmuro kuno ka kung magminyo mo. Kita ka, Kay? Kita ka? Kita ka sa YouTube? Marag nasa na sa kwan names sa tanawa ko na din names sa imuhang kwan names sa ma-download yung mga video marag di basta ta pwede no kay basi ko niya makuanta sa Meta after bang kwan na ni Meta ay pwede ka kwan ka ayaw kanang stick to ka ayaw. Mahal magmahal. Mahal magmahal, oh. Isa na kanta na, si Isbringhoy. Ay, Isrim Burak. Ay, live pa na nagkasamang Ken. Walang kanya, kanya,
7: Ecstasy.
1: Ay, live pa na nga kwan. Kanya, bitong naa sila sa stage. Kanya, umos. Kanya, umos. Kanya na, gitara, umos. Umos pa, kanya. Ganahan ko siyang lyrics. Kaya nasa realidad ba? Ganap itong ni mahal na ang kuan, ni mahal na ang bugas, ni mahal pag yun ang sardinas. Ina, itong paminahan ba? Itong paminahan ba? Si makapaminaw tayo ng kamay. Ah, gana. Ah, kamay lang. Atin na lang ito. Lang po. Kanang sagul-sagulan o katawa para si Mita di kay kabantay. Oh, sabi, on ko na diha ang kuan. Ang kuan. Ma-on ba na? Sarili pa si kasamang Jane Gallardo. Nana. Di man madungog diri. Nana. Ukulele ilang gamit, oh. Pero ang problema, ako rin niya makita kay sa YouTube niya itong ipaminaw. Nasanin doon siya lyrics, paminaw ha. Nag-feature ni sa bugas, mahal kayong bugas, ugas sardinas.
8: Kayang-kaya kitang pangitiin.
1: Ah. Nindan kay tingog para si Kay Sasmin yung tingog?
8: Ipapangako
1: ang glending ba?
8: Sa iyo ang bituin.
1: Oh, tiyaw mo na. Kananang uyan pa ka ba? Oh, ipangako niyo bituin.
8: Bitawan ng katagang di kita iiwan.
1: Oh, ah, di kita iiwan. Oh.
8: Panghawakang sasamahan kailan.
1: Oh, mama na. Mama na ang atong pasalig sa babae.
8: Sa kanalang pagkakawala. Oh.

0: ayoko kitang makita na kinikilig. Pero nagdurusa sa hirap. Sa hirap nagdurusa. Tilan. Di siya ganahan nga makakita nga nagkilig-kilig mong duha. Pero nag-ilain sa kalisod. So, sakto ganito ngayon nga bahalag saging basta labing. Di na ma-apply ka rin kasamang kilig. Buto kayo, labing ikaw. Pagkita ng anak ko. Okay lang ito ng kasamang kilig. Masa kasama ang tangita. Pagkita ng anak ko ng ang mga tiyandre. Kay Labi, kay Kaon. Bahalag ka mong gay, basta kaing subak, manok. Bahalag ka mong gay, basta manok ang subak. At sa check, may kailan sa kasamang Jane Gallardo, sa pagulang may sa gawas kasamang Jane. Good morning, Jane!
1: Kasamang Ken, maayo pa ang kanta kasamang Ken, hindi pa rin muna. Pero ang presyo sa bugas, ipalapos na lang itong tickets.
0: Maagin na. Pati na mahalas bugas lagi.
1: Dahil pagpaminaw na itong mga presyo sa bugas kasamang Arnold, mag napakyas na gini atong saan kasamang Arnold. Iyan na ito mag-minyo.
0: Namamingan nga, anya na, pag-minyo ka nang maubos na ang presyos bugas. Na, di ka kaminyo, anak kalaki, ha?
1: Murag di gara ang mahinuan kayo sa mga Arnold. Kataas man, murag
0: di nagin siguro. Ingon raba ni Ruel Garante, so mag-minyo lami, ar, magin mag-minyo.
1: Saon na lang sa ani kayo sa mga Arnold, gamabiyaan niya sa ani, di idiot na, kasuway anang lami, ah,
0: ay, ginawa ko, sige.
1: Mag-abot lang
0: ka
1: sa unahan
0: ka sa mga mag-abot
1: na tas kurosan eh. Ka sa mga Arnold ko yung murang nagya. Patigdabaw na ginitong kabalaka ani sa pagdungog na to sa presyo sa bugas ka sa mga Arnold mo.
0: Pastilan.
1: Trabaho na. Mukhaon lang gihapon ta. Limit na lang siguro tayong gamay ka sa mga Arnold.
0: Wala.
1: Trabaho na. Kaya sa mga Arnold, kaya pagtagaya nga ito ang kadalanan din ito. Kaya ligiram aron ka sa mga Arnold. So medyo, dili ka ayo ingon nga gagahan nga ito ang nakita ron. Doon nanay na nag-iagi ka ron din sa staryo ka sa mga Arnold. Pero dili pa din anak ka gagahan, no? Kaya moraga, gawa sa walay klase. Ako ban po ng mga trabahante, walay trabaho ka ron din sa mga Arnold sa holiday. Ngunit mga anak ka nga, sana all sa mga walay trabaho ka sa mga Arnold. Na wala na pa din na sinabi na pagpanaligsi ka ron mga orasa ka sa mga Arnold, medyo maayo-kaayo, no, ang ato ang panahon. Ganyan na lang ato ang kalangita na madagantag nakita po na mga dituon ka sa mga Arnold, ka ron mga orasa, normal po na ito na sinabi na pagangin-angin, pero dili gyapon nga kumpiyansaan nila bina nga duna patay nakita na gamay or dili na kaayo lubog nga tong hangin ka sa mga Arnold so natinapin na tong ahing. Pero mo na advisable gyapon nga magsulog sa mag kung mula ka ta karo madlawa so di ka lang kung magdugay po ka sa mga Arnold nga tong kagalak sa ilog na lang nina to
0: kape kana kape
1: ino na lang natin nga kape ka sa mga Arnold. Kaya mga kasama, bato ni ang hintog na lawas o maayo nga kinabuhi o ba ng ESL Black Coffee. Kabalo ba mo nga espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang damot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag o muscle recovery o CATP nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Marag mag-agad na nagagawaan ni ESL Black Coffee kasi mga Arnold. Ani ang sekreto alay sa maayong panglawas. ESL Black Coffee ang naghimo sa ESL Makabuhay Plus Dietary Capsule sa hinsog o kayuhan alang sa kadungganan sa Diyos. O ate, maninin yung mga kasama, health and wellness for God's glory. Kanalang sa pagkakaroon ka sa mga ano, ako Rajman Jane Gallardo, GYHP, the top of the mess. Yeah.
0: Kaya sa mga kasama nga Jane Gallardo, standby sa mga berita bigal naman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras sa mga kasama, alas 5:05 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
5: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit roon eh. Gano'y ay. Sa siya nga nagmintin ko, ana ay.
7: Pwede na mga makakas bilay mo ito.
6: So anak ko, nabinta na ko.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
8: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimul lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
9: The Original Koy Herbal Capsule.
4: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
11: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3.
4: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
12: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, patay ka butangan.
13: Bugas-bugas, ug katul-katul,
14: DTX 500 na.
13: DTX 500
14: aduna kini antimicrobial properties
13: nga makatabang sa pagkuha
14: ug pag-ayo sa bugas-bugas
13: ug katul-katul.
14: DTX 500
13: mabalik sa pinakabulong butike sa lugar.
14: DTX 500
15: para sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao DTX 500 kito capsules a day, maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation, namat kayo sa DTX 500.
14: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Seth Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
18: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
17: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
18: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
19: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
17: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
20: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
17: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangustine. Nugusap ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
19: Living Testimonies.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
22: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
23: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
25: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
28: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
27: Hindi po kayo gumaling?
28: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion na with the one and only Ladies' Choice Mayo.
29: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
30: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
31: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Kagwetsur Gaw del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Hoy Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Kulita salbida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ma'am, may buntag si Kinsa Dine?
4: Ako si Liling Sarvida.
3: Taga-asa na ikaw, ma'am, mag pilay mong edad?
4: Ang akong edad, 51, taga Cebu City.
3: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
4: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
3: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakit?
4: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
3: Nga, gidakop si diabetes.
4: Oo, nga, diabetes.
3: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
4: Oo, diabetes.
3: So, unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
4: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
3: Yeah.
4: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
3: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
4: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
3: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
4: Tulo ka buok.
3: Tulo sa usa ka adlaw.
4: Oh, buntag unto og hapon.
3: So nindot na kayo imong paminaw ron.
4: Oh, lami na, para buyag. Baskog na ko lawas.
3: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gyud kay gina-maintenance. Unsay may maingon nimo, ma'am, nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
4: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
3: Oh, mayo. Kayo. Sige, ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
4: Giawhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sir, kinsa lay mong pangan, taga-asa ka og pila imong edad?
5: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
3: Unsa day mong sakit day sa una?
5: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay ko tungod niya akong sakit.
3: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka og Life Extension Vitamin D3 ug katungwa pakakainom og Life Extension Vitamin D3?
5: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
3: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 ug asa day ni mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
5: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
3: Pwede ni mo ma-imbitar ang atong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
5: Paliw ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
2: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension, Vitamin D3.
6: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
13: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
15: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotrope Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotrope Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
20: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Oras sa mga kasama, alas 5:22 na. DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
21: Karoon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gimanduan sa Sinigan Bayan si Kanis Speaker Martin Romualdez na matubang sa anti-graft court ng mga lawa. September 10, alang sa ihang gabosyon, ay padayon ang ihang hospital confinement. Si Romualdez nagpapinin sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Tukad ito ga Lunes, uban gidalhan kinig warrant of arrest alang sa kasong plunder ng mabalor sa 7.4 bilyon pesos. Ang iyong kampo ni Dusog Petition nga ito sa 3rd Division. Sa Sinigan Bayan na mahatagan kinig ga padayon ng hospital confinement tungod sa isyo sa panglawas. Subalit ni Gimanduan si Romualdez ang utunga sa korte o mga nawa alang sa bawag petisyon kung itugot sa kahimtang sa iyang panglawas.
22: Pamta sa rugampang nga balita ni Mandong Sanigan Bayan sa upang sa mga doktor ni Kani Speaker Martin Romualdez nga matistigo kabahin sa medical condition. Samtang itunan inikon ang ayan makinig papilin sa hospital confinement ang Sanigan Bayan ni Mandong ni Dr. Rudy D. Rogelio Libarnes, Kurt Allen C. Bayan o Rosalio Torres magtistigo sa hearing karong September 10 o kung ugmang adlawa. Ang mga doktor yawag pagpresentar sa resulta sa ilang medical examination samtang i-confine si Romualdez sa tambalanan. Ang medical certificate ni Romualdez nagpakita ang kinina kasinating hypertensive at atherosclerotic cardiovascular disease, unstable angina, coronary artery disease, cerebrovascular ischemic disease, type 2, diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, o primary hypothyroidism.
21: Yawang yung maghahal naman yung sakit. Pero ang iyahang oxygen o iyahang heartbeat, okay man? O may problema, maramag normal kayo.
22: Nga hasta ko na ang iyahang BP o ang iyahang kuan oxygen nakapangutana nganong naaman ta dire nganong naaman ta dire
21: okay naman kahit
22: napay puy rabuyag ano man ay puy rabuyag okay naman kahit ta
21: ay mga masakit to niya
22: nga ka sa anon ang utana
21: yung ang nangatawa ang iyahang kuan vital sign ang utana yung vital sign nganong naaman ta dire nga okay naman ta
22: okay lang
21: mga kaitan, Dere. Oh, pastilan. Wala ka? Wala.
22: Ayaw ka Nang pati, naghan naman kayo sakit. At ang ringisgutan nga po niyo, kaya ni Malikayan. Ano yung mga kara?
21: Katong naghagay mga sakit, talas ng balay. Sa naman taon-taon eh. Samtang nga mga kasama, hangyon sa Philippine National Police ang korte nga tugtan ang pagbalhin sa kanhi House Speaker ug Late Representative Martin Romualdez gikan sa usa ka pribadong nga tambalanan sa San Juan City paingon ngadto sa Campo Crames. Matod ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, burusod sila ang motion sa korte alang sa pagbalhin ni Romualdez ngadto sa Campo Crames. Ipaabot nga maruso nila ang ilang motion karong adlaw. Tungod kay giisip ni Sir Romualdez nga flight risk, doon ay armado ng mga gwardya na nagbante kaniya samtang anakini sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City.
22: Samtang sa dugang pambalitay pa igayon sa Setyembre 23, ang oral argument sa defense and prosecution may kalabutan sa 16 ka mga botong requirements para convicto pag-convicto ni Vice Presidente Sara Duterte nga nagtubang karon og impeachment trial. Kinuman si Senator Judge Erwin Tulfo ni himog manifestation nga nagtinguhag katinawan sa voting threshold sa kasamtangan upat ka mga senator judges ang wa makatambong sa mga impeachment trial. Nangutana si Tulfo nga kung duha nga sa tulog kabuan gikan karon mabuto na sila sa proceedings kinsa sa mga miyembro sa Senado ang valido nga makahatag sa iyang boto at tuloyos pag paabot sa final question sa Senate Impeachment Court.
21: Alas 5:25 na. Ganagtang ang burupan pengon sa France ang magsuong Remulla. Subay sa parehing pagpangita ni kanil Kongresista Zaldico, si DILG Secretary John Vic Remulla mag-follow up ganito sa International Police Organization ang kabahin sa request sa gobyerno sa Pilipinas sarang sa Red Notice batok ni Ko. Samtang si Ombudsman Jesus Crispin Remulla mo'y buluma sa diplomatikanhong nga mga lakang tali sa mga otoridad sa France subay sa tinguha nga malocate ang barakpan si Ko. Si Ko lakip sa co-accuse ni kani Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder may kinabutan sa igog nga kickback scheme sa mga flood control projects sa gobyerno.
22: Samtang atapos ang balita gikan sa kauluhan, nanumpa si Kanhi Senator Manny Pacquiao isip secretary og lead convener ala sa National Anti-Poverty Commission og si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pwedenggong sa seremonya sa Malacañang kagahapon. Matun sa Malacañang, ipadayag siya pagsalig si Marcos na tukang Pacquiao nga makapalambot sa mga programa sa gobyerno alas pagtabang sa mga kabus og madangat to sa mga komunidad ang mga programa og serbisyo sa gobyerno. Si Pacquiao nahimong senador nitong 2016 hangtod na sa 2022. Ubos sa Republic Act 8425 ang Social Reform and Poverty Alleviation Act. Si Marcos mamagsilbing chairman sa NAPC. Samtang ang lead convener, may mangos sa inadlaw ng operasyon, interagency convergence. So pagpakilambigit nito sa 14 ka mga basic sectors sa nasun.
21: Bantogra. Bantogra. Katunayagin ng mga buwan kasamang Ken. Titindayin niya ang Marcos. Daday premium paghuman.
22: Katong panahon sa kampanya.
21: Ah, kampanya. Okay, pwede niya ang daot. Oh. Pati rin daot ang kagawaan kang BBM.
22: Oh, sa una to, pero nagkuyog naman sila pag last time.
21: Wow, gani.
22: Katong pagbabago, sa itong pagbabago katong nila.
21: Katong midterm election. Mm. Pero katong presidential.
22: Pa. Pag 2022.
21: Presidential. Bete niya ang si Kuang Giod. Kanang,
22: Saway.
21: Saway. Mm. Kuang Giod si Marcos. Kawatan niya ako.
22: 2025, kauba na sila. Okay, isabak man na sa itong kuan. Sa linya sa administration.
21: Pinakakuan ko no, pinakalimpyo ko no, ugwa ko ni corruption kini kang BBM na address sa
22: tapay lain ay premyo eh
21: lain pa ato kini si Zaldico ini ka na kopa ni kasamang kay diretso ni ospital na ako nang napangnantawan nga diretso ni ospital
22: mama gina sila mo sakko dili mo diretso ospital magsakay wheelchair gawa na ng mga magandam na lang wheelchair
21: kita ka tong bunuan nga peting na stroke na stroke ba ya to
22: sakay ang blood pressure. Taas kayo.
21: Gi-wheelchair. Kay kuan man, namay arrest order. Sus, pagka-lift na sa arrest order niya, gihimo na siyang star witness.
22: Nakabarog.
21: Nakabarog man.
22: Tambong niya sa hearing atong September 4.
21: Ato na ko, noy.
22: Nagbarog o niya, nagkatawa, nag-isi. Lami na kag-smile.
21: Ang kuha ka to, budagan na lang ba? Grabe. Makahilanat pag maka-hospital yun. Basta na kay Warren Tomares na kasamang Ken.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
21: At itong kapatagumang giparantan sa Rabantog.

0: kasalanan sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, umak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga tay. Ang original coir magkapsule efektibo sa nabigala pagpalikon sa atong immune system. Gamitan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original coir magkapsule inyo ni mapalit sa mga butika. Gagi supplyan sa Belgian Magiling. Mapalit ni may gala sa Rose, South, Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Greetings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormo, o sa Roosevelt Pharmacy sa Batolite. Mahimaw sa rinya may galang mapalit ang original Koi Herba Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, o Zare Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herba Capsule, barato na, epektibo ba?
1: Taas bond pressure, Cebu Negoy, kabadunay, hypertension, base sa sing sugar, o base may diabetes, sa liwara kamay baw, at sa level sa blood sugar, makapagayagin sa arterial walls, umapalakot Cebu Dugo, o sa Nakarason, nga na magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagdaon si mong kidney, o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilbis ang gani, ang impotent sa mga lalaki, busa nagpabuta, gabo grabe imong kondisyon, mag DTX 500 na, matagadlaw, ang DTX 500, dunong kini charantin, gika sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, katulado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang, makapanindot ni simong katulog, makapugumpag yung simong hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa bang klinika, the Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized na general machine analyzer. Naakini may mutang ni sa Medea Consulim Street sa Cebu City, nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Mga kasama, kasi natin na mamuha na nga naaka sa trabaho, focus kasi mong gibuhat, kaya doon na kayo giapas ka deadlines, kaya manuntag kaayo apan karit lang, doon na panakit sa ibuhang ngipon. Makapangawat lang ka sa ibuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho, kaya nagpitik ang ibuhang ngipon. Kung sa sinugdanan maugwanta pa nimo, kasi sa kanugayan, ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang may galang deadlines. Kung ito ay sa gabal nga sakit sa ngipon na magpaspas relief Dolphinol, that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid, suma sa IQVIA, PMDI, o IAM prescription data. M80 December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik na yun sa trabaho, human sa deadlines. Mutarget kini sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante ka makonsulta sa doktor o sunda ang resita nga tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gawas ka maka-boost sa atong immune system. Ang laing na mga health benefit na makuha na ito adlaw sa inladlaw na pag-inom sa life extension vitamin D3. Mokin ma-menos ang risgo ng ikaw mataptan ini sakit ng cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate colon, naguban pang matang sa cancer. Nga doon ay direct ng koneksyon sa kakuha o vitamin D diya sa atong lawas. Ugani na matunan sa salinlaing na mga pagtuon sa medisina. Nga katong mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas o babalik ang pag-function sa immune system samtang siya nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili nga dali maluya mo na importante kayo. Mutas ang chance nga makasurvive sa kasakit. Sa mga dunay cancer, gawa sa ining medication, pag-inom mo 6 to 9 soft gel sa life extension vitamin D3, kanang human ka makatake sa imuhang meal. So, pwede na nimo siya ikatag tibok adlaw. Gawa sa mga cancer patients, kung ito mga nagbintain sa mga tambal, kay dunay diabetes, hypertension, nag-require o maintenance medicine, makatabang ang pag-inom. Kung imong dunganan ng life extension vitamin D3, bata man o hamtong, mahimong mo inom aning life extension vitamin D3 para sa maayong panlawas. So, niya affordable po kaayo ang matag soft gel sa life extension vitamin D3. Sigurado alang hanga, inigpalit ni mag life extension vitamin D3, liliagid ka na soft gel, doon ba'y tatak na ili, kaya na magpapatuod ka na nga ka na authentic or original nga life extension vitamin D3 ka nang imuhang napalit. Pwede kang mapalitan ni sa lain-lain nga mga butika diya sa imong lugar, o niya pwede sa diri sa life extension medical clinic para maka-avail na lang po ka sa libre quality consultation. Ang live

0: Fix Nation Clinic sa Cebu City, na anibay mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buin ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Rias Consolacion na po'y live. Fix Nation Clinic, anibay mutang sa may ADM Building. Sa barangay kansa ka atubangan sa Jollibee, ha? O niya, pwede nyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic alas yung dugang pangutana. 416-1655-0917-318-1161. Sa pikas, gabay na ikaw ba kanunay nga makonstipated, makatabang ang pag-inom sa Super Fiber. Ang Super Fiber, sa po kayo ng andamon, kung alam ka gusto kabaso nga tubig, imong imix dito ang usagid ka sa shea anang Super Fiber. Pwede nimo siyang imnon kung nari sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi, before food ka nga matulog. Para mas nindot ang resulta sa pag-inom nimo sa Super Fiber, doon nga di ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sa din na sa Life Extension Clinic.
1: Oy, mga pita mga gala kiba, hapita mga gala musubang atong haring adlaw, oh. Ginantang nga mga kape, mga gala nga dunay benepisyo nga itong nga makuha. Arita mga gala sa kape, nga, naghag vitamins. Nakatilaw na ba mo anang kape, mga gala nga dunay native purple corn? Kung wala pa, itry na mga gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ado na kini antioxidant properties nga magalikay ka mga gala sa paggahi sa agyanan sa lugo. Ngadto sa kidney nga posibleng morusulta. Ngadto sa diabetes. Gawa sa native purple corn, doon na sabni arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Kini ka mga matang may gala o mga sangkap. Ani nga kape, baka paligun ni may gala sa atong nga panglawas. Buwagtang sa mga balatian. Puro sa may gala sa mga vitamins, minerals, protein o fiber. Kamaghata o hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagod. Kapila, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit ka na may gala sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Oras sa mga kasama na 5:36 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Pahibalo nako sa mga katawhan aron inyong mahibaw-an ang original Koy Herbal Capsule. Epektibo gayod ang mga sagol. Dunay ginseng o garlic. Mahilti jud ka.

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
7: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
7: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
9: Said living testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko sa ospital ida at nagdugo sa ginhawa ngan pa sa doktor. Mulala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Said Kogon karkaber ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan.
9: Living testimonies. Said living testimonies. Ang Said Panyawat Coffee Mix na pamatud-an nga makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, poriba ko ana ang kalin Panyawat Coffee. Akong gini-maintain kay high blood ko laban pila kay mababa man ang imong lipid.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing. Ang Said Panyawat Coffee Mix ug siya natabangan.
11: Sigurado gina kung taas imong lipid mababa na iya. Jaime Verano.
9: Living testimonies. Set living testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
11: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
9: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
11: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living testimonies.
12: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu ug IFM Cebu Facebook page para sa updates ug kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
15: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
16: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
15: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa silo at maghilamos.' Pumunta nga ako dun at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseyo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseyo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang pariseyo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" Tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
18: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
19: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.

0: Ora sa magkasama na 5:52.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular na o adlaw-adlaw na itong kapagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancer. Nga doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, na doon ituro ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot na nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang ka quality of life ug hinay nga mobalik ang ilang immune function ug kusog aron ka mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso diin aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung asa mutubo ang cancer, i-block niya o iyang babagan o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Umutawang kini nga mapugnan ang paspas ka pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikaduha, ikatulo, activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients para mapugnan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers na kalibutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o gamuubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit ka cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D level mga kasama. Ang dosage na ito ng mga pasyente sa cancer, ang ilang imnon may galang soft gel. Unom nga to sa siyam ka soft gel, ang ilang imnon, ilang tubaron matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3, ang mahiog ka imnon sa usa ka tuig bata, ng mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan, o mga individual nga adunay maintenance medication na lang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kaman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matang soft gel. Importante nga mahinomdom, kinahanglan nga siguruduhon nato. Kado na'y marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-ampig sa mga peke, mga kasama ha. O niya, mahimong matawag sa telephone number 416-1655, 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Atong sigatong kabuntagon, nga doon na tayo, positibo ka panlantaw. Kinanglan nga lagsik ta kanunay, makatabang para magpabilin tang energetic tibukadlo nga magtrabaho ta paginom, buntag sa'yo ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Kay gini mo'y pinakaunang kape. Nga doon na po'y sagol nga vitamin D3. Mo'y na makakapin na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kini Richie Mushroom Extract. Nga doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gito ang kinig mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag ikinig mangosteen or fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaot sa ito mga cellula. Gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna ang buntag sa iyo mga pita. Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa laylayan ng mga butika. Apilo sa dina sa Life Extension Clinic.
1: RMN DYHP Police Platter Ronda Presinto.
2: There's a kalalaking nagpakita kini siyang pribadong bahin sa lawas ngadto sa Baiti Anis nga dalaga dito sa Naga na Dakpan. Sa taon ni Soy. Kasama mo sa balita di man po, Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Radyo man na Ken Gidakop sa ato mga sakop sa kapulisan sa Naga, human mo tawag o ga kangayog assistance kining Baiti Anis nga dalaga na taga Poblasyon Argao. Ang reklamo sa mga dalaga na samtang nagkataan sila o kasakyan niya sakyanan diya sa National Highway sa Barangay Langtad sa Siyudad sa Naga alas 8 takna sa kagabion kalit lang ang iabot kinibaong suspect na si alias Daniel 19 anyos na taga-Tamagong Lahog o ipasangil nga to sa mga dalaga na siya ang nagkuha sa nawa ni ining kwarta. Sa panaglalis kami tumaw, kalit lang kining maong suspect ang nihubok sa iyang short ug nipakita sa iyang da junior ngadto atubangan ni Lovely Baindianios nga taga Poblasyon Argao dayong sibat. Amaon dalaga nalawag dayon sa atong kapulisan, imo dayon og responde sa atong kapulisan og dito na madumdumi kini mo ang suspek sold sa Saka Beach Resort diha sa Barangay Langtad, Naga City, Cebu. Temporaryo na gitanggong karon kining maong suspitsado. Asama mo sa Naga Police, ako inyong Radyo Man, Polaur o DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo, Nationwide.
0: General Manager sa Cebu Port Authority kung CPE, ipaubos sa buhatan sa Ombudsman og unom kabuan ng preventive suspension. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bolono.
1: DYHP, Tatak RMN. Report.
4: Gipaubos sa unong kabuuan nga preventive suspension sa buhatan sa Ombudsman ang General Manager sa Cebu Port Authority kun CPA. Kinisartang imbestigahan pa sa Anti-Graft Office ang reklamo nga gipasaka sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun OPASCOR batok ang Francisco Comendador III. Ang kaso nag-ugat sa giingong kapakyas ni Comendador pagtuman sa kamanduan sa CPA Administrative Order No. 2-2010 o sa duha kang resolution sa Cebu Port Commission kun CPC. Subay sa mga kalabuan, ang OPASCOR pinagis ni Pemaba o Legal Counsel ining as attorney Jemmarie Arisga nihangop sa maong kalambuan.
5: Actually, sir, we're happy when we received the news this morning that the gym kit is placed under preventive suspension for not exceeding 6 months, and we welcome that development. So we're happy about it, and we still continue to pray that after any positive regi hapon ang mga developments. Kana lang, sir.
4: Si attorney Jemmarie Arisga ang kamanduan ng pirmahan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya tumanong hinoon ni Komendador at kinodo ni Presidente Bongbong Marcos sa katungdanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kinang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak RMN.
1: Radyo mo, Nationwide. DYHP, Abroad, Ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
6: sa pagtuo nga napil siya o kaanod sa lapad nga flash flood sa Nepal, ang pamilya ni Shandika Kumbari Shrestha ni sugod na paghimog ritual of mourning o ritual sa pagbangutan, kalabot sa kamatayon ini. Apanuman sa napo kaadlaw sa Kanmigo ang katalagma nakuha kini sa mga rescuers nga buhi gikan sa sud nga bahin sa nahugno niyang balay sa Betrawati Village. Di nakasurvive kini sa gamay lang nga buho nga igo makasud ang hangin ariwa sa tubig ug lapok sa iyang palibot. Niabot na sa kapin 1,300 ka mga tawo nakala sa Nepal tungod sa flash flood ug libuan pa gihapon ang wala ma-account o pabiling missing. Kasama mo sa abroad ngayon, ginayon Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno, ug wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, greater, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimong makakasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo, Nationwide.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante ang nang kasabay na healthy food at exercise. Uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins sa Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dugang pabalita, Konsensus Dakbay sa Subo, ni-declare na sa kinatibukan Dakbayan nga ubos sa state of preparedness. Kasama mo sa balita, di man Eli Bolona.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Kining maong balita, hatod dato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Di-declare na sa Konsensus Nasyonal Subo ang kinatibukan Dakbayan ubos sa state of preparedness. Kini aron makapangandam ang syudad sa posibleng epekto sa nagsikabot nga El Nino Phenomenon. Ang City Council na agin Konsensus Dave Tumulak, iawag kang Mayor Nestor Archival pagamit sa disaster-related funds Dakbayan alang sa maong katuyuan.
8: Utilize available and unobligated appropriation from disaster-related funds for timely preparedness and mitigation measures to lessen the adverse effect of El Nino upon the city and its constituents.
4: Sa samang kalambuan, ang konseho pinagi gihapon ni Tumulak, yawag sa mayor pag-ila o mga alternatibong dinubdan sa tubig pagsiguro sa supply ni ini.
8: Identify and pursue feasible alternative and supplementary water sources as well as appropriate water supply contingency to ensure adequate and continuous water supply in anticipation of the intensification of the El Nino phenomenon.
4: Si Konsehal Dave Tumulak, base sa assessment sa State Weather Bureau, ang maglagiting nga kainit sa panahon masalati sa nasod, sugod sinapos ka bahay ni ining tuiga. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
9: DYHP, Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
2: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita.
6: Nisa ka ang ginaganoon sa mga tao nga way trabaho sa nasod. Ngadto sa labing taas nga level ng ini, suka niya itong 2022. Di iniabot og 6% ang pagsaka sa unemployment rate na itong Julio ning tuiga. Ang maong marka nagpasabot kini og ibadabana 3.14 ka milyon ka mga Pilipino nga way mga trabaho nga mas taas itan ni sa 4.9% nga natala nga unemployment rate natong Hunyo og 5.3% natong Hulyo sa may aging tuig. Nasairan nga Metro Manila mao ini tala sa labing daghang mga way trabaho itan ni sa ubang mga rehiyon sa nasod di niabot ngadto sa 8.2% ang unemployment rate sa maong rehiyon. Kasama mo sa negosyo. So ngayon, giniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang aturo ka barangay sa sunod sa Subo na kanamatog mas taas ng real property tax kung na RPT share sa second quarter ng tuiga. Kasama mo sa balita na Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak
9: RMN Report.
4: Nakalawat og mas taas nga real property tax kung RPT share ang tulo ka barangay Sulod Sugbo sa second quarter nining tuiga. Ang barangay Mamali nga kuha 2.8 milyones pesos, 2.3 milyones pesos usab ang barangay Hipodromo og 2.2 milyones pesos ang barangay Apas. Kini base sa labing awahing report sa City Treasurer's Office nga gineso nini ngadto sa Konseho sa Dakbayan. Matod City Treasurer Emma Villarete nga ang barangay share sa RPT resulta sa ilang gingusgan nga tax collection.
10: Intensified bitaw atong collection, mapadamig notices nga uban mamayad bitaw L. Nay uban nga dagko gyud ang mga bayaran plus wala na tay tax amnesty. Kung sato siya na-locate ang property, mataningan niya ay dako ni bayad, mo share po sila dako ang barangay.
4: Si City Treasurer Emma Villarete, base sa local government code, ang barangay makakuha og 30% nga bahin sa makolekta nga RPT sa syudad o munisipalidad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo mo, nationwide.
0: Karon ay kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins mga kasama sa pagkaon ng itlog. Beans, tuna, saging uban pa. Apan di na kinahanglan, may galang abugas to pagkaog dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins ngayon mo ang kinahanglan. Anang kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain 16 pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kong makatumar kanini. Mahimog kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pag yun ang tibok lawas. Ayaw kalimot ha, pag tumar yun sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
9: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya ito ka pa managuban po may gala. Gipanuhan sa ta. Sa nabantog ng Herbal Capsule sa kanisay, nagbintana ang original Koi Herbal Capsule. Supplemento, nagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kami mga tabi, kanagaligong salamat sa kanagaligong sa atong immune system. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
2: Mga timailhan nga ikaw dunay daghang toxin sa malawas mo dili ka regular. Magpagawas sa imong hugaw, dugay ka mahilisan, mabuto ni mutiyan, makasinati ka insomnia. Kanunay ka maskit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng glutahan. Dili pa ginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingoman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Musa, magdagat ka ng mga toxin sa imong lawas para imong maangkon ang maayong panlawas. Pag inuman sa gadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakasukso.
0: Ay, wala naman tayo oras, Megala, sa atong nga papanaguman, sa atong nga tulumanon unang radyo ng balita. Ni Kadlaw, karo Megala nga Miyerkules. So, ano trabaho ron, ha? Sa atong nga mga publiko nga mga buhatan. White klase. Kay birthday ni Mama Mary. Gahapon, gahapon ito na. Gahapon ito. Di karon. Ay, oh, serious min yan, eh. Kisos, panahon din ng kisos min yan, eh. Pero birthday ni Mama Mary gahapon, di ba? Atong pitinighan ng taon to si Mala. Si Mala, si Bunga. Karang adlaw, may klase. May trabaho sa Tibuok Metro Cebu. Tibuok Isla sa Sugbo. Gawikan kay birthday ron, may gana ni Osmeña Day ron. Osmeña Day. Birthday ba ron niya, day? O birthday lagi? The great old man. Si President Sergio Osmeña. Karang kuwan niya sa kampo sa Piero 7, mamana, gitawag na siya Sergio Osmeña Camp. Kaya gikwane may gala kang President Sergio Osmeña Senior. Okay. Saka na lang sa ganito mukhang parusa sa Rubay HP Aram and Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
2: Kinaya ni Radio Man Kang Galinea.
0: Ako sabi Radio Man Oral Bustamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang turugma sa samang takna o sa samang sibiana na tangin may kalas ka sa mga Tordero Phil Fernandez Banyok nga musunod ka na yun sa Straight to the Point. Ay kalibot matagal o taran Degang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sama ka din.
9: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Igala, nakakape na ka?
14: Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Oras sa DYHP, RMN Cebu, Size, DC Size.
6: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Bygon, 100% Knockdown. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
6: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Mac reunion na with the one and only Lady's Choice Mayo. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap! This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
6: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
11: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
5: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakitbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
12: Straight to the point.
5: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
12: Straight to the point.
5: Kinilingi po niyo boss kadagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y padayon makikuman kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon may galang Miyerkules og gapitsa 9 na buwan mga kaigalaan sa September tuig 2026.
12: Straight to the point.
5: Sa gihapon natagantag pagtaga ng mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
5: Nagunas to maiskutanan karong abuntaga mga kaigsunan, special non-working holiday karong adlawa sa syudad, og tibok lalawigan sa Sugbo.
12: Straight to the point.
5: Kini tungod sa pagtimaan sa ika-sinto 48 nga adlaw na tawhan ni kanhi Presidente Sergio Osminia Sr.
12: Straight to the point.
5: At ang pagkagadubutaga mahigala, kini si Senior, si Presidente Sergio Osminia Sr. Muna mahigala ang unang nailang sugbuanon mga kagilaan nga diin na nakakuha sa liderato dito sa kauluhan yod, no? National government mahigala isip usa ka presidente. Nagsunod sa mga higala ni Manuel Quezon and Aiken. No, muna sa mga kuyuga kaniadto og unya kinini ang muna nga duna mga higalay mga kausaban sab adto panahona. Panahon mahigala sa pag-under nato mahigala sa Amerika. Nag-intern ta mga sukit ni Paminaw gi agak ta sa Amerika mga higala kay gusto lagi ta nga maglahi. Nga nasod mga sukit ni Paminaw. Gusto ta ma-independente. Ha?
12: Straight to the point.
5: Wana ang mga parts sa history ni anak mga kaigsunan. Tagadari pagtagad rubutaga sa atong pagbanoban. Nining atong tulumanon ng inyo nga tulumanon.
12: Straight to the point.
5: Samtang sa laing bahin, mas niubos na ang haze level sa Metro Cebu kagahapong adlawa. Giklasify ang kalidad sa hangin nga unhealthy for sensitive groups.
12: Straight to the point.
5: Giyawha gihapon ang publiko nga magsuot og face mask aron proteksyonan na ilabi na sa dunay respiratory condition.
12: Straight to the point.
5: Kanto mga hubakon ha, ayaw mo pag lakaw-lakaw lang sa kalsada nga way face mask, kinahanglan nga mag-wear o face mask. Aron malikay ta ini nga mga problema sa respiratory nato nga mga problema. Kanto mga hubakon, mga ubuhon, dali kay sipunon. Mag-wear kanunay mahigala sa face mask, kaya niya paghihapon ang haze, mga higala sa Dakbayan o lalawigan sa Sugbo.
12: Straight to the point.
5: Samtang sa laing bahin dito sa kauluhan, kanhi Speaker Martin Romualdez, patubangon sa Sandigan Bayan ug mang adlawa kung makaya sa iyang panglawas.
12: Straight to the point.
5: Kana kung makaya, no? Alang sa hearing sa ilang petisyon nga ipadayon ang hospital confinement ni ini.
12: Straight to the point.
5: Kini nga hitabua mga kaigalan malagmit iya mga abogado ray mga adtuan eh. Pagatubang mga higala ining ilang motion kay litigable motion man ay mga sukit ng Paminaw. So hiringo ni mga higala, ha? Kay panalitan ko mo adtos Martin Romualdez mapakita sa dito niyang ilang motion mahigala nga ipadayon ang iyang hospital arrest kay di madas lawas. Nipakita niya dito, makikita niya ang judge sa Indaykin makaingon nga, oy, madaman di ay. Kunya og mang adlaw ipatubang sad mga kaigalaan ang upat niya ka mga doctors sa hospital aron i-present ang ilang medical examination labot ni Martin Romualdez. So kini mga doktor mao puni i-present dito, mosulti sad sila dito nga di gyud makaya kay naglisod gyud og ginhawa si Martin. Kaya kung panalitan ang doktor mahigala maingon kaya na ani ha dadao na siya nga dos payatas ha. Kaya niingon naman mahigala John Vic Remulla nga doon na giandam niya silda para ni Martin Romualdez.
12: Straight to the point.
5: Pero kini mga higala depende ni unya no. Moingon magyud ni mga kagilaan nga di gyud bada ha o kinahanglan gyud nga naar gyud sa inini ang hospital kay maglisod gyud og ginhawa kinahanglan nga dunay mga medical support gyud. Na ma-convince kanila mga higala ang korte magpabilin nga hospital arrest lang si Martin Romualdez mga higala. Kay kaniadto mga kagilaang wa pa mo gawas ang warrant, okay ra man gyud sa kayo. Sa diha nga gihunghungan nga naa na ang warrant o bigawas na sa mga balita nga na-file na ang kaso sa Sandigan Bayan o naanay warrant of arrest, nikalit lang mga higalag ka-hospital si Martin. Pagtagad lubutaga mga kaigsunan sa atong pamanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
5: Pero ang pangutan ng dako, unsa man eh, tinuod na yung kaani or drama ra ang tanan?
12: Straight to the point.
5: Tinuod kaani or atik ra ang tanan? Ato ni hatagag pagtagad mga kaigalaan ha kay katubitaw mahigala sa buong Rebilya na preso nagpapreso wa may bubagulbol mga sukit ni Paminaw ha nakagawas man mga kaigalaan ha nakapiansa man dekin unya lain pod mahigala DPWH secretary Manuel Bunuan mausad mga kaigsunan ha nagpapreso wa lagi daghang bagulbol unya nakagawas man kay gihimo kunuhay mga higalang state witness
13: wa gawas.
5: Ani si Martin Romualdez, unsa may mahitabo ani? Kaidaan na naman yung isog statement nga kung inyo kong hilaon po, boss, dili mapwede nga ako ra, pang dadon tamo. Pero karon mo naghilom pa, Mas Martin. Wa ka ni mahonghongi, may gala, ilang kabala ka, hilom lang niya, ilang pa yung sige comments niya kay ha? Ano lang ayaw lang kabala ka, sakay-sakay lang sa satong drama. Nakagawas mga na, nakagawas mga ni Manuel Bunuan nga dito na to parinti. Hasta pasbong rebilya, ikaw pa ba kahay? Ang importante, pasensya lang gamay, ha? Sakay lang sa itong drama, usa. Kana mahigala ang mga tao magduda manggod pero basin po doon tinuod nga doon na gay sakit si Martin in fairness po niya day basin po no nga walo ba ni kabuok ning iyang mga sakit-sakit nga nang gawas ikalit manig ka pang gawas mahigala nga sa diha mahigala si Jervil Ruistro miingon nga dahil kay speaker wa pa man ni mga sakita abdik pa man kayo pero karon ni ana o hypertensive atherosclerotic nga unsa ba ni sakit. So hypertensive sa to pa medyo na ipagka high blood ay. No? Unya cardiovascular disease sa to pas kasing-kasing kay cardiovascular god. Angina, coronary artery disease, type 2 diabetes, hypertension, high cholesterol, primary hypothyroidism. Dili man angay ning kanon high cholesterol may man og tumaran naman ani mog tambal ng high cholesterol di man na ingon nga magkuan gyud ka ha kining mga sakita may gala dali ra na oy life extension vitamin D3 ra. Kun ani mo sa EXL ha. EXL Coffee Mix 17-in-1. Tumaran po ni mo koy herbal capsule. Hirahe na yun, mahigala si Detox, G-Detox Plus Herbal Capsule. Kanang diabetes, birahan na ni mo nagsugatrol, ha? Hindi ka gabi, eh, maglisod-lisod ka to, butang eh, banyo sa ipanyawa. Daghan masakit-sakit nga ng gawas, ini. At ang pagtagad lumuntaga makigilaan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
5: Samtang sa pikas bahin makigilaan ang Senate Impeachment Court o karong buntaga mahigala why impeachment trial ron? Why impeachment proceedings karong adlawa tungod kay ang prosecution magmarkings lang sa mga exhibits alang sa Article 2 nga may kalabutan sa giingong unexplained wealth ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang nahabiling 15 katestigo sa ilang mahigalang Article 1 in the Ken, Article 4 masang sugod. Ang ilang witnesses, 11, tuloy na present. 14, Kalilong, si Jeremy Lutok, o si Matibag, pero ni undang sila. Luoya, akalo na anak manam na kung kaluoy, magalang prosecution, luoya taon po na eh. Lalim ka mahigala kabugado kakaron sa prosecution unya hatagan ka ng kasuhan nga medyo gilamok-lamok mo kunin sa lawyer house ba?

Article 1, kining labot sa confidential funds, mabay ning original yun, nga complaint. Ang ilang testigo, 27 kabuok. Ha? Napo ray na present. Ang duha ini, nakastipulate sila, napo ray na present. Doon na pa'y 15 mga kagilaan, nga di na lang nila i-present. Ano ni man i-present? Mirag na, kuha na siguro sana, burag na, mabutang na to, murag na kansawan, butos publiko, gud nga gi-present pa nila, may gala marugwa na nila i-testigo, hasta ang taga-PSA, gi-present. Ang taga-Philippine Statistics Authority. O sa may testimonya sa taga-PSA, diha ni mo masabot nga, pa-okya, baragod ang tanan. Giing na nabitaw daan nga alias, unya i-present pa yun kay Y birth certificate. Dako kay gasto sa oras, ha? Another 25 million, gi-present mang higala si Mary Grace Piatos, unya si Mary Grace Piatos, wa kunoy birth certificate, why marriage certificate. Kay napagod na yung marriage certificate, ang kuno man ang daan nga alias. Pagwa sa inyo na daw daw to kato pa okya bang ito mga higala nga di a mga higala yung mga bata ngangan di ay mga nangamatay nangangan ah, kana mga aliases na nilito maong mga ngangan itong namatay na mga aliases kay confidential operation lagi ni ah, so gipresent nila mga higala kay aron nga pag hatag to o kung publiko ba nga di ah, why mga klaro ni mga pangana unya naka-impact mas publiko wa medyo gilaay ang publiko. Kay unsa pa may imong mapaabot? Imong imo day inon day nga nay birth certificate man lagi kung giingon lagi ug kana si Brent Plinos na ginay birth certificate. Pero wa ka ka ang gingam gadangangan ang buiki. Tagbaw tag kay kay nas PSA day na aba kay nay birth certificate dito. O doon na magandang imatimingan nga buike, di na maong nga buike ito pasabot. Kana si Mikey Gol, ha? Kunya, baguman imong ipa, mao imong ibu, pasiatab nga, why birth certificate si Mikey Gol? Kaya wag yun, gani naman na tinuod nga. Kunya, unsa may impact, pag-present nila sa PSA, wa. So pag humag-present sa PSA, nakahukom na siya, hindi na nato ni sunod ni Kinsey pagka-witness. Ano ito ba nga? Kanabang klaro-klaro ba? Pero sa pagkakaroon, medyo di isa ta magkahukom kay napamayin habilin yung mga articles. Basin pa, o nga ito sa laing article mga higala, makaprobar ang prosecution. But so far, ang sa Article 4 mga higala, katong sa grave threats o sa inciting to sedition, kita bitaw mong sila si Matibag, unsa bagoy tao. Pag-abot mahigala sa kinini ang confidential funds, wa gihapon. Ha? Nya ari na ta mahigala sa bribery, di naman lang idayon og presence si Ramil Madriaga. Di ba mao man to star witness, mao man to inyong giingon nga star witness? At ang agi ka to katawa mga kaigsunan, borgo na huna na kin Ramil Madriaga, di tanan ni idayon kay dili mo follow sa script. Mukalit naghilak, bisa di pa ang ihilak. Agad ipang tagad na butaga mga kagalaan sa atong pamanauban, usap niya ng atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. So ato na yung hisgutan sa banghigala o sa pikas nga bahin ang Senate Impeachment Court. Kani pa dahil mo ilaing kalambuan kagahapon. Medyo lisod yung sagbira, mahigala makakuha o 16 votes ani. Kay samot na kung ma-present ang mga ebidensya, wa man ka-present. Samot ang mga senator judges, maglisod sila kuha o 16 kabuto. So munang gahapon, di ilan na po mahigalang butyag mo mga kahigalaan, doon na po mahigalay awhag si Erwin Tulfo, nga klaruhon ta ng voting threshold. Imbes kay 16, klaruhon ta lang ni og 16 ba gihapon. O di ba ipaubos na, kay wa naman mga higala, wa man pakita si Loren, wa naman si Bato, nga priso man si Jinggoy mga kahigalaan o si... Kini ang Marcolita. Basin pag madugangan, pag doon na pailaing mapriso mga sukit ng paminaw. So, o pila rin maabot, mao na lang na conviction. O tri siya lagi maabot, na mao rin na siya. Naparihan is Abilino case, mahigala nga, o simple majority, o 12 lagi maabot. Ang simple majority, 13 man, pero kung 12 lagi, na mao na na. Kung saan pag-convicto, Sara, kinahanglag 16 ka mga senator judges, o di kabot, o 3 sila, a-convicto, gyapon.

0: Usbon lang mga higala ang kwan, usbon lang ang threshold. Mga may giingon, mga kagalaan, changing the rules at the middle of the game in the game. At isgutan ni Robotaga, mga higala, sa tubuan uban, usab niya ning atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Hinikuban pang mga isgutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yo!

0: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pod kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun ni labian.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
4: Alam niyo ba na may mas murang paraan para maglagay ng pera sa GCash niyo? Yung walang patong, walang fees. You can do it two ways. Yung sa una, kung may kamag-anak from abroad na magpapadala o kung may online job ka at sa sahod galing ibang bansa, pwedeng diretso sa GCash wallet mo ang pera. Basta verified GCash user, iwas forms, iwas pila na sa remittance center. Libre mag-claim ng remittances from abroad via cash-in on the GCash app. Sa pangalawa, pwede magpa-cash-in sa official partners ng libre, gaya ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center and more, up to 8,000 pesos monthly. Yes, walang patong na fees. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
0: Atong attack now, higala sa size 41 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
0: At sa dawaton ang report, kalos na kauban on board sa patrol na construction worker, gipasangin lang nanguha sa cellphone sa ilang site engineer, gidakop. Di unay sa kawat ang cellphone sa engineer. Agi kato katawa mahigala por bida. Masala sa natripan ang cellphone po sa engineer magi unay kawat. Minaw ta mahigala detalye sa report pinagi ni Radyo Man Paul Lauro. Yes Paul.
5: DYHP. RMM report.
6: Radyo Man Natalie Rupil na balmogron og nagtingkagulpa sa Mabolo Police sa detention cell kini construction worker nga si Ayan Christopher Batidor 35 anyos nga taga barangay o sitio Granada, barangay Kiyot, nga tunak na yan Sugbo, construction worker ni siya sa lugar o niya ang cellphone niya iya sa ilang site engineer sa kumpanya sa Dakay o iyang ikuha samtang hindi sila nangaon sa Osaka karinderya matod sa tag-iyas cellphone ay igot lang niya gibutang sa lamisa o nag-order siya kung kaon o ta kapag pagbalik na niya wa maigani kailan nakakita o nakadescribe sa gisuot sa suspect nung dan nga gigupod ni Onga nadakpan na recover po ang Samsung cellphone valor 10,000 kapin sa 10,000 pesos sa iyang posisyon pagkadakop na detainer siya dayon sa atong kapulisan. Kasama mo Mabolo Police, ako niyang Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatas RMN.
5: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
7: Radyo Boy Nationwide.
0: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Standby magala sa ato pagbalik alang sa atong duga mga isgutanan. Humalamang sa pipila ka mga pahinomdo. Alasayas 43 na.
8: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin.
3: Revicon.
8: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa ako mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnay ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is using nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Ang husay!
1: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
0: Siyempre, it's you, babe.
2: Aww.
1: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: Oh, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
4: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
5: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly.
11: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
13: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
14: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
15: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH, FDA, CFRR, permit number 0264, series of 2026. Drink responsibly.
16: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
13: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
17: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
18: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
17: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Valley Coffee, Seven Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na, mga kaigsuno, lasay, 50 na sa atong uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Now, atong balik-balikan, mahigala ng atong mga isgutanan, rumutaga. Ang sa impeachment kagahapon, why witness nga napresentar na sila? Wa na may impact, day? Ang impact kung taad to, kung paukyaban to nila itong PSA, o ga, katong chief sa PSA indekin, nga si Maris Grande, Assistant National Statistician, nga maumay gila ilang gipresent ni adtong milabay nga labay semana day, no? O di, ito sa kadlaw. Pag mandi. O. Pero wak man kayo, muna gila ay mga tao minaw ko, niya. Wak may impact. Kabantay mo ang number of viewers gamay kayo, niya. Ya, mandi siya gipresent. Ang tuyo lang yun, nga ilan yung ipa-emphasize nga kining mga naas acknowledgement receipts sa confidential funds ni Sara Duterte, why record sa PSA? Ha? Why record? So, katos marriage grace piatos, wa to'y birth certificate, ano ba? Wa to'y marriage certificate. So, mo to'y ipa-kuhan nga, tarawa. Wa, again, lagi. So, ang mga tao, kung, tingali, kung first time na nga madungog, makikula, bihan, no? Pero ang tungod kay daan na mahigalag, nakasabot na nga, alias na, wala lagi na yung birth certificate, kay alias lagi. Wala na yung impact. Kabantay mo, paghumanday mo, nagnawa lang yun. Wala lang yun, wala, nakabati, bagod mo nga doon ay, paggawas, anong may regress piato sa una, murag, okay-okay pa paggawas sa una, hala, piatos, kung ano din eh. O, pagkaon din eh, ano ba? O, chichiria din eh. Niya si Andy Lim, o katong uban, kutob na yun eh, kay talawa ha. Ang mga mutik sa bar exam karon timan ininyo bisag unsa kataas ang problema nga ihatag. Talawa unsa may question, unsa may issue? Parihara ni mga higala confidential funds. Ang issue sa kuwa mga kailan dili ang aliases. Ang kuwa wa mutouch sa ana. Wa gani mutouch ang kuwa sa 11 days. Ang gipangayo sa kuwa ipasubmit ang dugang nga mga ERs. Or kung doon ay available receipts, kay confidential man eh. So, tanaw ni mo, doon ay dakong problema, tagaan ka, daghan kay usa ka paragraph karon ron, hatag facts, ana, gilipat niya ka day. Daming professor sa una, may mudag lipat-lipat, nga, pulitando ka ito, pero maayo nga professor ka ito si Attorney Marquez, sa labor law. Maayo ito nga, kwan yun. Taas kayo ang, kwan ba? Kinoon, tanaw ni mo, unsa man yung isyo, unsa man yung pangutana. So, kini mga higalang, naitabo ah, kay, para klaro ba, ang basis sa confidential funds nga doon ay problema kay mi-issue lagi ang kuha og AOM pero dili pa final. Napa sa stage sa kuha until now, wala pa yung finality. Ni-issue ang kuha og AOM, ni-issue mga higalag notice of suspension, ni-issue og notice of disallowance. Kung doon ay issue nga notice of disallowance, dili pa final. In fact, ang City of Cebu lagi gi-issuehan og notice of disallowance. Katong panahon ni Mayor Mike Rama. Gumikan kay ang kwarta sa City Hall gigamit nila as calamity bonus. Isuhan sa notice of disallowance but dili pa na kay imo po nang apilar within the commission. Mo ni nitabo kang Vice President Sara Duterte. So unsa man gyud ang problema? Ang problema nga ilang gi point out ang kadtong sa ERs. Gipasubmit sa additional. Wala gi question sa kuha, mabitaw to gipangutana sa gakuha. Wala issue ang aliases, wala. Wala issue po ang nagasto within 11 days, wala. Pero mauni ang gipaukyab, mauni ang gipaukyab, kay pagtuo lagi nga arang mo, ulbo ang mga tao, wak man day. Wak man, kinibita pag-present sa PSA, unsa may point ngayon mong i-present sa PSA? Na day na imogid na ingi. Aron nga, pag kuhan sa mga tao, tanawa, wak lagi, katos marigis piatos, tanawa, wala may birth certificate. Kanang pagkaway birth certificate, ana, of course, kay wala man. Alias man. Iwan na mo sakay ang mga tao. Tingali o karabang, paukyab sa mga tao ba problema magod ang mga tao mahigala dili man mga bugo tao noy labi na glisteners di WHP. Glisteners di WHP makamao ka man gyud ha usao man ang kalakiha mo na ko gingon ha talawa nami example duna kari activity ron sa Unilab Indaykin biogesic ana oh activity na to na may mga talents na okay tirma mo din kay kahatag sa inyong allowance sa inyong talent fee ikaw buiki ikaw man mo ay nag-MC na kay Imore oh mo man eh may nalang po na buhay-buhay ginagmay po na to karun o kanang Unilab ingon nga asama na kinsama na buiki na ni birth certificate. Ano man nakadawat man na isa kuan unsa man eh kini si Mikey Gol pila may nadawat ani di ka Ken Galinia unsa man eh kining Ken Galinia screen name ra ba na region name ra ba na ha bisan sa media mismo daghan bay nagamit og screen name ako na nagtugaan man ako sung tinuod niyan kay nag intern magukudaan sa una unya pag intern na daan na lang gito ang uban di man mo da tinuod niyan do na may mga screen name mga region names ba ha kada skulas di naman tinuod niyan kulas. Unya mangita ang Unilab, may Unilab asa man di among pangitaon ni kinsa ni sila ano man ni birth certificate ni sila ha tinuod gyud ni mga tawhana. Kana day may gala si may ka ginhawa delfin pangkoy ginhawa delfin is Paris kana Francis Paris do na nay Francis Pancrasio mga din tinuod niya. Atong drama writer, oh, katong drama writer si Pancrasio Ispares. Unya kay ingan Pangkoy, ug papirmahon na di Pangkoy dawat kay ikaw man mo ay nagdaan ng drama, di ay mumpirmahan ha kay hatag ra mag talent fee ang Unilab. Ug pangitaan ka og birth certificate ana. Wa na di nakahatag og birth certificate mahigala. Nga Pangkoy. Deka na si Gulyat. Sa may tinuod nga ang Gulyat, Alan Nakulda. Di ba na ang Gulyat ka ng Gulyat? Nga man na niya sa kuwan. Ug imong pugson yun nga wani. Binuang gini kaya nga nung Gulyat may nagdawat din hindi ni. Ni. Binuang din kuwan na. Isang unsaon pa ni mag-ukay sa PSA, tingali doon ay nagaan o Gulyat siguro nga lahi. Eh, kada nagano ko dilit na mao sabot pasabot ng nidawat dili sa among talent fee sa Unilab. Ha? Nakanay natungnan dahil nga doon ay 3 years old niya ko. Ano lang? Ilang ipaukyab dahil 3 years old na kadawat. Nanog doon ay nga ano niya Gulyat. Dili sino, dili ang nakadawat sa talent fee sa Unilab. Kaya nakadawat si Alan Nakurda, niya alias Gulyat. Doon ay lain dito sa PSA Gulyat. 3 years old ba ni? Ah, ipaukyab dahil yun. Alimang ka, 3 years old, may nakadawat. Ay! So, sa laktod, mahigala pag-istorya, katong Lunes, pag-present nila itong Lunes, kato si taga-PSA Indaykin, wa mo saler si Marisa Grande, Assistant National Statistician sa PSA. In fairness niya, okay na ba yun siya dahil, pero ang motive sa prosecution, ang ilamang paukya ba? Wa mo saler, kita pa muna, di-istoryahan mo sa publiko, wa na. Ang publiko pa miingon nga gasto pa man mo ana og usa ka adlaw another 25 million. Nga sa so, dili lagi ka makakita og birth certificate mo ba inyong ipa si Atab nga may birth certificate si Mary Grace Piatos. Of course wa ginay birth certificate. Inahalan pa ba mo gasto tag 25 million? So, wa man magsilbi tong Lunes pagka Martes gahapon ingon sila nga di namin mo present o witness. wa na witness i-present sa kaning article. Proceed sa susunod ng article. Muundang na, biska 27 kabuk witnesses na po rin na-present. Pareha sa article 4. Unsi ka witnesses, tulo rin na-present. Karoon na po, mauna po. Kay ka na naging aliases, nga nung gituyo ng confidential funds doon ay alias, pag-protect sa imo mga agents sa kuyaw, risgo, nga trabaho. Na, di tamo nga tuglayo, mismo gani si Ninoy Aquino, binigno Ninoy Aquino, pag-uli niya sa Pilipinas, kasabot sa nga risgo ang niya pag-uli. Wa mo da sa pangan, nga binigno Aquino dito mga kaigalaan sa pagpadong uli day. Unsa may nga niya, Ang alias nga gigamit ni Ninoy Aquino, siya mismo ha, nagamit og alias. Marcial Bonifacio. Monay area alias ni Ninoy. Marcial Bonifacio. Ngano ni gamit ko sa alias? Because tibaw sa nga risky kayo ang iyang sitwasyon. And despite nga ni gamit sa alias, dipusil gyapon siya. Simple man na sabton. Muna nga kanang confidential intelligence nga mga operations, confidential operations, alias yung nagigamit. Dito tamo nga itong layo, si Ninoy Aquino mismo ni gamit og alias. O gimong pangitao na si Marcial Bonifacio, doon na ba na birth certificate? Tingali og matimingan na ah. Kunya mo yun, patay naman dahil si Marcial Bonifacio. Ah, may ipaukyab na pa, patay naman dahil ni. Ano nagkadawat man? Ha? Confidential ang mga ngan, alias gigamit confidential because nag-involve og risgo. Imagine ka nang himuon kang asset, mahigala nga, paduon ka sa Pinoy Anans, drug lords. Pinoy Anan dito sa ato ka sa grupo mahigalas, mauti, ipon ka dito. Kunya mo da, kasi mong tinood ngan. Ihaon ka sa yung pamilya, dalit lang ihaon dahi. Pero magda kag alias, inigsibat ni mo, asa taman yung pangitaon ng tawana? Ha? Mabitag kamantay mo, anam ako, low profile, yun na sila, dili lang pahibawa ang ilang pamilya, dili pahibawa naman, because of the risk. Kaya delikado man, kada mga drug lords ay, o kada mga drug lords, may galag asset ka, may bawaan ka, sigurado ka man yung ma-disgasya. Di pag ikaw rin ma-disgasya, asa yung pamilya. Pero nag-alias ka, isa ba niyong pamilya, aning wakman ay mailhe. Anong diyang, idang apelido, lahi pag yun. Di wak na, di ma-safety ang pamilya. So, atong Lunes, walay impact ang presentation mga kaigalaan sa kininiang prosecution. Unya, atong Lunes day, naka-appreciate kog dugang parihag mga libin labang Michael Pua, nila ni Atty. Jokno, nga kalma. Graduado may Galadas University of San Carlos College of Law. Graduado direk BE Psychology, graduado direk og law school diri sa San Carlos. Nga tua may gala nakatrabaho sa kwan, kining Narvasa Fortun Salazar Law Office. Timing sila nag-handle ini mong kaso, na-appeal sa dito sa team. Siya nagdaan ng kwantong Lunes, okay kayong bataa. Nga no, kalma kay sad. Mantigo, kalma. Dili ba ka na bang tisar kay abaga nga mo look down sa mga kaubang abogado? Nilad ka na, pananako, no? Katong usa ka abogado, usa nga sa prosecution, nga mo ingon, giingan si Pua nga abogadong walang alam. Para nako, ngilad kayo. As a fellow lawyer, wak na lang yung respetar. Nilutaw hinoon ka ron ha, in fairness ha, ako evaluation, nilutaw ron nga, ang mga abogado sa prosecution o abogado sa defense, mga bata pa ng defense, ang mga sinulutan, mga higalak, mga humble kay mga sinulutan, unya dili mga hambugiro day. Then nilutaw na hinoon sa prosecution sila, may mga susmarosip. Di, puntanan ha. Pero, nabutang na hinoon nga, kung ka na bang mang look down sa isig ka abogado, nga murag feeling niya, mahigala feeling nila nga sila rin kamao, kanang ubandi. Dahil lain o, kita kan Michael Pua mga kagalaan, naka-appreciate ko kay kalma ba? Bisag joke no, ka-appreciate po kong joke no, kalma sad. Gahapon, nag-irgo na po si Pua, joke no day. Pero pulos kalma. Nga napay na dugangan ha, kato si Attorney Justin Nicole Gular, nga bata pa saan eh, bagong graduar mahigala diri sa University of San Carlos. Kalma sad, kalma na bata ah. So wala ba'y hangin? Kini bitaw wa ka ebidensya niya imo lang ipaagi hangin hangin. Dili kay ko mo appreciate nga ng klasiha, labi na og kanana ang mukuan sa isig abogado. Ngilad pa minaon, wa na lang respetar sa fellow lawyer mahigala wa ka. Di ba lalim pareha ba tag naagian sa bar exam di ba lalim. Ha? Pero kini ni ang although si Kapunan, ka-appreciate gyapon na Kapunan dai, kay kwan man. Pero ang gamit ni mga termino. Upalusot ang mga termino nga medyo kwan gyud. Kurte guna mahigala pero bida. So mo ni ang mga nahitabo atong i-discuss dugang kini ni ang nahitabo kagahapon sa impeachment pa kagilan di na nila i-present ang 15 ka mga witnesses. Ikaduha gusto nila mahigala nga ilang i-present si Sarah. Ha? Kanang pag-present ni Sarah option na sa defense. Ikatulo, ang voting threshold, gusto nilang usbon, ha? So, ato ni isgutan, mga kaigalaan, ha? Kaya nabalik na po ni. Mingo na gusto, mga kaigalaan, nga ang 2/3 sa 24 is 16. gahapon ni raised upon si Erwin Tulfo nga klaruhon tani ko ana unsa gyud kwan tan-aw nila may gala gigig kakuha 16 pila ray makuha mo na nay conviction mo na nay number nga mo convicto Usbon may gala mo na changing the rules of the game at the middle of the game kuyawa ni mga tawhana ato ni tiwaso gisgot inyo tataon standby lang una alas RMN 558 Manila nga musunod na kanon dayon atong tak na alas 7:05 na
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: With all due respect,
4: yes,
3: lalo nga lalito na kami. We don't think you're moving forward. That's why, Mr. Secretary, please, moving forward, dapat mag-usap na lang tayo before complicating matters.
5: Tugon naman ni Buena Fe na naniniwala sila na ito ang best way para agad na maramdaman ng mga manggagawa ang dagdag sahod. Sakaling maaprubahan ng National Wages and Productivity Commission, magiging epektibo ito sa September
1: 26. Yung pagpapatupad ng wage increase sa National Capital Region, mainit na tinalakay sa budget hearing ng Kamara. Detalye na balita mula kay Rajuman Grace Mariano.
6: Naging mainit ang diskusyon sa pagitan ni na Labor Secretary Francis Tolentino at kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando patungkol sa implementasyon ng wage increase sa National Capital Region na sinuspindi ng Pasig Regional Trial Court sa budget hearing na pinangunahan ng House Committee on Appropriations sa iginiit ni San Fernando kay Tolentino na dapat ipatupad ang wage order number 27 dahil nabigo naman ang petitioners na maglagak ng 10 bilyong pisong bond. Sagot ni Tolentino, kaisa siya sa nais ni San Fernando pero hindi nila ito magagawa dahil may umiiral na injunction ng korte. Kaya naman, naghain ng urgent motion ang Solicitor General para resolbahin ang kaso. Dahil dismayado ay isinulong ni San Fernando na i-defer o ipagpaliban ang budget hearing ng DOLE pero hindi naman ito sinuportahan ng mga miyembro ng komite.
7: Sabi po ng judiciary, sa budget hearing, kapag walang bond, walang injunction. Therefore, in effect, ang wage order number 27.
8: With all due respect, hindi po ang DOLE, hindi po ang litigants ang magdidesisyon kung mali ang proseso. Ang magdidesisyon po nito ay ang usgado. Sila po lang ang may poder. Courts have the discretion over the bond and the integrity of a bond, and that does not automatically void any previous injunction.
7: Kaya nating magantay. Pero mga minimum wage earner na araw-araw inaagawan ng 60 pesos, maliit man sa pandinig natin, malaking bagay yan sa buhay ng mga minimum wage earner. Yan po yung dahilan kung bakit nagagalit tayo. Dahil naririnig mismo natin sa DOLE, hindi nyo kayang tindigan kung ano yung mandato ninyo. Napakahaba po ng explanation, pero hindi nyo kayang ipagtanggol man lang yung mga minimum wage earner. Kaya kung hindi nyo po kayang ipagtanggol yung mga manggagawa, wala po kayong karapatan na humingi ng budget.
6: Yan po ang bahagi ng mainit na palitan ng argumento ni na Representative Ellie San Fernando at Secretary Francis Tolentino. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
5: Sa kaugnay na balita, kinwestiyon ng ilang mga labor group ang pagpapalabas ng wage order number 28 sa budget hearing ng DOLE sa Kamara. Giniit ni kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando na posibleng magkaproblema ito dahil isang beses lamang maaring magkaroon ng wage hike sa loob ng isang taon.
7: Ay kinumpirma na merong wage order number 28. So yun dapat na 85 pesos na dagdag sahod natin, ang ginawa, wage order number 28, 60 pesos na lang. 60 pesos. Oh, ganyan ka high. So, yan yung matindi. Tapos yung 60 pesos na bagong wage order mga boss, hindi yan retroactive. Ibig sabihin, hindi makukover niyan yung dagdag sahod mula pa nung July 25. O kita niyo yung kalukuhan ng Department of Labor and Employment?
5: Nangangamba naman ng Federation of Free Workers at nagkaisa Labor Coalition na indikasyon ito ng pagsuko ng jurisdiksyon ng DOLE sa mga wage order. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, binigyang din ni Chairperson Attorney Sunny Matula ng Chairperson ng grupo na walang otoridad ang mga regular na korte sa usaping pasahod.
4: sana hindi ito a form of surrender ng jurisdiction ng Department of Labor patungkol sa mga wage order. Kasi sa ating pagkakalam at napag-aralan natin sa batas na wala pong otoridad ang mga regular courts na makialam sa usaping pasahod. Ano? Kung may reklamo man sa mga desisyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ay dapat ang apila ay nasa National Wages and Productivity Commission o NWPC ayon sa Republic Act 6727.
5: Sinagkaisa Labor Coalition Chairperson Sunny Matula.
9: Labing isang minuto na ho nakalipas alas 7 ng umaga. O ito pa, umakyat na sa 6% ang unemployment rate sa ating bansa nitong Hulyo. Katumbas po yan ang mahigit 3 milyong Pilipino na walang trabaho. Ayon kay Philippine National Statistics, National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Mapa, dumami ang mga Pilipinong kabilang sa workforce habang hirap ding makahanap ng trabaho ang mga kakagraduate lamang ng kolehiyo. Naitala naman sa Metro Manila ang pinakamataas na unemployment rate sa lahat ng rehiyon na 8.2%, samantala umakyat din sa 12.9% ang underemployment. O ito po yung mga manggagawang naghahanap pa ng karagdagang trabaho o dagdag na oras dahil kulang ang sweldo. RMN Network
5: News. Sa iba pang mga balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na nagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa botong 211-13-1 sa ilalim ng House Bill 10971. Layong gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at SK official mula sa kasalukuyang 4 na taon. Sakaling maging ganap na batas, itinatakda rin ito ang paglilipat ng barangay at SK elections sa November 2028 at idaraos na lamang kada 5 taon. Mananatili naman ang probisyong 3-term limit para sa mga barangay officials at 1-term lamang para sa mga opisyal ng SK.
9: Sa kaugnay na balita, yan daw 5 term na yan para sa mga barangay at SK official. Malaki ang matitipid ng pamahalaan ayon sa isang senador. Sino kayo may sabi nito? Kasama natin Rajman Conde Batak.
10: Mas makakatipid ang pamahalaan kung gagawing tig 5 taon ang bawat termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Sa isinagawang interpellation, sinabi ni Senator Cheese Escudero, sponsor ng panukala, na mas malaki ang gagastusin sa 3 beses na eleksyon sa loob ng 10 taon kapag tig 3 taon ang bawat termino kumpara sa 2 beses lang na halalan sa barangay kapag tig 5 taon naman ang termino. Oras na maaprubahan ang panukala, makakatipid ang gobyerno ng 20 billion pesos kapag ginawang 5 taon bago magdaos ng halalan.
11: Ayon din mismo sa kanila, mas malaki matitipid ng pamahalaan sa 2 hanay o rason. Una, makakatipid ang gobyerno dahil imbis na 3 eleksyon sa loob ng 10 taon, magkakaroon lamang po tayo ng 2 eleksyon sa loob ng 10 taon. At nalalaman po ng ating kagagalang-galang na Senate President kung magkano at gaano kamahal ang isang eleksyon na umaabot sa kulang-kulang 20 bilyon kaugnay ng barangay and SK elections. So 20 bilyon na agad ang matitipid natin sa loob ng 10 taon kung ipapasa po natin ito.
10: Inialimbawa pa ng senador na karamihan sa mga village leaders sa Southeast Asia ay nasa 5 taon ang termino maliban sa Indonesia na 8 taon ang termino. Dagdag pa sa magiging disadvantage kung matuloy ang halalan ngayong Nobyembre 2 kung saan magsisiuwian sa kanilang mga probinsya ang maraming residente dahil sa undas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN
5: Network News. Sa ating balitang hyperlocal, dyan po sa Iloilo, may mga manok at itik na misteryosong pinatay at tinanggalan pa ng lamang loob. Kasama natin sa balita, Rajuman Rezi Bordon ng RMN Iloilo.
12: Ikinagulat ng ilang residente sa bayan ng Dumangas sa lalawigan ng Iloilo ang hindi maipaliwanag na pagkamatay ng maraming manok at itik. Ayon kay Chofela Deriada ng Barangay Rosario, natagpuan niyang patay na ang kanyang mga alaga na wala ng lamang loob. Sinabi naman ni po ng Barangay Giovanni La Chica na mahirap ipaliwanag kung ano ang nangyari at wala pa silang impormasyon kung sino ang sa likod nito. Ito na ang 2 beses na nangyari ang insidente. Noong Agosto, tinatayang 40 na mga manok dapat itik rin ang namatay sa nasabing lugar nang hindi pa nakikilalang suspect. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng otoridad. Kasama mo sa DYRI Armen Iloilo, Rajuman Rezi Danioso Bordon. Tatak, Armen.
9: Sekat, meron daw pong forest fire na muling sumiklab dyan sa Davao de Oro. Makibalita tayo malaki Rajuman Karin Beltran ng Armen Davao.
13: Muling sumiklab kagabi September 8, 2026 ang sunog sa kagubatan ng Purok 10, Barangay Osmeña Compostela, Davao de Oro. Ayon sa Bureau of Fire Protection na BFP Compostela, natanggap nila ang ulat pasado alas 6 ng gabi. Ayon kay Compostela Mayor Levy Abdao, mahirap maabot ng mga fire truck ang lugar dahil nasa kabundukan ito. Dahil dito, ipinadala ang mga responders sa mismong lugar upang mano-manong tumulong sa pagpigil sa pagkalat ng apoy. Pinalakas naman ang operasyon sa pamamagitan ng karagdagang tauhan mula sa 534th Engineering Battalion, 25th Infantry Battalion, BFP, Community Emergency Response Team, MDRRMO at mga opisyal ng barangay. Gumamit din ng drone upang masubaybayan ang direksyon ng apoy habang gumagawa ng fire line ang mga responder upang mapigilan ang pagkalat nito. Lalo na sa lugar na malapit sa taniman ng palm oil. Hinikayat naman ang publiko na umiwas sa lugar at huwag magtipon sa kalsada para sa kanilang kaligtasan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Karin Beltran, Tatok RMN.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Gustong isa lang ng prosekusyon bilang testigo ng impeachment trial ang mismong nasasakdal na si Vice President Sara Duterte para sa Article 1 o issue ng confidential funds. Sa Day 23 ng paglilitis, gumawa ng manifestation si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na bibitawan na nila ang 15 sa 27 testigo nila sa Article 1. Sa halip ay patatawag na lamang ang Vice Presidente para tanungin sa lahat ng artikulo.
14: Pawns and castles and horses and bishops point to only one person, and that accountable person is the Vice President. And that is why, Your Honor, in lieu of presenting 15 other witnesses, we will be presenting the Vice President herself. And as well, we have two remaining articles, Your Honor, the article on unexplained wealth and the article of bribery, all of which, unless the Vice President herself appears and respects the process of this impeachment court and confirms her allegation of innocence, Your Honor.
5: Ayon naman kay House Prosecutor Attorney Chel Jokno, hindi lamang nito mapapabilis ang paglilitis, kundi diretso na mismong aaminin o itatanggi ni VP Sara ang mga paratang laban sa kanya.
15: Ang hinihiling lamang po namin ay simple. Kung totoo, aminin. Kung hindi totoo, tuwirang tanggihan. Kung hindi naman kayang aminin o itanggi ng tapat, sabihin sa ilalim ng panunumpa kung bakit. Pero kung walang tunay na dispute, hindi na po natin kailangan gumugol pa ng ilang linggo at magharap ng humigit-kumulang 15 testigo para patunayan ang hindi naman talaga pinagtatalunan. And that, Your Honor, is precisely the reason why we have filed this request for admission to narrow the issues, shorten the trial, and assist the court in the orderly and unimpeded search for the truth.
5: Gate naman ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison, karapatan ng bawat Pilipino sa saligang batas na bawal pilitin ang nasasakdal na maging testigo ng sarili niyang kaso.
16: The preservation of liberties does not depend on motives. And while the motives of men are often commendable, we must remember, however, that the preservation of our fundamental liberties does not depend on motives. A suppression of liberty has the same effect, whether the suppressor is a reformer or an outlaw. And the only protection against misguided zeal is constant alertness to infractions of or the guarantees of liberty guaranteed in our Constitution.
5: Ngayong araw ay walang paglilitis na magaganap dahil ilalaan muna ito sa pagmamarka ng mahigit 1,800 na mga dokumento kabilang ng bank at insurance records, ng prosekusyon at ng depensa. Dahil dito magpapatuloy ang trial proper sa Lunes, September 14.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo.
17: RMN Networks. Special coverage.
9: Sa kaugnay pong balita, formal nang nagmosyon si Senator Judge Erwin Tulfo para hilingin ang malinaw na interpretasyon sa all the members of the Senate pagdating sa voting threshold sa conviction o kaya'y acquittal ng nasasakdal sa impeachment trial. Sa unang araw po ng paglilitis noong July 6 ay itinakda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na kailangan ng 16 na boto para makonvict si Vice President Sara Duterte na nakasaad sa konstitusyon. Pero sabi ni Tulfo, hindi naman kumpleto ang 24 na Senator Judge na dumadalo sa paglilitis dahil may mga kasama nga silang nakakulong, nagpapagaling at nagtatago. Kung igigiit ang 16-vote threshold, mauwi lamang daw sa acquittal by default sakaling mas maraming senador ang hindi naman makadalo ng trial.
18: However, difficulty is not the same as impossibility. Let me take this to the extreme. What happens if 9 or more senators are unable to vote because they are beyond the coercive reach of the Senate during the day that we have to cast our votes for one reason or another? Halimbawa, may sakit po yung isa sa kasama natin na present po ngayon. Suspendido, nagbitaw para tumakbo sa mas mataas na posisyon, namatay, nagpagamot sa ibang bansa, nakakulong, nagtatago. If we insist that the voting base is fixed at 24, regardless of the evidence presented, regardless of the vote of the senators who were able to listen to the testimonies, the absence of those senators, whether we like it or not, will result in an acquittal by default.
9: Pumalag naman po dyan si Senator Judge Pia Cayetano at Robin Hood Padilla doon sa naging manifestation ni Tulfo.
19: There are many ways to interpret Supreme Court decisions, but let's not make it appear that it is jurisprudence or it is the rule in the Senate.
20: Kung gusto natin ng pagbabago sa konstitusyon, eh dumaan po tayo sa tamang proseso. Ako po ay hindi nagmamagaling dito. Ako po ay ex-convict. Isa lang po ang gusto kong malaman po ninyong lahat. Hindi po ganyang kataas ang pinag-aralan ko. Pero ipaglalaban ko ang konstitusyon na ito hanggang sa dulo ng aking buhay.
9: Dahil po dyan ay napagdesisyon na lamang ni Escudero na kumuha muna ang opinyon ng mga constitutional experts sa impeachment court bilang amicae curiae o yung friends of the court bago desisyonan ang 16-vote threshold.
21: Given the sensitive and serious nature of this issue and topic, as discussed earlier with counsel for the parties and the senator judges, we will be enlisting the opinion and assistance of amici curiae or friends of the court, so to speak, in order to give their opinion with respect to this issue, and will be scheduling as well.
9: Amici pala yun, ano? Sa Senate Impeachment Court Presiding Officer Chees Escudero.
17: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Mananatiling bukas sa dalawang testigo ang Article 4 o Grave Threats at ang Article 1 o yung Confidential Funds sa Articles of Impeachment. Ito'y matapos sabihin ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chees Escudero na maaari pa rin nilang ipatawag sina Colonel Raymond Dante Lachica at Dennis Nolasco bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sina Lachica at Nolasco ay makailang beses nang binanggit ng mga nagdaang testigo dahil sa kanila pinagkatiwala ang paggasta ng confidential funds ng DepEd at ng OVP bilang mga security officer. Ayon kay Escudero, maraming senator judge na ang nagtatanong kung ipepresenta ba ang dalawang colonel sa witness stand. Karapatan anya ng korte na magpatawag ng dagdag na testigo kapag hindi sila kontento sa mga ebidensya ng prosekusyon at depensa. Sakali mang ipatawag, sina Lachica at Nolasco bubuksan ng korte ang cross-examination para sa dalawang partido. Abangan sa aming pagbabalik, halaga ng piso kontra dolyar muling sumadsad sa panibagong historic low.
9: At dahil umano sa selos, babae patay matapos pagsusuntukin ng live-in partner sa San Carlos City, Negros Occidental.
5: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
22: RMN Network News.
9: Mayubutag, Pilipinas. Sa ito po
5: sa Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections. Dangangampan.
0: narito ng ulo na mga mainit na balita.
2: Ako si Zander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
3: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis.
23: Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
22: RMN Network News. Police report.
5: Dahil sa selos, isang babae po ang patay ng pagsusuntukin ng kanyang live-in partner sa San Carlos City, Negros Occidental. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
24: Dahil sa umano'y silos, binawian ang buhay isang babae matapos suntukin ng sariling live-in partner sa bahagi ng Barangay 3 sa lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Kinilala biktima na si Elias Elsie, 31 anyos, habang kinilala naman ang suspect na si Elias Jimmy, 33 anyos. Ipinahayag ni Police Major Judices Catalogos, spokesperson ng Negros Occidental Police Provincial Office sa umano'y lasing ang suspect nang maganap ang pagtatalo sa pagitan ng mag-live-in partner. Kasunod ng pagtatalo, biglang sinuntok ng suspect ang biktima sa bahagi ng kanyang ulo na nagresulta ng kanyang pagkasawi sa pagdating sa San Carlos Doctor's Hospital. Voluntary naman na sumuko sa autoridad ang suspect matapos ang insidente at ito ay nakatakdang haharap sa kaso kaugnay sa paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod.
9: Sa traslasyon prosesyon ng Birheng Peña Francia, ito po sa Biyernes. Pakibalita tayo mula kay Radyoman Mike Marfega ng RMN Naga.
25: Higit 2,800 na mga PNP personnel ang ide-deploy sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Naga ngayong darating na Biyernes, kaugnay ng pagsasagawa ng taunan na traslasyon prosesyon. Ito ang tradisyon na paglipat ng imahe ng Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia mula sa Peña Francia Shrine patungong Naga Metropolitan Cathedral. Ayon sa security cluster ng Incident Management Team, 2,010 sa mga PNP personnel ang mula sa iba't ibang probinsya sa Bicol na magsisilbing augmentation force, habang ang 805 naman ay mula sa Naga City Police Office. Ayon sa IMT, inaasahan ang pagdagsa ng nasa 1,000,000 na mga deboto ng Birheng Peña Francia mula sa araw ng Biyernes hanggang sa susunod na linggo sa araw ng fluvial procession sa Sabado. Ito ay gagawin sa Naga River para maiuwi sa kanyang tahanan ang imahe ng Peña Francia sa Basilica Minore. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Radyoman Mike Marfega, Tatak RMN.
5: Sa ika-apat na pagkakataon ngayong Setyembre, sumadsad sa panibagong historic low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 62.62 ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon, September 8. Nahigitan nito ang naitalang all-time low, 62 pesos and 59 centavos, noong Biyernes, September 4. RMN Network News.
9: Samantala, aabot na sa 591 ang bilang po ng mga na-admit na pasyente sa San Lazaro Hospital sa lungsod ng Maynila dahil ito sa leptospirosis. Ay kailan San Lazaro Hospital, Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Section Head, Infectious Disease Expert Dr. Ronjin Sulante, may apat na bagong leptospirosis patients ang dinala sa ospital mula noong Biyernes. Kaugnay niyan, aabot na sa 22 ang namatay dahil po sa naturang sakit. Sabi po ni Solante, mayorya ng mga namamatay doon ay bunsod ng pulmonary hemorrhage o pagdurugo ng baga. Pero paliwanag po ni Solante, marami rin sa mga isinusugod sa paggamot ay nasa severe o malubhang estado na ng leptospirosis, kaya pahirapan ang paggamot sa pasyente.
26: Most of the cases that we encounter are already in the
4: severe form, no, pumupunta yan dito. Or yung mga galing ng ibang hospital na it took them several hours bago nakarating sa San Lazaro Hospital or even day, no, 24 hours to 2 days kasi nanggagaling pa sa medyo malayong lugar, dinala lang dito, tapos pagdating dito, napaka-severe na ng condition nila, no? So the peak of hospital days that they stay is only 1 to 2 days, and

0: ni Dr. Solante sa ating lahat na magpatingin kaagad sa doktor, yung mga lalo na po yung mga sumuong sa baha o kung nakakaranas ng sintomas ng leptospirosis. Una nang nagdeklara ng leptospirosis epidemic sa lungsod ng Maynila matapos malampasan ang epidemiological threshold ng sakit.
1: RNN Network News. 7:31. Performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, math at science ay umangat sa international assessment. Kasama natin sa balita Radyo Manchanel sa Lazar.
2: Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-angat ng performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science batay sa pinakahuling resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Ayon kay Pangulong Marcos, muling umabot ang Pilipinas sa level 2 sa reading proficiency at kabilang sa mga bansang may pinakamabilis na pag-unlad sa education system.
3: Pilipinas ay isa sa pinakamaganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement na kagaya ng nakikita natin sa ating educational system. Tayo ay isa ulit sa pinakamaraming na ilagay sa reading proficiency, yung marunong magbasa, na kaya at least tawag nila level 2 na marunong magbasa.
2: Para sa Pangulo, patunay ito ng sipag ng mga mag-aaral at husay ng mga guro, lalo na kapag may sapat na suporta mula sa gobyerno, magulang at komunidad. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para higit pang maiangat ang kalidad ng edukasyon.
3: Nakatuwa ang balitang yan. Mulit ay napapatunayan kung gaano kagagaling ang ating mga mag-aaral na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral. At kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro, basta't sila ay suportado ng tama, ng hindi lamang ng gobyerno, kung hindi pati ang buong komunidad, ang mga magulang, at lahat ng ating mga kababayan na tumutulong para pagandahin ang mga kinabukasan ng ating mga anak.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchanel Salazar, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
0: Alas 7:33 na po, 7:33 na ating oras. Diringgin ng Sandigan Bayan 3rd Division bukas at 10 ng Setyembre yung punghiling na hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kautusan na inilabas, pinaharap sa korte ang apat na doktor ni Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center para magpaliwanag sa kondisyon ng kalusugan ng dating House Speaker. Ipinasusumite rin sa mga doktor ang mga resulta ng medical examination ni Romualdez batay po sa urgent motion for continued hospital confinement ng mambabatas na kasaad na nakararanas ito ng cardiovascular at coronary artery disease, hypertension, chest pain at psychological anxiety. Sumailalim din umano ang mambabatas sa angioplasty noong 2025. Samantala, inatasan din si Romualdez na personal na humarap sa korte, depende na sa kanyang magiging kondisyon.
1: Sa kognin na balita, nanindigan si DLG Secretary John Vic Remulla na coincidence o nagkataon lang ang pagtungo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa ospital bago isilbi ang kanyang warrant of arrest. Batay sa mga ulat, alauna ng hapon nang mairaffle ang kaso ng mambabatas sa Sandigan Bayan, habang alas 4 naman ng hapon nang magtungo ito sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Ayon kay Remulla, sa lahat ng mga personalidad na sangkot sa flood control scandal, ay tanging si Romualdez lang ang dumiretso ng ospital sa halip na tanggapan ng CIDG. Gayunpaman, wala umano silang karapatan na pigilan ng sinuman bago maglabas ng warrant.
4: Wala kaming karapatan na i-intercept sila bago lumabas yung warrant of arrest. So, telegraphed lagi kasi na file na, alam nilang na raffle na, so inuunahan nila. Okay. In this case, actually, dito lang kay Speaker Martin nangyari yan. Kay former Secretary Bunoan, dito nakita ang kanyang kondisyon. Hindi siya dumiretso sa hospital. Kay Senator Marcoleta, ganun rin, dito nakita yung condition niya, hindi sa hospital. Si Speaker lang ang dumiretso talaga sa hospital.
1: Samantala, paglilinaw naman ni Remulla, walang utos kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pag-aresto sa kanyang pinsan.
4: Ang kapatid na lalaki si

0: si President. So ito na ang pinakamalapit ng pinsan niya. Kung may, kung akala niyong madali para sa kanya, hindi. Kung sinasabi niyong, kung tinatanong niyong may instructions para sa treatment sa kanya, wala. Zero.
1: CBILG Secretary John Vic Remulla.
2: RNN Live Report.
3: Report tayo, yung hepe ng San Juan City Police nagsagawa raw ng security check dyan po sa Cardinal Santos Medical Center kung saan nga naka-confined si dating House Speaker Martin Romualdez. Makibalita tayo mula kay Rajman Gerald Ulep.
2: RNN Network News.
4: Nagsagawa ng inspection sa Cardinal Santos Medical Center ang hepe ng San Juan City Police Station kagabi. Sa otorong ospital na confine si dating House Speaker Martin Romualdez na naharap sa kasong plunder na kung alas 9 kagabi nang nagtungo si Police Colonel Anthony Gatang Organtang, isang chief of police ng San Juan sa ospital kasamang ilang operatiba ng San Juan Police. Sinabi ni Gantang na bahagi lamang ng regular inspection at security check-in ang kanilang pagbisita sa ospital. Wala pa namang nabataang personalidad na dumating dito at bumisita sa mambabatas. Inihintay pa ang medical bulletin para sa karagdagang detalye ukol sa lagay ng dating House Speaker. Bigbig pa rin naman itong seguridad sa perimeter ng ospital. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald B. Ulet sa top, RMN.
2: RNN Network News.
1: Defense Secretary Chodoro, pinagsabihan ng China na mahiya naman kayo. Kasunod ng natanggap na note, liham habang siya po ay nagsasalita sa Seoul Defense Dialogue. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
2: RNN Network News.
5: Mahiya naman kayo. Ito ang sagot ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. sa liham na mula umuno sa China sa ginanap na Seoul Defense Dialogue 2026 sa Seoul, South Korea. Sa video na pinost sa Department of National Defense, makikitang sumasagot sa plenaryo ng SDD si Chodoro nang maantala ito dahil may biglang nag-abot sa kanya ng isang papel. Nakasaad sa papel ang patungkol sa posisyon ng China sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Ayon kay Chodoro, dapat na magpakalala kadesente naman ng kaunti, mahiya naman ng kaunti ang China, lalo sa host country na nasabing forum. Dagdag pa niya, kailangan yata ng basic decency at behavior ng China sa ginawa nito at pagpapakita lang ito ng kawalan ng respeto ng China sa international law.
6: If this is a Chinese position said to me, it not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea, and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do. In Filipino, maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti.
5: Ang piling ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tutok RMN.
3: Ang Philippine Boxing Team, target daw na makakuha ng gold medal sa Asian Games. Narito na si Niel Santua.
7: Umaasa ang Philippine Boxing Team na wakasan ng matagal ng pagkakauhaw ng bansa sa gintong medalya sa boxing sa darating na Asian Games. Sasandalan ng kupunan ang karanasan ng kanilang mga veteranong boksingero upang makasuntok ng magandang kampanya sa prestihiyosong torneo, kabilang ang Olympic bronze medalist na si Yumir Marshall. Kumpiyansa ang Association of Boxing Alliances in the Philippines na may sapat na lalim at kalidad ang kanilang lineup upang muling makapaghatid ng gintong medalya para sa bansa. Samantala, target ng mga Pinoy boxer na putuli ng matagal ng gold medal drought at muling patunayan ang lakas ng Pilipinas sa international boxing scene. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Si Yeng Constantino ay nag-audition daw para maging o dati para maging miyembro ng Sex Bomb. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
8: Ni-review reveal ni Pinoy pop rock princess Sian Constantino na nag-audition siya para maging member ng OG girl group na Sex Bomb Girls noong kanyang kabataan. Sa isang interview, sinabi ni Yang na nag-audition siya noong 14 years old pa lang siya sa kagustuhan ng kanyang ina. Sikat na sikat daw kasi ang Sex Bomb members na sina Rochelle Pangilinan at Joppay Pagya, kaya naman gusto rin ng kanyang ina na maging artista siya. Gayunman, hindi raw nakapasa ang singer, bagay na ikinatuwa niya dahil hindi raw siya good dancer. Samantala, inamin din ni Yang na isa siya sa mga pinalaki ng Sex Bomb at tinawag ang mga kanta ng grupo na legendary. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
1: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyan.
3: Ako naman ho yung Propesor ng Bayan, Ricky Rosales.
1: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
10: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Headlines sa ato mga balita. Cebu City Mayor Ness Archival wa na magkaroon at reklamo sa subli karong ipagayon sa Culon Night Market. Samtang mga imbisigador sa CCPO doon na lead sa mastermind pagpusil patay na tungo sa kalalaki nga napalga na lang dito sa barangay Sudon 1 Bukiran nga barangay din sa syudad. Samtang sa tumalita sa sports Suganog, kumpiyansa sa iyang rematch karong Sabado sa Tagbilaran City sa Bohol. Hindi ang headline sa ato mga balita.
10: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo ni ini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya ug sa adlaw-adlaw nga mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, dunay gyud mo bira nimo paubos. Mataglihok murag dunay mo samok nimo. Ubong samok kaayo. Non-stop nga ubo ug katulo sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Stop non-stop dry cough ug katulo sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Magtusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine, hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. It's a belly.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob si pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: At oras karon alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: O karo sa detalye na sa atong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Chival, wala na magkanawat o reklamo sa subli karon nga pagpaygayon sa Colon Night Market. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolono.
5: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Wa na makanawat og reklamo sa Cebu City Mayor Nestor Archival sa subling pagpagayong sa Colon Night Market. Ang Colon Night Market formal nga gibuksan na itong Domingo o buluntad hangtod sa buwan sa Enero sa sunod tuig. Kay numan nga ang mayor, gipasakaan og reklamo ni Konsehal June Alcover ngadto sa buhatan sa Ombudsman. Kinitungod sa pagpagayong sa Colon Night Market sa maging tuig, nga gihulog buhay sa konsehal nga illegal. Apan giklaro ni Archival, nga way kausaban og susama ra ang proseso nga gisunod sa kagamhanan sa dakbayan pagpagayong sa mga aktividad sa siyudad.
7: Mao gihapon ang Francis, gipaklaro lang gyud nato. Pasigikihan na po niya taan eh.
6: Si Mayor Nestor Archival na sayo niya nakita ang dakbayan o kapin sa 2 milyon pesos o bekayon sa Colon Night Market sa maging tuig. Mas dako, itandi sa income sa syudad sa susamang aktividad sa nakalabay ng mga administrasyon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Raja Boy, nationwide!
3: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Knorr Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Knorr, kaya na nimong lutuon.
10: Knorr Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Knorr Sinigang Mix.
11: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSaver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
13: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI og IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Phenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
4: At oras karon, alas 7:55 na. Sa lipas dugang balita. Ayo na ta sa dugang detalye ha, mga investigador sa Cebu City Police Office, doon ay lead sa mastermind pagpusil patay kang Leo Lianio. Kato ni lalaki nga napailgan ang patay nga lawas diri sa Barangay Sudlon 1, Bukirang bahin sa syudad. Pamilya sa biktima ni hatag og pamahayag usab ngadto sa kapolisan. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP Tatak RMN Report.
14: Human mapasaka ang kaso batok sa upat ka mga suspitsado nga may responsable sa pagpusil patay kang Leo Lianio dito sa Barangay Sudlon 1, Bukirang Dapit sa Sudet sa Sugbo ngayon September 3, 2026. Ang kapulisan sa Sudet sa Sugbo para umpas ay langit pakisusi labot sa mastermind sa krimen. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga doon na sila lead kung kinsa ang nagsugo nga ipapatay ang biktima. Iyang ipasabot nga wala nila dalia sa pagpasaka o kaso batok sa nagsugo. Tungod kay tinguha nila nga ang ilang nga isang at nga reklamo, ligon ang mga ebidensya.
15: We have leads, no? Natay leads sa dingon nato nga katokong dingon nga principal by inducement, no?
14: Okay.
15: We just need to thoroughly conduct case, build up kay aron dili madali-dali, kunya. Sigurado ta nga katong i-file is airtight na kaso.
14: Niyanto na ang pamilya sa biktima sama siyang mga anak o asawa sa Cebu City Police Office ang pumirma na sa dokumento subay sa pagpasaka sa kaso. Doon na sila gihatag ang mahinungdanong nga impormasyon ngadto sa kapulisan nga gihulagway ni Pilare nga makatabang sa padayon nga imbestigasyon sa kaso. Away sa yuta ang usa sa gitano ang motibo sa krimen kini base sa pamahayag ni Gutubat nga gikumpirma usab sa pamilya sa biktima.
15: Yes, they have statements, no? And naghatagpod sila ng mga vital information na include sa ilang mga Filipino.
14: Si Police Lieutenant Colonel Jared A. Pilare, dugang ni Pilare nga ang upat ka mga suspek na sila nga Ritchie Batikan na Kalunsag, 49 anyos, nga may gitumbok ng leader Eliasar Nase, 49 anyos, nga nagsilbing driver John Elvis Katantan Gutubat, 31 anyos, e-bike driver o si Alias Sean, mga notado na nga mga gun for hire. Iyang ipasabot nga nila bago sa mga suspitsado ang maong trabaho, subay silang pamahayag nga gihatag sa mga investigador. Magpalayo naman ang operasyon sa CCPO batok sa nagpabilin nga gawas nun nga si Alias Sean, nga gimonitor na karon sa kapulisan ang lihok ni ini. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong Radyo Man, Arbo sa Mantiliwa HP, Tata Karemen.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide.
16: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga update ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabi na sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LE. Kay ugwa, piki ka na, ayaw daw ata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot! Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
5: Sports ngayon! Sports ngayon!
4: May nato na paminaon karon ang atong balita sa sports. Atong linya karon atong sports analyst, international boxing judge. Kasama Edward Ligas. Kasama Edward, may buntag.
17: Mayong buntag kasamang ken kining atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX sa 500. Kumpiyansa si title world title contender Reggie Suganob sa iyang umaabot nga away no tulo ka adlaw gikan karon. Karong adlaw nga Sabado. Iyang makontra o sa rematch o pagbalik no ang iyang nakapildi lang o nakahugaw-hugaw sa iyang record sa iyang boxing career na mao si Sibinati Nunshinga. Mato ni Sugano ba walay pressure nga iyang nabatyagan o grabe ang iyang preparasyon sa maong rematch no ni adtong adlaw nga Domingo. May abot na si Team Nunshinga ang boksidor mismo o ang iyang team kauban ang iyang coach nga siya Nathan Colin Nathan o